0: So, may mga ebidensya nga nagapamatuod nga ang tuman nga paghimo sang reactive oxygen species kag kakulangan sa antioxidant sa aton lawas ang may kaangtaanan sa pagtugas or ang pagkalala sang aton nga respiratory infection no nga ginatugas ang coronavirus. So, sakto na ni nga rason para kita dapat mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sir Dr. Ramil.
1: Correct na Sir Kevin. In fact, may mga studies pa nga naghambal nga ang mataas nga free radical levels kag kakulang sa antioxidant supplementation ang isa sa mga ginatunaan sang severe lung injury sa mga infected patient. Mostly mga tigulang gid ang apektado, may mga balatian. So dapat DTX 500 kag Mighty C gid adlaw-adlaw. Agud mangin mabakod ang immune system kag taas ang antioxidant defense sa mga selula sa tion sang viral infection. Mini mabakod bala selula mo kay naka DTX 500 kag Mighty C ka.
2: All right, sige. So mo nang mga benepisyo nga makuha nimo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw. Hindi kay kunsan mo lang madumduman ha. For best result, best effect, dapat adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
6: Sa diin nga gapangluya imulawas
7: tapos magtrangkaso,
6: mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio
6: uno sang NCTs
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
6: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
6: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
6: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
6: Biskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
6: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
6: Hindi na magkabala ka.
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: bastante sang antioxidants
6: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
7: Likawan ang baratian.
6: Mag DTX 500 ka!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
7: Masami ka bala nag-augdas?
6: Kapoy sa trabaho?
7: Kag-stress adlaw-adlaw?
6: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan?
7: Kalaman ang abyan!
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500!
6: Ang stress,
7: malikawan!
6: Pagkaburigon, malimtan!
7: DTX 500!
5: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantok sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
5: DTX Beauty Show.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8 jess, no? So, doon kasulod. Doon nagkasulod niya.
5: Doon nag-relax siya?
4: Oo. Computer na ba yun? Doon kasulod daw. Nag-dinidate daw. Oh, tingala man. Ang problema. Alas 8:11 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo para tuntunan. Stand by Wilson Villena. Eh, para matutukan ta. Kahapon, aring itsura sang tubig, no? Sa Charito Heights, ipakita lang natin kag basalamat sa Basiwa. Prime Motor, we are so very grateful nga ginsabat inyo ini nga problema kay siling namong kay Paberik tani palunisan pa namon. Di ko mong ginsabat yun na madamo, giging salamat kay sa badoplang 2 hours after nga gibroadcast ang K5. Gintadlong na. Amo din sitwasyon, picture Binoy, sa itsyo, ang video Binoy pakita sang wala pa makaiuang tubig. Ah, tanawa Binoy, ang video blocky na K5 Adrian. Stand by Wilson. Okay, here we go. K5 Adrian.
5: Yari ang itsura dito sa Granada.
4: Mm.
5: Sang tubi nga nagapuswak, nga ginhimo na lang private. Bubon. Nga bubon. Modern bubon.
4: Modern bubon.
5: Without kutkot.
4: Tanawa blocky mas kung ang ilig si Karsada.
5: Dito ni sa
4: may makita Granada. Ko na nakadako sang tubig ang gagawa.
5: Before niya,
4: mo?
5: Before.
4: Before.
5: Sa now, pagkakita ni Kipa Biljan,
4: nagbalik
5: live
4: ko siguro kung gin-live na to. Sabado na sang hapon. Aod to, mga 11:30.
5: Okay.
4: Now, tupad na bibalay sang kilala ta.
5: Okay.
4: Adas piyak, iya mo bakanti niyang lote, may ara na galibalay, pero may tao.
5: Mm.
4: Abi ko may gapang labalam lang, Kipa Biljan, kakasulog sang tubig, galing kaya mo na.
5: Oh, okay.
4: Sang gabi, pagbalik, tamo na ng sitwasyon kay Kipa Biljan.
5: Okay, after.
4: After, nadala sa kanginan.
5: Sang na-live na. Ari na ang itsura sang private nga bubon.
4: Ah, wait. No,
5: ano? Ay, hindi niya mo. Hindi niya. Mata sa K5 niya.
4: Andito sa piyakang picture na to, kay K5 Adrian, nga
5: ang
4: Balana.
5: Ang after sinib lang, Malana.
4: Madalana.
5: Nga nakayo na.
4: Dulum lang ang
5: sino
4: may picture.
5: Sino nagubras ni siyang ring?
4: Ilan na markings man? Siyempre na markings. Game mo lang markingan sila.
5: Man sigo?
4: Oo. Picture lang tunoy. K5, ara na K5, Rico. Pwede mo lang gali bubra, dasig.
5: Tiara naman gali.
4: Isahon lang.
5: Ang pamangkot, diin ang bubon.
4: Why na?
5: Away na.
4: Kaya ginfix na nila, isang lang galing ka kayo. O nga, padugayon pa.
5: Tinami, ginang may balik-balikan eh.
4: Oh, this is very good. Palakpakan na to.
5: Lakpakan ng ang crime water. Good.
4: Ah, kalipay good. Na sa mga taga-charito. Hay, hindi na kami mamangyad sa leakage yun na.
5: Pero tani, kung ginsigil ito, dumayo mang guro to.
4: Ha? Ah? Dako blade danta eh. Pila ka cubic ko, guro nga tubig, kakausik, volume, yung kadadlaos. Pagka dako, kagkasulog, abis ang tubig. Now, this time around, kadto kita sa low tide, high tide. Panawak ta niya, ha? Ha? Luli Road.
5: Ano?
4: Luli Road. Nga, ha? Lulubog, lilitaw. Luli Road.
5: Dari man, do Luli Road, abi. Luli Road.
4: Lulubog, lilitaw road sa Kabugwason, barangay Mansilingan. Pero ko lang duman, Mansilingan. I-check ta this time, sige pa, Wilson, sa mata, sa K5. Nakalabot hindi nga problema sa itinapangod sa K5 News FM Philippines. K5 Wilson, good morning.
6: Good morning.
4: You're coming loud and clear. Go ahead.
6: Okay.
4: Do, hindi man bala, no? Ang nagpido, di dara kagabi, ah.
5: Ang atire mo nun, namin ito, no?
4: Darak. Naimo ko nung dahak.
6: Dahak ko yung lawas. Hindi mo kaya sa darang si Kulundan. Hindi mo. Anyway, so, alis ito din kay Samuel Belli, kay Samuel Eric, mga samaya, puro kabugwaso, dili sa mga barangay, magsulihan sila itong patulot, matapos yung yung pagangas mo sa matas ang T5, ang reklamo sa inyo, pila ka mga residente sa unang lugar, tuhoy isang nagkatao, nagahunas man, na ano ni atang burong, dili kay Samuel Belli, kay Samuel Eric. So, sa atong sulihan...
4: Sorry, may malabay ka tayo si Kulikod. O sige, go ahead ah.
6: Sa atong sulihan pagpamusisa man sa mga residente sa inyong lugar, kay Samuel Belli, so tinuig na kaya problema ang tamburo nga itutapon niya left side kaya asok niya palabot naman niya sa isa man kaya residente nga nasulyan natin yung palabot naman niya yung sa barangay isang one month ago kaya sa residente sa Eric but as of now kaya kung wala siyang sabat o kung wala siyang action ang yung patigayong gali so pasasun natin si Fulog at Eric ano pala ang pinaka mayor nga problema na ito namin si Mubang Ross na yung morning
4: ano gutom ko pa yao
5: lechon ka lang
4: daw mo to lechon bilhin
5: ano ina man lamawan
4: kanal la
6: alin sa baba dito sa ilig niya kaya doon naman siya dulugo na rin sa baba kaya sa dyan. So ang tendency rin na nakadto dito ang tubig do dito sa may dala dito sa Wilson dito sa nakadto dito ang abos dito sa Central Jan at sa Derek wala na sa Luxan dito ang tangburong
5: okay
6: ang tubig wala na sa Luxan sa dalang baktuay ang tendency ang nagwa niya ari sa dalang pag na naglalaksa sa Central Jan dito sa Derek
5: nga why drainage ako?
4: Supon?
5: Punso gali.
6: Sa dalong sandalan.
5: Oh, punso siya.
4: Basaon cloud mo ah.
5: Bago laban ah.
6: So, tungod wala guan, wala tungguan, ay nga tubig, di kaysa roda, na kaysa verit sa dalong, ang masabo sa dalan, napaglatag kayo, ang ulas niya. Yeah, then ang hiling tubig na makita nyo sa dalang kung sa medyo, nalimang sa tubig na libre, tubig sa kalog na...
4: So kapadawagan ta sa atensyo ni Kapitan Franz, no? Sang Mansilingan.
5: Sa kopi na da nga.
4: Iya pa na nga lugar?
5: Siya na da or iya gina iya sang barangay or iya sang syudad? Barangay?
6: Iya sang barangay, kung sa medyo, kung sa medyo.
5: Oo. Justin ka kadamo.
4: Hindi puro Kabugwason actually. This is the relocation site naging bakal sa provincial government if you can recall.
5: Ah, okay, okay.
4: Dumduman mo sa unang Kapitolyo provincial sa likod niya sila sa Ayala nga ginatindugan sa Ayala. Squatter area da. Damo pa ko di mga friends una mo.
5: Sa Bicuan sing una, forestry.
4: Dra sila gin silo kay 5 Eric.
5: Okay.
4: Amo nang ila relocation site.
5: Okay, that's good.
4: So, puro Kabugwason.
5: Forestry gli ara daging silo ha. Okay. So, anong solusyon? Sino anong imahimo tas na da?
7: So ang guwaya sina, ang culvert dao ang kalog sa dalom, inang may arab lang pihak na kita mo na, ida mo ng linya sang drainage nga hindi nakalabay, kaya ba si kinanglan na sulsugon, dumayara man tang ano pa nawag sina gani, nga daw sewer jet.
5: Oo, may jet sewer ta.
7: Hindi ta pwede dalaan da sewer jet, para tilawan tang ikasangkol sang sewer jet dao.
5: May arang syudad sina, may arang syudad.
7: Ano nga block sina?
6: Ano
7: nga block na? So gimo na ton K5 Wilson. After this, ma-drop by ta sa barangay. Kuanta reaksyon ng barangay si Kapitan Franz, kay kabalo ko hindi man ipagpabayan, and then makadto kita sa city engineer's office or sa kwan, in charge sa ano ng public kwan, works.
5: Public works, eh. Public works na sa aton nga syudad.
7: Si Pausi? O si hindi si Councilor Tadi Saison Public Works.
5: Hindi. No, si I think it's Pausi.
7: Pausi.
5: No? But anyway, kung sino lang ang in charge.
7: Ang atong punto is budigan ta kay nga kagim ang kagi Five Eric balatian nang dalos.
5: Ano nga labay ang tao da perme? Labay tao da mo na istasyon.
6: Labay ang tao dito sa Bagyan ng Kisog Eric da Quincy. Hilman kayo. Actually, ato na ba yung Quincy. Matodigan ni
5: Kaya
6: ang sanggay ngayon na kinulog, yun ang bigis, may isang malaki ngayon na pamati. Pinamay ni Stato,

0: Oh, so man kung tada bing kaingod, son, kung maka anong pa ang sitwasyon nila na son, ang kaingod?
1: Name yun sa sambaho, whatever.
0: Basin isa lang abi ka sound, bites mamati, tabi son.
2: Interview ko dito kay Nanay Linda, okay? Dito
1: sa nanay, ma'am. Nanay Linda, ba kilala ko na?
0: Pamangkota, abi, pamangkota, abi. Nanay!
1: Erlinda Villapanya.
3: Well, Jano, good morning.
4: Well, Jano!
1: Nanay! Musta ka, nanay?
4: Ah! Ah!
1: Nanay, musta ka na? Dumduman mo pa ko, nay? Eljania?
4: Oo.
0: Oh.
1: Musta na, nanay Linda? Ti ano na ng baho? Dadladlaw na. Anong...
4: Ay, anamon ka lang. May ka problema kay ang baho. Ari kita akong kapihan. Wa anay mga pa.
1: Away na ko ng mga pikid ako ng mga pikid. Pabirik mo. Nanay Erlinda Villapanya. Tipila na na... Ano na nakalawig da ang imong pagsuprer sa baho da?
4: Mga
1: sopa,
0: toyo, yes, na. Ha? Kalawig na.
1: Tinang chang, inang changgi na. May changgi mas tubangan ga, bukas pa na, way na.
4: Kaya
1: ang changgi, spiak.
4: Wala na.
1: Eh, kung sabagay, mabukas ka pa changgi na kay, way na sa mabuka, bakal na kay kabaho.
0: Kag hindi makakakantong tao eh, ibasa oh.
4: Tapos, yung kain ko ganyan wala, kaya daw hindi ka kuhaan sa mga tubi wala, dahil may mga pilas na, delikado kayo.
1: Oo. Anong panawagan mo na sa aton opisyale sa barangay kag syudad?
4: Hindi man, wala man, kuha naman yung dito sa barangay, daw wala man action.
1: Ay, ay. Isige, palo-up na mo na.
0: Palo-up,
1: palo-up. Tingnan na mo na.
4: Oo. Thank you, God.
1: Sige na, Nay Linda. Oh. Mo, grabe, ang radyo mo ga iku-iku, ginad, wadlaw ka pamati sa munda.
4: Oo.
1: Katigo ganun yung radyo mo. Katigo ko yung radyo. Nanay Linda, thank you gina. Sige Nanay Linda, tingwaan na Monday Wilson di, Kipay Eric, ipalabot lang ito sa gobyerno sa syudad kaya sa barangay.
4: Sige, thank you.
1: Sige. Son?
3: Yes, Kipay Eric, John.
1: Go ahead, Son.
3: So, muna kayo sa Raljan, at least mas solusyonan na kita may isa na din nga nag-sold out, di ho.
1: Tiko ni Kobe Changi na ba bukas kasi naman nabi mabakal na ako na muna ng baho na.
3: Paano ka ba kabakal ka sa daljan kayo kung ari di mo tulong-tunga no? Hindi ka ganyan o mama mo ka ganyan dito sa burong hindi mo nga matindugan niya.
0: Ma'am so, baka bison, nay, pabakla ko anay agugo. Oh, nga pila, silisang nanay, nga 3,500 ang agugo. Nga kamahal, nga tiki dala speedboat. May paaman speedboat. Ya para pagbalik mo dito, hindi ka naman budlayan, may paaman speedboat.
1: Amo man. Ti basi pagtapos yun na subong, drop ka mo sa barangay son, mangkot anong pwede ba himo? Kag balik-balik ko na to, nakay kundua nak tuig lawig na eh.
3: Lawig na kasi sa dyan. So, i-try tagin nga labuto, no, ang bahin sa nga barangay. And hopefully, gaanan ni nila sa aksyon. Kasi makadamo ko din sa nakitaan ng mga senior citizen. Ay, yes. Ay, yes, sorry. May barangay official. Ano tayo nga nilo? Good morning.
5: Aga.
3: Kamusta diyan madugali? Responding sa tamburan.
5: Actually, sir.
1: Tamburan ka, pribayo ko, feature, ha?
0: Guwada ko, ha?
5: Kita na sing as teacher person diri sa Barangay Mansilingan. Of course, residing here sa puro kabugwa.
0: Sino nga naliwat?
1: Ano pangalan?
5: Before ini napasiminto. Ako gali si SK chairperson Klein Berlanas.
0: Ay, SK.
1: Sige,
0: okay, good.
1: Salamat ni ex officio ni. So anong inyong solusyon sa problema dra SK chairwoman?
5: Actually sir, sa ini nga problema before napasiminto ang mga dala nun diri sa aton nga purok. Actually, number one, yun nga struggle nga agalabot sa punto nga gaalalawas ang tamburong kay una best ang mga pumuluyo man mismo ginapangsirado ang mga kanal.
0: Uy.
5: No, ang aton nga mga drainage system. That is why guba gid siya sir, literal ang aton nga drainage system. But under the leadership of Captain Dai France, wala man nagpabaya si Captain Dai. Specifically sa tanan nga barangay council, ginatingwaan gina nato no nga mapalabot kag matagaan solusyon. That is why ang barangay gapaningwa gid nga mag-purchase sa backhoe kay amo ini ang the best na solusyon nga
0: mapalapad
5: ang drainage system. Kag especially number one gina struggle especially diri sir, to be honest, especially sa bilang isa pumuluyo sa puro kabugwason. Amo mismo balay gabaha man mismo yun na sulod man because hindi ganit sadlong ang drainage

0: system, no, especially magtudong ulan, sinasulod niya kay wala mayo na konekta. That is why ang barangay ang solusyon gid nato niya kita kalinisan day every Saturday, and aside from that per purok no ginatinuan di laman di ang kabuguaso ng experience.
1: Son
0: purok kabuguaso ng kaka-experience.
2: Dali lang ay Sketcher man mako nami sa mga plano ta may mga bakho kita may tanan kita no
3: anong immediate abi nga solusyon
2: ano ang dire bala iya hindi ni madala sa bakho matyag ko Sketcher man mo
3: sulsugon gini ko
2: sulsug portion ni ko hindi ni bakho kinang lanta ano ang solusyon in this very instant problem kaya ang bakho do kalayo sa istorya ta.
0: Actually, ang number one gate nga ano is naplastar ko naman ni Kikap Inday. Actually, do tanan nga pumuluyo. Hindi magitanan nga bangga diri. Pero, gimpalabota naman ni sa syudad ang regarding sa pagplastar man. Itingwaan no, ni Kikap Inday nga ipalabot man sa syudad nga maplastar maayo ang drainage system. Kaya actually, ang ini nga area, aside from that, sa province man siya mo. No, so that is why relocation kami from different barangay.
3: Proceed na may jurisdiction sa buong province o siyudad.
2: Ini nga kalokne.
3: Sino ang may na-adapt na ni province pa?
2: Why pa ni ma-donate sa Bacolo daw?
3: Why pa ni ma-turnover?
0: Actually, sir, wala pagiging ko totally 100% nga. No, pero ang pagabalo ko, ang kami, gabayad kami mismo sa province man.
3: Ang guabi,
2: relocation. May na-turnover sa Bacolod ang dalan.
3: Ang question ng drainage, sino na na obligasyon? Yes, ang province. Siguro gimo na ton is...
2: Check
3: siguro,
2: anay. Kaya hindi niya madalas ang bako-bako na. Kaya kung ginakayo na ko, di way natanin, nag-akwa na
3: dahil. Ang imoon is...
2: Hindi na wala, layo-layo na.
3: Tanawon ko din pwede maka... Ang drainage system na di is nautod, guro. Ay na isang agyan, no?
2: Tiyo, anong solusyon nyo sinada? Da, ini bla, tubang dalang ni, hindi tayo magpalayo, kundi ito nga bangga, ining bangga, blanay.
3: Tubangan sa Tiyang Gino.
2: Tabangin ang inatindugan nyo, anong solusyon ta sini, Iske?
0: Actually, sir, ang solusyon, giniguro una, ara na, gapakadto naman ang mga aton yung mga empleyado man nga ga-work no under sa drainage sa barangay ipa-plastar ta ni anay guro sir nga ipa patakpunta lang
3: Plasta?
0: Anay temporaryo kay para ang tubig
2: na.
0: Pati no,
3: correct,
0: area,
3: correct.
0: Ipatinuan. Kaya actually, nagsaka lang niya nga mga balas pag sir, halin sa babaw, kag mga basura.
3: So, gawa niya lipyuan ang drainage.
0: Actually, regularly, sir, time to time, ginapatinuan, kag schedule, ginakaso, ay hindi tama ibitar nga ang tubig, bala nga halin sa babaw, dasig man ang pagano, amun ang may dalaman bala.
3: So, basiway ni Lutsan, amun na nga, nagapugok, basi ko din sa kalapos ni sa piyak, kag napatay ng kanal.
0: Amun na. Actually, pa-check ta lang karon sir sa
3: sige.
2: Ipa-check
3: very
2: lang
3: good,
2: mo.
3: Very good, very good. Nami nga suggestion is kay, so yung muna ton is, guro, why not? Pwede ta ka-create bayanihan ta ng mga tao na mabuligay nga maka-create ka mo sa kanal da.
2: Pwede amo nang pinaka-imigit.
3: Himuan sa comprehensive plan. Diin siya maging tubig. And then, mabuligay mga pumriyo kay kamo mo nag-yapon kasaper.
2: Kasaper da. Para nga makuha ni. Kaya ini, I'm sure dugay na nag-glomot na ganina da skili, dok. Baho na kayo.
3: Itom na.
2: Oh, itom na. Idiyahan ko ro na iske ako anong mayo. Hindi na tapos grad sa bakho dok layo na sto.
0: Sige sir, amo na tambal naton nga ang pumuluyo itself balagi na ayo taman, ginayo taman sa magbuligat ta. Hindi lang sa oras ibasol naton sa barangay, kikita mismo nga pumuluyo sang aton purok, may responsibilidad man. Amo na nga mas mayo gid no nga magtingwa sa bisan sa pagtaninlo lang sang aton ugsaran, sang aton sandog, dako gid na nga bulig kay hindi man tanan mahapa naton no. Kaya mo na gani ang bako kaging na ang purok kabugwason, hindi lang man ini ang gasuffer sang amo nga problema. Nga kita iban magid nga problema sa purok Hermelinda kag iban pa.
2: Uy, kidamo gle.
0: Tayo, no? Ang tanan nga pumuluyo sa puro kabugwason, kag sa tanan nga mga pamati dira sa aton komunidad, nga tingwaan nato nga obrahon man, disiplinahon ang aton kaugalingon sa simple nga bagay, kapag kolekta kag plastar sa maayo.
3: Pero ining problema, abi, is all about drainage, no?
2: Ini lang ginagano, kung,
3: kung maghahaboy na sila yung sakto nga basura, pero punto tada subong kay Kunol, ang kanal.
2: Siya po na kanal
3: so, nyo, 2 years na ni SK, Miss Honorable SK Chairwoman, baka mas mayo, gurong mag-aanagin ni ideas sa barangay. Paano masolusyonan? Malabay kami ito, malabay kami ito sa barangay para makakuha ang reaction si Kapitan Franz.
2: Ideahan
3: no?
2: Na ni kag masulsog, agod nga maglusot ang tubig. Then do something about advocacy
3: kan
2: later.
3: Pagkatapos masulsog, bululigan sa tao nga wala na buyan na isang plastics kanal.
2: Ang magaboy ang barong lauya.
3: Oh, correct.
2: Oo. Amuna na siya. Amuna na iske, no? Hindi ta na
3: magpapalaod. Ang suggestion ko kani, kakibay Eric Amuni, buwat to nilang comprehensive plan sa drainage.
2: Okay.
3: Then magpulong-pulong sa barangay. Correct. Dara sa Kabugwason.
2: Kabugwason, no?
3: For a possible bayanihan, nga hindi man magastuhan to do, tanan correct. Mabuligay.
2: Binuligay no? Ka mo.
3: Para at least mga tinluan, kag mga, after ka matinluan na, mamiting nga ang disiplina, kada balay, masigbantay, ngwayabuyan ay basuras kanal.
2: Oo. Kag inilang gida, iske anay kung may diyahan lang iniblaw.
0: Inilang, ari na sir, nagabot ng aton yung mga...
2: Ay, ti automatic man lang, garli, ara man.
3: Man lang, ah.
2: Uwara, galiway na damtrak, ah, damo.
0: Ay, sir,
2: okay na to.
0: Okay na. Nasali na kasetol na, sir, once mag-utudo ulan, kabalo na ng drainage naton sa ilakad toan. Di aware, git sila sang...
2: Ti, ari na, kita mo pag-abot si K5, matas ang K5, yeah. Ari na, okay na.
3: Basta, hindi na may hanta lang, kaya kapamatigali si SK.
2: Nagkanto
3: siya, ara na, oh. Sulsog.
2: Sulsog batalyon, ari na. Abi na lang, sulsog batalyon, abi.
3: Sulsog batalyon, SK, ara na.
2: Sulsog batalyon, ari na, sulsog batalyon.
3: Believe ko kay Dai
2: Franza. Mga ka-K5, ari na, sulsog batalyon. Sulsog ko na ni.
3: Pero bisan na nun nakasulsog kung kulang to disiplina, knugon, sulit-sulit na naman.
2: Go ahead.
0: Okay na, taka-SK.
3: Hambali siya, salamat gin sa iya nga pagatag tinion, ha?
0: Thank you so much, Gid.
3: SK, thank you. Oh, ari na.
2: Sulsog batalyon na.
3: Tiyang ayun ta sa pamuriyo, nga kung masulsog din na kang magawanda, hindi naman nila paglaka, no?
2: Tanaw-tanay,
3: sulsog.
2: One time sulsog, bison. One time, abe, sulsog, be.
3: Tara ka naman doon, sulsog, bala, no?
0: May malaba, may laba, dari nga ray kesa daw dyan, kagalaba,
3: Kagsiguro, kagipay, berik, may punto tang iskay. Nga kung masulsog na da, bululi. Kagsiguro, na hindi, himuan comprehensive plan.
2: Correct, may
3: diin bala ang drainage, ang exit, masiway na exit, blau.
2: Na, amo na. Palutson ta na eh. Pagtapos malusot na unta, first, solve the problem. Second, make
3: ano?
2: A short
3: long,
2: term.
3: Ang short term sulsog.
2: Sulsog.
3: Ang long term.
2: Long term, wala sang may maghaboy basura, maghaboy
3: plus,
2: basura, lauya.
3: Ang nami, guro, is...
2: Ari na.
3: Barangay.
2: May patrol.
3: Patrol.
2: May sulsog, may patrol pa.
3: Inday, France. Wala,
2: Solomon.
3: Inday, servisyo na in France.
2: Matas ang K5, gido.
3: Ara, mandayo na. India.
0: Actually, direct kay Sir Bell dyan, no? Kung makayo...
3: Kita mo mga Orange Warrior sa Mansiligan, aratom damo. Orange Warrior, aratayo, no?
2: Arina. Abay, matanaw, tabis ang ipikto sa Sulsog Batalyon. Sulsog!
3: Alan Socio 33.
2: Arina, may sulsog na. Kasi kakita mo ka namin, permisang matas ang K-pop.
3: Hindi, kay buligay mo.
2: Oo, ang buligay na niya.
3: Ang rule is, ato mo lang ginambal ko siya mo, nga dapat meron na service yung K-pop.
2: Basta, wala lang na yung truck, ha? Isulsog lang, anay ta. Sulsog ka lang ni anay pala.
3: Bakuhon na lang kung di naging madala. Relax na bala.
2: Ay, kasyan dyan. Arina! Arina!
3: Why be reaction to mga pumuliyo? Ano man, balila? Kaya rin na subong ginaktuhan ako.
2: Arina!
3: History habit to sila.
2: May pala. May pala.
0: Taliwat si Nakede. Kaya ano man, bal mo kay Tiara ng barangay. Huwag na kayo na din problema. Hindi gusto ba?
1: Hindi pa salamat ko eh. Salamat.
3: Pasalamat kay Kapitan Franz.
1: Kap. Salamat kay Kap.
3: Oh, kita mo.
2: Nay. Kung hindi ka pasalamat kay na kay Kap. Ang daso na bi sa K5 naman, Nay. Sa K5 naman, pasalamat man sa K5, abe.
0: Ano
2: kay Sobel, ang K5, ano mambal yung K5?
0: Ano mambal mo yung K5?
1: Okay! Basta ang K5 ba, Maria? Maraming salamat!
0: Tama, matama na din makampi sa tubang.
2: Tinagalog, lagli ko na ito, tinagalog.
3: Paka, nanay, pakapihan mo na karo. Ang balon mo na mga tao karon nga, mga palibot na, pakapihan nilang mga workers barangay na o. Ako, pakapian ni nanay.
2: Pakapian. Oh, libre kape.
3: Libre kape.
2: Wilson.
3: May ngalan pa K5 Yusip ay mang balay. Hindi pwede madaya.
2: Wilson, may ara siya nga proof of purchase sa kilid niya. Available here ang aton nga Mighty Seed DTX Coffee Mix. Kag ang extend food supplement lang ka bang yara.
3: Uy, salamat kin Day France.
2: Son. Ang sulsog ito. O, nanay, sulsog.
0: Gare na.
2: Sulsog.
0: Sulsugan,
2: nai.
0: Mahaba-haba ang sulsugan,
2: nai. Mahaba-haba. Sige, dyan matanaw tabi ko nung ipikto ko masulsugan na, be.
3: Tanaw to, be.
2: Sulsuga, Bison.
3: Do yaw yawain ko rin sa sulsug. Di
0: man
3: si Tigay. Ang matabo is bukon. Ang number one, first ka sulsug kumakaya. Go. Kung hindi bukon, yun ang karsada.
2: Ladies and gentlemen, first blast, sulsug.
3: The first sulsug of the day. The first sulsug of the day.
2: Kung hindi madala sa sursog, nga lokaba na lang, geng.
3: Hindi lokaba ang gina, kung hindi madala. Ang limpiyuan.
2: Ari na. Oo, sana. Busy kami.
0: Kinatroba ko nila sa mga ginasulsog na kawayan.
2: Ina?
0: Kinatroba pa ko nila.
3: Oh. Ah, okay nga. May bansa na spuntay ang nakita mo. Taro nga kayo.
2: Tara na. Mga ka-K5, nag-abot ng Sulsog Batalyon.
3: Siling sa mga tagpalapit. Dasig ba?
2: Sulsog dayo na.
3: Sikula sa Tusildes. Ara mo nagkapuli mo. Nga Sulsog Balanog, ang baho.
2: Ari na, ginasulsog.
3: Ah, basta ginaaksyon na, nasubungan. May dag-ay.
2: Diyan ka nami. Ha? Sa piyak nga piri nga kalye, ang aparte, may sulsog. Ang sa piyak, may kaka.
3: Bilib na. Palakpakan
2: doon lang. Palakpak. Ano may tono. Mata sang K5. Kita mo gilang na.
3: Kita mo to na gento sa Charito Heights, no?
2: Kadasig lang, no?
3: Tisubong nga rin naman. Hindi ah, isa na nang butang balon. Nga actually, may schedule na ning obrahon. It so happened nga nakalapot sa tirapakon sang K5. Di kundi nag-abot dayo ng mga workers, no?
2: Nagdasig. Ipisto patanawa kami Wilson sa sulsog ng panghawan.
3: Dali lang patadlo nga ning kamera.
2: Kayuha ning kamera taway signal ay. Masinigo si Vincent.
3: Send na sulsugan ka, send.
2: Di plato nga lang arbasis ng gabi. Di plato.
3: Di plato.
2: Ikuloy na.
3: Pero pwede sa kayo itan. Uli iya di plato. Ang yan yung ano niya, platito. Blue tito.
2: Ano, son?
3: Hindi tanawan. Ay, hindi kami kakita.
2: Hindi kami kakita. Patanawa kami yung show na. Ang sulsug gusto na mo tanahon niya. Son, patanawa kami sa video, son.
3: Nagpilit ng video.
2: Ipasulsog man.
3: Mga ka-K5, gina-appreciate tagid ang madasig na pag-akto.
2: Sila ni Nicolás Santos Ildeso. K5 lang katapat ba? Wala lang.
3: Di guwapo na ang tubig, son, ano? Nag-ano na?
2: Nag-ubas
3: ang tubig, why?
2: Anong ipik sa sulsog, son?
1: Ari na.
2: Mga ka-K5, eyes to the board. Kabugwason, Sulsog Batalyon. Ari na.
3: Grabe, subong na. Public service kita yung subong K-5.
2: Tiyan mo na yung K-5 mo. Hindi,
3: kapasalamat kita sa tanan ng taong ati ang inyo pagsaligaran sa amon. Di kami, wife, hindi pa kami Superman. Ang amon mo lang is padangat na sa natungdan ngayon sa gobyerno. Salamat, Inday France. No? Kapitan France Black, di lang guwapa.
2: Oo.
3: No, dasig pa.
2: Dasig pa, ho. Masulsuganay na ni Dayon. Hindi ka po. May sulsog na may lukit pa ni mo. Ha?
1: Dalong.
2: Pero may tamburong, son.
3: So, matabo si Nason, ang tamburong gano'n na puno na sigko.
2: Isa pa na.
3: Kundo hindi masalangan, basi ang sewer jet, requeson na nanindepran.
2: Requeson na ito subong kagibarinahan, da, parang away na duroga mo.
3: Birahon ka sewer jet, isahon lang na.
2: Oh.
3: Anong gusto mo malabanan hanggang pang siphon?
2: 5,000 ang hakot sila.
3: Ay, hindi na tadri.
2: Hindi na sa sulsog. Uy, pa niya gusto. Kapi na ni nanay, hindi ko na kapitals niyo.
3: Hindi, tagaan sila kapi nanay. Bili pa niya yan. Nanay pa yan.
2: Son, hindi namon makita, hindi namon ma-appreciate ang sulsog, son. Damo, gusto magmarites, no?
3: Ang problema, son, nagkapilit kita ang video ng Toto Vincent. Steady lang, bi.
2: Sila ni ML Balasa, oh. Nga kung wala ang K5, wala masulsugan.
3: Steady lang daw, steady lang daw. Uy, dalom galisang kanal, kag-K5, Eric.
2: Uy, dyan ay, nagwa ng kanal.
3: Nagdalom
2: na. Mga ka-K5, isang himala. Nagwa ng kanal.
3: Walang himala. Trabaho lang gid niya.
2: Grabe nagwa. May kanal sila diyan, oh.
3: Dalom gali.
2: Uy, ari ang kanal.
3: By the way, sa pamudyo blasang gapamati amo ni Gaton niya. Subong nga ginakayunan ni isang syudad kaysa barangay. Tani himuon ta naman aton share. Hindi kay habuyan talang habuyan na dasang igko kag halalang ta reklamo nga reklamo man.
2: Kay base ang dasondang matas ang K5 di na namon makita na kun sigihon niyo.
3: Kung magpagsampon, abi, mapuno naman naliwat, hindi na niya sala ka barangay.
2: Why na iya, wala huya na ginayang mahaboy na sa basura, ha?
3: Ano, son?
4: Rektrata na interview yung si Sir Anagaman. Isa sa aton, sining
2: Sulsog.
3: Sulsog Brigade. Sige ah. Sulsog Brigade. Ano niya?
2: Abe, bebe, be.
4: Ayun. Madjak hammer ko nun ni Sir kesa doon dyan kesa
2: Berking. Ah, madjak hammer pagin.
3: So, biraho nila bukon kay hindi na madala sulsog eh.
2: So, kung na mo, kung hindi madala sa sulsog, hamiron ta na ni.
3: Bawat siya doon, si Ado na ng karsada, tinluan, okay. Buksan lang kanal.
2: Para nga makuha itong
3: yes.
2: Nag-clog.
3: Kag makalusot ang tubig.
4: Sir, sir, wala din yung problema. Alinya, gali kay ano lang din.
3: Clog. Sewer jet ang kalaban na.
2: Ah, na, kampiyon.
4: Ang pan-plaster siyang ilang gamay.
3: Gusto.
2: Padakuin, padakuin, boss ah.
4: Kapatura.
3: Oh,
4: eh. Tapos, ang isa ka na na.
3: Kumatiyan ta.
4: Dapat. Oo, siya naman dapat. Although, ginasilusyonan niya sa barangay kung may mga problema.
3: Gusto.
4: Ang problema ko ng katabo para sa sumuluyo.
3: Correct. Kisa basulo ang talentod, barangay, blaton, blagawi, di man tarong.
4: Kaya dapat mag-complain naging sila. Pero basta ang importante, dapat gululigan.
3: Oo, gusto. That's the good point.
4: Sabi na si Kapinda, hindi na yung katulog po, hindi mag-respond sa mga problema sa
3: barangay.
2: Sari na rin natin, okay. Para nga makatulog na si Kap, matapos na ni Subong Boss, matapos na na eh.
4: Ano-ano.
3: Mahinga gawin nga ba?
2: Para katulog na si Kapitan eh.
3: Hindi siya ganito katulog kung makabalaan yung may gap muna.
2: Tiyan mo ganito para matulog siya.
3: Makarelax na siya.
2: Oo. Sige, be.
4: Pag-a-tain ko nun yung circuit pa dyan camera.
3: Ati, tsaktong solusyon. Kaya hindi na ito masalang sulsog kay Paberic. Kita mo itong gamay nga porsyon sa karsada nga may tinabuan. Katingo na.
2: No, para nga makuha to.
3: Yes. Buksan ang kanal. Open kanal siya. Then, limpyuhan.
2: Ari, ano sa mga tagpalamati? Tay, nugay ka mo, ano, kisabay-sabay. Dahil sa purok, ano na nga purok, Wilson?
4: Yes, kay Pavelzo. Ako sa direct.
2: Ano lang nga corner da? Ano nga ngalan sa corner? Dito pagpalabyo ng mga tricycad, mga turko. Hindi ka mo, ano, magalagi da?
4: Kuhan ni Black 10?
2: Black 10. Likaw ka mo, ano, sa Black 10? Kaya yung sulsog batalyon na to.
3: Kag salamat gid sa kay Day Franza.
2: Na sigma no.
3: Day, kap, thank you din ka pa.
2: Kampiyon.
3: Ikaw pa salamat us na ni you know.
2: Kampiyon.
3: Silingan to. Thank you gid kap. Lini na na Linda Villapanya.
2: Oo.
3: Isubong palakpakan to kay Pabi Ricky. Kaya bulo na aton.
2: Ang kinis at siyang kaya may ngalan pa. Ano? Kay Pabi ko yan.
3: Oh, abi-abi pa kita. Abi kami. Kaya para makita sa nga tuntag palamati. Oh, dali. Abi. Toto Vincent.
2: Abi-abi kami rata. Excited kita. Oh, ah.
4: Nagtabok na
2: tubig. Oy! Ayari na! Isang himala. Ay, hindi gali. Finally.
3: Hindi yung himala nga. Kung dibot si ganon, napending lang trabaho. Subong ginubra na. Ang palangkot ni kung masulbar ni Subong, ano naman ang partisipasyon sa pumuryo? Kuanta reaksyon ng mga tao kung ano man ilay mo.
2: Sinong purok president? Purok president?
3: Panitaon na purok president.
2: Kadonay sa tunga dalan. Kay mamangkot kita, president.
3: Si SK lang to kina. Nagbaray-baray. No, SK.
2: Okay na to.
3: SK, ha?
2: SK, thank you. Si president. Tawgon si president. Purok president.
3: Ang mga tao ginabismo yan dapat mabuligay.
2: Correct.
3: Eh, basta na. Reklamo naman sila sunod
2: naman
3: sa mana. Eh,
2: ari naman eh.
3: Hop!
4: Hindi, okay na ko kay SK. Purok president lang. Okay.
3: Sige.
2: Si purok president naman. Ari na, nagdaming signal.
3: Uy, hala, guwapo.
4: Kesa dyan, kesa Derek.
2: Oo.
4: Hindi nga napapangitaan si purok president. Kaya ba, magwa sa karo magdalalagan. Kita kay napatay na dugay na
3: puno. Ay, sorry.
2: Wilson! Inano mo rin si Wilson. Uy.
3: Sun kayo habla, son.
2: Kayo habla, son.
3: Katarong sa pamangkot na mundi. Muya mo. Ang bala na lang kami nga. Why na sila purok president? Ngi mo yan. Hindi si Wilson lang isa. Doon sursugon mo.
2: Wilson, Sergeant at Arms, sabi ko lang na purok president.
3: Ay, ahay. Kaluloy man sila, no?
2: Grabe magsulsugo. Ari mga kakipay. Laba ba na sursugan niya, bro?
3: Pero ang tubig to, naghubas-hubas.
2: Oo, oh, eh. Di ako kanalam sa kalog, Leo. Kay naway na kalog. Oo. Oh. To, hindi ka na sa buli sa kasulsog to. Parang hindi mo na yan. Hindi ka na.
3: O, kita mo.
2: Nagalin siya, oh. Nagalin siya. Hindi ka na to.
3: Ikaw lang na mo.
2: Hindi
3: ka na
2: ba si Migo? Siya na siya. Pag-aplo
4: na ganyan.
2: Si Migo.
3: Tanawabi to sa Piakson. Tanawabi to sa Piakson.
2: Tanawabi. Kung
4: ano nga nag-react ang tubig? Nakikabukal sa kasulog yan.
2: Basta ka bukal, galiga react na.
4: Oo.
3: Ah, dalong pa din sa piyak, no? Kana, ikalihon pa din nila. Ah, ikaluway man sa mga gobra, no? Kay kuwais lang mimo. Kay, ang mga tao, tanib lang, brahon naman natin share, no? Luoy ito sa mga tao. And then, Franz, thank you very much. Kag, siguro yung Monday, after sini, uba, usuyon ang drainage K5. Ah,
2: kaundiin gid ang diferensya.
3: Then, ma-schedule sa mga pamuluyo, bayanihan ta, bululigan ta, itadlong balay nyo, inyo kali. No? Para
2: basta ang kondisyon, isa lang ah. Kung mag-aboy basura sa kalog, wala huya.
3: Ay, amo na.
2: Para nga, isa lang lagi lang ka-istorya.
3: Damul, guya.
2: Isa pa na nga.
3: Kabalan.
2: Hindi ka pa matitiga kabakalan.
3: Hindi,
2: ano na. Wala na, wala.
3: Sining missile, singa ka namin, isang manugsulsog.
2: Ay, ara na to. Doon nagtahaw-tahaw siya.
3: Dahil nagabukal na siya, kaya siguro gapalingwa siya makalusot. Gapalingwa.
4: Kita pa nangita na nagadlaga, nangin man ang flow sa tubig.
2: Sa punta, tubig, son, tanawa kong gailig na, son, sa punta, son.
4: Dere-dere, ah, rito sa piyak.
3: Damo, taong subong lang agatan, aw.
2: Oo, dere, ano.
3: Inay-inay lang ba yun sa akin, yung mga signal, gandula-dula.
2: Ah, bebe, naglusot na, son, naglusot na.
4: Ano na, nag-flow, nag-inma ng tubig, kamatama. Tingin na, napakita ka naman kasi sa gusto.
3: Nag-flow, ga-flow.
2: So, son, lapit-lapit, tingin mi, son, lapit-lapit, tingin mi, son.
3: Diyos ko nga, tipong si son siyang baho.
2: Puti yung sapatos. Magugin na ba?
3: Ahay.
2: Ahay. TK Pebble, dyan, you know, things like this.
3: Gusto ko lang saluduhan ang mga workers, pariusini. They sacrifice themselves, baho sa tubig, higko sa palibot, they're doing their job.
2: Para lang
3: masabat ang reklamo nyo. So, pangayo talang sa taga-kabugwason, buligan ta, i-maintain ang aton mga kanalda. No? At tali, kung di madala niya, pa-chindi ko kinanglangi, grubok on yung krasada, kay Paberiki, para malimpiyohan mo yan.
4: Stack na basura, dali sa tamburong, kaya tal dyan, no?
2: Mayo pa ng tamburong, kaya may stack.
3: Basura, galing.
4: May
2: you know,
3: ara na nanda talaga tingo pa muna nga budlayan mag ganong tubig.
2: Amo na ni leksyon man sa aton da sa taga kabugwason.
3: Araw ginatakos nila subong kung kaya sang sulsog.
2: Kundi ingid ko to bang power ni Sol. Sulsog. The power of Sol. Sog.
3: Oh, ara. Pero actually, laban-laban ko hindi madala ni Grubok on lang karsaday.
4: Oh, amo ko yung magjaka. May sila gani kasi sa Jan kagkwan anong kinasasubong nga kakaiugit ang linya di sa tunga.
3: At talagang ginagamit nilang sulsog. Amo na ang technology magtasok kay Paberik. Sa tunga lang.
2: Ah, okay.
3: Dasok mo na. Sige, dasok. Dasok mo sa sulod may
4: tungaklat.
3: Oo.
2: Mamati. Takay doon namin ni nga technology kay Sir Jan. Butahan mo na siyang sulsog mo
3: sa tunga. Sige, butahan mo pa sa check bulb.
2: Pero malusot siya, you know, things like this, ha? Malusot, ha?
3: Jewel Flores, nga pa mati, subog sa ato, no? Oo. Oh, mga pinit ako doon dito, ex-coupe mix, oh.
2: May araw na siya.
3: Diba, yung man, ha?
2: Kita mo.
4: Nagwa na ang tamburong, ay, putang na.
3: Hindi, pero subog ang tubig, nagnabaw na to, spiakula pa, nagalusot na. Ay, ara, nag-iling na tuon to.
2: Ara na.
3: Okay. Dalom galis ang kanal kagipibiri ko.
2: Kaya na daw wala kanal.
4: Dalom ito na bilang boots ni Pero kaya nagagapang-gabang sa boots.
3: Wara na. Ay.
2: Ay naghugsoy na. Ay baway gida gloves ang kamot sa sulusog batalyon tada.
4: Okay lang yun na siya.
2: Okay lang. Sige lang siya.
4: Pagkakit ka lahat doon na na eh.
3: Okay. Sige ah. Balikan ka muna munda. Kay daw ba at least pasalamat ha. Well, so may mo na ito pagpasalamat, guro. Kagya talungon ta, and then balikan ta na ba yung tomorrow kung anong sitwasyon siya na kay Pai Wilson after that?
2: Yeah.
4: Sige kayo, Sir Jan. Sige kayo, Sir Jan. Kukuhaan ka lang yung isang video, no? At least, ma'am, is kayo pa paano.
3: Kagi-appreciate tagi ng effort ni Inday France, ang barangay. You know, wala tayo intention, di ko na, no? Ang amo niya ni K5 Eric, iya ni K5 Wilson, iya sa K5 is pure public service.
2: Public service, ta.
3: Wala niya lamod niya ko na, no? Sige, salamat ni K5 Wilson. Go ahead.
4: Sige kay Sir Jan, kay Sir Eric. So, mula na ganay, at doon sinilong ang mata sa K5, gikan naman riyo sa may
2: pagbubwa.
4: Pero ngayon ang sinilong ang direksyonal sa Bacolod. No? So, ang inyong balita, ginagulong sa inyo, sa kalwan sa Mighty CD3 by Kalji kay Sir Van. Dito po natin sa patrol, si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kapilingawan sa Negros, K5 News. Kata.
3: Okay. Damo galini namian si Skit Chairman nila, da kayo hindi ka buot galini, no?
2: Namin na siya kung magdala, kaya tis daw kaplastado na.
3: Kag ang ato na lang ang muna eh. Pasalamat kita bangod ang mga pumudyo gasaling sa ato gitawagan ang atensyon sa K5.
2: Yes, yes.
3: And K5 only wanted to be balanced and objective in bringing issues like this. Kaya nga ito is pure public service.
2: Yes,
3: matas ang K5. Siling ni Kulas doon nami, mangkuno kay naaktuhan, kay salamat gid. Si Kay Fihidiro, good job is Kay Chair, siling ni Kay, no? Watching from ang silingan, Sir Eljan, salamat man. Patig na sulsog, gano'n ni, gamay lang man nga buho, buko na lang gid, no? Sige. Jewel Flores, good morning. Ang crude oil na, sir, base pwede na ibaliga sa government. Hindi, guru, pwede, sir. Kanami isang performance ang SK. Bawga mo, manggadayaw kay SK ba? Bagay, gina magbarangay kapitan siling.
2: Ilan na mo layo, ano yung mulo?
3: Iprano, pas layo. Ahaya, natambakan, gigali basura. Si basura ang dahilan.
2: Tinga, tondi, ha, sa ang inyo rin nga gamay lang na yung radio station nyo, dire. Kung mga mag-adjutide lang, kabalik-balik. So, par K5 dyan, so pagsugod sa matas ang K5, may poste na kita nga ng patadlong.
3: May dalan may kita dalan nga pakay, lumuton.
2: Lumuton yung ipakay. Una, okay na.
3: Ang kanal to nga nagabara.
2: Nagamakanal nga nagabara. May mga tubi sa nga
3: si ganun,
2: primuter nga kwan, nasulbarta na.
3: Someday, somehow, we will have a collab with barangay captains, collab with Negros Power, collab with Basiwa Prime Water.
2: And maybe they will try to understand if ever nga hindi ta sila malabutan, kag maagyan sang matas ang K5,
3: kay kadamo,
2: na hindi sila magbalak sibuyas. Pareho una sinatabo ni kay Captain Day Franso.
3: Imbis ka mag-react,
2: padala lang niya, Solsang Batalyon, attack! Ato na itong matas ng K5.
3: Bilib na ito, bilib.
2: Yung ibang siya, mga akpo na kayo, lapit ng eleksyon, kontra ko ni
3: Wanda. Correct,
2: hindi na.
3: Solusyon yung ginapagitata.
2: Pagambal nga, ato si K5, buwang dam, trakambal, iski, islan ko lang siyang sulsog. Sulsog, attack! Atak sa sulsog, araw na yun. Tiyan mo na yung husto. Yung sulsog batalyon.
3: Si Aldemir Jaime Alparo, singa nakita, ginamon beauty nyo to sa Estefania ba? Yeah. Wala naway gitago pa naman Sir Eric to. Wow, inaya basta K5 number 1 ko siling ni Evelyn Pason.
2: May natabo Sir Eljan dahil lang gida.
3: Ano kuno?
2: May natabo sa norte sa kay Ariel Apa sa Sagay do may nagtiniruhay naman sa Escalante.
3: Hoy.
2: Oo.
3: I-check na si Ariel Anay, dali lang.
2: One minute
3: lang. Hindi, pwede na breaking story. Pwede
2: Ariel,
3: na yan.
2: Plus report siya, shooting ko.
3: Dali lang, i-check na
2: public
3: kay...
2: Public place, ha?
3: Public place.
2: Estudyante naman, guru.
3: Uy, inano. Nagligad to, babae. Wait, tapagani matutukan to si Inday na
2: tiruhan. Tanahon tani.
3: Padalman tani istorya, binatiruhan to sa... ano? Anong istorya niyo na mo? O sa kay Wilson, tanghatag, para mas makuata. Kaya kung kay Berto, hindi siya ka-duty ko nagay.
2: Okay, Ari si Ariel.
3: My breaking story si Ariel, mga ka-K5.
2: Very quickly.
3: Yel, let's go ahead.
5: Yes, Sir Erjan Cherereka, good morning. Light around the risk mong sadiin. Isa ka, may arat ka ng Albaton Shooting Street. Sa isa ka publikong matunghaan sa sinag sa Escalante. Subong din lamang aga Sir Erjan Cherereka. So, aton nito to Andrea ang area kung sadiin. Yun na tagaan naman siyang pagtagaan siyang lokal na tunghaan, lokal nga dito sa sinag sa Escalante. Kung sadiin, ari naman rin si ITC member Johnny Jujuga.
3: Bali, ano man ang may natiruan? Anong natiruan? Yel, anong natiruan? Estudyante, bystander, whatever?
5: Shooting threat lang yun sa sila dyan. Bali, may naara nag-chat nga sa isa man ka nag-eskwila dire nga may posibilidad nga maghimo sa nga krimen. Kung pag,
3: pamahog, gali. Shooting threat.
2: Threat, gali niya.
3: So, ang matabo dire. So, dapat takpo ni Dayon. Dakpo ni Dayon, pagitaon ni siya Dayon, kay basi, budlay na.
2: Do pariho nito na tabo.
3: Sa Leyte, kago si Sao ni, ato mo lang, i-discuss sa panitan ni Kipa Merrick ang grupo.
2: Ariyo.
3: Number one.
2: No one can stop me. Two, kids, ta blue band shooting part. Not in jail.
3: Kadlaw sa Dayon.
2: Ay, naano ni man.
3: Bossi ka doon, huwag sila madlock.
2: Hinga, gawa na sa police because this is what happened in Tacloban.
3: Yeah, hinga, ara na police sa mga bantay sa gwa, Yel. May live ka wala?
5: Yes, Sir Jan, kasi Rerek, nagpapigapuslas lang ang kuhaan sa palibot. Kaya nag-secure man sa kuhaan siya, Sir Jan, kaya sa subong.
3: Kuhaan mo picture na kagipadala, video.
2: Uy, harisin unis siya.
3: Live ka na, Bisubong Yel. Di dapat, pangitao na siya.
5: Mag-contro messenger.
3: Messenger.
2: Oo, ara siya. Hindi nilahog-lahog ang mga K-Pep. This is what happened in Tacloban.
3: Hindi mo na pag-take for granted.
2: Hindi mo take for granted, ha? This is what happened in Tacloban. Nga amuning natabo.
3: May sabat pa. Nice shot.
2: Monday, Tuesday, no one can stop me. Ang stop
3: I will tell.
2: Grabe, no?
3: Thought we for life.
2: I will pass the gate.
3: Don't jinx. Ano kuno to?
2: Don't jinx.
3: But siguro hindi ka ma, hindi mo ka, hindi ka blama, ano? Mag-binisit, no? Binisit siya.
2: Hindi ka mag-binisit.
3: Grabe, no? amo na nang hambalta kay Paverick. Gusto na ning analysis nga gina-discuss ta permi. There is an online cult going on.
2: Tinimo na niyo?
3: Hindi niyo gani ma may system to buwas i-discuss ang sistema.
2: Kat kita ka sang manera sang pag-chat.
3: Parehas gid.
2: Parehas gid. Pati tong kay Bam Aquino, blato gid padala sa Tacloban, pareho gid.
3: Ara sa
2: Yel. Yel.
3: Amo na palibot subong Dayel.
2: Ojo,
3: Ariel.
6: Baya, Kalante, National High School. Kung sa din, lais kita karoon, Dres, Dres, Dres, ipapuli ang mga tagsa-tagsang mga estudyante.
3: Oh, correct, gusto na.
6: Para man sa ilang seguridad.
3: So, manggiri ka, nang gurma sa sugato ni kabataan nila. Mangkot ka nabi sa mga polis, no? Yan, anong instruction nila?
6: Yes.
3: Exclusive sa K5 News FM.
2: Exclusive sa K5, ba?
3: Pinpagwa ang mga estudyante bangod sang threat, ba? Hindi din naglaw.
6: Ang instruction ko kung sa address sa publiko itong answer. Subong sa atong nga pa, ano instruction rin sa atong publiko? Ako,
7: lang ang instruction din sa
3: atong sa mga kabataan. Papulion mga kabataan, subong hindi.
2: Nakabody cam siya, oh.
3: Laway signal? Tanugon sa interview, why telepono ng Iban? Hello sir, good morning. Sir, tuod ning information nga baton sa K5 nga may ara threat nga pagpanero dira sa eskwelahan halin sa isa ka estudyante pagpamahog.
7: Negative man sir, negative sir. Ang info lang sir sa social media lang na bala sir, nakapost bala sir, ang munang kinabasihan sa mga ginikanan, munang nagkakulbaan mga bata.
3: Tisubong, anong desisyon? Anong desisyon sa mga principal kagsang administration sa eskwelahan, papulion o ongoing ang klase?
7: Wala ikimidiya sir, bro, ongoing man ang klase sir. Depende lang sa ginikanan kung paspilaan nila kung dili.
2: Okay.
7: Paling sa principal ay paman advice sa amin sir kung ano
3: ila. Sige, sudlon na naman tong principal. Ara, tiado subong ang role niyo na sir, gina-check niyo nagasunod yung mga kabataan, gabantay lang kamo, visibility lang inyo.
7: Gatsi kami sir sa mga bata sir nga nagasulod para ma-security ma.
3: Okay, naman very good.
7: Sa mga nagasulod gagwa
3: sa principal. Sir, basi sa likod, basi dito sa likod, dapat may trupa ta to kay giban hindi na maagi sa gate, basi sa likod naman sa magagi.
7: Hindi lang kami sir tapa ano sina sir kay way pa man anong instruction sa amin sir pero base nga tagaman action na sir ah.
3: Sige ah. Sir, thank you gid sa inyo dang presence sir ah. Salamat gid sa inyo presence na sir. Salamat gid. So may instruction sila gali to secure the gate.
2: Secure the gate.
3: O sa talang gagasulod, no?
2: Diari o, Yel. Te ano may klase sir. Subo? May klase? Yel.
3: Ariel.
2: Grabe nga balita.
3: Exclusive gid sa kay may klase subo Yel.
6: Kansilado ang klase dire sa may
3: eskalahan. Wa ka bi statement da makuta diwing guardiya.
6: Niya social media sir Eric Excel Jan sa shooting trip dire sa isa ka publiko. Karon ipapuli na mga
3: taga makuta diwing mga guardiya da.
6: Kaga sir Eric kaga sulay na to hinabi karon si principal Trey Jesus Tabilino.
2: Oh sige ba?
6: Ang school principal
3: okay, sa isa ka publiko. Sudla. Breaking story niya. Ano nga lang si eskwelahan?
6: Escalante National High School.
3: I-breaking sa Bilogay na IR News Center ta, ang Escalante National High School ging cancel ang klase because of shooting threat.
2: Yes.
3: Pagpamahog gaman yun. Ara ang chat eh.
2: And similar threat, ang threat is more or less similar sa nagkakartabo sa Tacloban.
3: Interview ka na may K5, Ariel, ba? Very good yun, Ariel. Kadasig sang dulunggan kag matas ang K5 na sa sagay.
2: Mayo,
3: no? Dasig, ha? Exclusive pa ni sa aton.
2: Oh.
3: Oh, mangkutabi, anong instruction na rin ang gabantay, Deblao? Anong instruction nila sa mga estudyante? Ara may gini ka, ano? Interview ang nanay,
2: oh. Mangkuta ang
3: nanay, ano? nanay.
2: Ngagaw.
3: Si nanay.
2: Hello, ma'am. Mayong aga.
3: Nay.
6: Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Taporo, tripe ba si Sir Eljan, gag si Sir Eric? Dey, kumusta ka rin ang status, ma'am, sa natapon niya?
3: Ah? Ipapuli mga kabataan.
2: Makuta retso nga ipapuli. Pa.
6: Kulba ang nasinatian sa mga
3: kulba na nay.
2: Amping mo diha, amping.
3: Basi may interview ta nang gabantay sa gate anong instruction sila ato lang sa eskwelahan gid ini iya ka pulis.
2: Ang administration tani. Ari sulod na jotay,
3: Araw makuta.
2: Ari si ma'am makuta.
3: Instruction.
2: Pa speakerphone. Ma'am good morning.
3: Ara, may stress tuwangan mo.
2: Ara, ito naglakato. Oh, ma'am, good morning, ma'am. Patunog ka.
6: Good morning,
2: ma'am. Mamayong aga.
6: Sir Eric, ma'am.
2: Ma'am, good morning. Si K5 Bacolod, ma'am. Okay. Sunod-sunod, ngita to, Iban. Ngita, Iban.
6: Sir, ano sa buong niyong instruction, sir? Instruction lang, sa school hunter.
8: Every time ay magsulod na mabisita, may estudyante o parent.
2: Okay.
8: Para sa subong.
3: Klase wala.
2: May klase, subong wala. Amo nang una question. May klase, subong wala.
6: May klase, subong, sir, wala.
8: May klase. Sige naman klase, galing kayo depende sa parents.
3: Optional.
2: Okay. Optional.
3: So, ang parents, pwede na sugatan bata nila?
8: Sige, klase.
6: Pero itong yun ang mga bata, ipang sugat.
8: Sugat sa mga parents. Ilan itong gusto sa mga parents.
6: Pero may klase lang, subong.
8: Pero may klase.
2: Okay, Ariel, klarohon. Wala sang declaration yes, wala na wala klase.
3: No suspension of classes, but optional. Kung ang parents gusto yung sugaton bata niya,
2: pwede.
3: Padala puli. Hindi pwede magwala estudyante yung wala parents.
2: Ariel, what you will do is go to the principal, Giguro, para may official
3: pag-record
2: na. I-record yun, ha? Yes. Video, binag-record na.
3: Sige.
6: Kaya sa awa karon, nagpatigil pa sila sa open forum ang sanggunian panglungsod si SP member Johnny Jojo Gabriel kag ang principal si Jesus Tabilino ang school principal.
2: Sa din ang open forum?
6: I mean.
2: Sa din ang open forum?
3: Ba may ara guru sila kwa. Dialogue
6: meeting. May forum. Sa principal's office.
3: Ate, paano bang sila ba?
6: Nagpa-kwan sila, nagplano, ano imo on?
2: Hindi ka na maghalin hula tagid nga magwa sila kag magpamangkot dayon video dayon automatic na.
3: Sige. Babalik kami. For the meantime, optional. Hindi optional. Sila nga may suspension. Optional.
2: Gina-correct na to ng earlier report.
3: Yes. No suspension of classes. But, instead, optional for parents nga pwede nila sugaton puli bata niya.
2: And there is an ongoing conference now between the local
3: government unit
2: and the
3: school
2: principal of the school.
6: RSSP.
3: Interview ta. Hatang
2: bisa. Speakerphone. SP.
3: SP, good morning.
6: Sir Eljan, kik Sir Eric.
3: SP, good morning.
2: Morning, sir.
9: Good morning.
3: Sir, K5L. K5L John and K5 Eric. Sir, ano ang information na kalabot sa imo kag anong mangin diskresyon sang panguluhan sang sagay kag sang eskwelahan?
2: Ano eskalante?
3: Sang eskalante. Sorry.
9: Sa eskalante.
3: Sir.
9: Actually, under investigation pa so far. Gahapon gabi pa na ko ni gisend sa ato ang chief of police para ma-investigate.
2: Mm.
9: And then na-trace na nila ang person nga karon at ginahulat pa na mo for investigation. So far nag atong kapolisan nag-dispatch sa immediate base para sa sining sitwasyon kay nag-alarma ang mga ginikanan nga walay pasugat nila ilang mga kabataan. So karon under investigation pa gyud ato pa sa balay sa ginikanan tong na-trace namon nga nagpadala og message.
2: Okay.
3: I see. Okay.
2: Counselor, atong nagpadala sang message, babae, lalaki?
9: Actually, under investigation pa sila kay duha ka kagwan. So far sa ako nabalaan, Tami account ang ginagamit. So karon investigate pa sa atong kapulisan ato sila sa investigate karon. So, bali, by 1 hour siguro magkabalik to atong COP. Saan na kabalo po na login ang final.
2: Pero, sir, may counselor, may initial ka nga information. Ano sila? Estudyante man sa Escalante National High School?
9: Estudyante. So, ang ilagani mga classmate mo to ang nakahatag kong information regarding sa kanang sitwasyon.
2: Mm-hmm.
9: But so far, dili pa na itong mahahampal po na person ang nagpadala kay investigation pa.
3: Pero mas maayo na counselor ha, SP, mas maayo na ang ginubrata subong sang sa magulat ang matabugid, no? So preemption, preemptive measure. It's very important.
9: Very preemptive measure na ang atoang mga kapulisan so far gapon ari na siguro subong ang ato ang COP ara nang nagabot na si chief of police sa Pardo.
2: Sugutayal.
3: Esme, si Kuya. Kunan ang reaksyon.
9: Ari na, bro. Maamo pa investigasyon. Magwa lang kami kay idala na sa
3: COP
9: ang person na concern. So,
2: please, yung camera.
9: Amo pa investigasyon. So, magwa lang kami kay
3: sige.
9: Para mag-investigate na mo ang bata. Okay.
3: Thank you, sir. Again, SP, salamat.
2: Salamat, salamat.
3: Panami lang sa kay SPK gatag information. Sumatabo, galing na-identify na, gininvestigaran ng bata to subong.
2: Oh.
3: Ara ng polis, subject for investigation, oh, and we must discover sinong grupo yun.
2: Oh. Kagariel, hindi gid ka mo maghalindira ka exclusive ni sa K5.
3: Yeah, hindi ka maghalinda.
2: Bantayigid.
3: Makwata statement ka principal kag chief of police. Ha? And then, kung reaction tong ginikanan, kung mag-interview ka mo karoon sa nanay isang bata, patalik ko doon nyo lang.
2: Oh.
3: No? Parang at least makuanta statement na nungod sa bata niya. Ha?
2: Yeah. Very good, very good.
6: Yes, Sir Jan Kag, Sir Eric.
3: Job well done.
2: Very good.
6: Balita, Sir Eric. Pinadulong sa DTX po, Manetix 10 po, supplement for my DTX to pimay sa kapika na nakadetox ka pa. Para sa plus report, inis ka T5 para labas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, Kag Kalingawan, sa Northern Negros, K5, News FM. News
3: FM. Exclusive nga ito na ni K5, Eric. Exclusive. Grabe, dako-dako ang istorya. Kag namin ginubras ang sanggunian, kaya nga, ginpabalo, ginala. Kung di na makita sa social media, ginalarm dayon. Ginpalabot sa eskulahan, gininvestigaran dayon. Kaya nga, hindi mo niya pwede take for granted.
2: Hindi mo niya. Mga balita.
3: Ang mind sa mga tao, subong kabataan, subong di nyo pwede underestimate.
2: Uh-huh.
3: It's very dangerous.
2: Very dangerous.
3: So, hulat-tunta na nung update. Ula na batian sa K5 News FM. The overtime kita because of this story. Salamat sa inyo pag-upod mga ka-K5. Standby sa nung program. Ako naman si K5 Eljan Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinere.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Bye-bye. K5 News FM.
10: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Hello, good morning, good morning. Greetings sa tanan-tanan, mayong adlaw, mayong aga, mayong maayong lawas sa tanan-tanan. Oras subong is 9:10. Medyo delayed na gamay, pero ari gyapon na. Diretso sa informasyon sa ikaayong lawas. Dili na ito pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makapabaskugid sa aton nga lawas. Upon naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayo nga aga.
2: Good morning, engineer. Aba, pasensya sa pamatid sa aton. May breaking news kagina, no? Do ka concern gig may gauso nga do ka negative ng mga bagay subong. Anyway, ano, kabay pa kampyon ng lawas na subong kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects yourself from oxidative stress that causes premature aging. Dali ka ba lang? Feeling mo ba lang? Tigulang ka na siya para sa edad mo? Feeling mo ba lang galuya ka pero may feeling mo ba lang? Wala ka persa? Ha? Hindi ka medyo bloated ka? Ang imo paminsaran? Hindi mo matadlong ang imo thought? Ay, basic kulang kasi nga tawag nga antioxidant. No? Ngalin sa utan, kag prutas, no? Kung kulang ka sa utan kag prutas, ay tiyam mo ng rason nga ma-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Your cell protector, the super antioxidant that protects your cells from premature aging and other anomalies. No, amo nang kinakampyon gi sa DTX 500 natural nga antioxidant, pinakakusog nga antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Kung hubin ang selula, most likely hubin man ang tsura kag imo overall health. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang lawas mo para kondisyon man, para makareact dayon, pa? Para makaginatawag naton mga makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo kag sa mga ginatawag mga internal yung mga bagay-bagay nga dapat matabo, no? May mga cellular dysfunction da, mga ginatawag ng mutation, makareact dayon ng immune system mo kay bugana sa ginatawag ng alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C. Ang paaman, ha, gamat-amat ka puti, gataas sa glutathione level mo, nami ang imo skin. Kinami man ang collagen production sang imo lawas tungod bugana ka sa ginatawag ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung gusto mo naman kampyon ang imo eye health, no? Gusto mo 20/20 per imo vision, biskan pala pulaw ka, ha? Computer, tablet, kag natawag ni cellphone pero may natubang initanan tanan, no? Panubo sa kalidad sang imo vision, no? That's why kailangan may suplemento ka nga makaputikta kag makahatag sang ginatawag nga suporta sa imo eye health. Mag Eye Care Gold, tandaan ang ngalan, Eye Care Gold, may ginatawag nga vitamin E kag vitamin C kag mga vital minerals and nutrients ni like bilberry extract na kinahanglan sang aton mata to maintain its function, no? Remember, your eyes is prone to a lot of stress. Gapo, why lang niya kung tulog ka? Kung mabugtaw niya, ha? Why niya untat niya pa atag ng information sa mo brain, no? So, your eyes is the, kumbaga, mo niya siyang pinakagrabi magkwa information. That's why sometimes kakapoy man eh, no?
1: Sa isa lang ka-picture, Sir Boy, kadamo-damo nga description mo. No? So, buti nga nang mata, importante gid.
2: Putan, tigit ka to ayong mata. That's why kailangan mag-eye care gold para kondisyon ng mata. Para ma-relax man ang mata mo if you have tired eyes. Halin ka sa pagtuon. Halin ka sa ginatawag nga toxin nga movie marathon ka.
1: Uh-huh.
2: Kailangan ipa-relax mo man. Ispa mo man ang imo. Kumbaga, ang imo mata. Mag-eye care drops. Ang eye care drops may hyaluronic acid that basically relaxes your eyes and cleans your eyes para ma-maintain mo ang imo eye health. So, ang sekreto para sa namin nga eye health, mag-eye care gold and eye care drops. And of course, mas nakuntat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, kag-iban pa. Basta may problema ka sa mikrobyo, wala na iban, kundi mag-D3 bio.
1: Okay, no? Ang akong pa-exercise, akong namataya, tulok sa wala, medyo kuan ka, andam ka sa tuo, utulok ka sa babaw, andam ka sa dalom, amo na iya tulok eh, rotate lang mata mo ya, babaw, dalom, wala tuo, kag
2: di, anong stimulus na engineer? Kans tubangan mo? Para mag-amo na?
1: Ti, amo nang mga kwanda, amo nang highlights ang mata, kahit tanan nga parte sa imong sa tubangan mo man, kinanglan mo ma-identify kag dira iya ma-appreciate mo ang kabuhi mo sir boy kung maayo ang imo mata. Pero dire na ta subong ang mga benefits nga matag sang D3 Bio asang DTX 500 anong topiko ta sir boy sa sininga kagahon?
2: Because we lack time no, isahon ta lang ni. Let's talk about right now infection.
1: Okay, infection.
2: Our immune system and infection. Kaya anong balang role sa nga tawag nga Super Trio? DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Anong balang maobra sa ginatawag nga Super Trio sa clinical de alternativo during infection? Kabalo naman tada yung bidada ang D3 Bio. Pero anong balang role sa DTX 500? Anong pagiging role sa ginatawag nga Mighty C? Okay? So, balik tanong talang gamay. Unahon tang D3 Bio. When it comes to infection, when it comes to the invaders of our body, you need a superb antimicrobial. Meaning to say, ang cause ng masakit mo, mikrobyo. Kung ang cause ng masakit sa mikrobyo, antimicrobial ang kalandan mo. Damo klase mikrobyo. May ginatawag virus, may ginatawag na bacteria, may fungi, may ara parasites. Ang kanamion sa D3 Bio, kaya ang D3 Bio, may ginatawag nga selective and intelligent and natural antimicrobial properties. Dinalin, halina sa iya ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga bugana sa ginatawag nga medium chain fatty acids na nga ginahimo sang lawas ta into their monoglyceride form na ang lawas ta once mag-release ni sa ginatawag nga digestive enzyme called lipase will convert this medium chain fatty acids into its monoglyceride form forming amo na ning popular sa tanan ang monolorin ngalin sa D3 Bio, ang monocaprin ngalin sa D3 Bio and monocaprin. Kabalo naman ta ang mekanismo nga ginausa sini, ginawasak kini ang mga banit sa mga virus, bacteria, fungi and parasites para hindi makainfektar, para hindi makasulod sa selula mo kag hindi makapadamo kung nakasulod magid, ha? Ginapanghimo sa ni mga selula nga infected cells, ha? By promoting apoptosis. So, ang pwerte ang ginatawag nga protection, ang katatlo ginakapulan niya ang imo cell membrane. Remember, your cell membrane is made of lipids or fats and medium chain fatty acids and monolorin and monocaprin and monocaprilin from D3 Bio are all good fats. That's why fats and fats, they attract each other. Water and fats, they don't attract each other. That's why, putiktado kagidya when it comes to microbes na nagdala sa ginatawag nga tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pang masakit sa lawas mo, kung adlaw-adlaw kagasuplemento sa ginatawag nga D3 Bio. Gamo mo makikita mentioner nga, amo niyang forte sa D3 Bio. Ang question de, din gasulod ang DTX 500.
1: Aha.
2: Ang DTX 500 is a super antioxidant. Ha? Kambal nila, during ga masakit ka, what does your immune system do? Especially your innate immune system, your neutrophils and your macrophages. They release oxidative stress to kill those viruses and bacteria. Uy, so, ano ba, so, pwede bala mag-inom DTX 500 kung gailanat ka? Of course, pwede.
1: Pwede.
2: So, anong mekanismo ang ginahimo ni DTX 500? Ginaprotektahan niya ang iban nga selula nga hindi infected from oxidative stress. Kumbaga, ay ni mga macrophages kag neutrophils niya rin sa aton immune system. Dito mga ano ni, mga warrior ni. Dalani nila ilay hilo. Ang hilo nila, balok ano? Free radicals?
1: Mm-hmm.
2: Na muna kadelikado
1: ara man sa palibot mo ara man sa kay resulta man mismo sang imo ginakaon man eh mga lata
2: just sila yung imo free radicals. Amuna ila hilo, amuna ginabukbo nila sa mga ginatawag ng mga viruses kag bacteria magsulod, ha? They produce their own free radicals as a weapon, bilang isa ka armas kontra sa ginatawag nga mga viruses kag bacteria. Meaning to say, our immune system is capable of creating free radicals.
1: May mga soldado, kaya no, kumplito sa armas?
2: Kumplito sa armas.
3: So ang punto da, din gasulod si DTX 500 para magsuporta kay DTX Bio. Ang ginaobra ni DTX 500, ginaprotektahan ang mga healthy cells sa ginatawag nga collateral damage. Anong kinatawag nga collateral damage? Para hindi sila madamay sa paghaboy sa ginatawag nga hilo sa neutrophils kang macrophages against those harmful microbes, against those viruses and bacteria. Meaning to say, it's a balance between attack para hindi

0: ha, kagkondisyon para makabato sa ginatawag nga infection, no?
1: Speaking sa infection, Sir Boy, kung sa sulod ni sa ubo kabi, may sore throat ka, lain ang imong pagginawa da, respiratory infection ina. Kung medyo sa ato naman gastrointestinal infection, tiara, diarrhea, ang isa, gasuka-suka ka, mga abdominal pain, amunyaya ang gastrointestinal infection. Kung na gapangihi ka, Sir Boy, tapos permi ka lang lain, gakurug-kurug ka kung isa mangihi ka, ti urinary tract infection naman na. Sa skin naman, Sir Boy, kung may mga na-na, may mga nagagwa da, may mga hubag kadra, no? Ang imong pilas, medyo dugay mag-ayo, ti ano ni, mga skin can wound infection. So, muning ginambal ta, ay ning power trio, ang DTX 500, ang D3 Bio kag Mighty C, nagabinuligay ni sila ya, para ang infection sa imong mga parte sa lain-laing parte sa imong lawas, ma-neutralize nila sa boy.
0: Correct, no. Ini nga super ang ini nga super trio sang klinika di alternatibo, no, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, may mga symbiotic relationship ni sila.
1: Correct.
0: No? When it comes in fighting infection, that's why dali ka mag-ayo, ha? Kung super trio ka when you have those kinds of infection, no. But ang bida gidya sa infection, basta microbio, D3 Bio gidya.
1: Correct, correct.
0: Na, no? Amo gina dapat ang atake mo da. No? When it comes nga gatlangkaso ko na, gaubo ko na nga sipo, no? Might it be have skin infection, gastrointestinal infection, those are caused by microbes. If those infection are caused by microbes, kailanan mo antimicrobial. Ang gusto ko man tadlongon nga ang D3 Bio is a food supplement. Mm-hmm. That has antimicrobial properties. This is not a drug.
1: Okay.
0: This is a food supplement that has natural antimicrobial properties that are proven, by research and science, no? Ang ginatawag na components ng D3 Bio, ang cold pressed extra virgin coconut oil, and of course vitamin D3 has long been studied, by top universities and laboratories regarding its superb antimicrobial properties.
1: Nagakamasakit ka laman, Sir Boy, kung kaysa ng hina na bilang immune resistance. Tiyan mo ni ginapabaskog sang power trio or super trio ining aton nga lawas. Binuligay sila para nga itap naon ining mga mahina nga porsyon sang imong lawas, Sir Boy.
0: When you say about resistance, when you talk about resistance, you're basically talking about your immune system.
1: Correct, correct.
0: Amo na yang gatag, hindi niya restin siya nga kumbaga ginausam sa basketball.
1: Correct, correct.
0: This is all about your immune system. Your immune system is your all-in-one private army sa loob sa lawas mo, no? And they, even though they are specialized, they are tough, they also need help, no? Kalanan mo sila gaan sang gusto nila. Like alkaline vitamin C, ngalin sa Mighty C. Ang ginatawag nga antioxidant, ngalin sa DTX 500 that protects your immune cells. Remember, your soldiers in the body, your immune system are made up of immune cells that are also prone to oxidative stress. That's why got lamang kasulod ang DTX 500. And of course,
1: kompleto sa Sir Boy.
0: Ang gatawag niya nga iya partner, ang iya backup, ang backup sa immune system mo. Or it could be also a separate immune system, your D3 Bio, because of medium chain fatty acids and monoglyceride derivatives like monolaurine, monocaprilin, and monocaprin. That's why kung ang atake mo kontra sa tangkaso, sa pubo, sipon, kag sa tanan mga infeksyon, amuni klase, ha, amuni pag-usa sa mga sang imo food supplement, most likely, dali ka mag-
1: Correct, correct. O kaga, yung infection sa blood, Sir Boy, tawag nila nga sepsis. So kung pabayaan mo, Sir Boy, maglalagid, dapat D3 Bio, gid permi, ang ara sa bulsa mo.
0: Yung sepsis, dalom niya.
1: Dalom na, o.
0: Dalom na ni siya. Kung ang sepsis mo, if your infection, ara na sa blood mo, meaning to say, ang blood mo is number one, is a carrier.
1: Uh-huh.
0: Makadto ni sa tanan, idolong na tanan ng infection sa tanan ng party sa lawas mo.
1: Correct, correct.
0: So, yung sepsis na iya, muna ni siya doon, and part sa isa ka infection, na infecta lang mo, ang isa ka, sabi ka, ano, katawag sinigani ni.
1: So, gini.
0: Isa ka pilas mo na infektar, why mo na tinluan, why ano, nagsepsis na, nabunaan ka na, nagsepsis ka, ini ni

0: niyado ka budlay na niya. Kumbaga, yeah, you need.
1: Kaysa blood, kaysa blood stream mo yamo.
0: Di na niya madalas ang ginatawag nga na deadly ba yung sepsis niya bo kumbaga ya. Ang sepsis ya you need broad spectrum antibiotics and mga doktor na iya kabalo.
1: No? Correct.
0: When it comes to that, kay ina na iya subra na yang ginatawag nga nga sepsis nga ina. So you need proper medical treatment, go to the hospital and ask for a specialist na niya, no? Doktor na niya.
1: Sige, Sir Boy. No, salamat sa mga informasyon. Ang pinaka-importante, dapat medyo positive ang atong outlook sa atong kabuhi. Kabalo kita nga sa likod, sinimay ara kita mga suplemento nga mga hatag ayuda sa atong mga lawas. Like for example, ining dehydration, grabe nga diarrhea, Sir Boy. Di ara, kuan mo nagyapon, mga infection mo nagyapon, kag isa pa, ining mga organs naton, lungs naton, kidney, heart, kag atay, kung damage ini tungod sang infection man, Sir Boy, so kinanglan tagid permi mga anti infection, mga microbial nga kuan nga
0: antimicrobial,
1: antimicrobial nga mga solution para nga initanan nga mga sakit naton sa nagkalain-lain nga parte sang lawas masolusyonan, Sir Boy. So D3 Bio, of course, gabinuligay sila sang D-Tex 500 kag Mighty C. Proceed to, Sir Boy. Dapat maligo man ta adlaw-adlaw ang gamiton ta nga habon, Sir Boy, ti ang the best gidya. Ang known sa tanan ining aton DTX Beauty Soap, Sir Boy, gapanami panis ang aton nga skin, hydrated lang taon bla, Sir Boy, ang aton nga skin, moisturize tag puting-puti, Sir Boy, amuning kinanglanta kung skin ang pag-istoryahan, Sir Boy.
0: Nga kay ini ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag ng mga skin diseases, mga unborn is mga psoriasis na even your pimples are caused by fungal and bacterial infection, no? Ini nga VCO kaya niya tap naon para madula na si imo skin, that's why dali maayo ang mga nga tawag mga infection nga ina sa ini klase nga bun ang DTX Beauty Soap. Ini man nga VCO nga sa DTX Beauty Soap kaya man tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor, that's why you stay fresh longer when using the soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran ang DTX Beauty Soap. May papain nga gapaputi sing mo skin, may pagid nga tawag nga whitening amplifier, no? Amo ni nga tawag nga vitamin C nga alin sa guava extract, which is the highest, it has the highest content of vitamin C locally, no? Ini nga vitamin C ni will increase your glutathione level as well as your collagen level sa imulawas. That's why ang iniabon gapaputigid, gapahamot, kag gapadula sang imo mga tawag nga skin diseases. Skin diseases is it's both an antimicrobial and beauty soap. So diin ka pa, kung gusto mo mumot ka, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Kagapartneran natin ini, kung labi na gig kong baho sa lawa, Sir Boy, baho sa kilikili, kinanglanta, may ara kita Klinika Diofresh para protektado kita. Mga 48 hours minimum na, Sir Boy, protected ka, hindi ka mahuya, magtaas yung mga self-confidence sa imong mga barkada. Na?
0: Nga, 48 hours of freshness ang matag sini, kay may VCO man ni siya. No? Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatuga mismo sang ginatawag nga fermentation sa imo balhas nga amuga pabaho sa imo ilok. That's why, mag-klinika, Diofresh ka na every day, no? And of course, nami gid magsugod sang kape sang imo adlaw kung gapangapi ka, no? Kung bugtaw mo kag batasan mo magkape, magkape dayon, dapat ang kape mo hindi lang manamit, kundi kampyon ang ginatawag nga health benefits ang nga sinang kape. Dapat mag DTX coffee mix, gakape ka na, ga detox ka pa. Super detox ang makuha mo sa DTX coffee mix kay may ginatawag ni nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, ginduwangan pag isang chia seeds, no? Rich in fiber that also detoxify your colorectal area by acting like a scrub. Ginascrub yun yung mga higos ng imong colon para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo aga pa, you feel good, ha? Gusto mo do feeling mo, do refresh ka, mag DTX coffee mix ka na.
1: Kung gusto mo man nga double barrel, protected ka, kag nami ang epekto, mag DTX premium coffee, Sir Boy. Labi na gid inang mga, may mga bisyo ka bla, inang gapulo panigarilyo ka, samtang nagakapi, kag medyo taas yung blood sugar, kinanglan mo, ah, kung gusto mo masolusyonan inang problema mo sa pagtaas ang imong blood sugar, magkapi ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
0: Mm-hmm. So amuna no, ang DTX Premium Coffee may ginatawag nga toxin nga ergotinine nga sa ganong mushroom. May ari man siya ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginupod man diri para para makakontra sa mga bisyo mo habang kape ka, no? Ang bali engineer, kung ka panagrilyo ka habang kape ka, kag hindi mo mauntat ang sigrilyo mo, it is lang kape mo. Dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ini nga ergotinine has the ability, ha, to basically revive use antioxidant like vitamin E and vitamin C para makabato sa imo mga bisyo kag duangan pag isang ginatawag nga DSE, iti kampyon na, no? Sa mga palapulaw da, mga call center agents, mga ginatawag nga mga security guards, ang mga ginatawag nga mga gaubrak taga gabi, amunin the best nga coffee si mo. Kag pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So, kung gusto mo niya, you take the full benefits of this super antioxidant because you simply want to look young, pwede kid. Pwede ka ka-anli coffee sa ginatawag nga DTX Premium Coffee. Amun niya nga, kung gusto, kay amun niya ang feeling ko, yan, makaalala, gid, sa ginatawag nga contra-oxidative stress kung ikaw gapangapi adlaw-adlaw.
1: Pero dapat, Sir Boy, ining probiotics bala? Dapat ma-take magkita sini mga suplemento para nga ang aton nga gut bala, Sir Boy. Ang sa gut naton ara dang damo ng mga kwan mga negative kag positive ng mga bakterya, Sir Boy. So dira kinanglan mo pasulod kaya sining aton nga klinika Spore Biotics. Kag of course ang prebio coffee.
0: Kape ka anay.
1: Kape ka anay, o.
0: Gusto ko yada anon mo na sa kape, ay may prebio coffee. Ang prebio coffee, puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics or good bacteria nga wala iya kakapatay sa init sang tubig sang imuta, asang imuta kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics. Para ano mga probiotics nga ang prebio coffee? Para sa mga buringot. Para sa buringot nga aga, parang hindi ka bala morning person.
1: Uh-huh.
0: Hindi mo bala taga-aga, gaugtas ka. Ay, tisling kape mo, tilawi ang pre-bio coffee, manamit na, gapanami pa sang imo mood. Talking about, gatawag nga, Clinica Spore Biotics, di amun niyang gatawag nga repopulation.
1: Uh-huh.
0: Kung magkakon ng isla, naubos na ang gatawag nga, mga tao da, kag gusto mo i-repopulate, amo man nga ton chan, ha? Kung naubos na to ang gatawag nga good bacteria sa imo chan, nga gakosing imo bloating, sang imo gatawag nga dizziness, ang malabsorption of minerals, pigaw imo digestion, initan-tanan sinyalis ini, nga pigaw na ang imo gatawag nga gut bacteria population. Mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of ginatawag naton spore forming good bacteria that works together in improving your digestion, your metabolism, your usage of your antioxidants and your vitamins and minerals. Ang pinaka-importante di, it produces all the hormones that your brain needs, lalo na ang ginatawag nga serotonin, vitamin B that are formed in your gut from B1 to B12, tantananag na uban sa mga probiotics, and they are needed by your body for overall health. Hindi lang sa imo gut health, but your brain health as well. So kung gusto mo kampiyon ang imo gut health, mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Kung ikaw medyo may edad-edad na, kagusto mo na medyo ma-enhance ang imong sexual life, mag-extend food supplement for men. Kabalo ka mo nga ang extend food supplement for men, may ari ini sa nga maka nga believed nga nagapataas ang fertility by balancing hormone levels kag improving sang sperm quality. Ara ina sa aton nga extend food supplement for men. Nagapareduce man ini sa inflammation, Sir Boy. Ang ining maka kaklabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, makun may mga arthritis ka, ginadandahan niya paayo ang imong inflammation, Sir Boy. Ti mang maka kaklabuwas ka nga ara sa extend food supplement, anti-inflammatory man ini. So mayo indi lang niya para nga magdami ang imo sexual life, medyo ang luyloy nagagatuntay, sir boy. Mm. Ah, kinanglan mo ining extend food supplement for men kay reduce inflammation, mabulig niya. Kada isa pa, sir boy, maka-promote man inisang detoxification. Ang makakaklabuhas kang ara dira, nag-support ni isang body natural detoxification process, kag nag-eliminate sang toxin, kag mga waste products sa imong lawas, sir boy. So, ano pa? Kung gusto mo nga happy man si Mrs., kag happy man si Mr., mag-extend food supplement for men, sir boy, kag nami pa ang blood flow.
0: Mm-hmm. Of course, kung gusto mo nami ang imo blood flow, ha, pwede ka man kapamasahe adlaw-adlaw, no? Ang masahe kisa ang sikrito da ara man sa Balan News. Dapat ang Balan News mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod, ang init nga ginahatag sa imo mga tired muscles, mga hangin-hangin mo na sa kasukasuan mo, maamat-amat na kwa hamang ka pa-plus ka kay misis, kay girlfriend, or kay sino pa da sa imo likod para ma-relax ang imo tired muscles kung makuha ang sakit sini. Kag pwede mo man imo sa biyahe hilo ang DTX Liniment Oil para makapa-relax imo brain, ha, makatag makapakalma si imo habang gabiyahe ka, no? Talking about happy, happy birthday da sa konigo kay attorney Paul Salva. Happy birthday, sir. Amuning gwapuhon ko yung ano nga amigo, hindi niya kanlan niya extend, ah?
1: Aha.
0: Hindi niya ka-extend, ah? May sa bata, basi gusto niya magbakal sa inyo, ano, mga feeds niyo para sa inyo pets, mga manok, baboy, ah. Katuin niyo lang si Paul Salva, da, ano, sa iya, da, sa polybook, ha? Nga tawag nga bligyaan. Happy birthday, sir!
1: Happy birthday, happy birthday. Okay. Sir boy, doon wala ang tauras. Kwantanay, medyo ipabalon tas lang kung diin sila pwede makabakal sa atong mga product.
0: You could order all your products online. Kung tamaran ang magbiyahe, order ka mo sa Lazada kag TikTok sa amon official nga shop sa Klinika de Alternativo, or you could go sa amon mga clinic, no? Mga clinic ta nga rin din sa Bacolod, no? Sa may libertad na yun, no? Sir, nais din, kanto ka mo da. Mm-hmm. Kompleto da ang amon ginatawag nga produkto. And of course, available ni sa whole province-wide, pati Iloilo, ano? And pati aran na sa Palawan, all over the Philippines, ni gani, and Mindanao, no? Ang D3 Bio, kag DTX 500, kag Mighty C available na hanggang ulo. So, very soon, no? So, we're going to a new week. It's a Monday, ha? Dapat kondisyon ng lawas na mamaubrat ang aton para kumpleto ang aton week, no? Productive ang aton week. Mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Capsule and Eye Care Drops, and of course, mag D3 Bio. Basta trangkaso, ubusip on kagilanat, kagdalasang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upo. Dinbiyat ni Dr. Ramil Oy, ang aton pinlangga nga CEO. Kagang aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo. Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan natong nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kamusta man ang unang adlaw sang klase nyo?
2: Natural tay. Very good ko yan, bali ma'am.
1: No, maayo gid magsubong sina. Ano, ikaw lang isang nakaberigod?
2: Tanan kami tayo.
1: What? Aya. Abi ko gani. Kay daw kasugid kagay, abi ko ikaw lang isang nakakuha sa berigod. Galit, tanan ka mo?
2: Tanan kami gani, berigod tay. Ang importante, berigod man ko.
1: Nga nagberigod ka mo, tananaw?
2: Kay titay, kung wala ko yan nakakuha berigod sa amon, hindi na kuya dahil mag-eskwila sunod ng Lunes, masungkod na ko na ya.
1: Sadya-sadya, no?
2: Wow!

0: Boss Roquette.
1: Ano naman na, Boy Ramon?
0: Nagapati ka man bala sa ginhambal nga in Philippines, politics is a dirt business? Tukon dirty business?
1: Ikaw, gapati ka?
0: Ay, oo eh.
1: Di ko na no ang pagpati mo. Mapati man ko sa imo.
0: Pero sa tuntuod naman na, boss, gapati ka man niya?
1: Ha? Di, wala man siguro sang rason nga hindi ko magpati, hindi bala?
0: Nga man, boss.
1: Kay man nakita taman nga dinamakin man sa ato ng politika eh. Ilaminagid sa nagakatabo subong sa Senado kag Kongreso.
0: Oo.
1: Ka mga damak. Ew. Yuck.
0: Sakto ka kita, boss.
1: Di kita mo. Sakto ako.
0: Oo, boss eh. Kaya ang guwasubong sang lakat sang aton pang gobyerno o kon subong aplastada, pamulitika.
1: Amo na gid na gani, wala na sang iban pa.
0: Kay man nang hindi ka partido, boss, wala man partida. Te si imo boy, boss. Sa din kay mo upod, ha? Kun magpolitiko ka man.
1: Kun sa diin ka didto man ko, ah.
0: Naano na imo boss man?
1: Eh, kabalo man ko nga dahan nga. Kun sa diin kaya makapartida, didto ka man, hindi ba lang?
0: Dawa mo ina, boss.
1: Kung diin may hatagay, didto ta eh.
0: Oo man, boss. Kaya kung hindi ka mo upod sa gahatagay, gutom na yung magyan mo.
1: Kaga mo na subong ang ginahimo sa mga kongresmanta. Ang sakay-sakay lang. Kung maghilay sa wala,
0: bah.
1: Hilay man sa wala.
0: Aba.
1: Kung hilay man sa tuo, hilay man Japon sa tuo.
0: Sumod na lang gali sa agos, boss. Ay, budlay niya, boss, sa kataon taang pag-anod sang tubig. Upod na lang sang paanod-anod, boss.
1: At yung man.
0: Kita mo, subong, boss?
1: Mm-hmm.
0: Damo na ka panod-anod lang. Kag mag, mga paldon sa subong. O, gali, boss.
1: Mm.
0: Pilayan ka malita, no?
1: Na mo nang sadya-sadya, no?

Inlantaw ko ang mga gakatabo sa Senado. Si Senator Lito Lapad ay tahimik lang gali. Gay pusipos lang sa gali sa higad, ho? Pero dasig pa siya sa alas 4. Kay man, alas 3.59 pa lang sa hapon, nakabatsi na siya antes pa man magtiruhay sa Senado. Bilib na ko sa Leon Guerrero, ah. Kadasigid sa imo manilag. Abot siya guro nga may ginahimpo o kung may ginamo nga matabo. Ano pa, nagbatsi na siya? Kung sino pagani ang pinakahipuson, siya pagali ang pinakadasig? Hindi sa pagpasar sang laye, kundi sa pagbatsi. Duperdihon pa siya ni Rubin Perpilla. Kay gagahod pa. Kita mo, sang nataasan sa tingog ni Senator King Kong panggiling-gilingan, nangakig siya. Duda lang ko ni sa away nila nga duwa. Hindi niya guru pamulitika. Basi guru sa uyab nila yung ginaawayan nila. Basi tungod ni kay Chicharon Lunita. Animaling duwa kasi na duray. Ang away nila ya sa uyab. Daw-daloon pa nila driya sa Senado. Ay mga tunto. Sadya-sadya ino.

0: Good morning, Boss Norbeng. Another day, another life.
1: Ano?
0: Ho, boss. Sa pagbugtaw mo, bago naman nga kabuhi dahil na eh. Di ba? Kiti, wala ta kabalo. Kung bala makabugtaw pa kita or hindi na lang.
1: Ay, sabagay. Daw may punto ka man.
0: Ho, boss. Wala ta kabalo, boss. Basi bala pagtulog mo. Bangunguton kaya.
1: Ay, tuon na, Jaguar. May punto ka man.
0: Di, boss. Bilip ka na sa akin, boss.
1: Wala pa. Mabilib lang ako sa imo kung masahion mo ako kag kantahan mo ako.
0: Ano, boss?
1: Mansang bata pa ako. Kung gamasakit ako, ginakantahan lang ko ni nanay. Nagaayo ko dayon mo.
0: Kag anong ginakanta nila sa imo, boss?
1: Kisa, matod nila. Kag kun kisa, baliling.
0: Mga Bisaya galayang mga type mo ya, boss.
1: Kay kun kantahon na bala sa akon, bahu, kadasig dayon sa akon nga mag-ayo mo.
0: Para mas malipay kapag it, boss, kung kantahon ko gid man ha. I-remix ko na.
1: Ano?
0: I-remix ko, boss, ang matod nila kag baliling.
1: Uy, may ara na, how?
0: Pati, bla, boss. Oo, boss. Basta ikaw, ah. Himuon ko, ya. Mapabilib, talang ka.
1: Sadya-sadya, ino?

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabasa

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift, OT, Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Nico?
1: Meg?
0: Wala di giyapon si Maninay Marites, no?
1: Abay, ilan na pala, Meg, ha? Hindi na pagbangitaan, wala.
0: Nagmuno lang ako, Meg, ha?
1: Bay na pala, Meg, ha? Hindi na pagmunuhan, wala.
0: Ay,
1: man, natin na kay nanay, Meg. Kung din dyan naman tayo ng pakalabot, guro, ha?
0: Sige, Meg, ha? Makakita na ilan tali sa balay kung may okasyon, Meg. Kung wala, ganyan. Wala man, no?
1: Oh, Meg, ha? Katala ka man nga mag-ibdalay ta pirmi ni nanay. Kay pirmi yung matandaan ginayaw-yaw. Mas may nani nga wala diya si nanay, Meg. Wala pa yung may mayaw-yaw sa ito.
0: Sa bagay, Meg, no?
1: Amo na gani, Meg, nga kita. Gapangita man ta sa Macaon ta. Kay si nanay, gapangita man to.
0: Sa subong, Meg, hindi lang da nanay mangita eh. Kay busog-busog pa man ta. Plus, may balon ba tao?
1: Pwede man, Meg, no? Tani adlo-adlo, may isang diskolta, no? Kaya wala labot nga gaalam pagita, may libre kaon pa kayo.
0: Na, Megan, Meg, kung adlaw-adlaw, sulbarigit perming aton gutom.
1: Sadya-sadya, no?
0: Wow!

0: Budat?
1: Ano man ta, bugok?
0: Ano tong ginaluto ni Noli man?
1: Matingala ka pa. Ato ay huwang kaldiro, ginsudla niya balas, kay matigang sa kuno. Kagin kilis-kilisan man niya sa tubig sa baybay.
0: At ikatwa to siya.
1: Tagmano ko?
0: Nantawa to, base kung mabato to karoon ng tinigang niya.
1: Ikaw wala ta, bugok. Magamu ka na daw, nalatnan ka na ni Noli.
0: Ay wala man ah. Sabayan ta na lang ang trip ni Noli sang sa maugtas bata.
1: Ala, kung gusto mo sabayan, ikaw to kadto. Lantawa tong iya, tinigang nga balas. Kay lapit na lang to maubas.
0: Dabuangon mo naman ko ba?
1: Kaya mo man ang gusto mo. Nasabayan na mo ang trip ni Noli. Tekad to ito. Sabay ito sa duwa kamuto tigang balas. Lakat na!
0: Yay! Yeah, sadya-sadyay, no? Kaya...
2: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: malayo ka man sa
1: Mads kayot.
2: Oy, ari ka man marimarites.
1: Ay oo, Mads, nagdalikyat ko anay puli ah.
2: Ay kag nga aman.
1: Pigaw to man sa tagay pagkaon, Mads.
2: Na.
1: Vegetarian to yagaliya.
2: Ay, ano nang vegetarian man?
1: Inang ginabudget lang ang panghatag sang pagkaon.
2: Na.
1: Oo, Mads. Yung hindi ko to ya, Mads, mabusog ya.
2: O ti nga aari ka man dire.
1: Eh, dire ko padayunon ang pagkaon ko, Mads. Ibitin gidya din ko, Mads. Okay man to, Mads, kung wala palayas ang butsi mo. Pero kung may ara, ti kulang gidya, Mads, ang pagkaon.
2: Ay, anay ka bala, Mads?
1: Ano, Mads?
2: Ikamusta to ang may bulitas?
1: Ay, okay, okay naman siya, Mads. Ah, stable na siya.
2: Ati, sige, timing lang, manuguha na siya. Ang pagkadto ko to kay iparifan kong nagasto ko. Ah.
1: Ay, Mads, waslikan mo ko, ha?
2: Kung may ara, eh. Kung wala karon, anong iwasli ko sa imo?
1: Ni ikaw pa. Hindi na yung mapatihan kung mawadaan ka, Mads. Mada kaya, Mads. Wala kaya gakaubsan kwarta. Kay may tuburan ka eh.
2: Nge, sadya-sadya eh, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 140 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift, OT, Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
2: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, ito wala kaagiinit, sir boy.
2: Pinaka-campion klase.
3: Pinaka-campion nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong nga-loblocks ni lipids.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, ara na.
3: Ara na, glutathione
2: na.
3: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
2: may ga-repairman.
3: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
2: Anong pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka. D3 Bio.
3: Kung wala ka gainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitawag monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo cellula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
0: D3 Bio.
3: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Radyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton Cebu nga takna, alas 11:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.
7: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
3: Morning! Mayong aga! Kamusta ka mo tanan mga KK5? Here we go! Welcome na sa inyo palatuntunan, sa aton palatuntunan, 11 Mbps. KK5, Eric Tenerife, checking in for KK5, Gen Paul Generoso. Welcome! 6-29-26, mga K5. Larga bola!
7: K5, Eric Tenerife, Puerte!
3: June 29, 2026, hingapos-pusan nga bahin sa bulan sang Hunyo, magasulod na ang bulan sang Hulyo, huyo-huyo! Nagahuyo-huyo ang entrada, may ASF, nagakalamatay ang mga baboy, nagasulod ang mga RSSI sa mga kampo. Dito naman sa norte, ang aton nga mga kasag problematic, hindi maintindihan. Hulyo, huyo-huyo. Ang forecast mga K5 sa aton nga mga eksperto sa kalamay, mga K5, maganubo ang aton harvest sa kalamay for 2026. Anong butsing ganon? Basi magasaka ang presyo sang kalamay kag magadyutay ang obra sa Negros Occidental. Sakit ang ulo sang tanan. Hulyo, huyo-huyo. Kamusta, kamusta? Tapos bulan na, manog tapos bulan na. Napuesto nyo na kung sino nga tiyanggi ang una bayaran, kag kung sino naman nga tiyanggi ang una tanga pasaligon. Dasun lang tayo ay. Tiyay, dasun lang kay. Ang overtime bala ni pare mo. Huwag iblamahatag. Amo naman ni, paluoy-luoy. Pero amo gidna, basta matabok lang naton ang kapigaduhon mga K5. Hindi lang magdula sang paglaom sa puong may kapal. May premyo gid pag-abot sa punta. Basta good boy lang. Si Ray Sindico nagayuhom-yuhom na mga K5. Merlita Malbas nagayuhom-yuhom kag si Sally Almension dito sa Sagay. Jimmy Tidoso Bedra nagayuhom man. Kim Artison Flora yuhom-yuhom na kita. Larga bola mga K5. Ma'am Imalin Cordova, kamusta ka mo sa Bukana Ilog? Kamusta mga tagpalamati naton sa Biak na Batola, Castellana? Kamusta ang taga-Mansalanaw, taga-La Carlota, taga-Yubo, taga-Hagimit? Hoy, Mayor's Office sa Banwas ang Hinubaan, Maria Lee, kamusta ka modera? Mayan, kamusta? Lenny, okay lang ka modera sa Hinubaan? Ang wapag-wapa nga si Inday Jim Rose, ka-monitor, gitsubong ba? Mayong aga lang da sa inyo ah. Kay Ma'am Lirasan, mayong aga. Kamusta, kamusta, kamutanan mga ka-K5? Kay Ma'am Acuña, condolence lang ba? Huwag ko kabalo na patayang bana ni Ma'am ba? Condolence, condolence lang sa mga kwantada, mga kakilala, ta kay Ma'am Acuña. O larga bola na mga ka-K5. Ari na! Larga bola!

0: 5 News FM.
1: Larga bola mga K5. Mga mainit nga balita aton pagkadalon sa inyo. Mga K5, ginahulat-hulat na naton. We're trying to establish the signal dito sa Banwa sang or siyudad sang Escalante. Aga pa kaina na puhag ang siyudad sang Escalante sang gulpyada lang nga may nagtuhaw nga mga text messages nga may ara naman kabataan. Algo Tacloban, Tacloban style, nag-post naman sa ilang group chat na sudlo nila ang Escalante National High School, kag ma-operation naman sila daw Tacloban gid. Mga K5, nag-declare gila yon sang paghugot sa security dito sa Escalante National High School. Bantayan ang detalye karon dugay-dugay. Exclusive gabalita sang DYJU K5 News FM sagay nga sakop niya na ang Escalante kag Cadiz, mga K5. Ginkantuan ni Ariel Apas, bantayan dugay-dugay. Halin sa Escalante sa Iluhanta ang delikado nga plaza sang Kabankalan. Kadugay na ina nga problema dira sa Kabankalan, mga K5. Ang iban madumdumanta, isla na nga lansang aton piyesta madumdumanta, mapatindog kita eskwilahan madumdumanta. Pero ang nagakaguba nga playground sa plaza sang Kabankalan, hindi ta madumduman. Isa ka bata na hulog sa playground kay kadugay na nga gupakon. I repeat, gupakon. Ang aton nga playground dira sa Kabankalan, why gid madumduman? Hindi gani madumduman ang atop sang tindahan. Dugay-dugay mga ka-K5. Ang amay isang bata nga nahulog ang iya bata sa playground sa Kabankalan, live sa palatuntunan 11 Mbps. Asod-asod nga mga balita, ginahimulbulan, ginahimulsuhan, ginahulat-hulat nato ng detalye. Rumble in Granada. Basketball sa Granada, nag-uwi sa tinapungulay. Anong tabo sa inyo, ha? Granada boys? Bantayan dugay-dugay ang detalye. Sa Barangay 16, Barangay 6, pilagsubong ka barangay sa siyudad sang Bacolod, nagapatigayon sang road clearing operations ang aton nga city legal office. Nagasunod ang aton nga patrol, city legal naga road clearing subong sa pila ka mga kadalanan sa siyudad sang Bacolod. Baboy, baboy, baboy! Bantayan ang aton running story. Mga ka-K5, nagkakalamatay ang baboy tungod sang ASF. May iban nga baboy na umpawan sa ilang nga masakit nga buti. Bitig, bitlog. Ang hindi maumpawan subong, ang himumugto, ang hinurangos, ang hibubunot, ang hilibion, mga ka-K5, sa mga manugsagod baboy, lunita nining suyod, nagahimumugto sila sang puraot. Kay ang baboy subong, ang baklanay, tag-sien na lang ang live weight. Lang gabang niya. Sien ang live weight, makatungka. O kapan nito, ha? Wala na eh. Halin sa istorya, binaboy. Sa Iluhan taman ang istorya ni K5 Michelle Patiño. Ang attire kahapon, hindi mabangbang. Mga ka-K5, koordinasyon sa pagtap na sang RSSI kag ASF. Luyag nga pabakuron sang gobernador. Ara nakabugtaw na sila. Gob, pabakuron tanagob ha. Total galinagumba ng ASF at RSSI. Gob, pabakuron tana. Bantayan dugay-dugay, provincial capital nga balita ni K5 Michelle Patiño. Alas 2:30 subong hapon, kagabi, nagsalyada ang K5 News FM sa amon nga anniversary. Subong alas 2:30, bantayan ang balita ni K5 Red Salgado, mga K5. Magasugod na ang RYU Sports Fest. Ay, may sports fest kami. Mahampang kami volleyball, mahampang kami basketball. Sa badminton, mga K5, wala kalaban-laban ang aming kalaban ni K5 Dominic. 15 ka team, tikay tagduwa-duwa kundi kontrahanay. 15 divided by 2, dapat 14 lang, may sobra. Kaming isa ka 15, why kami kontrato? Qualified kami for semifinals, going for championship kami ni K5 Dominic. Walang kahirap-hirap. Bantayan karon dugay-dugay. K5, Eric Tenerife, K5 Bomba Marilo may balita. Preparasyon sa siyudad sang Cadiz sa ila pagahiwaton nga kapiestahan. K5 Carla may defensor lungga sa provincial or sa city hall. Nagabalita siya or magabalita siya karon bantayan ta. Ready na ang Senior Citizen Center sang siyudad sang Bacolod. While si K5 Arf Amoris Tugalon sang Kabankalan, may duha naman na dakpan ng mga serpo. Puser, langgabang niya. Why nagakawadan? Bantayan karon dugay-dugay. Philippine Standard Time, alas 11:13 ang aton oras dala sa inyo sang DTX 500, mga K5. Sa DTX 500, mintinado ang blood sugar kagang diabetes mo. Wala ka ng patumpik-tumpik pa. Serbi Maintenance, DTX 500.
0: K5 News FM Live Report.
1: Imbokada Buenamano, K5 Ariel Apas. Balita sa Escalante. Mayong aga, K5 Ariel. Anong balita?
2: Yes, Sir Eric. Mayong utso, Sir Eric. May arata dugang mensahe na hindi kalabot na puting trip. Ato na hinabi kagina si Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo, Sir Eric. Ari ang payag sila. Grabe, alarma.
1: Dali lang, kay Paparial.
2: Sir Eric.
1: Noy, relax, noy. Relax kaya ban. Sita kay maluto, tadugay-dugay. Huwag ko kaluto, budget meal. Dali lang yung gahon. Taka, anay kay ma-budget meal. Tari, relax bala. Ano ang balita? Anong balita?
2: Yes, Sir Eric, naalarma gid ang Escalante PNP. Okay. Sa ari naman tubong ang ging suspika, no? Ang amugid ang nag-message ang shooting threat ka, Sir Eric. Kagkaroon, gidisigahan naman. Kag ari man ang...
1: Maghambal ta, Ariel, nga shooting threat. But siyang ganun, may gapamahog na daw matakloba naman sila. Nga may paniroho naman silang estudyante sa inyo sa Escalante?
2: Oo, doon mo mga, Sir Eric.
1: Uy, kakululbaan. Uy, kakululbaan. Ano kuno natabo, Noy? Ano natabo?
2: Yes, Sir Eric. Samtang ang kiring black niya kaning si alias Jacob. Oh. Ang message kinik niya ni alias Dodge.
1: Oh.
2: Sir Eric. Ang nga may ara sa buhaton niya nga parehos blan natabo sa takloban, Sir Eric.
1: Oo.
2: Kung duwa kasi tingin mo na musil sa mga pipila ka mga schoolmate nila kag sa ilaman ng mga classmates. So, karon amo mo na ang plano nila kung dili subong matabo kung tanay sunod pa sa message ni Jacob kung hindi matabo subong Lunes, Martes o kon Miyerkules na si Rerek iya buhaton ng among krimen niya pagpamutil.
1: Kuna mo, ga plano siya nga either subong Martes or Miyerkules. Mga ka K5, eyes to the board, gintublag kita nagligad nga simana, apat ang patay sa Tacloban, pito ang Pilason, sang duha ka kabataan ang nang niro sa Tacloban. Mga kakaypay, pagkasunod nga adlaw, si Senador Bam Aquino, pabaloy naman si Senator or si Secretary Rimulya, June Vic, sang DILG, nga may ara naman, nga nagaplano sa Tacloban, nga maniro man mga estudyante. Ari naman kaina sa aga sa Escalante. Ari naman ginabalita ni K5 Ariel Apas, tanaw ka mo, anay, tanaw, eyes to the board, mga Marites, dali na ka mo. Kutso-kutso tadi anay, kahanginan, upod na ka mo, subong kaunto sa akon. Escalante National High School. Isa ka alias Jacob, ginabalita ni K5 Ariel Apas, nga may ara ko no, kunbo. May ara ko no nga istorya hanay sa iya nga upod, nga may birahon sila nga mga estudyante, either Lunes, Martes, or Miyerkules. Na ang pamangkot ko K5 Ariel, nabisto ay?
2: Nabisto, Sir Eric. Uy. Kaya ako dali, kaning yung cellphone nga gigamit sang bata, Sir Eric. Abaw daw kumunin sa cellphone. So, karon Sir Eric, nagtulog kaning ang bata, nga si alias Dodge, na ang nagchat niya si Jacob. Wala na close ang ilabla mga misis, Sir Eric. Si picturean siya tiya, sunok pa, sa nga mensahe nga nabato na ton kay Police Lieutenant Colonel.
1: Ah, tiya yung nagkuhan? Tiya yung nagpanugid?
2: Mm-mm.
1: Huy,
2: halo.
1: O, te.
2: Yung picturean niya, tapos amo to, na-alarma siya, kaya nabalaka man, gin-post niya man sa social media.
1: Kung amo ang tiya, gin-picturean niya, ang konbo, sang iyang hinablos, nga gaplano nga mamira sila, maniro sila sa mga... Naginambalgi dyan nga maniro, Ariel, sa Escalante?
2: Yes, Ariel.
1: Uy, Ariel, ginakulbaan ko, Ariel. Mga ka-K5, eyes to the board, ha? Eyes to the board. Ari, makita nyo subong... Yeah, toto Ariel, amo ning makita ko subong daw sa Facebook ni amo ning istoryahan nila.
2: Oo, yes, sir, Eric.
1: Ari lang. Toto, Adrian, ipose anay na to. Sige, Dri. Me, ha, ha, ha. Dasun mo yan, basa. Woo. Ari Ragoy, Ugma, or Tuesday. Dala ko. Number one, can't stop me. Si Jacob ni Gambal. Si nga, wow. Roblox part, Roblox. Nga, no part. Tirahon ko, gid. Agita sa gate. No one can stop me. Two kids takluban, shooting part two. Grabe. Doon ginilang takluban, kuhan, ng Ariel. Dasun pa bito nga conversation, basahon ta. Ayos to the board, mga K5, buligin nyo ko, anay. Kasun baron ta ni upon kay K5, Ariel. Dasun to, dasun. Dasun aming screen to. Grabe, no? Jacob, ako tomorrow, exempted ko part, will go for Stuman, Shuma, Yang, can't fight. Sila nga hindi ko kaaway, pro hubinta, hindi dama ano ni, cute little legs, cute ko na gamay, at il, guru bata na gamay ni siya. Hoy, Ariel, ginakulbaan ko. Kung amo may duwagi dyan ka bata, nagaplano, nga may matay kag maniro, estudyante, de sa Eskalante, oh. Ala takloban.
2: Oh. Oo. Yes, sir, Eric.
1: Iti ano na lang na, gintap na sa pulis na, inadakpan sa principal, ay?
2: Ari na, sir, Eric.
1: Ari na, ari na.
2: Istorya na, ari naman ang estudyante, mm-hmm. Yung ganing minor de edad. Pero wala man nag-re-regist ko ila ang among estudyante, sir, Eric, sa pihak galing nga publikong eskwilahan, kaskwila.
1: Sa pihak? So, sa pihak sila ng eskwilahan, mga niro, kabataan?
2: Di, sa pihak siya nag-eskwila, dili siya ang target ng mga musil, sir, Eric. Kaya sunog pa sa aton nga initial nga report, ang halin sa nga sa Eskalante PNP.
1: Oo.
2: Nga kining nga suspect, bali may aras na GC sa ilang nga game. So, black.
1: Liwat-liwat ka, utod-utod ka. May GC sila sa ano nga gaming ni?
2: Roblox.
1: Hoy, Roblox, Rubik. Rubik. Ariel, amuni ang ginakadlokan nila ng mga games, mga Roblox, mga kunano pa, mga...
2: Ariel.
1: Oo, amuni, great auto theft. Amuni, kun amugo, ang kabataan ng Roblox, wakululbaan, manising imuni nga kwa na Ariel, balita man. Di anong status, subong si Eskalante National High School, no? Ikagatanaw, subong kami no yun?
2: Sa subong nga Sir Eric, ang atong paningkamutan karon si principal for his of Tabilino kay ginabi pa man ng mga estudyante nga sangkot man sa kaning na incident in shooting threat, Sir Eric. Ang atong nalaton lang karon ay kung ano ang plano ni principal for his of Tabilino sa Dresa Eskalante National High School.
1: Ang balita ko kay 5 Ariel nga may option subong ginikanan. Pwede nila mapaiskwilang ilang estudyante sa Eskalante, yes, National High School. Pwede man nga papulion. Ano ang sitwasyon dira subong? Subong gid nga udto.
2: Subong nga udto, Sir Eric, kanang nga pipilan lang ka mga estudyante aton makit-an dire nga nagatambay, wala man tayo nakita nga may nagaklase dire nga mga magtutudlo. Kay bangod man pud sa institusyon, Sir Eric.
1: Bauti basi nagpalauli sila. May na-interview kada nga mga chief of police ta. May ara ta da kag mga kursyal na interview mo.
2: Ara sir Eric, si police lieutenant Florindo Pajardo, sir Eric.
1: Oh, bitoy pabati tabing police ang Eskalante, mga ka K5, eyes to the board ha. Ari na subong ang ala takloban nga school massacre, nagasulod ng mga style nila subong sa Eskalante. God forbid palayo lang, hindi lang tani maglaptan ini. Kagkabay pa mabantayan sang otoridad, pariyosang paghugot gid sa mga pulis subong sa Eskalante, ang aton nga mga kabataan. To ang chief of police sa Eskalante, pahambalabi to. Sir, mayungod to.
3: Naka-receive to, sir, noon, forwarded po nga message sa social media. That's why gina-validate na to. Kay, just for the recent incident dito sa Tacloban, Leyte. But kani nga incident, sir, is i-imbestigahan na to. Nga, ang salamat ta sir nga with the help of the school authorities we work hand in hand and as a proactive measures, no, even though wala

0: we will get to the bottom of this, sir. Kay as sa profile sa ni release sa minor, nagadula siya o proplax. So, premature siya, sir, in a sense nga girelady race ko ano nang nagka-cause lang siya initially o i-overreact ang ako ang mga parents. Normally, ako gani, sir, naapod ako kabataan diri. So, kinsa may dili worry.
1: Correct.
0: Worried kita tanan. Ang ato lang diri is atong sutaon gyud ang truthfulness no sa maong report. That's why ongoing pa ron ang pag-imbestiga sa ato ang minor one, sir, suspect.
2: Good.
0: As I've said, sir, okay. Salamat ha, willing ang parents sa katong minor nga ang ilahang gadget ang cellphone kay nay isa pod ka cellphone gamit ang sa inahan murag common nga cellphone ipagamit pod nila sa
1: iyang anak
0: sa iyang anak ang ingon pod sa iyang anak nga ang iyang account daw bago lang kuno na
1: hack
0: di wa pod sa ingon na hack murag something wala na daw niya gigamit na wala niya gigamit mo na iya hagi release ato but as of this time nihatag man o waiver ang parents na pwedeng i-exploit ng cellphone para may balang nga ito ang matinudaan nun sa ilang gisulti, sir. Naamang nini siya digital footprint, sir.
2: Okay.
0: Para matrace na ito. Eh, napamangoy missing links, sir, no? Ang katong niya hanggang playmate sa Roblox nga nag-exchange sila ang convo nga nakita, na-capture sa isa katiya. No? Mapanin nga itong i-find out ang identification nga motong nag-post siya kay na-capture to niya nga convo nga which worried siya. And we are thankful, sir, no? Kay nani ka-alerto po ng itong mga ginikanan. At same time, especially sa social media, nga ito lang, nga dili layon mo panic, sir, no? Dili mo panic. Atong i-find out, so we will work collaboratively sa tanan nga, especially git sa community, sir, kaya nani ko dayon mo overreact, ha? Kasi nung makakos may hinoob panic. At ang kapulisan sa City of Isklan, andang tagana mo mutabang, sir, no? Kaya lagi isip ginikanan po affected na tanan.
2: Okay. Sige. Klaro, klaro, K5, Ariel, nga under investigation, klaro nga may nagpost, klaro nga ara ang bata gina-investigar, pero gina-deny sang bata nga ang account kuno niya na clone, do ka imposible. But anyway, let the police investigate. Ariel, kabay pa nga ma-lecturean ang kabataan, Ariel, kag wala na inisang kasunod, Ariel. Salamat, Yed.
3: Yes, Pastor Eric, kagatangin natong dugang mga update kalabot ninyo shoot and treat sa may Escalante National High School, Sir Eric. Report nga nanukad sa sulat sa Escalante kagini nga report kinadulong sa DTX Permanent Extend Full Supply Mekon man DTX to pimay sa pagana nakadito sa pa. Kag kaupot ko naman sa patrol si K5 Rilan Recton Nieves para sa 11 Mbps ni sa K5 Ariel Atas para sa kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Salamat, salamat kid K5 Ariel Apas. Grabe nga balita. Ara na, nagaginuwa na ba? Oh, grabe. Kabay pa hindi na masundan mga ka-K5. Halin sa Escalante, hingagaon ta mga K5 sa Iluhanta, ang syudad sang Kabankalan. Bata naman, nahulog. Halin sa playground, kadugay na siya nga problema. Wala gid naton madepensahan. Wala gid masulbar. Nadumdumanta ng tanan. Ang alan nga udyakan, islanta naman, itikay, itikay. Islanta man nakanuto kabuganaan. Kay malitsyon kikita baboy. Kay ang plano ni Mayor sa Kabankalan, malitsyon kita pig. Sa chimpo nga ang mga pig ni kakalamatay kay may ASF kita. Langgabang. Di kabuganaan. Pero way ta madumduman mga ka-K5 nga ang atop sa nga aton merkado sa Kabankalan kay uhunta. Nadumduman ta na gani nga magpatindog kita sang isa ka Universidad or Kolehiyo CCK City College of Kabankalan pero hindi ta madumduman nga ibalik mga ka-K5 ang playground nga ginahampangan sang kabataan dira sa Kabankalan kay ginarado ta na ginpabayan ta ng football field kinhimo ta na lonang-lonang portion. So, ari na naman kita. Ara na, mga ka-K5. Yari subong sa aton linya, may isa ka bata, mga ka-K5, nga sang nagligad nga adlaw na aksidente.

0: dira sa plaza sang Kabankalan si Toto Zack Ribot, mga ka-K5. Ari ang iya amay upod ko subong nga aga pamangkuton ta siya. To mayong aga ibutang siya sa aton nga live to. Sir, mayong aga.
1: Sir, mayong aga kag sa kanya no kag sa istasyon sang T5. Salamat, sir.
0: Oo. Sir, mayong aga liwat no. Sino gani ngalan ta, sir?
1: Si Nico Ribot, sir.
0: Nico Ribot. Sir Nico, nakita ko ang imo nga post sa Facebook ang reklamo nga ang imo bata nagtumpilak dira sa playground sang Kabankalan. Pwede mo maistorya sa amon kung anong natabo?
1: Amon na isa raw, bali kagapon, naplano kami nga magagawang pang bata ko. Pero may man siya dagampang sa boundary sang Kabankalan. Tapos, kami kagapon sa makaon namon tapos nagdiretso kami dira kay gusto gyud siya magampang. Kaya mo to sir, pagana na siya nagsaka siya sina sa babaw ang pinakataas kinadira gina pangansang kabataan. Bali ato siya did apong po lang tanay tapos makaon sang iyaw-ihaw tapos mainom sang bete pagsandig niya sir. Amo to nga nagtupi gid ang iya ginasandigan diretso siya dagdag sa dalom. Amo to nga naglagapok gid nga iya gid ulo sir ang ina problema ko hasta subong gani sir pabalik ko sa Kabankalan kay gapalano pa siya.
0: Uy,
1: kay kagapon.
0: Uy,
1: oo, gapalano pa siya sir.
0: Ingo aman.
1: Inakulbaan niya ako, iway pa daan kwarta para gastos sa ospital blaw.
0: Oo, oh, aha, iba kaluoy gid. Inang tolyo ko bi play sang video, side by side sila sa kay Sir Ribot. Ang video blada nga gipadala ni Rubik nga itsura sang playground sa Kabankalan. Mga ka-K5 ka delikado, playground sang syudad sang Kabankalan nga ginapranuhan ang himuon ikik-ik na klase lugar lang gabang niyang ila playground to pagsandig sa bata na hulog tiediin kit sir ni ang naigo sa ulo sa lawas siya ulog ed
1: sir tapos ang niya bibig diriyo pulpo kay abe ko pala sa sulod pagit kaso ang niya bibig may pilas pagit siya diri sa ano mo to nagsugpaya dugo ka hapon tingin ko baan dito kay nalipo tapos
0: kagkapon
1: ng bata,
0: kuya. Ay na, ano man ang sitwasyon man. Di ano, din mo gindala din bata, mo gindalagan mo sa ospital?
1: Oo, oh, gindala ako. Gindi kagapon, sir, sa malapit lang sa Gumersindo Hospital.
0: Ah, kay drala sa Tabok, arat ng Gumersindo.
1: Tapos gitagaan kami, kagpanilagan ko lang kung anong kaimtangan sa bata. Di kagapon, sir, ginatoyo to siya, tapos gasuka. Sa niya pa yung kubulong. Tapos ang sininaman niya agaw, eh wala gid schedule nga CT scan kagapon ni Domingo mo.
0: Oo, te.
1: Papa schedule kami mo sina.
0: Puna ano man ang katabo sa aton sa Kabankalan man. Tiway gid sang may nagabantay da kay plaza inaway gid sang may nagabantay nga nagbulig sa inyo nga. To hindi ka mo magsaka da kay gupakon na tong aton slide way gid sang karatulan nga slide is gupakon way gid.
1: Wala sir kay ang katao daan, inadad ang playground niya, ginasakaan niya, pero may na siya da. Aglayatanig siya sinadaan ang time, pero wala pa nagkakiyo. Kung nga natin nga alagi kami, moto pagtandig niya, makaon lang sa mayo gani, kaya wala pa nagkalatusok sa mga barbecue stick pala yan, no? Bakbak.
0: Bow, grabe, kakalam, mukha delikado. Ara ka man, sir, pagkatabo, ara ka, gid, nakita mo, pagtumpilak yung bata mo.
1: Oo, sir, katalikod kami, tapos may awit pa kong lapsag pala nga gamay ang mangkod pa sa manakisubang sa nga kumata ko.
0: Adong, guagli doon nag-family day ka mo, lagaw-lagaw ka mo sa plaza, da?
1: Oo, tapos mabanding na lang kami tani, nga mo to, di, mo na-expect nga mo tong matabo kagapon. Damo man nagampang kagapon yung mga kabataan, pero wala gin sa dito, may nagsaka nga bakit siya.
0: Oo. Ari, subong ginapakita kong playground ninyo sa Kabankalan na, sir. Diin ka mo dapit din nga playground na hulog man nang dumay taas-taas ni, diri ka mo nahulog?
1: Oo, sa sir nga area, sa kilid. Amo na sa damote, ang pagpapagi dyan, ang siminto, ginang tupuan sa bata ko, nabuktot dyan ang bulong na una, magano, kitiya ulo. Tapos pala, doon ay bukol ko na mo, diri ang isaw, tapos diri.
0: Abi mo sir, sa tuntukol, prangka lang ang istorya, no? Kung duro lang ko kwarta, tagaantan lang kasubong para masitis ka ng bata mo, ay galing ko kwarta, kay timpliado mo lang itablang ultimo, no? Sa radyo. Pero tanahon ta kung ano mahimo tas na, ano tanahon ta, kung kay ang bata mo na sir, dapat ipa CT scan na sir dayon eh. CT scan ginaiya.
1: Oo sir, amo to ganag eh, pakato na mo dari o ay pakulat ko pa, kaya rin ako sa trabaho dahan sa bungo ay kailangan mo ginasar kalitan kay siyempre delikado bata na hindi.
0: Kag ulo, ulo ang pilas siya sir, o ulo?
1: Ulo gin sir, sa dari sa likod balaw, dako pag ang tiyo bukol, kung tandogon ko, hindi siya magtandog, tapos sa bungo nga pala no, kag ito sa.
0: Sir, kung pwede, madala mo siya abi sa district hospital, kag dito dalon, kag ipasitis ka na, o nanong may mutas na, huwag ko abi kwarta sa plasang prangka lang istorya eh. Oo. Ipasitiskan ta ng bata mo, itanahon, idala lang anay sa hospital, bis district.
1: Oh, sige sir, mag-abot sa karon siya, ano, yan, no? Pero hinga... may referral naman kami to sir, para kung just in case pala.
0: Ingagawon mo, ingagawon mo, gid. Ingagawon mo, gid, anay sir. Kay, kung ano, just ko, ma-contact lang da si mo nga, kung da nga mga secret agent, plus palibot mo na mga secret agent ko, contact lang kada sila, kay kung anong mahimo, takay, sa prangka lang istorya, kung duro ko kwarta, tagaan ta kasubong city scan, huwag manggalingkop, gano'y ita kayo, blaw?
1: Sige, sir. Salamat, gina.
0: Ang mabulig sa K5 subong sa imo is ginapakita tanga na tabo sa bata mo, kagkabay pa, sir, no? Nga wala nasang maiban pang kabataan, nga maaksidente, kagka, amo lang ginapangamuyo ko, sir, eh.
1: Sir, kagamaman na nang gusto ko magpa-interview, bala, kag gusto ko lang kita man sa mga ginikanan, bala, nga pareya sa amon, may kabataan, permida ka dalang kabataan sa playground. Pantayan ginila bata, di kayo di man ato na gusto na mangyari nga may amon na damo. Natabok gete, eh, siyempre, sabong ka problema, ganyan sa siyempre, bilang amay, makita mo, bata mo, bala nga, amon na tabo.
0: Ahay. Sige lang, kakabalo ko gabat siya ka eh. Kaya nga ako naman ang tanong eh, kung dugubak ko, naging landa nga ito na sa plaza, butangan ka rato labla, or sa aton nga plaza, supervisor, tangan lang, inspeksyon nila ng toy, ang slide area or the playground, kagbutangan nga lang, hindi ka mo magsaka, di kay guba, di ko ditapos ng istorya, galing kita wala,
1: di ba lang? Pwede siguro na check sir kahapon mo, di sa amon na to, kung nabagay nga matapos ito.
0: Gani, sige. Sige, Mr. Ribot, salamat, gid, no? Kagkabay pa nga, kay Ari subong reporter namon si Rubik sa linya, istoryahan namon ni si Kahanginan, pamati ka lang da, kay anytime ko ano matawag ko liwat si mo, arama na nga kung secret agent sa tupad mo, may secret agent ko na sa tupad mo.
1: Sir, sige sir.
0: Salamat, gid.
1: Thank you, sir.
0: Salamat, Mr. Ribot. Mga ka-K5, konpirmado, isa ka bata nagtumpilak, nahulog sa ibabaw sang slide, sa ibabaw sang playground sa siyudad sang Kabankalan. Yari sa aton linya, K5 Rubik Mungkal, noy, anong tabo sa aton plaza? Noy, kakatumpilak ang kabataan, kakahulog?
2: Sa K5, Eric, no, maayong ugto. Ari itadiri subong sa may area sa playground, no, which is nakita na to diri live, may live kita diri kay Frederic.
0: Dali lang, back ka. Yes. Tuloy ko capture sang live ni Rubik kay may live siya kuno, may live si Rubik sa FB. Kwaon ta agod nga inspeksyon ni Rubik, may mabatasan ni si Rubik nga inspeksyon ka id niya kayo si Rubik nga reporter mo. Bek, sa kaon mo kito Bek sa babaw dito sa nahulog, no? Kay kwaon ka namon sa live, no?
2: Sa K5 Eric, ara, inapakita na doon sa aton na live.
0: Oo.
2: Ining bata, bala, o ang ginikanan, nga nagpadabot yung iyan niya pagpangabay. Green ni bala ka K5 Eric, hindi rin ang bata niya kuno kahapon, siyang hapon, nagsandipipit ka naon, alas 4, siyang hapon, nagpadulong, diri sila. Kaga...
0: Uy, amun eh.
2: Pandipipi, masami, suno sa iya, sa aton sa gin, ano, sa aton sa gin, pamangkot, kaina, suno sa iya, kaya Frederic every Sunday, no, nagbanding-banding siya sila ng pamilya.
0: Oo.
2: So, iya nga bata, sige kay Frederic, actually, nag-slide or nag-hampang, maligri sa playground, pag-abot diri, wala man sa magkalaog, sa kay Frederic, yung bata, yan nag-sunday, sining green, ni bala kay Frederic, makita mo sa aton na live.
0: Ari, din daw may buho ni nga daw green ni ho?
2: Yes, kasi Frederic, diri niya siya nagsakit.
0: Oh, te?
2: Sa makabulalong, nga wala gali mas pro ni ho, pagsandig niya, gulpi, di siya kay Frederic, nadagdag, oo, nadagdag sa o, diri una ginang ulo.
0: Ay, mga ka-K5 tanawan nyo, Ari Subong, ang bata nagsandig di sa dogrin eh, nga wala mas crew, burubik at taas, rubik, bago ko. So, nahulog ang bata, na, noy?
2: Taas, isang, taas, isang, ang palang, ang panganan sa bata.
0: Oo.
2: At hindi nagsandig, masandig naman na di sa tanay, kuno kasi kay Eric,
0: oo.
2: Sandig di siya, pagsandig niya,
0: oo.
2: Wala niya matangkong, wala matangkong, niya, nag-amunan din, nag-swing, galini, wala mas crew, pag sandig niya, nag-sandig siya yun, kasi kay Eric sa dalong.
0: Tita, so, ni ginbutangan na da nga, ginbutangan na da nga, swinging, ding-ding. Careful. May amutani na kay pangbata, ano yung atoy mo? Why na madumduman? Why madumduman? Why na madumduman, butangan nga lang? Dari pa isla na na, parang daw, pag isla na, yun lang ang uso, subos bangkalan. Isla na, na da?
2: So actually, kung makita na ito, ang gininspeksyon na di siyang mga nangiligat na mga binulan,
0: proud
2: na kung anong development, hindi ka kiveveri. Kundi ang mutong panawagan sa ginikanan ng ila tuyo, hindi ka kiveveri, na nagpadapo sila sa ilang ilang suggestions sa aton. At good ba pangabay, no? Kasi mabisuhan ang mga ginikanan na nagalagaw, hindi upo nila kabataan, na batayan, kasi ining, ining area, hindi pwede masandigan. Bangot nga nag-swing ini or nag-sisisisyo kay wala ma, I don't know kung na, mas kroni siya or kung ano nga sistema, kasi ka kay Eric. Kasi accidentally, di rin nagsandig ang bata, nga 7 years old, magsandig siyang bata, tira, wala gisa makamulalo, nga wala, gali na na-screw, nagdagdag, di rin kay Eric, muna nga nagpanawagan sila kasi suno sa iya kaina, gado man ang sitwasyon, nagpangayo ganito sa masetista na nga bata, muna ang sistema.
0: Naluoy ko to, Bik, sa tatay. Naluoy ko, Bik, sa tatay kay Inabek. Kay why siya inagpasitis kan sa bata? Kung kabalo ko ara ka sa linya, tani ang balunta ka kain na, tani nga ikaw lang anay hatag. Huwag ikaw abi kwarta, subungbik nga inagbulig mo. Ahay. Maluoy kita, Rubik, no? Ti, no, di, ano na lang nakaroon, Bik, man? Siminto para na itong itupan. Alam mo, ginayabik ang dalaw. I-focus, Bik, kamera mo sa itupan?
2: Diri siya na hulog.
0: Mga kakipay, bara, gidho. Bonano, manadaya. Huwag ka muna, Bik, plus sa supervisor, how?
2: I don't know kung kasi wala abi ni hindi ko magpakabaloo ibaloo na ito ni Katipa Mary kung ano ang sistema sining playground na ito kasi kung makita ni mo ang kung may plano nga i-develop ini or ipasahumun pag Katipa Mary pero so far ibaloo na ito ni Nano kung ano ang mangyay
0: ay Diyos ko Rubik balik kamera Rubik may nakita ko. Roma po, sanay dito sa dalom, saan daw, ba nga ganga, Rubik ko, mga ka-K5, tanawan nyo, playground sa kabataan, Rubik, ang salsalon, mga ka-K5, ang ila salsalon, kwa na tuktukon ba, Rubik, kung makaptan sa kabataan, kag mapilas na, titanos naman ang magyan sa plaza sa kabangkalan, amo na kita na, daya kapur? Ano na, Big Man?
2: So, actually, damo. Diri ka kay Kamerike, tita, iningin nga,
0: hindi
2: na, damo sa mga kabataan nga nagatambay diri, mga kabataan nga nagahinampang diri, sa sining area iban, diri nagapalanyagan, diri kalala, o nga kay Kamerike, kasi nagatambay tambay, kay, diri ka na, mumabugnaw din na diri nga lugar, manamit diri kung ka isa tambayan, so mula na galing, no? O pariyo, sinasaya, o ba totoo, hindi na pag-iyan natin mapaksi ka ron.
0: Sawaya na ito'y. Sawaya to'y. Masi ma-plus report naman sa karon. Kabalo siya ka na ang ara ka to. Okay. O ko delikado, mas na Rubik man. Sige lang, mga bata. Amo gina. Ikaw, mga kabataan, ikaw gani, may mga talent nga, mos na. Bek. Bik na luoy ko, Bik, ah.
2: So, si Pepe ang panawagan ng sangginikanan, at least mapabalo, man pala, at ihalungan ang ila kabataan, hindi magsalig, no? Kasi, kabataan, hindi mo man iyaman, kung hindi mo bide pa sa wayon niya, Toto, ya? So, muna, nga, tindiri, nagapanawagan ang ginikanan nga tinahulog itong madanda kay Frederick masakit nung sa pagginikanan ng banding malantani sila sa kabataan niya kahapon
0: petition
2: Sunday sa pagbanding at itong natabo nahulog niya nga bata o bangod wala sa makatalupangot na wala gali maskro tarawang hindi na diyon duyan pa isang bata niyo na tanawa pala niya abilidad sa mga kabataan
0: tikita mo gilang so, nahulog tapos noy so, ang aton nga plaza na kundi playground na supposed to be hampangan sa mga bata may mga tubig di yan nga nagatinir yan tigala putyak basi madanlog ang kabataan sa dato tanikin mo tanga na da kuhan karatula gipasulatan tani na hindi ka moderate kay madanlog total mayo man magbutang-butang mga ngalan ng tagakabangkalan subong. Pasulat ti abe.
2: Ti amo na nabuto na ton ang concern nga opisina sinigkitan ko ano ang pangin plano sining playground naton kay tikon naton maduguman sang nagiligya tong mga binulan login katuan at diri no sang aton nga opisyales kagin check ni nila kay Eric so ibaluod naman kung anong development kini bahin sa ilang pagtatso or pagbisita diri or basi i-develop ini or islan ining mga nagkalaguba ng mga halampangan sa mga kabataan dito sa taon mo mga kabataan din na bigi actually ambo naman ning pagpalipas oras sa mga kabataan diri no? Pagpalipas oras sa mga kabataan
0: din ang gusto daro, sang magamay to sang kagapon bek nga mabanding ang natabo sa bata nila bandage Tapos, Becky, focus na lang kamera mo sa slide, Biko. Daw iyas ang kapwistuhan eh. Sa piyak, Noy. Pag slide mo, may tubig sa dalom. To sa likod mo, Noy. Tanawan nyo. Mga kakipipe, tanawan nyo lang state of the art na plaza namin sa Kabangkalan. No? Liso ato, Noy, sa state of the art, Noy. Sige pa, liso pa. Na, diragid, Bec, diragid, Bec. Oh, palapit nyo tayo. Pag slide mo, daw kwan, daw chasing slides ang kampustuhan na ilan resort nga may pool tank. Inipag slides ang bata. Ito pag lumpiga, ito basa pantalon niya. Huwag ginadagin butangan nga hindi na magkalabasa kabataan. Na ano mo na, may mga lumot-lumot pa na ebi ko. Huwag na madala sa bulang kristal, ha?
2: Again?
0: Huwag na madala sa bulang kristal sa City Hall? Si madala na sa bulang kristal.
2: So ati tanawon ta kay Fred Eric no kung ano ang sistema tin eh. No? O nag-enjoy ang mga actually nag-enjoy ang mga kabataan diri eh. Makita mo na nag-inampang sila.
0: Dugay-dugay na kami mag-slide naman na dapat palayo lang.
2: Na, oo. So far, River Berit, si Tia Moto, siliwat no, panawagan, ang punto, ang purpose ko nato sa ginikanan, kailangan na pa-interview sa aton is magpanawagan, no? Kasi hindi lamang niya aga, apo, na may mga tao. Kasi pati may mga tao na dito kay Red Eric na nag-alalampang, upo nila. Ang tuloy mga nagampang, yun ang mga gagmay pa, Muslim, mga gagmay din ng mga kabataan. So, tikon ikaw ang ginikanan, nag-salig-salig ka man, kasi hindi mo mabantayan basi posible. So muna lang kay Fred Eric, no, panawagan.
0: Noy, Noy, Ari, Noy, Bec, Bec, Bec. Bec, may may komentaryo si Silver Suan. Silver Suan, ngalan niya, grabe ngalan niya, no. Silver Suan. Tani, ipaidalom ina sa under maintenance ang playground sa public plaza sa Kabangkalan. Hindi na paghulaton nga may mamahulog pa nga iban nga kabataan. Mayor Benji Miranda, bulig para sa tanan. Ginapanawagan niya si Mayor Benji Miranda nga butangan na karatula. Kay total na miyan sila magbutang karatula. Under construction, do not play because we will change the name. And we will change the name. We will renovate the plaza. Kung dito ka nami, tanibik, no? Do wala gid bik how? Do I how?
2: So, ato, no? Kung ano ang mangin reaksyon sa aton nga lokal na panguluhan diri regarding kining aton nga playground tungod ni isa na no kabata ang nahulog diri kahapon kay February kati need nga medication bangod nga ti kinanglan gid sa tong isetiskan ang ulo sa to kay tinaglagapok gid sa
0: paano siya big makalibre si ti scan big big paano makalibre si ti scan basi may idea ka
2: hindi lang ko sa ano kasi Fred Eric ko na paano maka-avail ang aton ng mga pumuluyo sa sinang libre nga ginanamin nimo pero ti basi no basi na ton nabigir no or ang aton ng lokal na panguluan may ara man nga ano hindi lang ko sure
0: oo no hindi naruwa bala sige tuturo Bec so Bec kabay pa nga ma-reglar na Bec no and seriously kay Feb Rubik we just hope and pray gid nga pangamuyo gid kita nga wala na tani isang may maaksidente pang bata dira sa aton playground sa siyudad sang Kabangkalan Bec.
2: so far mo nakakipay Eric sa piyak na bahin. No?
0: Ano to yabik ng ligad na may nagtinapungulay da sa CR? Kapag ihing tao, tinapungul ng tabos to man?
2: Actually, kasi kay Eric, wala ko siya yan nagapangi sa silid ng CR.
0: Ah, so, okay.
2: Ang, ano, ang atong isa ka minor de edad. Actually, suno sa information nga, nga nakuha dito is nagadalaga na itong madaan kay Pi ang apat nga nagsakuti sa iya or nagtapungol sa iya, galaga sa tumadaan sa iya. So accidentally, dito siya nagrikta sa CR kay K5 Eric. At dito na lang siya punta ni Palamanago. Habang pagsulod niya kay K5 Eric sa CR sa mga babae, nakurdon to siya. No? Nakurdon to siya sa duha. No? Nakurdon siya sa duha. Kaya ginsakuti. Pero ito may bantay. According to me, may bantay na tina sa CR. Kaya pag-abot dito, bisang nagabantay sa CR, may mabulig sa iya nga duha. Gali, ang duha nga nagabot, nagdugan pag ito yung galiya sa ang saputi sa itong minor de edad. So, pero, may kita nga pull. Yes, okay, Frederick.
0: Nga, ang gitbuligan pag ito nila, tari buligan, ito na yung hindi masaputihan.
2: Oh, pero ang kiniti mga bukod kuno ang ano, mga bukod kuno itong mga kabataan o itong mga pamatanon, nilibiyas ang nagabantay, kit kiniari, kita diri pala pulis, kati Frederick, na nakastandby, kinibilis ang atong na nga kisiyap na office so karon din tawagan pulis pagkabalo sang ano pagkabalo sang atong apat na tawagan sila sang pulis oh sa sibiyan na tuto na nagkalada sa mga ito nga tawagan sila sang pulis pagkatawag sa pagkabalo nila nang dinalagan ini ka kay Frederick pag dinalagan nila ginlagas ini sila sang pulis pagkato dito sa likod sang simbahan o dito na sa tubang sa eskulahan api sa dito ini sila ka kay Frederick na dakpan apang ini nila gintapungol nga bata or isang itong minor de edad sa pauli. Ginabalan man siya gani isang nagabantay sa siya hindi lang siya anay magpuli o ginpamangkot kung ano ginbanbala ang sala sa tunga agin pulihan gin siya. Susuno siya yung Frederick niya wala man sa gani kurusang sala sa agin pulihan siya. Pero based information nga ito niya nabato nga kay Frederick dubali may mga ano na may mga guna na bala or tema-tema atong mga ano atong grupo no pwede bali base information nga atong nabato so bali may grupo matong kinang gipulian for sini pamangkot kay dito sang pulis na kun siya man gitu bala ang na member or bilong sa nasabit na grupo nga nagpulin man sa una sa ila so ti ila man ato gid panginwala pero ti suno sa pulis kay Frederick in turnover na nila sa karon sa CSWD ang atong kaso sang mga minor de edad kasi aton man mismo gin padulungan sang Friday na kaistorya kita kay Ma'am Cyril Ramos ang CSWD head nato sa siyudad sa Gabangkalan kung ano ang assessment nila so may schedule kita for interview tomorrow kay Fred Eric
0: okay.
2: And then gin padulungan man aton ang pulis so sa pulis
0: sige,
2: ang
0: sige.
2: Ilang ginahibo kay Fred Eric is magatag lang sang ano magatag sang response kag magbulit pero ang assessment ni magapaidalong giapon sa CSWD so suno naman sa lokal na panguluan sa siyudad sa Gabangkalan para malikawan ining incident dira kay Fred Eric tinutuyo sini nga may-ari din na makita mo din natin nga bago nga CR sa plaza.
0: Oo, oo, oo.
2: Sa Babaw, sinara kay Fred Eric, dubali tuyo siyang alkalde nga pagabutangan dira siyang polis. Nagawin mo, ang dala police outpost kaga
0: tino
2: para
0: nami man.
2: Mang-invisible.
0: Nami man, nami man. Nami man, nami man.
2: O, para mang-invisible, kaya tito nira ka sa Babaw, kaya Fred Eric, walos ka na nga sa plaza, makita, hindi pala. Kasi isa sa mga tinutuyo nga look ang mga individual na maghibo sa damo kung may ara kita diri sang pulis na naka-standby diri sa aton nga City Public Plaza kay Kevin Eric.
0: Yan din ka makadto tos nga mangihi ko yan din ka mangihi din yan tos pulis blow. Tos mangihi to la. Pero nami pabor ko na bek. Pabor ko na yan bek butangan ta da pulis sa babaw sa aton CR kay at least no double purpose bek at top nam lang kulang mo sa kadyuta ka dingding bek no.
2: Nagkikisapan, mando na sa Babaw kasi Fred Eric.
0: Oo,
2: and then, aton man nga gin, ano, aton man gin istorya, si Police Transfer Nela, Gary Alan Rizuma, regarding kung ano mang reaction sini, nga tatuyo ni Mayor, nga magabutang si Tabi sa Police Disability sa Babaw sa CR, sa Gawang Saya, kasi Fred Eric, okay man, no, nga may ara, sina nga kasi Fred Eric, ang madugang si Tabi Dira, kagati wala man din naghahalin ang aton na pulis para makita sa pulis ng kisiya sa aton sa Frederick na nakasanbay managra 24/7.
0: Okay. Sige, Bek. Thank you. Bek, thank you, Kid Bek. Very good, very good. Thank you.
2: So far, Kid Bek, Eric, amo natin madulong nga update. Gikan din sa sur na bahay sa Negros. Hindi naman si Kid Bek Robic Mungkal para sa kapyon na balita. Sabi sa publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
0: siling ni Michael Bailon, wala gid siyang manog maintenance da nga permi na nga mga prime facility na dapat may gaminti na da para matanaw mga screw. Pag dapat may karatula eh. Hambal naman ni Bert Douglas oh. Nga sa Victoria siya, may hapin ang playground in case niya maksidente, hindi ka matamaan. Oh, kabangkalan, Victoria siya may hapin, ang aton diya wala. Si Papa Tons naman ang bali Papa Tons oh. Nga sa nagligad ang bata ko, siya Roy ko ganigin pahampang na yakay do kalaw, ay gitsang itsura ka delikado. Nga kaya ganit lang mabutangan balas ang football field, hindi pa mabutangan balas ang playground. Ano na, ano ini ko man kalan? Kauluya sa aton, huwag pa madala sa bulang kristal. Base ang ni mga problema sa playground, madala sa another pangutang. Mangutang ka para pakayot ang playground na. Masabad si inyo ah. Mga ka-K5, hindi pagkalimtan, Lunes na Lunes subong. Libre ang aton konsultasyon. Free si Doc, charge kay Doc. Sa aton nga Clinica de Alternativo Clinic, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Libre ang aton konsultasyon. Para nga makakuha kang makabakal kamuho sa mga dekalidad, orihinal nga mga produkto ni Doc Ramil Oy, hilabi na gid ang ginahulat sang tanan, DTX Coffee Mix, ang pampansang kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Philippine Standard Time, alas 11:53 sa aga. Standby sa Mighty C Newscast.
3: 11 MBPS. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasimana, kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
5: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
6: Ang nami sa DTX kag Mighty C or Pure C is ang potential si ding pag-prevent sang alopecia or hair loss. Ang oxidative stress ang nag-apekto hindi lamang sa aton panit kundi pati na sa scalp, Sir Kevin. So no, sa mga pagtuon samtang nagatigulang o nagataas ang edad, nagataas man ang production sang free radicals. Ini ang nag-oxidize sa mga cells sang buhok nga ginatawag mitotic active basal cells. Subong man sa hair matrix nga ginabugusan sang layers sa mga basal cells. Once ini nga mga cells ang na-damage sang oxidative stress, especially in aging, ini ang nagaresulta sa pagkakalbo. So para malikawan ang pag-upaw sang buhok, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw.
7: Ang aesthetic benefit nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C ang isa sa pila ka mga notable effects or GP kung adlaw-adlaw ka nga nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Bisan pa sir GP ang eye bags ha, kaya nga dulaon ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang oxidative stress ang napamatud-an sa mga studies nga may kahilabtanan sa pathogen sa mga problema sa panit bangod sa ang capability sang reactive oxygen species sa pag-alter sang gene and protein function. Pag disregulate sang intracellular kag extracellular homeostasis gani naghagard ang tsura kag nagadako ang eye bags kun makapulaw. Bangod ang kakulang sa pagtulog ang nagapadamo sang free radicals kag nagapahina sang imo nga endogenous antioxidant gani ini ang resulta sa imbalance ang oxidants versus antioxidants. More free radicals and ROS means more damage nga matabo sa imong skin cells. Pero kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, ganami ang supat, gadula ang imong mga eye bags.
6: Oo, ang oxidative stress, Dr. Ramil, ang nagakos ang cellular damage kag ang mga pollutants, toxins, kag viral infections sa alagyan sang hangin. O kung airways na to na, ilong. Ang nagapalala sa oxidative stress. So no, sa mga pagtuon, ang viral infection ang nag-disrupt sang antioxidant mechanism, gani mas nagata as ang oxidative stress sa mga viral infection. The more nga after hilanat, the more kagid dapat mag-antioxidant. Mag-DTX massive dose. Rason nga nag-worse ang inflammation sa lungs bangod sa oxidative stress kung may hilanat ka. Dako ang mabulig sang DTX mabunig kung may tisir pure C. Agod mahagan-hagan ang epekto sang viral infections, pollutants, ka mga toxin sa lawas.
3: My family history.
8: diri bala kamo usong diabetes?
3: Mag DDX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
3: Mag DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
8: ganaga panubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500 garantisado
8: epektibo.
3: Aramis wow. DDX 500.
9: Sir Kevin, so dira nyo makita nga ang klaro nga relasyon sang oxidative stress markers kaga kung gaano ka grabe ang viral diseases no kaangay sang hepatitis C kag respiratory diseases nga ginatugas ang mga viruses especially nga aton nga coronavirus. So may mga ebidensya nga nagapamatuod nga ang tuman nga paghimo sang reactive oxygen species kag kakulangan sa antioxidants sa aton lawas ang may kaangtanan sa pagtugas or ang pagkalala sang aton nga respiratory infection no nga ginatugas ang coronavirus. So, sakto na ni nga rason para kita dapat mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sir, Dr. Ramil?
7: Correct na, Sir Kevin. In fact, may mga studies pa nga naghambal nga ang mataas nga free radical levels kag kakulang sa antioxidant supplementation ang isa sa mga ginatunaan sang severe lung injury sa mga infected patient. Mostly, mga tigulang gid ang apektado, may mga balatian. So, dapat DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agod mangin mabakod ang immune system kag taas ang antioxidant defense sa mga selula sa tion sang viral infection. Meaning, mabakod bala selula mo kaya naka-DTX 500 kag Mighty C ka?
6: Alright, sige. So, muna ang mga benepisyo nga makuha ni mo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw. Hindi kayo kung saan mo lang madumduman ha. For best result, best effect, dapat adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
8: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
3: garantisado.
8: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
12: Tagtag ng pimples. CTX Beauty. Magaspang na balat? DTX Beauty Soap. Gustong kumuti? DTX Beauty Soap. Maraming kati-kati? DTX Beauty Soap.

0: Papaya Fruit Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
3: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Dalawang kandidata ng Cagayan Valley ng ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex natapos na. NOCCI suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito, dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy na pinaghahanap. Samantala, lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnongon, Antique. Lalaki may problema sa pag-iisip, binaril patay. Police inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. At di umano'y iligan na pagpasok ng e-way sa Subic, Mariing, Kinontina.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
6: Namayagpag ang husay at ganda ng mga dilag mula lambak ng Cagayan sa katatapos ng Miss Philippines Earth 2026. Matapos masungkit ng dalawang kandidatang mula sa rehiyon, ang dalawa sa 5 pangunahing korona ng patimpala. Tinanghal ng Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan, habang kinoronahan namang Miss Philippines Earth 2026 si Prima Joy Alamban ng Tumawini, Isabela. Samantala, nasungkit din ang ibang elemental crowns ni Miss Yocon Zamboanga del Norte, ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2026, ni Miss Agoola Union ang Miss Philippines Fire 2026, at ni Miss Mandaluyong City ang corona bilang Miss Philippines Water 2026. Sa kanilang tagumpay, muling ipinamalas ng dalawang kinatawan ng Cagayan Valley ang talino at matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan na naghatid sa kanila ng dalawang major titles sa pambansang kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Samantala, pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex natapos na. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Natapos na ang pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex na nasa Iloilo City. Napagalamang muling binuksan at pinapagamit sa publiko ang track oval mula ngayong araw, Hunyo 29. Ayon sa Iloilo Provincial Government, nag-expire na ang rubberized ng track oval dati na ipinaos sa social media ng isang concerned citizen. ayusin at nakatakda sana itong ayusin noong 2025, ngunit nagka-problema sa proseso ng bidding. Samantala, base sa data, pirunduhan ang pag-repair ng truck oval ng mahigit 1 million pesos na sinimula noong Mayo 24 at natapos noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: At dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy pang pinaghahanap. Balita hatid sa atin, Teka K5 Carol Medino.
9: Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad at kanilang pamilya ang mag-amang negosyante na dinukot umano sa Barangay Santa Cruz sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyong nakuha ng K5 News FM mula sa Mayorga PNP, ang mga biktima ay kinilalang sina James Bohol at Carlo James Bohol, mag-ama at kapwa mga negosyante. Kinumpirma din ng PNP na si James Bohol ay three-term councilor at dating vice mayor ng Abuyog, Leyte. Samantala, wala pa namang pagkakakilanlan ang tatlong sospek sa insidente. Ayon sa impormasyon, dinukot umano ng mga sospek ang mga biktima at isinakaya sa isang Mitsubishi Mirage at sa hindi pa kumpirmadong reporta, inabando na umano ang nasabing sasakyan sa Basay, Samara. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente at patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga sospek at ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnungon, Antique. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ng K5, Jojet Morillo.
10: Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang bayaw dakong alas 9.25 ng gabi, Hunyo 27, sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon. Kinilalang biktima na si alias Ronel, 40 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si alias Ronelo, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Joselito Yana, Acting Chief of Police ng Patnungon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinagalitan ng asawa ng sospek ang anak ng biktima na nag-aalaga ng baka dahil kinain ito ang kanyang tanim na sigarilyas. Sa inisyal na investigasyon, ikatlong beses na itong nangyari kung saan hinayaan ng sospek ang una at ikalawang beses, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay doon na pinagalitan ng nasabing bata. Ayon kay Police Major Yana, tinawagan ng sospek ang kanyang kapatid na asawa ng biktima upang pag-usapan ang tungkol sa nasabing pangyayari. Subalit lumabas ng bahay ang biktima dalang kutsilyo at nagtungo sa bahay ng sospek kung saan sila nagtalo. Nagad namang kumuha ng itak ang sospek at tinaga ang biktima. Nalaman na parehong nakainom ang dalawang imbulbado sa insidente. Sa ngayon ay nananatili sa ospital ang biktima, samantala himas rehas naman ang sospek. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Samantala, NOCCI suportadong pagbubukas sa world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
11: Ipinihayag ni Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung NOCCI President Eduardo ang kanyang malaking kagalakan sa pagbubukas ng Play for Active Courts bilang tanda ng malakas na tiwala ng mga lokal na negosyante sa ekonomiya ng lalawigan. Ayon pa kay Do, ang pagtatayo ng world-class facility sa Cebulan ay nagpapatunay na handa ang Negros Oriental na mag-host ng mga pangunahing international sports event. Bilang suporta sa pag-unlad na ito, itinulak din ni Do ang hakbangin na ideklara ang buong lalawigan bilang pickleball capital of the Philippines batay sa bilang ng mga pasilidad nito. Nakikita ng Chamber of Commerce ang pag-unlad na ito sa imprasaktura ng palakasan bilang isang positibong senyales sa pagbawi at pagpalakas ng kumpiyansa sa domestic investment sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humillo. Kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
8: YKC Network News.
5: YKC Network News.
3: At lalaking may problema sa pag-iisip, binaril, patay. Kabuhan detalye ng balita, hatid kay K5, Leonard Veray.
12: Dead on the spot ang isang 34 anyos na lalaking may problema sa pag-iisip matapos na barilin sa Pok Jetty Forte kagabi Hunyo 28. Kinilala ang biktima na si alias Jonathan, residente ng barangay Tapas Capiz. Samantala, kinilala naman ang suspect na si alias Jonard, 47 anyos, residente ng barangay Puo, Calibo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, bago nangyari ang pamamaril ay nag-amok di manong biktima na may hawak na bolo kung saan muntik na nitong mataga ang ilang grupo ng mga lalaki na namamasyal sa lugar. Dagdag pa ng opisyal na posibleng isa ang suspect sa mga lalaking muntik ng mataga ng biktima kaya ito nabaril. Dahil dito, nagtamo ng tama sa kanyang kanang tagiliran ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Samantala, aristado naman ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad, subalit hindi na-recover ang armas na ginamit sa krimen. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Sa ngayon ay nakakulong na sa lakapsel ng Calibo Municipal Police Station si Jonard na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
8: YKC Network News.
5: YKC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Polis inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
13: Isang polis ang inireklamo ng dalawang turista dahil sa umano'y pagbabanta sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw nitong Sabado, Hunyo 27, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng El Nido Municipal Police Station, alas 3:12 ng madaling araw ng personal na magtungo sa himpilan ang dalawang turista upang iulat ang insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Pagbalik sa impilan, natagpuan ang sangkot na pulis sa barracks ng istasyon kung saan ito ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa nagpapasya ang dalawang turista kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa naturang pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, paiiralin ang due process at isasampa ang naaangkop na mga kaso kung mapapatunayan ang pananagutan ng sangkot na pulis batay na rin sa resulta ng investigasyon. Binigyan din naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang uri ng misconduct ng kanilang mga tauhan at nananatili silang nakatoon sa pagpapanatili ng profesionalismo, pananagutan at katarungan para sa lahat. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: YKC Network News.
5: YKC Network News.
3: Samantala, mariing kinundina ng ilang grupo ang di umano'y pagpasok at pagproseso ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos sa Subic Bay na Anilay, paglabag sa Republic Act 6969 at sa Basel Convention na nagbabawal sa paglipat ng mapanganib na basura sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupo, bahagi sila ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines to End E-Waste Import na nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pag-aangkat ng hazardous waste. Batay sa ulat ng Basel Action Network o BAN, na iulat sa pamahalaan ng Pilipinas ang 234 containers na pinaghihinalaang may e-waste mula March 2025 hanggang April taong kasalukuyan. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa di umano'y pagkakaimba ng e-waste at mga residue nito sa Subic Republic habang sinabi nilang limitado ang aksyon ng Bureau of Customs dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na kumikilala sa Subic Bay Freeport bilang hiwalay na customs territory. Ipinanawagan din ang masusing investigasyon sa Kongreso upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y illegal shipments sa kasabay ng pagtuto sa anumang panukalang magbibigay ng exemption sa mga Freeport sa ilalim ng Basel Convention. Iginit ang grupo na hindi dapat maging tambakan ng mapanganib na basura ang Pilipinas.
8: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang joint operation gamit ang missile at kamikaze drone ng Navy at Aerospace Forces ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa mga estratehikong base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Kamakailan ng madaling araw ay sa opisyal na pahayag na inilabas ng state-run media ang malawakang pagsalakay ay direktang tugon ng Iran sa mga nakaraang opensiba at pag-atake ng militar ng US laban sa kanilang mga pasilidad at puwersa. Target ng mga drone at missile ang mga installation kung saan nakadestino masundalong Amerikano sa naturang bansa sa gitnang silangan. Bunso dito, nagbabala ang Iran sa mga nasabing bansa na ang marahas na hakba ay magdudulot ng tuluyang pagkaantala at pagbagsak ng lahat ng mga kasalukuyang diplomatikong proseso at negosasyon upang maibalik ang kapayapaan paana sa naturang rehiyon.
8: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 John Sapio, ka-K5 Carol Medino at ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM. K5 News FM.
5: News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin nay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Energy booster.
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye? Pirmig ang katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: It's the best part of the day.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Balik, balik, balik. Balik kita sa aton pagpangalagad. Eyes to the board, eyes to the board. Dalagko pa nga mga balita ang nagahulat sa aton subong auto.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Bing Piñafiel, padayon nga nagaupod sa aton. Bings Delphine, Gina Borja. Kagawad, Rodney Tibo sa Kabankalan, Mayong Odo.
2: KK5, Eric Tenerife, Puerte.
3: Siling ni Connie Alvarez Cepeda, siling ni Tita Connie, dira sa Silay. Nga Sir Eric, ang amon diya nga playground sa Silay, ang public playground, safe diya kayo. Uy, hala, nano ini, do kita sa Kabankalan ang nabilin, mga KK5. Dali lang, to ipakita bitong playground sang Victorias to. Mga KK5, eyes to the board, ipakita kung playground sang Victorias, ariho. Ang playground sang Victorias, tanawan nyo ko to, home-tahom ba do playground sang mall ba? Mga KK5, eyes to the board, eyes to the board, ang public playground sang Victorias City. Mr. Kenneth Chungko, tanawan nyo, public playground sang Victorias City, katahom-tahom. Ang didtoya sa Kabankalan, ang aton nga playground daw nagakahukas ng mga panapa sang iya nga kwanto, no? Ano pa panapa? Oh, panapa. Sang iya nga slide. Tapos ang imo to nga kamot ba si mapilas ka sang salsalon kag makwan ka matitanos ang iya sang Victorias tanawa bala tahom-tahom ba. Grabe sa alial mention ka tahom tanawan nyo mga K5. Eyes to the board, tanawan nyo anay, you will miss one half of your life, katahom. Bauto kung mag-amuni katahom ang playground, pamatsyag ko doganahan ka magbanding upod sa pamilya mo. Ano man natabo ang Kabankalan, doon nawigit kita sa tabtaban. Ang ato lang permitim song sa Kabankalan. Was I dreaming when I hold you tonight? Was I dreaming? Gadamgo lang ako, permi lang kita gadulo, damgo. Ara naman City of Kabankalan College. Masugod na gid ko no. Bayawon kwenta class 27-28. Ay, sa election pagli na madala pa na sa tugan. Langgabang ya. Anabel Santisteban mayong odto. Katahom sang Victorias City Playground mga ka-K5. Ka very good kid sang playground sang Victorias. To ma budget meal kita anay maluto ta to nasungkwaon ta si K5 Jerilo bito budget meal mga K5 panyaga para kay Mister unique naman ni tilapya lang kita anay mga K5 lutoon ta sa gata sibuyas kamatis butangan ta man sang butchoy pag bukal yung mga K5 para daw unique naman bala buwas kidaan paniweldo na ni Mister luto ta na isang nami kita puro paksyo lang kita. Nami mania, ginat-an nga tilapia, arang pagluto, hanigan sang pitsay or butsoy, butangan kamati, sibuyas, ahos. Tapos ibutang ang dua kabilog tilapia mga ka-K5. Butangan gata, takloban pagid sang pitsay or butsoy sa ibabaw. Pabukalon, butangan na gadaan da bitsina, no pa da, kunano pa nga panakot, black pepper, kunano pa, loya. Pagbukalya, paghumok-humok niya, ara na kanami sa pagluto, mga ka-K5. Budget meal lang ka at kita, anay. Budget meal lang kita.

0: Ma'am Gina Purano, budget meal lang kita subong. Tilapia, tilapia, pero unique nga pagluto. Tanawan nyo mga K5. Asusina, Yusuya, Gananciel, budget meal ka mo danay sa inubaan. Paborito, gini paborito, gininday Jim Ross Reliquias dira sa inubaan nga mga luto. Oh sige, larga bola. Kuhaon ta na si K5 Jerry Lo. Kaya tanahon ta na kay nakatapos na kita to luto sang tilapia. Tanahon ta naman ang presyosang baboy sa sininga tiyempo mga K5. Baboy, baboy, baboy naman kita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerry Lo, kamustang kababuyan? Tatagpilang live wait no? Ay mayong, mayong hapon. K5 Jerry Lo, kamustang kababuyan? Tada, uy, anong tabuos yung baboy ni? Ang avatar, daw ay lain ang kulor doon, ang pawan ng avatar, mga K5. Jerry Lo, ang pawan ng avatar, ta? Naumpawan ang avatar to, naumpawan.

0: Okay mga K5, ginakuha kong magamaayo nga signal, mahagpok nga signal ni K5 Jerilo. Chekeron ta kung pila ng live weight subong sang baboy, kag kung pila ang presyo sa aton nga mga merkado. Padayon nga pagsunod, exclusive sa K5 News FM, kitang nagbukas ang ASF nga ini, subong apating presyo, aton nga sugawon. Ara na siya to, ready na si K5 Jerilo sa presyo ta, gina-checker pa maayo mga K5. Bantayan ta ini. Kamusta, kamusta, kamutanan? Philippine Standard Time, alas 12:30, oras nila sa inyo, sang DTX 500. Mga K5, silbi na maintenance sa imo diabetes. Silbi maintenance sa imo nga high blood. Iduwa kabilog na problema, isa ka kapsula, i-DTX 500 mo, may alibyo! Alang-alang si K5 Jerilo sang signal, ginaplastar ta. Kuha si Michelle to. Si Michelle unahon ta, kay nagaplastar pa si K5 Jerilo. Halin sa kay Jerilo, dala niyang balita, presyo sang farm gate price ang baboy sa mga kaumhan. Pigaw ang signal, pigaw ang signal. Sa iluhan ta na si K5 Michelle, ang preparasyon sang aton probinsya sang Negros Occidental, parte sa RSSI. Ining infestation ang pagsulod sang mga sapat-sapat mga ka-K5 sa mga kampo. Kag ang kampo mga ka-K5, ginakaon, ginaot-ot sang kasapatan, problema, basi maigo kita sang pagsulod sang hindi maayo nga epekto sa aton nga mga kampo. De kundi pigado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerilo, K5 Michelle, kamustang kampo ta?
2: K5 Eric, medyo problema git sa karon no ang mga kampo naton, especially ang aton nga mga pananom nga tubo diriya sa Negros Occidental kay ti kalapad na K5 Eric sang halit nga gintuga sining RSSI sa aton mga katubuhan. Sa K5 Eric, sinalikdan nga semana nakigsapol no si Gov Lacson sa pipila ka mga farmers, especially nga aton SRA kagang pipilaman ka mga mayors sang syudad kag Banwa diri sa Negros Occidental may angot sa RSSI. Now gusto sang aton gobernador kay K5 Eric nga tagaan ini sang igtilupangod kun baga kay K5 Eric palig-unon bala ang koordinasyon na sa pagtapna sining RSSI including na ang ASF nga isa man no sa problema naton subong diri sa probinsya sang Negros Occidental. K5 Eric, isa sa ginalantaw ni Gov Lacson diri ang komunikasyon sang aton nga mga manugsagod baboy, ang aton nga mga farmers, ang pipila ka concerned agencies sa probinsya, komunikasyon sa aton nga mga LGUs, from LGUs sa K5 Eric, gusto man sang aton gobernador nga tirektata ang reporting man dito sa provincial capital kay K5 Eric, agod nga matagaan inisang igtulupangod. Now isa sa ginalantaw diri kay K5 Eric ining pag-report balagilayon kung may arab isang problema especially sa mga baboy naton kay ti kun madumduman mo ka K5 Eric, una nga gin-announce ni Gov Lacson from provincial capital capital directly si Gov ang nag-announce nga may ara na sang ASF pero ang aton nga mga mayors ang linong pa before nga gin-announce iniya ni Gov Lacson o galing kay ti ginahatagan man respeto ni Gov Lacson ang mayors naton nga sila gidyang mag-announce bala ka K5 Eric kung sila ang may ara na ya sang among problema sa ilang banwa kag syudad kay K5 Eric. Ang ginalantaw lang din ni Gov Lacson is maging transparent lang kay para nga ti mahatagan dayon solusyon kay ti sa aton bahin sang provincial capital hindi man sila kagiho kay K5 Eric kun hindi man mag-report directly sa ila bala ang aton nga mga mayors kag ang aton nga mga agencies like provincial veterinary office kag K5 Eric. Now ang aton nga problema sa katubuhan ang may ara na sang direktso or direkta bala nga paghinun-anon karon may ari na ni sang pipila katika nga paghimuon ng aton nga province. Isa sa ginalantaw kag K5 Eric ining pagpadamo sang fungus nga amo ang spray sa aton mga katubuhan, agad nga ti matap na or kaunon ining mga tigi or ining mga RSSI kay Kay Feveric o galing king problema ta kay Kay Feveric laboratories. That's one main problem ged kay ti ang pipila ka laboratories diri sa Negros Occidental ang ginapahulam na lang gani no sang province agad to nga gamiton for the further bala nga pag-checkyar sining pagpadamo sang fungus. Isa sa ginalantaw man ni Governor Lacson nga permanent even nga di matapos ng iya term bala ka Kay Feveric ang pagpatukod sang laboratorio ka Kay Feveric mangin lifetime ni Shabby nga
0: laboratorio sa ano na siya?
2: Pagpadamo sang fungus ka Kay Feveric kiti amoni ang makatapna sa RSSI kung baga kaya kulang git sa subong ang province ka Kay Feveric eh.
0: So, ano to Michelle? Naintindihan ta ka? Pa mabutang ta laboratorio para magpadamo-damo punggod.
2: Fungus.
0: Aw sus Michelle bala mo gutom-gutom ko Michelle mo. Oh, para sa fungus. Api ko para padamo-damo na ni punggod. Ay. Padamo-damo punggus. Ah,
2: sabad. Na sa kilala ta.
0: Shh, baba mo. Okay, fungus, ang fungus, yes, mga ka-K5, ginagamit ni siya nga anti malain nga mga infestation. Sometimes there are good bacteria and there are bad bacteria. So they want to germinate more fungus to counter RSSI. Kaya muna makapatay sa iya, Michelle.
2: Correct, Kay Feveric. Ang problema lang, wala tapahamtangan sinibala. Kay ti, kung magaga squat lang, ang aton nga SRAs and pipila ka mga, ano ni tawag sila, scientists ni Kay Feveric, nga nag-multiply, pa-multiply sinin mga fungus. Now, permanent nga solusyon nga ginalantaw sa aton provincial capital is magpatindog, no, sa laboratory nga, kung baga, dedicated para lang sa ina, bala ka Kay Feveric. Kay ti, sulit-sulit lang ni, kung baga, every year, may ara kita sa nag-arise.
0: So, Michelle, madugay pa ina ang mga laboratorio da masalaan pa nagurong laboratorio sa Shabu kung magnanong tabo iya sina siya. Ti anong himuon ta ma-declare kita state of calamity maano kita kag ano ang mahambal iya kaya ang maghambal ka RSSI sa tubo pang planter na iya ti ang pangpigado iya ari naman kita sa baboy. Ang pangpigado, ang middle class naman nga negosyo, ato naman kita sa blue crab sa Cadiz, ano ang tindog sa gobyerno, siniya Michelle, maano kita sneng?
2: Ang aton provincial government ang mag-appeal ka Kay Feveric, no, kag ipa-review liwat, ining aton ginlapas, kumbaga, nga animal, mammal act, something, nasa US, balang wala kita nakapasar. Ibukaron, iniliwat ka Kay Feveric, mag-appeal ang aton nga probinsya, mag-ipalabot, ini, no, sa aton ng presidente, mag-asulat sila, para nga ma-review, iniliwat ka Kay Feveric, kasi may pila naman katika, nga ginhimo kita before pa ini, kay if you could remember, dugay na to ya, nga, natabo nga nalambat ining isa ka dolphin kay Kay Feveric sa aton nga mga net diri nga ginagamit sa pagpangwa naman sining mga crabs abi kay Kay Feveric mo. So tuyo sa aton government nga ipa-review iniliwat agud kumat-check man no sang US if ever may ara pagid kita gyapon sang ginlapas sa kumbaga kiti may pila na sila katika nga ginbuhat sa kay Kay Feveric sa aton naman ya.
0: So sa blue crabs ipa-review sa US. Diri kita sa baboy-baboy naman. Anong solusyon ni Gob sa baboy-baboy ni?
2: Ang biosecurity measure amo ginaliwat kay Kay Feveric kag ang liwat-liwat nga pagpahanumdom nga wala bulong ang ASF abi kay Kay Feveric mo. So ang pagpanindlo lang gid everyday sang aton nga mga tangkal isay na sa gina pa-remind man sang gubernador.
0: So wala sila ga plano nga magbutang man sa laboratory da para nga matapna tang ASF. Why na dito lang tayo sa planter to nga mga kwanto nga mga RSSI.
2: Yes,
0: ang sa baboy, halong. Ang sa crabs, apilar. Doon mo lang naming tikang sa gobyerno para klaro, Shell.
2: Yes.
0: Okay. Sige, larga bula na tada. Okay na siya, Shell. Kaluluoy lang galing, no? Kaya kung sa baboy, ya, di halong kan lang yung tuon. Kung sa crabs, kasi nga ma-apil pa. Pero namin yung kung planter, kaya kado ka automatic sa batsin. Lumiging mga, may mga meeting-meeting na dayon, may puro panyaga na dayon. May nami na, no? Sige, tinami man ang hulat na natin siya lang.
2: Yes, Kay Feveric. Anyway, no, bantayan tang dugang update. May angot sining problema na ito nga ginapangatubang sa karon driya sa probinsya sa Negros Occidental. Kasi every now and then, nagahatag man update no ang provincial capital ka Kay Feveric. Okay. Ang latest nilang pag-inunanan was last Friday dito sa Cadiz City. Gin-check man ni Gov ang dalaga, no? sang kalakaran dito kay yung Blue Crabs not only in EB Magalona may araman kita sa Cadiz kay Favorite nga which is apektado man sang natabo nga ini. Yes, but anyway kay Favorite inang aton na tipo no nga balita gikan naman niya sa may Capitolio Provincial nga ginadulong sa aton sa Palwan sang DTX Coffee Mix nakakape ka na nakadetox. So, pa ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Salamat kin K5 Michelle, klaro nga mga balita agrikultura. ASF, ang sabat sang gobyerno. Maninlo lang tangkal. Blue crab problem sa norte. Ang sabat sang aton provincial government, maapilar kita. RSSI mga K5, ang sabat sang aton gobyerno, daw may calamity-calamity na, may meeting na, ginatutukan ang problema sa mga plantadores naton. Larga bola. Gari ka sa mayor, mayong aga, Ma'am Esperanza Insole, good morning, ang dasi mo sa California. Romar Duran, mayong aga, Completos Ricardo, sila ni Gary Casamayor, Arnazale Almension. Rene de la Cruz, nga sa Talisay, may gabantay naman subong sa highway para ini sa ASF. Larga bola. Chequeron ta si K5 Jerilo na Luis, tanawon tang plastada mga K5 sa mga nagasagod naman sang baboy, kung pila na ang live weight, kag kun ang pila man ang presyo sa merkado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerry Lo, what is your sad story? Mayong hapon. Jerry Lo?
3: Ka-K5 Eric, yes, kagulula ang inyong signal.
0: Sige lang kinapalit sang ASF. Go ahead. Anong sad story tada?
3: Ka-K5 Eric, based sa ito, sila yung mga napamangkot ng mga ehente sa baboy. Nga nagdangat na lang, ka-K5 Eric, ang presyo karon sa baboy, ka-K5 Eric, sa live weight.
0: Hinaya.
3: 100 kuno ang per kilo, ka-K5 Eric.
0: Pila lang?
3: 100 ang live weight sa baboy.
0: Gaog ta si Pastor Pinito Aliponso sa Orong sa Kabangkalan. Makabawi pa ning mga manog baboy, no? Speaker eh kami, be.
3: Actually, ka-K5 Eric,
0: ito ang signal niya ito. Nagbisyo. Oo. Ari na. Makabawi, panayhan kung mag-shin ang live weight. Dali lang. Kalain siyang signal ni K5 Jerilo. Live weight kuno mga K5, tag-shin na lang. Kanubo-nubo ba? Gawagtas nga ni sila simula sa live weight. Kasi ito 30, subong tag-shin. Pero tagpilay ang baboy sa merkado. Nga ko ng baboy. Kung baklon sa mga manog sagot, baboy, barato. Nga ko ni baligya sa merkado, mahal na. Pati si April Placido, sinubaan, gaugtas kasi kagawad at titikling. Nagaugtas man ang taga-Talisay, mga K5. Aga pa, mati, subong dito ng mga taga-Kadis, nagainugtas man, Jerry Lord. Nga doon ka muni, hao, kanubo ki Jerry Lord, tag-sien.
3: Tag-share na lang ka-K5 Eric ang baklanay karon sang kinilo sang live weight.
0: Uh-huh.
3: Actually ka-K5 Eric ang suno ni sa aton siningaman na istorya nga mga pila ka mga ehente, mga nambanog bakal blasang baboy ikan sa mga iban nga lugar like Himamaylan, Binalbagan, Bago kag iban pa nga porsyon no. Iban hasta pa sa Inubaan. So ang iban ka-K5 Eric early gat nga semana ara pa sa 120 ang per kilo nga ginakwa nila. Karon anatabo suno sa mga ahente 100 per kilo na lang kuno ang live weight sang baboy. Gani ka-K5 Eric do medyo sakit gid na sa aton sini nga mga manog sagod sang baboy bangod nga do halos nga perdi gid sila kay kaayo ka-K5 Eric do halos nga sa bubod na lang gid nagakadto ang bilis ang ila sini nga baboy. Actually ka-K5 Eric no na survey man naton ang mga merkado which is gyapon ka-K5 Eric sa 250 per kilo ang ila sini nga mga baligya nga baboy ka-K5 Eric and suno sa mga manog ihaw ka-K5 Eric iwat pagid kuno ang baklanay sini nga mga tinion no. So posible kuno ka-K5 Eric nga lauman nga base sa August nga bulan or bear months drapa masaka ka-K5 Eric ang kilo sang baboy. Just... anyway ka-K5 Eric ari kita subong sa may Bago City man. Kay bangod nga speaking of baboy, minasapuan diri ligad nga mga inadlaw ka-K5 Eric sang baboy no nga ari diri nagsampa sa ila siniyang suba ka-K5 Eric.
0: Kay 5G so, Relo, may baboy sa kilid suba. Ano naging paanod?
3: Actually, amo na ang ginapatihan or uy, ginasuspect, no? Sa aton sini nga mga...
0: Sa Diin Ninoy? Sa Diin Ninoy?
3: Diri na, sa may Bago River. Sa may ano bala? Sa may Bantayan Park. Sa Bago City, ka K5 Eric.
0: Mga ka K5, tanawan nyo, may ginapakita nga video si K5 Jerry Luna Luis sa Bantayan Park sa Bago, may baboy nga patay na ginpaanod. Mambibing di sinalbordan, ginapaanod nila patay nga baboy sa suba. Kadirikado si ni Jirilo. What is the story? Istoryahe ka, Bibinoy. Mamati ko si mo.
3: Actually, kag ni Peperic, nakita ini siya sa tinalikdan nga inadlaw. Kag suno sa mga residente, dira kag ni Peperic, grabe, gino kabaho. Kag suno sa ila, ginadala ko no, sang tubig. Halin pa, kag ni Peperic, sa mga suba, bla, from Barangay Mailom, going to, ining suba or Bago River is connected sa Barangay Mailom, Mailom, okay. Lag-asan, kag iban pa nga lugar, kag ni Peperic, which is ang iban affected sang cholera, bla, kag ni Peperic. Kag may mga recorded sang kalamatay nga baboy.
0: Okay.
3: So subong ka K5 Eric ang aton sini nga mga veterinarian or veterinary office no sa Bago City, ginkuha nila ining baboy kag gincheck, ginkuhaan la sample. So karon amo pa ni ang ginapalo up naton ka K5 Eric kung ano bala ang datos nga nakuha nila, is it positive sa cholera or ano nga balatian kay bangod ka K5 Eric, kung makita naton nagtsaktuhan man ang size niya para ihawon eh. So hindi man siya baktin or ano. So amo na ang big question karon kay Kevin, kag wala man nagbaha todo sa Mailom or sa upper part sa aton sini nga barangay no sa Bago City nga maging resulta sa baha kay Kevin.
0: So ano hangin paano din ginhaboy, illegal ni ang balkinit chungko niya, hindi na pwede, illegal na.
3: So amo na ang aton sini nga pag-aimbestigaran. Actually, ari kita diri ka Kiverik. Kay ginaimbestigaran ginaton kung inibala ang intention gid nga ihaboy o kon ginlubong kag naabab sang tubig sa kilid sang suba kag ginanod. No? So pero subong ka Kiverik ti ginkuha gid na kuno sa aton sini nga veterinary office sang Bago City kag ging check na nila for sure ka Kiverik ang sample sini, no? So ari kita karon sa City Hall kag i-follow up naton ining insidente ka Kiverik.
0: Okay, kay Bukalain sini, di ko may blatian, kun di malaptang blatian sini. Abi mo kay 5 Jerilo. Si Romar Duran niya sa inigaran, sir, nahimu namon para makabawi. Ginaihaw nilang baboy to. Kaya kung mag-shin to Jesus, ni kabawi mo. Ihaw nilang baboy. Pagtapos ihaw sa baboy, ipautang sa kaingon sa September pang bayad to. Tino Mayo man, no? Ang tugana na ito, kagibi-ihibi naman ni pag-abot sa September. Amo naman yung masadya. Sobra pa rin sa ASF magyan mo.
3: Yes, in chat token ka kay Peperic, posible mga December, November pa na mga kwarta gitang tawo kay tig pilagado pag iya subong bulan sang July ka kay Peperic. Kasi syempre may problema pa aton mga maunguma sa RSSI, sa fall armyworm. So posible gid ka kay Peperic nga ang iban hindi pa ni kabayad kung pautangon mo subong ka kay Peperic.
0: Ginakulbaan ko bala kay 5 Jerilo kay but ano man ni nga timing, daw wrong timing. Kabalo ka kami iska bangkalan to ini isla na ni Mayor Miranda tungalan imbis nga kuan bla nang udyakan ng isla niya. Ano nang ngalit tungalan niya to nang
3: kabuganaan ana.
0: Oo, kabuganaan festival. Kaya ang plano to kundi 32 ka barangay nga maskin kada barangay malitsol lang tatag duha ka baboy, bali ti mga sobra si sinta ka baboy, mga 120 ka baboy ti parada namon sa dalan. Ti adjust karon kay amon ning plano ni Mayor to, may ihaw kami a baboy, isla namon ngalan sang pasidungog asa udyakan ta kabuganaan. Tapos paano ka makaihaw baboy ni kay Purol nang malasakit ang baboy? Tapos paano magbugana nito kay Purol ang tas ng mga RSSI? So Jirilo, ano iniman makatibawas pang mga manog baboy sini kay si Avatar do nag problema na gani ho.
3: Actually, ang ato na batar ka kay Peperic, hindi nga agaw gito yung dispose. Pila, kaya nag-shame na ang kilo eh. So,
0: pila pang live weight niya, Batar?
3: Oo, ang live weight ni Avatar ka K5 Eric, ti aragarin siya sa 80 to 90 kilos.
0: Ha?
3: Ang tatlo sila.
0: Tagpila lang pamaligyas to ang kilo?
3: So 120 lang dyan ang kilo ka K5 Eric, eh, sa tatlo.
0: So pila ang presyo nila ng tatlo? Pilang na kwarta?
3: Mga 9,300, 9,600 lang dyan ka K5 Eric.
0: Ate, ibiti down naman bagong motor ah.
3: Ibakal naman doon natin sa lain naman niya pang negosyo kay Peperic. Hindi tayo magbaboy subong kayo, hindi kita
0: Pigaw, pigaw.
3: Oo, so hindi pa pwede. Oh. So, muna kay Maverick, no?
0: Postpone ang kasal! Postpone ang kasal!
3: Asal na lang, ano? Asal.
0: Okay, kay 5 Jerry Law, so you're telling us that on the ground right now, ang presyo sang baboy, live weight, nubo, ang merkado, pila ang presyo sa merkado?
3: 250. Kay Paverick.
0: Tiway gamin niya ang merkado, tanoy, 250 gapol, dapat mabarato ni kay Shinam lang live weight mo.
3: Kalain, no? Paverick, ang sunlog man, ang balnila sa mga manugbaligya sa sulod merkado, ang ilang baligyaan na kay Paverick, kaligad, 350, damo manugbakal, 300, damo manugbakal, karon kay nag 250 na lang, wala agit mayo, kay may gabakal ka kay Paverick.
0: Di mabakal ka pa, muning may RSSI, minanon lang ang problema, na may ASF, damo na, mababoy ka pa, hindi naguro, anay. Galing kay ti ang iba niya makaog yung baboy mo. Gaog galawag ta di Jirilo. Gaog tas nung si Mitong Mitsyap di sa kuris bakulo. Nga nga mo ni gusto ka kapiktado sa malita mo. Tiyan mo tayo mo ni malita. Sige. Okay.
3: So, muna ka kay Maverick, no? Kag aton sinin nga i-follow up ining nga baboy nga nasa Puandria sa may Bantayan Park sa Bago City, which is connected, no? Sa mga suba, Andrea man sa upper barangay sang nasambit yang syudad. So, gika Andrea sa Bago City, kaupod si KK5 Michael Ilyang, KK5 Eric, ako naman si KK5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
0: Okay mga KK5 na batian, si KK5 Jerry Lou na Luis.
1: KK5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Okay. Okay mga K5, abdi kay balikay. Talk out na si K5 Red Salgado very quickly. K5 Red Salgado, dahingagaon ta lang. Kay kuhaon ta ang update sa pagahiwaton na Sports Fest sang Rayo Foundation, K5 News FM, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kahapon nakatapos kami sang amon anniversary. Subong, ma Sports Fest naman ta!

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, larga bola na. Hinugyaw, hinugyaw, sang taga K5. Sports fest naman, dugay-dugay. Ang mga hampang, basketball, volleyball, kag badminton, mga K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, very quickly, can you give us an overview, K5 Red? Anong haton na aktibidades sa Sports Fest Red? Mayong hapon.
2: Yes, may hapon na kita ni Eric ang sa atin sa mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Pila na gid lamang isa ka oras kung pila na lamang ka minuto mag-upisa na atin si Ring Sports Fest o ginatawag na ito nga Rayo Group of Companies Sports Fest 2026 is dedicated if Eric may ara kita sa tatlo ka mga ginampang sa Indonesia, may ara sa basketball, may ara sa volleyball kaya nga atin si Ring paborito yun nga badminton kay K5 Eric.
1: Hey. Badminton, pila ka ni katim ang badminton?
2: Kwan gini yan ami, gini ang bangon ni Kimi Merrick.
1: K5 Red, 15 ka team. Kundi draw lots, kaya ang 15, kundi makontrahanay na sila, kay pair by pair, di ba? Kung yeah, pair by yeah. Pair, 7 lang, 14, may kibrada nga isa, 15. Red, mapati ka nga hindi. Kami ni ka-15, kami ni Dominic nga dua, bye kami. Hindi kami maghampang karon. Waiting kami kung sino madaog. Inkwintro na mo. Doon champion kami, Red. Doon ginakulbaan ko, Bla Red.
2: Okay, mati ko na rin kay Merrick, ha? Kung mga nami, isang mga racket, yung ang paggagamiton, ang ila, hindi, no, bigin makala na kita Merrick sa kwan.
1: Ang racket, ang racket na mo naging gamit, na mo ning racket yung ginagamit na mo, pero may makamani kagin mo. Racket na mo. So good kita karon to. Ano schedule? Very quickly, what's the schedule?
2: Well, actually, karon kita may arang pagkakas sa katon, sining may arang kita sa nga mini parade karon.
1: Aba.
2: Yung pagkatigay yun, no, dira sa atun, sining nga Rayo Multipurpose Gym, dira gibang alas dos ang hapon, dira arang kita sa registration. Mag-interpod mo natin, sining nga sister company, ng Clinic at the Alternative Medicine, ara ba na atun, sining nga Rayo Foundation, ang construction ni ang empleyado. So, Dricky Verity, na pang tunga-tunga naman yung mga players. At masiling natin nga tiinis sila hindi makapili. Wala, kamatidog yung random, hindi nga bulot-bulot, kundi maghampang yung mga players o kung mga empleyado. Iyasag Rayo Group of Companies.
1: Red, Red, bantayan talaga, dugay-dugay lang alang na iku, Red, do ako na ishot the ball sa nga itong technician. Red, thank you, kid, basta Promise, buwas ugiran mo kami kung sino nagdaog. Ginakulbaan ko naman, champion kami rin eh.
2: Yes, kita na rin. Kaya natin sila ka balita nung sa Power 3 o DTX 700 Mighty Seek and D3 Michael. Kaya po si Patrono K5 Vincent Corral. Di ako naman si Kitab Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Lunes na lunes, subong, buwas, maganubo ang presyo sang langis. Why ni kita time nga nabilin sa itong pagpangalagad palatuntunan 11 Mbps. In behalf ni K5, Gen Paul Hineroso. Ini si K5 Eric Tenerife nagatugon gid sa inyo ang mighty scene di gid pagkalimtan kay basi trangkasohon kamo. Buwas naman! Bye-bye!
0: K5 News D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabasa

0: kadaot.
1: Sporbiotics naging ugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Lunes ng edisyon sa ngatong nga program, It's Your Time to Shine. Ang atong oras sa alauna 12 na sang hapon. Mangin kaupod ninyo, Sunshine Lacson, maupdanay na naman kita, tutob 3 p.m. Para sa It's Your Time to Shine program, thank you very much sa mga nag-monitor right now. All the way from Cade City, sa mga nagapamati sa aton in Sagay City, good afternoon sa inyo. Ginapasalamatan man aton ang aton ng mga suki nga nagamonitor right now, all the way from Victoria City and Escalante City.

Salamat gid sa mga KSS members nga nag-join na or nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon gid sa inyong tanan. Ginapasalamatan naton ang aton nga mga suki and ang aton nga mga KSS members and officers nga naka-tune in right now dira sa Southern Negros. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. 1:13 PM mga aton oras mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Salamat gid sa mga suki namon dara sa Barangay Handumanan. Kay Ma'am Orlita Malvas, good afternoon. She is monitoring right now. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa Barangay Felisa. Good afternoon sa inyo.

Salamat gid sa mga nagamonitor right now. Dira man sa may Purok GK sa Barangay Sumaag. Good afternoon. Salamat gid sa akon nga amiga dara. Ang amiga ko nga porte kabuot, laba-laba gid ya pasensya. Indang Hilado sa radyo. Thank you Indang, good afternoon. Sa kay Sir Jonathan sa banan niya nga mabuot man. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga senior citizens nga suki ko dara sa Purok GK sa Barangay Sumaag, may hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. 1:17 p.m. ang aton oras. Mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics para malikawan ang diarrhea, malikawan ang indigestion. Kinahanglan magdumar sang Klinika Spore Biotics. Namin ni siya para sa mga senior citizens nga masami nagareklamo sa pagsakit sang ilang atsan. Ang iban hindi matunawan. We need good bacteria sa aton nga atsan para maproteksyonan ang aton nga atsan. Take Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Isa pagidini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal sa aton nga mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay. Damo-damo sang mga benefits ang Klinika Spore Biotics. Naganami, pagid ko no ang imo nga mudo. Basta may good bacteria ikaw sa imo nga tiyan. Basta healthy ang aton nga good bacteria, syempre protektado kita. Ginapasalamatan man aton ang aton nga mga suki nga naga-monitor right now dira sa may Barangay Punta Taytay. Talagsa ko na lang gid ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Banwa sang Kawayan. May mga KSS members and officers kita sa Banwa sang Kawayan. Snow. Sa ilan ni Ma'am Helen, good afternoon. Damo da nagapamati sa Barangay Gilungan, no? Damo man ang naga-monitor dira sa Ma'am Bugsay sa Banwa sang Kawayan. Yes. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo.

Mga ka-K5, alauna Diyos in Webeng aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mabakal man sa aton nga mga KSS resellers. Mabakal man sa Maze Wellness and Product Center. Mabakal man sa Shopee. Kag sa tanan-tanan nga mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Ginamuno ko lang ang DTX Coffee Mix kay kung matugnaw dara sa inyo nga lugar. Pwede ka mo makapulong pangapi dara. Actually, may isa kay LPA nga ginamonitor today. Ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, ang LPA, ara sa sulod ha, sang Philippine Area of Responsibility, o ang ginatawag nato nga PAR. Today is June 29, 2026, Lunes nga adlaw mga ka-K5. Base sa forecast sang pag-asa, mangin isa na ka-tropical cyclone ang LPA nga ginamonitor sang pag-asa sini nga Miyerkules. Lunes, hindi pa siya mangin tropical cyclone, hindi pa siya mangin bagyo, Martes, hindi pa pagka-Miyerkules. Posible nga magbaskog siya kag mangin isa kabagyo. Alas 3 kaina sang aga nakita ng LPA sa kalayoon nga 495 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Surigao City sa probinsya sang Surigao del Norte. Ang forecast pagin sang pag-asa no tomorrow Tuesday posible nga magtabok ining LPA sa Southern Luzon, Visayas area. And pagka Miyerkules, posible nga makalabot na siya sa West Philippine Sea. Kag dito sa West Philippine Sea, posible nga mangin isa na siya kabagyo. Kag pagahingadlan siya bilang si Bagyo Henry.

Once again, today is June 29, 2026. Padasig sa mga inadlaw, dugay-dugay Hulyo na. Dugay-dugay December na, Pasko na. Dugay pagali. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Ang umagad ni Indang kag ni Sir Jonathan Sarad nag-celebrate sa iya birthday today sa kay Inday Joy Sarad. Happy happy birthday to you. Kabay pa nga hatagan ikaw sang malawig pagin nga kabuhi isang Ginoo. Para nga makaupod mo pagin sang malawig ang imo nga pamilya. Ani mo nga daan nga ugangan pagkabuot-buot way kagidi saway sa imo nga ugangan. Inday Joy Sarad, happy, happy, happy birthday to you. Kag sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday today, happy, happy birthday. Bumag-ulang kapabatsag ang idol ko ho, nga nag-monitor sa Unhan Kabankalan sa UK. Idol IB, mayong hapon sa imo, kumusta ikaw dara? Alauna 24, ang aton oras mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

0: Nalipat gid ko magtamyaw sa amon mabuot nga driver.
1: Remember what I used to do.
0: Tuod ka, Sir Bong. Birthday subong ni Tuto Santi Ralios.

Yeah, ang iyang family. Grabing abilidad sang Radyo Bandera sang una, no? Basta public service, grabe sang unang Radyo Bandera. Subong ti K5 News FM. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Thank you gid sa aton nga mga tagpalamatir. Dira sa Southern Negros and sa Norte nga bahin sang Negros Occidental nga naga-monitor everyday sa It's Your Time to Shine program.

Thank you very much sa mga suki natin sa Barangay Granada nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Inday Jingle Tikar, good afternoon.

sa mga suki kong sa Banwasang Pulo Pandan. Sir Dudes Labrador, sa iyang mga kabataan, kay misis niya, basi nag-monitor man sila right now, mayong hapon gid sa inyo.

0: Nako, tapos gidgong kay man ng Gloria Banaag Tumpag. Ang anak niya gali nga si Ana Tumpag nag-celebrate sa iyang birthday last Friday, 30th birthday. Tiwala ko ni Matamyaw, happy birthday belated sa kay Ma'am Ana Tumpag, ang anak ni Manang Gloria Banaag Tumpag. Ang aton nga tagpalamati diri sa K5 News FM, diri sa It's Your Time to Shine program. Okay. Manang Glo, I'm so sorry, Gid. Pasensya, Gid. Pero subong na lang ko mabawi. You know, belated happy birthday sa anak mo, Ma'am Ana Tumpag. May you have more birthdays to come. Thank you so much, Gid. Sa tanan nga miyembro sang Tumpag family, sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna 32 sa aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Balik ang It's Your Time to Shine after this.
1: 101.5 K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabal

0: pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 1.5 K5.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang anton oras, mga ka-K5, alauna 41 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Amunin ginatumar na mo na adlaw-adlaw. Kay kung hindi kami makatumar sini, nagabatsag kami sa tuman nga pagpalangluya. Kabalo naman kita, nga kung may edad na gani ang tao, masami mo nga mabatsagan ng sobra-sobra nga kakapoy. Kung hindi naman normal ang ginabatsag mo nga kakapoy, basi ba na kung masyado kataas ang imo nga blood sugar level. Kadamo abis ang mga tao diri sa Pilipinas nga nagapositibo sa ginatawag naton diabetes. Pudlay ang diabetes, kung hindi naton mapunggan ang sige-sige nga pagsaka sa aton nga blood sugar level, pwede nga ma-damage ang aton nga mga kidneys. Pwede kita nga mabulag kung mapilas kita kay tinaga-itom na ang aton nga mga skin mo. Ilabi na sa tiil. Kung mapilas kita, hindi na siya dali mag-ayo. Tapos inabalang kung kaisa mapilas ka do, hindi ka na makabatsag. Hasta nga magkaladunot na lang ang imo nga tiil. Hasta nga magsiling ang doktor nga utdan ka na lang tiil. Di ba budlayan kita? That is why gina-push ginaton, adlaw-adlaw gina-remind ginaton ang aton nga mga tagpalamati nga magamit gid sang DTX 500 capsule kay may ampalaya ini siya, kaghimo ini siya sa desugared sugar cane. Nagapanubo siya sang aton nga BP, sang aton nga bad cholesterol level sa dugo, kag sang aton nga blood sugar level. Importante giniya nga tumaron gid sa mga nagaedad 40 years old, 50, 60, kung pwede bisan bata gani for good eyesight ginapatumar ang DTX 500 capsule. Ginalakot na sa ilang mga juices, sa ilang mga pagkaon, no, para nga magnami ang ilang mata, para mas magtinaw pagid ang ilang mata. DTX 500 capsule available dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung gusto ninyo mag-offer sini nga mga produkto, mga klinika products, especially DTX 500 capsule MyTC and Clinica D3 Bio, dito ka mo pangumpra sa Maze Wellness and Product Center. Kung damo ang baklo nyo by volume, gahatag na sila discount. Tapos kamo na lang dira ma-offer, mabaligya sa inyo nga barangay, sa inyo nga purok. Kung may tiyanggi kamo dira, na? Dira na lang sila sa inyo mabakal para hindi na sila magasto papliti pakadto sa butika or sa downtown para lang nga magbakal. Kamo na lang offer sini sa ila. Alauna, 44 ang aton oras mga ka-K5. Pasensya gid ha. Subo nga hapon, nagwa ko kay ina, may ginkuha ako dito sa news center. Kay may ginsugo man sa ako ng anak ko, may ginpapalihog. Pagwa ko kay ina, may ginhambal sa akon si KK5 Marv Aranwes, ng aton assistant station manager. Siling niya, mami, pwede ka makapanawagan? Kay may bululigan kita dito. So siling ko, pasudla na lang kay para maistorya na ito. Inang, ma'am, pwede mo mapalapit sa imo ang microphone? Oo, pwede lang na siya mamabutong. Yes, palapit sa imo kay may istorya kami sa imo. Kay usually wala ko yaanay ga istorya mo. Gusto ko ang aton nga kon istoryahan nato ng inyo nga kaso, ang inyo nga problema, gusto ko direkta na lang bala sa microphone. Actually, may isa ini siya kalola nga may dala nga baby. Ang baby ka super behave kay ina pagsulod niya ditulog subong bugtaw. Way ko kabalo kung anong ginatulok niya ang mga boxes ni siguro sang mga products ta. Kabuot-buot baya sang baby. Pila na nang iya edad, ma'am?
1: 1 and a half.
0: Ay, isa ka tuig kagtunga. Isa ka tuig kag-anom kabulan. So, isa ka tuig kagtunga. Na? Ginatuyo pa siguro na wala man lang siya, wala man lang bala nagabisyo, no?
1: Wala. Sa ako siya gatulog.
0: Sa imo siya nagatulog. Palapit-lapit gid siguro, ma'am, ang ano mo sa microphone. O, palapit-lapit ka gid sa microphone.
1: Kaya si mamaya ka hulid sa iya.
0: Oh. Okay. Ang pagka-intindi ko, apo mo ni siya, anak ini sang bata mo, and ang imo nga umagad, amo na ang nagamasakit nga mama sang baby. Ano ganingala ni Inday? Anak ini ba lang, apo mo?
1: Ine?
0: Oo.
1: Si Emerald.
0: Emerald? Si Emerald, gali ang iyang ngalan. Kila, kabalo ka na sang imo ngalan, ha? Emerald? O, tulok-tulok na na sa... Pila sila ka mag-utod?
1: Apat.
0: Dali lang. Ano galingalan mo, ma'am?
1: Jessica.
0: Ma'am Jessica. Taga-diin ka mo.
1: Taga-Porox Paghab.
0: Diri sa Bacolod?
1: Oo.
0: Ano Alihis. Nga barangay na siya?
1: Alihis.
0: Alihis. Okay. Taga-barangay Alihis. Si ma'am, ano ganiliwan?
1: Jessica.
0: Si ma'am Jessica, kag si Inday Emerald. Ari diri subong sa aton sa station. Ma'am Jessica, nagkadto ikaw dere kayang imo nga anong sitwasyon sang imo nga umagad nga mama ni Inday Emerald.
1: Nagagrabe ang sakit sang tiyanya kuno ti ang pending sang ano gallbladder. Tigin pa.
0: Ay, okay.
1: Tigin pa indika namon kay Dr. Dagutan.
0: Mm-mm.
1: Tapos natuna makalipas na gani ang iyang inom sang bulong kag ang inject. Gala palak na masasang kasakit kaya hindi na gini ako na maagwantahan.
0: Okay. Ma'am Jessica, sa akon lang yan ha, kinanglan niya na operasyon.
1: Oo.
0: Diin ka mo nagpa-check up.
1: Kay Dr. Dagutan.
0: Sa diin na siya, ma'am.
1: Dira man sa Alihis.
0: Sa Alihis. Why siya nagambal sa inyo nga kinahanglan na padala sa ospital kay kinahanglan operahan?
1: Gin ano yaman pero gin ano kami gin requestan kami sang ultrasound ti kamahal ma'am hindi namon kaya
0: mag- kinahanglan kaya. Ipa ultrasound anay antes, para mapasiguro kay base may gallstone.
1: Gallstone
0: okay may gallstone ang ginahatag sina usually isang doktor tatlo lang kaadlaw kinahanglan maoperahan ina kay kun base bala ka mapoison sa bala
1: gani
0: yes. Oo, ti tatlo lang na gani kaadlaw ginahatag sang doktor eh. Anong trabaho ni ano, mama
1: wala,
0: ni Emerald?
1: Wala trabaho. Yang papa wala man trabaho kay.
0: Wala ninyo gindala sa Corazon Locsin?
1: Amo na gani kuno dapat may ultrasound kuno anay nga kun para pag-abot dito.
0: Kay pag-abot na dito, i-ultrasound ba na siya mo kun magreklamo siya nga sakit ang iya nga tiyan. Okay. Dali lang gid kay ang ultrasound pila gani subong ang ultrasound ang mga 5k siguro ay di na tong number ni Tuto Marv kay ang ginaayo niya sa akon nga kun pwede budlay na abi ang gallstone eh porti nakasakit kinanglan mahingagaw gina ma'am kay wala taman ginaano pero ti ayawan gid kita sina kun maglala na my god I'm sorry ha. Amo lang gid nang reaksyon ko kay nakaagi ko nga daan sina ginoperahan ginpahingagaw gid. 3 days lang. Ambal sang doktor hindi na pagpalawigon kay ma budlay malap maglapta sa hatsan ko ihiwaon gid ang bilog ko nga tiyan. My goodness. Budlay. Anyway, ari ang number. Ma'am Jessica, mangayo kita sang bulig. Ara ang mikropono. Okay? Pangayo kita sang bulig sa inyo nga family, kilala nyo, abiyan nyo, nga nagapamati, no? Sa mga taga-barangay Alihis nga gusto magbulig-buligin nyo kami. Sige, Ma'am Jessica, ikaw, pangayo sang bulig sa ila. Palapit gid sa microphone para mabatian nila ang imo nga tingo. Go ahead, ma'am.
1: Mayong hapon sa tanan, pangayo ko tani bulig para sa ako nga magal nga si Gian nga maoperahan siya. Wala kami mahimo para ipa-ultrasound. Kasi naman ang may mayo nga kabubuton. Mangayo kami bulig sa inyo, Tani.
0: ma'am, diin siya subong ara siya sa inyo nga balay. Ang bana niya ara mandara. Oh. Tanigin dala niyo na lang sa kurason loksin. Hindi
1: siya makapungko.
0: Oo. Dalo na lang siya dito sa kurason loksin. Kay dito maidiyahan because it's a public hospital. Para ina sa aton nga mga pigado. No, pero para may igiyo. Anong trabaho sang bana?
1: Wala.
0: Wala trabaho ang bana? Okay.
1: Kay ang tricycle nga ginagamit.
0: Gabiyahi siya na. Tricycle.
1: Oo, pero ginbaligya na sa tag-iya.
0: Ginbaligya na. So wala siya subong sang income gain.
1: Ako ka, sister driver mo na. Mm-hmm.
0: Mangayo kami sang bulig sa inyo. Basi palang mapangitaan nila sang ideya bala kung magihuon sila bisan pila lang nga madala na lang sa ospital si Jian. Kay gamay pabaya si Baby Emerald, isa palang katuig ang bata niya kag-anom kabulan ang edad. Ang number, buligin niyo kami please. Ang number 0995-0995-67-93-917. Again, ang number 0995-67-93-917. 0995-67-93-917.

0: sakit sang tiyan, basta gallstone, daw mautod ang imong lawas. Kay naoperahan ako mo, amo man na ang akon nga kaso. Ang doktor that time, Ma'am Jessica, hindi niya gusto nga magpadugay pa ko mo, kay dapat immediately ma-operahan gid ko. Kabudlay no, kung tricycle driver ang imo nga bana, may kabataan ka, pila kabilog ang iya nga kabataan?
1: Apat.
0: Amuning kamanghuran niya?
1: Oo.
0: 1 year and 6 months ang edad. Hindi, pero after kung matigayon ang iya nga operasyon, budlay-budlay, mabudlayan pag ini siya, kaya hindi ni siya makalibang sa anak niya.
1: Hindi.
0: Hindi ni siya makabantay. Kamu, ikaw gina, Ma'am Jessica, mabantay anay sa imo nga mga apo. Ginasiling nila, no, nga tuktukon ko no ang lawas mo, hindi ka kabayad sa imo nga giniganan. Imagine, halin sa pagbata mo sa ila, hasta sa apo, ikaw ang maatipan kung hindi maayo ang sitwasyon sa ilang nga pagpangabuhi. Bisan pila lang, kung may sobra kamudara sa inyo nga GCash, waki, 2 ka pesos, piso, 5 ka pesos, 10 ka pesos, 20. Bisan pila, tipuno naton ina. May ipa-ultrasound lang sila. Kung makalakat sila sa Corazon Loxin, may ipliti sila sa tricycle. Pasalamatan gin naton ina sa inyo tanan. Ang importante maoperahan kay apat na gali kaadlaw nga nagauriod sa sakit. Ako nga daan, kabalugid ko nga puwertigid ka sakit. Alauna, 55 ang aton oras, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas, magabot ka.
4: Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
5: D3 Bio, ti pirmi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, ito wala kaagiinit, sir boy.
4: Pinaka-campion klase.
5: Pinaka-campion nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
5: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, ara na.
5: Ara na, glutathione. Na nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman.
5: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
4: Anong pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
2: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kung wala kaga inom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Kun damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
2: D3 Bio.
5: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Hello. Katrina. Ano ka ba naman? Hindi ba na nagambal na ako sa'yo mo na hindi ka magtawag kung amo na si ni Oras? Wala ka ginagapati sa mga instructions ko sa'yo mo.
1: Ano, biki ka tugnaw subong eh. Nahidlaw na kumagakusin mo.
0: Nugayan ako laman na. Wala ka pagin maiawan ka gina sa ato na? No?
1: Siyempre wala no. Ano, biki nagadali ka.
0: Kabalo ka na gini nagali ka man ko basik maabot ha.
1: Amo kinabalang namian ko si Mumong. Kay grabe ka magtago.
0: Sige na pala, babay na. Matulog na ko. Kay ikaw, tulog naman ka.
1: Ops. Hindi pala na ipagpatsya. Hindi mo ako mentsindihan eh. Tungod wala ka sa posisyon ko. Wala sang may katupad. Wala sang may gina...
0: Sige lang. Kay buwas, mangita ako sa paagi. Ha? Mangita ako sa lidiya nga dira ako matulog.
1: Tuon. Basta promise mo na, ha?
0: Oo. Promise. O sige na. Bye.
1: Bye. I love you, babe.
2: Bugtaw ka pa? Ay, wala ka pa nagtulog.
0: Nakakabugtaw abi ako kay kasabad sang kaihion ko eh. Tulogan ako tani kay na pa.
2: Ay, amo ba na? Sige na, magtulog ka na. Kay aga patabos makuha sang mga stocks ta.
0: Okay Hans, sige. Mayo lang kita. Gamay na lang kagbadakpan ko. Gamay na kitlang.

0: Malakad ka na naman?
1: Oo. Maingagaw ko subong ha. Nagbalibad ako to kay Crystal ng may baklo na sa convenience store.
0: Ay nano, naiyaman. Ito ginasindahan ang buli mo.
1: Han, nagahulat si Crystal subong sa hakon. Base matingala siya nga kadugay sa hakon balaw. Oh? Kita mo? Nagapanawag na ganis siya eh.
0: Ako bala pasabta bala. Kontrabida, ginasaya.
1: Oh, nagbuang ka na bala, Katrina?
0: Nagkasabat. Wala pa taga ni Kaamuni, oh.
1: Sige lang, sige lang. Bawi lang ko karoon sa imo.
0: Ay, ang buta. Nagadugang na ginang kainit kayo siya mo. Kagsa imo man ay non eh.
1: Karoon lang gani, okay? Nagatawag ni si Crystal, oh. Mamit kami iraan sa kuhaan mo sa staksi.

0: Han?
1: Hmm?
0: Grabe kit si Lord, no? Ginakaluyan, gigita sa business.
1: Gani man, Han?
0: Daw sa ano bala, Han? Isa palang kabulan nga, nagbukas ang pastry shop ta. Grabe ng customer nga nagkakadto. Kag-asta pa na mag-close ang shop ta, ha?
1: Inatungod sa pagpaninguha ta. Kag siyempre sa pagsalig ta sa iya.
0: Han? Nagaplano gani ako, Han, nga ma-franchise kita sa food cart business. Para bisan pa paano, makabulig kita sa mga estudyante nga nagakinahanglan sang part-time job. You know naman nga graduate kuya bilang isa ka working student. Gani gusto ko nga i-share ko man ang blessing sa mga estudyante nga nagapaninguha nga makatapos sa pag-eskwela. Ano sa imo, Han? Okay man ba lang plano ko?
1: Pwede gid, Han. Good idea, ina.
0: O diba, okay kid ang plan ko, Han. Anay ka, Han. Daw, kaina ka pa nga. Daw, wala sa mood, ah. Na ano ka?
1: Ha? Ako, Kwan. Okay lang ako. Wala lang abi ako sang tinulugan kagabi.
0: Amo bala. Eh, basi kung kina-insomnia ka, Han.
1: Ha?
0: Han? Ay, ang cellphone mo, nagaring.
1: Ha?
0: Kag nakibot tagid sa pagring, ah.
1: Kwan. Kwan eh, ano, abi kay katunogid, Han eh.
0: Ikaw lang, oo. Abi, sabta na, ina. Basi kung mga tinawot na, ina, sa shop.
1: Oo, Han. Madali gid ang... Hindi. Si Katrina ang nagatawag. Nagsiling na ginagaw sa iya. Nahulat to nila ang atawag ko. Wala ginagatanda.
0: Han. Nga, ginatulok mo lang ang screen, ha? Wala mo ginasabat na. Sino bala ina, Han? Ha, Han?

0: K5 News.
1: D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Star Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: freefiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto sa surut sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ako na lang pasabtahan. Dala din yung cellphone mo.
1: Kukunan. Ang classmate ko sa una nagtawag. Hindi ko lang sa pagsabto na kay kabalo na ko nga abot ko na ning intro sini mahulam naman ni kwarta.
0: Ay, no problem, Han. Hapos man lang nabalibaran,
1: ha? Abayin na siya, Han.
0: Han? Nga, ano na siya klase nga tao, haw? Kabalugig ko bala nga ka-perfectionist sa imo?
1: Han, hindi siya masaligan eh.
0: Mm.
1: Suya na siya nga daan sa una sa hakon. Siguro, sang naibalan niya nga nag-successful na ako, amo na nga hulman niya naman ko eh.

0: Lloyd daw, nagit ko sa iyo.
1: Katrina, pwede ba lang karundang? Wala pa ako sanggana eh.
0: Babe, may problema bala?
1: Katrina, makapila na ginako sa iyo maghambal nga. Hindi ka sagad pa namag. Hulat lang akong magtawag.
0: Okay. Sorry. Ikaw bala mong... Kahit blood man sa iyo man...
1: Kawabi mo. Simple lang ang instructions. Though hindi mo pa yung mapatuman.
0: Okay na ah. Nagalaw ay kabala kung sige ka pa ngaki. Ah, by the way, gali babe. Di na.
1: Ikaw bala mo? Oh. Ariel, hindi ka kaulat?
0: Oh, isa ka bang doon niya, Libuhon? Ay, ka, babe, nagkakanang-kanang. Kag mga bago, mga Libuhon, babe ba?
1: Babe, advance nga dinaan 2 months sa apartment, ha? Kangag sobra, amoy ng konsumo tadi. Kagkuha ka na 10K pang shopping mo.
0: Ayos, babe, ha? Daliti pala. Kaya pa ayawan, takit ka, babe. Daliti, babe.

0: Hay? Kalo ka. Kataas ang ilanat mo, aw.
1: Oh, Han. Gulayin sa matyag ka.
0: Ba?
1: Hindi.
0: Diyos ko.
1: Dugo.
0: Han? May samay nga dugo ang plemas mo? Dali ka. Mapakonsulta kita.

0: babe. Kadugay si Muhaw. Kagina tap ka ginahulat po. Gutom na ko, oh. Oh. Duwa patay mo ito sinasang gutom si Muman. Hambal mo alas 5 kadi makadto. Pero natuwa ko na nun yung oras, oh.
1: Katrina!
0: Alas 7 na sang gabi.
1: Katrina, kwan eh. Hindi ako makaibalusing yung muon ko. Kung bala sinungunahon ko sa inyo, ikaw o ko ng asawa ko?
0: Hara ka na naman. Papayin na balang asawa mo, total balati. Ano naman na? Papayin na siya, babe. Papatay na lang na saya. Mayo mo na gani kay para of the nine na lang takaduwa kag wala na siyang saban.
1: Katrina, hindi amo sinakadalang ginapanghambal mo.
0: Ano nga hindi dali man? Simple lang gina. Pagkatapos lubong, okay na dayon.
1: Katrina, kukwan. Nakonsensya na ako kay Crystal. Kag ang negosyo namon, amat-amat na nagakalugdang tungod akoon ko. Hindi ako makaibalo magpadalagan sa negosyo namon. Tungod si Crystal, maayo magdala sang kwarta.
0: Ano? Para magkapot sang kwarta, hindi ka kabalo?
1: Hindi amo sinabot ko, silingon. Ano abi ikaw eh? Sa imo na ako nag-focus. Pangayo lang ganing obra mo eh. Aabi mo, Katrina? Nataka na ako eh. Mas maayo pa siguro nga unta-tunta na lang eh. Tukod na kay balo ako. Nga wala man isang panulungan ang relasyon ta.
0: Ano? Di paano ako ya, ha? Paano ako? Paano allowance ko? Eh, nun palang gata ka. Sige, kung bayaan mo gid ko. Sulungon ko si Crystal, ipabalo ko sa iya kung anong may ara sa aton. Hindi ganyan sa mga ginikata ni Crystal, ha? Ipabalo ko sila na ako ang kirita mo!
1: Ano?
0: Oo, ay nun. Wala ako nagalahog. Ito ang kinahanglan ko, ay nun, ha? Ikaw, kagkwarta.
1: Katrina! Katrina!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.

0: musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Special sound effects, Chester John Veronque. Bugal na ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

Balik kita sa pagmangalagad sa It's Your Time to Shine program. Aganto na oras, mga ka-K5, 2:30 p.m. na. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Mighty Sea Syrup adlaw-adlaw para protektado sila against infectious diseases. Protektado sila sa iban pagin ng mga balatian like cancer, samta naga edad sila, samta naga dako sila. Ang Memory Plus, importante man ang suplemento para sa inyong mga estudyante. So sa mga wala pagin makabakal sang Memory Plus, tingwain ninyo ang Memory Plus available sa Maze Wellness sa ground floor sang Plaza Mart Mall, no, sa Maze Wellness and Product Center. Memory Plus Syrup, amo ni nagapasan yog nagapalagting bala ina anong term, exact term for that. Nagapasanyog sang memorya sang inyong mga kabataan. Nagapasharp sang ilang memory. Ang Memory Plus Syrup. Once again, it's available sa Maze Wellness and Product Center. Nadumduman ko lang si Baby Emerald. Ato ba lang kaina ang apo ni Ma'am Jessica? Kay si mama niya, nga si Gian, dira sa may barangay Alihis, nagasakit ang tiyan, tiapat na kaadlaw. Ang nabalaan ko, tatlo langid kaadlaw ang ginahatag nga palugit sang doktor. Kay kaagi ko sina, nagambal gid ang doktor, Ma'am Shine, hindi pwede nga maglawig pa after... hindi pwede nga maglawig pa sa tatlo kaadlaw. Kinanglan within 3 days, maka-decide ka na, maoperahan ka na. Kay kung hindi ka maoperahan, ayawan gid kita limpyo sang imong tinai. Hindi manami, delikado, no? Amo na ba lang gin-explain sa akon sang doktor, no? So, ginhingagaw gid siya. Kabudlay, kung wala kita sang kwarta, pangabuhi abi kita sang patas dari sa kalibutan. Ang bana ni Jian, nga anak ni Ma'am Jessica, nga papa ni Baby Emerald, kay ina, nung din nagkanto dari sa aton sa booth, kwan lang eh, nagatrabaho as a sikad biker, nagabiyahe sang tricycad. Galing kay ti ang tricycad, ginbaligya. So, wala na sila sang ibiyahe. Wala na sila sang income. Ang bana ni Ma'am Jessica, nga lolo ni Baby Emerald, nagabiyahe man sang tricycad dira sa Alihis. So, siya subong ang nagasilbi nga provider sang kinanglanon sa ilang family. Di karon nag-abot ning adlaw ang oras nga isa sa ila nagmasakit kag nagakinahanglan sang operasyon nga hindi man pwede mapadugayan. Hindi pwede mapadugayan kay magluwas nga mapinitensya siya sang sakit. Delikado pagid. Basi kon maglala, kung ano pagid ang matabo, my goodness. May bata pa siya nga isa ka tuig kag anum ka bulan ang edad amo to si Baby Emerald nga gindala diri ka ina. Pag panaguob ka ina, abi nyo na nadumduman ko sila kay ara sila sa sagway. Ginahambalan gani sila ni ka K5 Marv nga kun pwede diri ka mo sa sulod, nanay, indi ka mo dito sa sagwa kay basi magulan. Kay si lolo, abana ni Ma'am Jessica, lolo ni Baby Emerald, ara dira sa sagwa, may tricycad sila nga dala, halin sila sa barangay Alihis. Pagpanaguob ka ina, base naghibi itong bata, maambot na lang. Amo ni ginapangayuan na mong sang bulig sa inyo, base kung may sobra ka modera, buligin nyo man kami. Kwan, may GCash number. Ang GCash number nga gingamit naton para nga mabuligan gid sila, gintingwaan gid ni ka K5 Marv Aranwes nga makakita sang GCash number. Sa mga gusto magbulig, halin sa piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, 10 ka pisos, 20. Basta halin sa inyo nga tagipusoon, amo nang aton nga batunon, halin sa inyo nga kabubuton. Ang number is 09-95-67-93917. Once again, ang number 09-95-67-93917.
0917. Hambal ko liwat ha, basik may mga waki-waki kamodera ha. Bisan pila lang ha, kay tipuno namon, tipuno naton para ibuli. Kay kaina abi-abi ninyo, nag-pass the hot man sila diri sa opisina. Kay may bululigan man kaina, sa pagkadamo sang bululigan. Kung kaisa, hindi kita makaaraban. Pero ginatingwaan naton halin pa sa Radyo Bandera hasta subong sa K5 News FM nga mabuligan ang mga bululigan nga walang wala wala gid kadtuan, delikado pa ang ilang sitwasyon. Now, once again, ang number is 0995-67-93917. Giniperme ang akon nga ginahambal kabudlay budlay gid mangin pigado sa kwarta sa ating mundo ay gagabay sayo. Sa ilan ni Ma'am Nelia Barsaga dira sa Banuan sang Ilog, basi may mga taga Ilog nga gusto magbulig ha. Ma'am Nelia Barsaga, salamat gid sa inyo. Sa kay Ma'am Bings Delphine, salamat gid sa inyo. Sa mga taga Mansilingan, basi may gusto magbulig ha. Buhay ko, buhay na. Sa kay Nanay Utay Galid, dira sa Barangay Punta Taytay. Sa kay Ma'am Annabel Alonzo, mayong hapon nagamonitor sila subo. Ginpaiway ko gid anay ang pag-share sang akon nga opinion. Kaya ang aton nga oras, gusto ko anay gamiton sa pagtipon sang cash, sang pondo para sa mama ni Baby Emerald. Mayong hapon sa mga CD&G store, no, sa mga taga CD&G store sa Purok Katilingban, dira sa may Barangay Punta Taytay. Salamat gid sa kay Ma'am Francia Sis Breño and sa kay Ma'am Elsie. Ma'am Elsie Talanginis. Okay, Ma'am Elsie Talanginis. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Ara sila subong sa Barangay Punta Taytay, nagapamati mga friends ini sila ni Nanay Utay. Mga kilala ni Ma'am Annabel Alonzo, salamat gid. Gagamit ni sila sang DTX Coffee Mix kag Mighty C kag DTX 500 Capsule. Available ini dira sa CD&G store sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay. Buka nami kay may ara nagali dira sang reseller nung anton nga mga suki na may mataas ang blood sugar level. Ang mga hindi makapupo, ang nagaluya, nagapalangluya. Ang mga utod naton nga permi lang nagalain ang ilang abamatsan. Pwede nagali makabakal sa mga klinika products dira. Abi ninyo ko nagatumar kita adlaw-adlaw sa mga klinika products, mapaiway pagid ang balatian sa kurason. Isa pagid na siya, hindi lang diabetes, hindi lang cancer, pati balatian sa kurason mapaiway. Basta nagatumar kita adlaw-adlaw sang mga klinika products nga once again available dira sa aton nga mga resellers. Kung wala kita sang problema sa ikaayong lawas na malabutan na ang langit, makasiling kita ay salamat. Bisan amo lamang sinika simple sang akon nga pagpangabuhi, ang importante wala ako sang balatian. Makakadlaw ako kay wala ako sang ginabatsag bisan sa simple lang nga joke. Pero paano mga utod naton nga nagabalatian, nga nagakinahanglan sang aton nga bulig? Ulik doon naton sila. Kag magpasalamat sa Ginoo nga hindi kita ang nabutang sa ilang sitwasyon. So basi may ara kita or ara kamudara sang sobra. Waki-waki sa inyo nga GCash. Ari ang number 0995-67-93917. Tanging pangarap lang ang iyong masaylo ko subong sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Kahit
ko nagpadala ka mo or nag-send ka mo sang inyo nga buli, please pabalaan nyo gid ko. Okay, basahon ko na diri ang inyo nga mga messages. Always gid naga-monitor Sir Jimboy Despe, kag Ma'am Rodora Aguado Despe, sa mga mag-asawa nga naga-monitor right now. Good afternoon sa inyo, kay hindi gid ko no makompleto ang ila adlaw kun hindi sila maka-monitor. Salamat gid sa mag-asawa Sir Jimboy, Ma'am Rodora, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.

Ma'am Elena Pablico is a good friend of Ma'am Yuli Orkea. Si Ma'am Yuli Orkea is a very good friend of mine. Tanan, there is a K5 News FM friends ni Ma'am Yuli Orkea. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Yanson 2 sa Barangay Mandalagan, maayong hapon gid sa inyo. Ofelia Garibay, Estela Bironio, Ma'am Lolita Gabriel, J.Ann Zabala, Ma'am Marilu Canensa, nagapamati gid sila dira. Advance happy birthday sa kay Ma'am Yuli. Tapos na ang birthday ni Ma'am Yuli do sang June, ano to gani Ma'am Yuli, sang 29 last month daw mo tong birthday ni Ma'am Yuli Orkea. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Mandalagan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati. Happy happy birthday sa kay Sir Alvin Espanyola. Birthday niya gali subong June 29. Happy happy birthday sa imo Sir Alvin Espanyola, sir. Kabay panghatagan ikaw sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi. Si Toto Marv base naga monitor dara sa news center. Kung may mga nagbully gid man sa aton, ginapasalamatan gid naton ina sang dako, no? Thank you gid sa mga nagbulig. Kabay pa nga dugangan pagin ni Lord, dublihon pagin ni Lord, triplihon ang mga blessings nga iya ihatag sa inyo. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sir Bornales Goles Dreams, Mami Shine, please greet, happy birthday. Sa kay K5 Papang Sante Ralios, happy birthday once again. Sa kay K5 Sante Ralios, ayong hapon ginapasalamatan man naton ang nagamonitor dala sa Barangay Handumanan, especially sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Sa ilan ni Ma'am Jessita Ramos, salamat gid sa inyo. Toto Marv, basi kun may Ma'am Choli Culado, ari man si Ma'am Choli Culado. Bisan hindi maka-comment, pero ang radyo ara lang sa tupad. Aga andar. K5, isa lang gid ka station ang ilagi na pamatian. Ma'am Choli Culado, thank you very much. Oh,

0: may mga utod man kita nga nagapamati dira sa Bago City. Good afternoon sa inyo, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Sa mga clinical product users, sa mga clinical products users, thank you very much again. Available dira sa Dulao sa Bago City ang mga clinical products: DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, My DC capsule, My DC syrup, DTX 500 capsule, DTX herbal oil, DTX herbal soap, may ara pagid kita sang DTX coffee mix. Sa ating mundo, may Clinica Spore Biotics, kaina na mention ko na Clinica D3 Bio. Malay ko ito, pagmamahal ko. Hindi na kamo magamit sang iban nga mga suplemento. Kay mabudlay na basi ma-damage ang inyo nga mga kidneys. Abi ninyo ang nagahimo sang mga products nato, mga clinical products, mga vegetarians ini sila. Mga expert sa herbal medicine. Mga alternative doctors ini sila. Nag-eskwela sila, gintunaan gini nila. Amo na nga makasalig kita sa mga clinical products. Bisan tumaro na to ni na adlaw-adlaw. Plus ang mga clinical products, BFAD approved. Aprobado ina sang Food and Drug Administration. Sana'y madara pa, minsan din. Sa mga suki naton nga nagapamati dira sa Hacienda Rosario Sur sa Barangay Granada, maayong hapon gid sa inyo. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, good afternoon. Kaina nagachat-chat kami ni Ma'am Julie, siling niya, Ma'am Shine, dito bala sa Regional Hospital. Dalon lang to nila. Actually, Ma'am Julie, siling ko gani, amo man ang advice ko sa ila. Kaya sa Regional Hospital, hindi kinahanglan ang down payment. Para ina sa aton nga mga pigado. O galing kay, magsulod ka dito, kinahanglan may bit-bit na ikaw nga resulta sang ultrasound. Pagmamahal ko, may nagmamahal. Kay wala sang ultrasound sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Amuna subong ang aton nga ginapangayo nga mapa-ultrasound ang pasyente anti siya dalon dito. Kay nakakadto na sila siguro dito or ginahambalan sila nga wala sang ultrasound sa Regional Hospital. So pag-abot nyo dito, hindi magyapon maoperahan, kinahanglan man gihapon ni ultrasound. So before dalon dito, kinahanglan may bit-bit na sila nga resulta sang ultrasound. Kaya ang impression, ang diagnosis ang doktor nga ginpakonsultahan nila, may gallstone. So kinahanglan pa-ultrasound. Diyos mio, ang akon sina ang experience, ang ako ang ano ginoperahan sina. Abi ninyo, nagpa-check up ko, nag-drive pa ko. Alauna sang kaagaho, nagsakit ang tiyan ko, nangita ako sang doktor. Sa doktor nga kilala ko, siling niya, mapaano ka anay ni, mapa-urinalysis, mapa-tanan nga, laboratory, why pa ko katapos, naglamuti na ko. Nag-chat ko, sa group chat namon, sa una sa Radyo Bandera, siling ko, hindi na ko ka-drive, daw malipong ko, please, sugatan niyo ko. Tiyang patrol, ato pa dito sa handumanan. Siling ni Kirby, siling niya sang una, no? Si Kirby Federes, ambal niya, ambal ni Kirby, siling niya, Ma'am Shine, dali lang gid kay hulata kami da, pakadto na kami da. Wala pa 5 ka minutos or 10 minutos, siling ko, to do hindi nagid ko kaagwanta, hindi na ko kahulat sa inyo, madula na gid ang akon pananaawan. Gapong ko sa sulod sang salakyan ko, hindi nagid ko makadrive sang sakit, kag madula nagid ko yan, dumadula nagid ko yan mo. Na madula na ginang pananaawan ko, dumakipot na ginang pananaawan ko, silingkuti ako lang di isa. anuhon ko di wala ko ginlak ang salakyan. Abi nyo, mayulanggid kay may miga ako nga nagbulig sa akon. Sila ang nagdala sa akon sa ospital.
1: Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin.
0: Amuna nga sa mga may pamilya, sa mga may kabataan nga nagabulig kung maglain ang pamatsag, sa mga may ginikanan nga nagabulig kung maglain ang inyong pamatsag, pasalamatin niyo sila. Kay ako, sang ako ang nabutang sa amo nga sina nga sitwasyon, ako lang gid isa.

Kabay pa nga mabuligan naton ang aton nga utod from Barangay Alihis nga Sinday Gian kay gamay pang iya kabataan. Ang anak niya nga kamanghuran nagaedad pa lamang sing isa ka tuig kag anom ka bulan. Ang bana niya nadulaan pa sang trabaho kay sikat biker, ang iya nga bana nadulaan pa sang trabaho kay ginbaligya ang tricycle. Pagbaligya sang tricycle, wala na siya sang income. Please buligin ninyo kami. Ang number is 0995-67-93917. Do kay Inday Jade ang ngalan, basta Inday Jade. Si Inday Jade. Kay Jade ni number eh. Ang asawa ni Toto Marv Aranues. Si Kakay 5 Marv amunay nagadatol-datol nga makatipon sang kantidad nga kinahanglan sining pamilya para nga madala sa ospital ang iloy sang isa ka baby na si Baby Emerald. Kinahanglan pa ni siya sang anak niya. My goodness, ang lola kay ina nagatulo ang luha kay indi naman makasarang magbantay sang iya nga mga apo. Pero ti ginatingwaan nga masarangan ang tanan. Ang mga pagtilaw sa kabuhi nato. Adlaw-adlaw nag-aatubang kita sa mga pagtilaw. Ang iba nag-aatubang sa pagtilaw sa ilang kabuhi, sila lang isa, siya lang isa. My goodness, oh. Tanging pangarap lang. Salamat sa aton nga mga suki dira sa Kabankalan, sir. Sa mga nagapamati dira sa Kabankalan, thank you very much gid sa inyo. Mwas makita ay kita. Para sa isa na naman kay edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine. Ang Batangas City Integrated High School kaina Lunes pa, no? Why na sila maka ginsuspend ang ilang klase sa Batangas City Integrated High School kay may isa man to ka estudyante, allegedly grade 10 student nga biktima sang bullying ang naghimo sang dummy account sa Facebook kagingamit niya sa pagpamahog sa ilang nga eskwelahan. Ang Facebook account sang ilang nga school amo nang ginpadalaan niya sang mensahe. Siling niya maniro man kuno siya sa sulod sang eskwelahan kag ang target grade 7 grade 10 students. Tigin suspend ang klase. There's a place in your heart and I know that. Kung mag-amo ni adlaw-adlaw, ang pagtuon sang mga estudyante maapektuhan. Really try, no maglinog, wala klase. Suspendihon. Kung may bagyo, wala klase. Suspendihon, may baha, wala klase. Suspendihon, dugangan pagid sang mga pasaway nga mga estudyante.

Was makita ay kita para sa isa na naman ka edisyon sa ngatan nga program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og TTX 500?
3: Mga duha pa ka semana, kapin.
4: Pila imong nainom TTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka start? Yun sa amin yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang taong ang kaluis Ginoo.
2: TTX 500.
5: Ang nami sa DTX kag Mighty C or Pure C is ang potential sining pag-prevent sang alopecia or hair loss. Ang oxidative stress ang nag-aapekto hindi lamang sa aton panit kundi pati na sa scalp, Sir Kevin. Suno sa mga pagtuon samtang nagatigulang o nagataas ang edad, nagataas man ang production sang free radicals. Ini ang nag-oxidize sang mga cells sang buhok nga ginatawag mitotic active basal cells. Subong man sa hair matrix nga ginabugusan sang layer sa mga basal cells. Once ini nga mga cells ang na-damage sang oxidative stress, especially in aging, ini ang nagaresulta sa pagkakalbo. So para malikawan ang pag-upaw sang buhok, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw.
6: Ang aesthetic benefit nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C ang isa sa pila ka mga notable effects or GP kung adlaw-adlaw ka nga nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Bisan pa Sir GP ang eye bags ha, kaya nga dulaon ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang oxidative stress ang napamatunan sa mga studies nga may kahilabtanan sa pathogen sa mga problema sa panit bangod sa ang capability sang reactive oxygen species sa pag-alter sang gene and protein function. Pag-disregulate sang intracellular kag extracellular homeostasis gani naghagard ang tsura kag nagadako ang eye bags kun makapulaw. Bangod ang kakulang sa pagtulog ang nagapadamo sang free radicals kag nagapahina sang imo nga endogenous antioxidant gani ini ang resulta sa imbalance ang oxidants versus antioxidants. More free radicals and ROS means more damage nga matabo sa imong skin cells. Pero kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, ganami ang supat, gadula ang imong mga eye bags.
5: Oo, ang oxidative stress, Dr. Ramil, ang nagakos ang cellular damage kag ang mga pollutants, toxins, kag viral infections sa alagyan sang hangin o kung airways na to na, ilong, ang nagapalala sa oxidative stress. So, no, sa mga pagtuon, ang viral infection ang nagadisrupt sang antioxidant mechanism, gani mas nagata as ang oxidative stress sa mga viral infection. The more nga after hilanat, the more kagid dapat mag-antioxidant. Mag-DTX massive dose. Rason nga nag-worse ang inflammation sa lungs bangod sa oxidative stress kung may hilanat ka. Dako ang mabulig sang DTX mabunig kag Mighty C or Pure C. Agud mahagan-hagan ang epekto sang viral infections, pollutants, ka mga toxin sa lawas.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Mag-DTX 500! Ang may powerful compounds yan ang panubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo ara mismo. TDX 500
5: Sir Kevin,
7: so dira nyo makita nga ang klaro nga relasyon sang oxidative stress markers kaga kung gaano ka grabe ang viral diseases no kaangay sang hepatitis C kag respiratory diseases nga ginatugas ang mga viruses especially nga aton nga coronavirus. So may mga ebidensya nga nagapamatuo nga ang tuman nga paghimo sang reactive oxygen species kag kakulangan sa antioxidant sa aton lawas ang may kaangtanan sa pagtugas or ang pagkalala sang aton nga respiratory infection no nga ginatugas ang coronavirus. So sakto na ni nga rason para kita dapat mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sir Dr. Ramil.
6: Correct na Sir Kevin. In fact, may mga studies pa nga naghambal nga ang mataas nga free radical levels kag kakulang sa antioxidant supplementation ang isa sa mga ginatunaan sang severe lung injury sang mga infected patient. Mostly mga tigulang gid ang apektado, may mga balatian. So dapat DTX 500 kag Mighty C gid adlaw-adlaw. Agud mangin mabakod ang immune system kag taas ang antioxidant defense sa mga selula sa tion sang viral infection. Hindi mabakod bala selula mo kaya naka-DTX 500 kag Mighty C ka.
5: Alright, sige. So, amo na mga benepisyo nga makuha nimo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw. Hindi kay kunsan umulang madumduman ha. For best result, best effect dapat adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami inauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
8: garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: 1.5 K5 News.

Oras mga kaibigan, alas 3:08 ng hapon at oras na para tumutukoy sa inyong favorite FM radio, number 1 FM radio, 101.5 K5 News FM at The Big Mix. Makakabiling na naman ho ninyo, kasakasama na naman po ninyo, Agent Jack, para ho sa tingga The Big Mix hanggang alas 4 po ng hapon sa araw ho ng Tuesday, Monday. Monday ho tayo, medyo nagmamadali ho naman. Welcome aboard, folks. Agent Jack here.

for sure, talagang ang iba ho nating mga kakaipaipo sa mga oras ito ay lalo na ho yung ganitong klaseng weather, talagang napapa-ulala. Malamig ho ang panahon ngayon, masarap ho magpainit, magkape na lang ho kayo. DTX Coffee Mix, yan ang dapat. Kape ng sambayan ng Pilipino, kape ng bayan, pambansang kape, ika nga ho nila. DTX Coffee Mix, sa mga sugyo natin yung butika, mabibili ho yan nationwide. Kasakasama pa rin ho rin yung Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM. And this is your The Big

K5 News FM. K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.

Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayong gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real.

0: May gaga, sir.
1: Oh.
0: Delivery sa shipping, sir.
1: Oh. Kita mo lang, Gid. Kay sino na?
0: Kay Ibilin Muradi, sir.
1: Hoy! Ang parcel nyo di ay!
2: Ay! Migo! Pila ganing balairan ko?
0: 594, ma'am.
2: Ay! Ay, Fen. Eh, bahula mo ako daanay. Ay, 500. Ay, bayaran talang kakaroon sapo na.
1: Inano? Nano nga 500 ang ginalamada mo yaman? Wala ko diya kwarta.
2: Dalok-dalok kini sa imo, no? Bayaran taman ka?
1: Bahala ka na. To, ibalik na to sa seller ang order niya, ha? Hey. Wala na siya kwarta ngayon nagbayad.
2: Kahilab tiro sa imo? Oy, to! Ay, daligid lang, ha?
0: Ma'am.
2: Makadto ko to anay sa amiga ko sa pihak balay. Daligid lang to!

0: Tagbalay! Tagbalay! Buisit man niya, ha? Mga pungol ang mga tao. Kung tawgon. Tagbalay! May tao, da?
1: Dali lang, Gid.
0: Sosa!
2: Madugayan, bagay na, ma'am. Igidali, kuya. Damo pa ko daan nilibiran, kaya kainit pagkatama, ho?
0: Ay, ari man niya. Hulat lang pala to! Sa mabalik-balik, adi? Sulod-lun ba ating adaan sa amon? Ay, kadugay man sa ila. Kadugay sila magluluwa man. Ay! Tagbalay! May nagsabat naman to. Wala pagyapo ng kagwa, ha? Ay! Miga Sandra! Ay, kaano ka daimo yaman? Ay, salamat.
1: Ay, kalawain ka doon sa mamatsya ko. Do, malipong ko. Ha? Ginatake naman ako sa migraine ko. Mama, ano ka?
0: Ay, salamat. Nagwa ka, Gidman. Eh, paulamat, di ba, ana, isang 500? Ay, ibayad ko lang din sa sabad-sabad nga delivery, ho?
2: Ay, hala. Naglaain pa. Ako ba yung sabad-sabad?
0: Ate, kao, Gidman.
1: Dali lang,
2: Ma'am, damo pa ko mulay deliver, ma'am.
1: Dali lang, Gid, dali lang, Gid. Alay-layang sa matcha ko. Dumalipong, Gid, umiga. Hindi ko kaya.
0: Ay, diin mo gintago ang kwarta mo, ha? Okay, ako na lang makuha.
3: Ma, ano ka? Ma, nagbangon kaya?
1: Kwan, nagapa nagbalayabi si tita mo, Evelyn.
3: Ay, ta Evelyn, nagalain ba lang pamatsyag ni mama?
0: Ay, may kinahanglan lang ako, ah.
2: Di ano ning parcel mo, ma'am? Ibalik na lang sa sealer, kayo mlakat ko.
0: Ay, hoy, gagoy ako! Kuhaon ko na iya! Oh, grabe man ka mo ba? Hindi ka mo yung mapangayuan tabang kong emergency, no? Mga wala

0: Gainit gid ang ulo ko. Gainit gid ang ulo ko. Mabalos gid ko sa animal nga to. Hampiste nga, Sandra. Mamagtsag ko na gainarte lang to sa'yo eh. Para mahuyaan ako sa delivery man. Hindi bala? Ano sa'yo, Monak? No?
1: Amugid mi eh. Laban mi ah. Mga isaan nga da, anak. Pero nika, nagligad to, nagparcel ka man. Subong ara naman. Ano tumunod sa parcel mo, mami? Nga daw mabuang gagida.
0: Lipstick to ah. Kag ang rejuvenating cream ko. Kag terno nga, sing-sing kagaritos.
1: Nga, nag-order ka nga kabalo, kagid nga, wala kagalikwar, tami.
0: Kay abi ko, hatagan ako ni daddy mo sa sweldo, ya. Akatapusan, delayed gigali. Was pa ko, no?
1: Ay, ay
0: kagugon sa ako order ba? Salagi ni Sandra, salaya gid ya. Mandalok-dalok ang gagaya, dalok-dalok, kainaratigid sa'ya.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Oy, gang. May high school reunion kuno kita.
1: Ay, di mo atenta eh.
0: Ay, agaroon naman si Sandra eh. Kaya kita man klaspitana isang high school. Kaya pagapuhan ko kamo nga duwa para bungga kamo nga duwa eh. Kuluran ko mga buhok nyo kag make-upan ko kamo nga duwa day. O, ano?
1: Ay, hindi kuya. Bayan na siya. Ako lang yung pagpapahi ah.
0: Ay, nga ahaw.
1: Ay, basta lang ah. Hindi ko na namian sa iya. Law ay batasan.
0: Ah, ano? Ay, ito karami man ay batasan kay Sandra.
1: Ano nga nami? Nami-nami lang guro eh. Pero ginalibakya ka na sa akon.
0: Be! Ano?
1: Yes!
0: Hoy, hoy! Hoy, Evelyn! Sang-sano niya kung ginalibak? Ha? Sang-sano? Kagano nang bayan sa akon? Gagas siya!
1: Hala! Nakatabi na sa kulo! Ay, wala na lang ah! Ay, kalimti na lang ginambal ko, gay! Ay, hindi ko yung gusto nga mag-away ka mo. Kay ba si... ako naman ay ako nang magwa ang malain sina budlay na.
0: Ay, hindi ah! Sugirin lang ko balaya, day! Kay kabigong ko inanga utang nga kabalaslan sa imuya. Nga ah! Ano ginang ginambal ni Sandra kundra sa akon, how? Ano, Evelyn?
1: Ay, pamati, day! Kay sugiranta ka. Pero, mag-promise ka anay sa akon nga hindi mo siya pagsuknaan, ha? Hindi, ged!
0: Ay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, gani. Sugirin ako, ha? Sugirin ako, day. Damo ka pa yung mochichi, buritsi!

0: Di naman ang iloy mo, LB.
1: At po gani sa parlor, Dad.
0: Ay, pagdaddad mo gani karon. Ikaw ha? Sunod ka man sa iloy mo nga hangin nun. Untate na ng pagdawag sa akon nga daddy-daddy ha? Kay ginahilasan ako mamati.
1: Nami lang gid mo.
0: Daw, manggaranon gid tabi nga magdaddad ka sa akon.
1: Da, damo man bala pigado, bala nga daddy, kag mami, bala ila panawag, bala. Nanay kag tatay, hindi na yan namian, hindi ko na namian niya. Kag, nami, gadya kong daddy, kag mami, gadya kay nakyutan, gag kuya mamati, daw kasosyal, bala.
0: Ah, ikaw lang ya eh. Oh, hmm? Abi, tawag gatong iloy mo. Kaya na pa to siya. Nag-ano to siya man?
1: Tigano sa parlor, dadaw, siyempre kapag-wapa.
0: Aral na na iyan, ha? Maraw na nga pagunting anay nga. Tawga to siya kagambala nga pauli na. Tama na na kuno nga panglibak hambal kambal ni papang mo.
1: Kalma lang baladad. Oh. Matento nga daan si mami sa reunion. Amo na nga nagapagwapagid siya.
0: reunion nga tinikalay man lang nagyapon kagli ni Bakay. Tawga na to siya ha.
1: Joy, ah.
0: Kaya mainit gani ko karon. Katilaw gina siya sa akon pro. Do wala sang asawa ang balay ho. Ay, nagadinanok lang. Tawga to sa subong ha. Tawga sa. Naton nagapangkig na to si Papa ay.

0: Ara! Dala daon mo, ho!
1: Ay, ay, ay. Hindi ko gani pagpulupos dakis ang pinggan sa lamisa, ha? Bastos ka karon, ha? Manabi mo, Ibilin? Naginulsol gid ako nga ikaw ang ipangasawa ko. Naginulsol gid ako!
0: Ay, tuod? Tisala mo da nga ako yaging pili mo. Nga wala mo to ginpili ang ex mo nga si Sandra?
1: Kay balo ka sang rason. Kung nga nga nagguba ako kay Sandra, ginidiyahan mo gid eh.
0: Ang tsura mo eh! Ay, sala ko na iabala kay nagpadala-dala ka imo sa temptasyon. Kay kung tuod niya naluyag ka kay Sandra mo, tani, wala man nagtindog ang imo sang ginromansa ta ka. Ha! Kag ano pa ang mahambal mo? Dako ko dughan sang sakay Sandra, te? O te, sino sala, ha? Seraphine, akon pa sala?
1: Ipos! Ipos na! Makatilaw kagid karon sa akon.
0: Ikaw ang nagsugod sini? Anay karon ba ipusan mo ko? Ha? O te, ano? Ano gusto mo? Bulagay ta? O te, hey, bulagay ta! Balik ato sa uyab mo nga balati anon.
1: Oh. Gusto na! E basi karon kon akong makahambal sang baho mo kag magkulo ka bala?
0: Ay, anay ka! Anay ka! Anong issue mo yung sa ako, Naber? Ha? Ano? O, ginahangkat ka! Ginahangkat ka! Ipagwa ah! Kay sabton ko!
1: Ginahangkat mo gid ako, ha? Pwes sige! Mamangkot ako sa imo. Pila ka bulan ang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na ka bulan ang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabda na! Sabda!
0: Seraphine?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan na to. Mga byan, sulagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayongit makuhaan sang pagtulunan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma Israel. Ginsulat kag sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
1: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon sa inyo tanan. Welcome na sa inyo palatuntunan ng El Castigador. Today is June 29, 2026. Nagasaulog sa gihapon sang iya ikasyam nga anibersaryo ang K5 News FM Bacolod. Happy anniversary everyone! Kagumo ikasyam katuig na ining anibersaryo sang K5 News FM. We cannot let it pass without making a statement. Mayangot sa performance ng K5 News FM for the past 9 years. Ano nang natabo? Ano nang nalabot sa K5 News FM Bacolod? Madamo ni sa magariak, magasilingbaw, katikalon. Katikalon ni kay Elmer Ubaldo. Bagong salta, kagilang da sa K5 News FM. Pero ting kamaturan, hindi naton malipod sa tanan. Ang kamaturan that K5 News FM Bacolod is the current dominant number one station in this part of the country. Kagining kaladalagaan nga naangkon sa K5 News FM is the result of the hard work, determination, honest public service nga gina-offer sa K5 News FM para sa pumuluyong Bacolod noon, pumuluyong Negrosanon, kag pumuluyong Pilipinhon as a whole. So again, congratulations to us. Congrats ang tanan nga kadalagan aton niya. Hindi lang ni Ila, hindi lang ni Amon, kundi aton initanan. You are part of the success story that is K5 News FM Bacolod. Subong adlaw pila sa mga bagay nga aton sining kapagatalakayon. Angot sa aton nga pagpangalaga diri sa El Castigador program. Pinaka latest nga mga balita gikan sa newsroom upod sa Kaika K5 Sunshine Lacson. And of course dalunta sa inyo ining free for all rumble. Sadya. Ang reaksyon sa iban, "Bo kasadya no? Kasadya pa to nga may nagkalabuklan ka nagkalapilasan na?" Basketball Rumble sa Granada. Naglala kay ang mga supporter kaginikanan nag-intra. Pagpatay sa isa ka mangunguma sa banwa sang Kawayan. Ginako sang New People's Army o NPA. ASF Task Force Cadiz liwat naman nga nagsapol para sa gihapon pabakuron ang preparasyon batok sa ASF. Renovation sang fountain sa Kabankalan City Public Plaza ginsugura na. Pila ini sa mga balita nga aton sininga pagadalon sa inyo. Sa inyo italupangod sa aton nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan El Castigador. But of course, uliton ko lang ang pagsiling ngang kadalagaan nga naangkon sa K5 News FM Bacolod is the result of hard work, determination, and honest to goodness public service nga gin-offer sa K5 News FM organization para sa mga pumuluyong Bacolod noon, pumuluyong Negrosanon, kag pumuluyong Pilipinhon. Meantime, kaduanta ang imbukada nga balita upod na sa Kaika K5 Sunshine Lacson. Nanukuno to? Daw delikado na si Senador Marcolita? Daw nag-ready na kuno nga manakop? Ang pulis? Daw dakpo na si Marcolita? O ba sinhadlok sila magdakop kay Marcolita? This and many other top national stories upod sa kay KK5 Sunshine Lacson. Aber arena si KK5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon ka KK5 Shine.
2: Mayong hapon ka KK5 Elmer.
0: Happy anniversary.
2: Ay, oo, happy anniversary. May sa imo kay si Ana kanang si K5.
0: Oh,
2: na concentrated sa drama department. Why ka man to nag-upod kagabi sa amon sa kampwestuhan?
0: Ay, kay kabisi abi sa akon eh.
2: Ani nagkadto ka to kagabi, nag-enjoy ka man. Anyway, mayo lang gid kay wala pa nang bono. Basi ko nung magtabok ni siya sa Southern Luzon, between Southern Luzon and Visayas area.
0: Mm-hmm.
2: By Wednesday, may ginalauman ng mga pagbukbo sang ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas, bangod sini LPA. And I think maapektuhan kita sini kung basi sa forecast sang PAGASA kaina, kay as I've said no, Southern Luzon and Visayas area from east going to west.
0: Mm-hmm.
2: So makadto ni siya sa West Philippine Sea. Ari ni siya subong sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. So from the eastern part of the Philippines macross siya matabok sa Southern Luzon Visayas area pakadto sa West Philippine Sea. Paglabot niya sa West Philippine Sea mangin bagyo siya. No? So, maapektuhan ang pila ka mga areas sa Pilipinas samta nagapalapit ni siya sa landmass.
0: Mm-hmm.
2: And ang iya sini, paghingadlan, ini siya bilang si Bagyo Henry no? Sa masunod ng mga. And this afternoon, nakuha nato ng information from PAGASA na sa gihapon maapektuhan kita sa ginatawag na low pressure area or LPA no. Kasi ang Visayas area. And aside from Visayas area, maapektuhan man sining LPA ang Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque and Romblon.
0: Mm-hmm.
2: Ang iya sining location as of 3 p.m. ang LPA nakit-an sa kalayuan na 165 kilometers gikan sa east-northeast sang Burungan, Eastern Samar.
0: Okay.
2: Sa K5 Elmer, ang presyo sang gasolina, krudo, and kerosene daw masaka.
0: Uy?
2: Ang Pilipinas Shell, yes, ang estimate sang actually sang Department of Energy either may rollback or may increase.
0: Mm-hmm.
2: Na wala malapiho, but ang kwan, ang Pilipinas Shell, nagpagwa na sila yasang ilang advisory. Sa gasolina, masaka ang presyo sa gasolina sa Pilipinas Shell sang 165 per liter.
0: Mm-hmm.
2: Uno, 5 kada litro.
0: Oy.
2: Ang sa diesel, masaka sa 84 centimos kada litro.
0: Okay.
2: Again, sa Pilipinas Shell niya, kay K5 Elmer, ang gasolina masaka 1.55 kada litro. Ang diesel naman masaka 84 centimos kada litro.
0: Mm-hmm.
2: E may estimate na niyang Department of Energy na muna siya or nagpagwa sila sa estimated price adjustment. Ang Department of Energy na dapat amuni ang basihan sang mga gas stations sa Pilipinas sa ila ipa, tuman, or implementar na price adjustment was.
0: Ang buot silingon,
2: ina,
0: ang leader-leader, Gage Shell.
2: Sinabi na una. Nagpagwa. Una-una, yung sila yung nagpagwa.
0: Mm.
2: Kung dahil yun, price increase, yun sa dayon. Pero K5 Elmer, sa estimated price adjustment yung pagwa sa DOE, ang gasolina ko no, is either may rollback na 10 centimos kada litro,
0: okay,
2: or may saka nga 1.90 kada litro.
0: Okay.
2: Yung diesel, ya, saka, yung sila yun.
0: Oo.
2: Ang sa diesel, ang siling sa DOE is either mabuhinan siya sa 1.16 kada litro or masaka siya sa 84 centimos kada litro.
0: Ano ang plano? Yes, anong gusto nga ipa-impress ang Department of Energy sa aton? Nga nga naga nang may ba, may saka, may naog, saka, naog, saka, naog. Di nayon kita.
2: O awa ay sinasang kwan, no? Awa na galing na notice ko dapat kwan na lang tani. Pagwa na lang sila sa estimated price adjustment na kwan ba na? Nang isa na lang bala may rollback or may increase?
0: Why sila yakin chindi?
2: Na nabitagaan pa sa... Ari ba na o, gintagaan pa nila sang option ang mga oil companies.
0: Mm.
2: Pwede ka mong kapasaka, pwede ka mong ka-rollback, pero amo lang ni ng mga kantidad. Kasi siyempre, ano ba lang pilipon sa mga oil companies?
0: Oh, saka o naog?
2: Saka eh, sila ang una-una ginagpagwa sa advisory ang Pilipina Shell.
0: Mm-hmm.
2: Ginpili isang Pilipina Shell, iduha ang option mo, ma-rollback ka mo amuni o mapasaka ka mo amuni.
0: So, oh, may
2: pasaka.
0: Kamalahiro man ang adaan kay Manny Pangilinan?
2: Ay, Diyos ko, Mio. Sang nagligad, to kadongdong ka, doon si 4 ang din kada litro ang ginbuhin sa presyo sang diesel.
0: Mm-hmm.
2: Isubong saka na naman kay duging dalingin ang ulo ko nagpirmahanay na sang kasugtanan agreement ang Amerika kag Iran na mag-ceasefire sila.
0: Mm-hmm.
2: In preparation sang paguntat na gidya sang gyera.
0: Mm-hmm.
2: Pero pagkatapos nila nga nagpirmahan na isang agreement, ginbumbahan naman sa Iran
0: ang
2: isa ka barko nga nag-agi sa Strait of Hormuz.
0: Mm.
2: Bangod sina, ginbumbahan man sa Amerika ang Iran.
0: Kung
2: doon mo naglang natabo, Team Iran, kung mo hindi siya kabumba to sa Amerika, ang ginatake niya ang mga US and US military bases sa Amerika, sa Middle East, ang ara sa Bahrain,
0: di amo nang rason, amo nang rason nga ang aton nga Department of Energy daw ga hukas-hukas ang ulo nila.
2: Duso amo na ang aton nga nagita nga rason mo. Kada wala piho, sila do wala piho.
0: Nga, pwede ka mo ka panubo, pwede man ka mo kapasaka, pwede ka mo ka panubo, pwede man ka pasaka, daw mo na bala.
2: Ano yan yung ginakadlaw ko kay kanina? May mga informations na naman ka kay Fag Almar. Nga nagambal naman ng Iran, sige, untaton pa na. Ang gira naman, untat naman sila ko, no? Kaya naman tabo sina. Kung magsiling naman ng Iran, hindi na ta magira, ceasefire na naman ta, balikan na itong aton kasugtanan. Muna na yan, kasimple sa Iran kaya sa Amerika. Kaya no naman ang matabo sa international market.
0: Daw ginahampangan nila iyang bilog na kalibutan, no?
2: Doon sa ila. Doon sa ilaw, laga basi, wilaya haw. Yung mag-gira, kamungag-gira, taas na taas. Pag sinin nyo nga, ceasefire, manubo naman yung manubo.
0: Tapos kung daw minus, minus na mga income, ah, mapasaka ta, gira naman.
2: Doon na, no, ang mga utok ni, no, do, Diyos ko, mayo, doon gahampang sa di sa kalibutan niya, doon. Why sila kabalo, mga pigado, yung napahirapan nila.
0: Nan.
2: Oh. Anyway, kaina, bala sa udto, may report sa Escalante na may mga, may estudyante na nag, pamahog na mga tati. Siya sa school, na bini-investigate naman to nila kaina. I don't know if ma-report sa inyo si, ang ating na reporter from Northern Negros. But anyway, pag-report ko kaina sa udto, nagwa man ang information na may isa ka-eskwelahan sa Batangas na ang estudyante naghimo sa dummy account.
0: Okay.
2: Paghimo niya sa dummy account, ginagamit niya ni ang dummy account sa pagpadala sang mensahe sa Facebook account sang ilang school,
0: mm-hmm.
2: which is ang Batangas City Integrated High School.
0: Aha, okay.
2: Pagkabaton sang threat, no, nag-report sa gilayon sa mga otoridad ang principal kagang mga opisyal sa eskwelahan, mga manunudyo. And ang aligasyon, suno sa mga otoridad, ang estudyante na ito nagsiling. Nasiling niya, maniro sa kuno sa sulod sa eskwelahan. Kagang mga target ang mga estudyante sa grade 7 kag grade 10.
0: Mm-hmm.
2: Ang siling man sa mga otoridad sa Batangas City, ang suspect was a grade 10 student.
0: Okay.
2: Grade 10 student na biktima sang bullying sa ilang school.
0: Okay.
2: Ibangon si ito, K-5 Elmer, ginpapuli ang mga estudyante, gin-check ang eskwelahan, gin-imbestigaran ang kaso, natumod ang suspect, buwas, sabay pa nga makabalik na sila sa klase. Kaya mabudlay ko mag-among sini na hindi ka ba na matakna, sige-sige mo ni suspendi sa klase, maapektuhan gid ang mga estudyante.
0: Okay.
2: Nakadamo pangadaan din sa Pilipinas na daw halos makabasa si Nina. Mismo, amo nang ang mga nakuha na ito ng mga information.
0: Ang natabo, Shine?
2: Yes, sir.
0: How about ang update sa Escalante? Ano nadakpan man to ang naghimo sang dummy account?
2: Though under investigation kaina sa 11 MBPS.
0: Okay.
2: Ang kwan, ang munang nakuha kong update, but mas maayo man siguro kung may maka-report sa imo ang K5 Elmer angot sina, no? Sa July 6 maumpisa na ang impeachment trial
0: hey.
2: By Vice President Sara Duterte. There was an information kaina from the Senate Secretary Renato Bantog Jr. na masaksihan naton ang trial, pinaagi sa live video. So ipagwa na siya. And manging bukas man ang Senado para sa publiko, may ginaman sila ng mga pulungkuan para sa mga individual na personal na magasaksi sang impeachment trial sa Senado. Ugali kay tiinahanglan magparehistro sa visitor management sang Senado. Pero ang pagparehistro pwede man dali na online. Wala gyud pabalo kaina niya Senate Secretary Renato Bantog. Salamat gid ka K5 Elmer.
0: Di malakata?
2: Center. Ha?
0: Malakata to sa Senado?
2: Do, di nakakadto nga naman to.
0: Ati, nagpagadto ko to ya, why to ya aksyon?
2: Oo, aksyon. Tubong niya may ara. May ama ng anon, may, ay Diyos ko, minyo. Si, malupita ako, may mabantay sa mga updates. Kani dulong na sa aton ng mga tantalamate. By the way, ginmention ko kaina ang problema sa mga public schools, mga shooting threat ang linig mo sa mga estudyante, allegedly. Ang information from Secretary Ambara, sila niya, mangita pa ko sang budget. Kay dugangan ta ang security personnel sa mga public schools.
0: Okay.
2: Would you believe, K-5 Elmer, pagtungkok niya as Secretary sa Department of Education, hindi may ara kita sa masobra 48,000 ka mga bulituan sa bilong ng puso. Would you believe sila niya may ara lamang sang 200 plantilla positions para sa security guard? Para sa masobra 48,000 ka mga bulituan sa bilong ng puso. Si 200 lang, 48,000 sobra ang eskolahan. Ano na nung ang plantilla positions para sa security guard, 200 lang. Sisiling niya dapat dugangan din siya para mapasiguro naton nga ang mga estudyante safe sa mga public schools sa bilog ng Pilipinas.
3: Mm-hmm.
2: Ugaling kiti, wala kita sa budget, mangita pa kita, ma-request ako sa budget sa DBM, sa Department of Budget and Management, para masolusyonan ining kakulang sa security personnel sa mga eskwelahan.
3: Okay.
2: Amo na ang iyang kwel na plano. So, kabay pa na mapangitaan ini isang budget, kay importante man ang na mapunggan ining mga posible matabo na krimen sa sulod sang eskwelahan.
3: Okay.
2: Report, we continue to enter. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 Biz FM.
0: Salamat gid ka K5 Sunshine Lacson sa pinaka latest nga mga top national stories nga inyo nabatian diri sa El Castigador. We'll be back sa pagpanayon sa ato sining pagpangalagad sa gihapon sa El Castigador.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasimana, kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
5: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
6: Ang nami sa DTX kag MITC or PRC is ang potential sining pag-prevent sang alopecia or hair loss. Ang oxidative stress ang nag-apekto hindi lamang sa aton panit kundi pati na sa scalp, Sir Kevin. So no, sa mga pagtuon samtang nagatigulang o nagataas ang edad, nagataas man ang production sang free radicals. Ini ang nag-oxidize sa mga cells sang buhok nga ginatawag mitotic active basal cells. Subong man sa hair matrix nga ginabugusan sang layer sa mga basal cells. Once ini nga mga cells ang na-damage sang oxidative stress, especially in aging, ini ang nagaresulta sa pagkakalbo. So para malikawan ang pag-upaw sang buhok, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw.
7: Ang aesthetic benefit nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C ang isa sa pila ka mga notable effects or GP kung adlaw-adlaw ka nga nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Bisan pa Sir GP ang eye bags ha, kaya nga dulaon ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang oxidative stress ang napamatun-an sa mga studies nga may kahilabtanan sa pathogen sa mga problema sa panit bangod sa ang capability sang reactive oxygen species sa pag-alter sang gene and protein function. Pag-disregulate sang intracellular kag extracellular homeostasis gani nag-hagard ang tsura kag nagadako ang eye bags kun makapulaw. Bangod ang kakulang sa pagtulog ang nagapadamo sang free radicals kag nagapahina sang imo nga endogenous antioxidant gani ini ang resulta sa imbalance ang oxidants versus antioxidants. More free radicals and ROS means more damage nga matabo sa imong skin cells. Pero kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka, ganami ang supat, gadula ang imong mga eye bags.
6: Oo, ang oxidative stress, Dr. Ramil, ang nagakos ang cellular damage kag ang mga pollutants, toxins, kag viral infections sa alagyan sang hangin. Kung airways na to na, ilong, ang nagapalala sa oxidative stress. So, no, sa mga pagtuon, ang viral infection ang nag-disrupt sang antioxidant mechanism, gani mas nagataa ang oxidative stress sa mga viral infection. The more nga after hilanat, the more kagid dapat mag-antioxidant, mag-DTX massive dose. Rason nga nag-worse ang inflammation sa lungs bangod sa oxidative stress kung may hilanat ka. Dako ang mabulig sang DTX Mighty C or Pure C. Agod mahagan-hagan ang epekto sang viral infections, pollutants, ka mga toxin sa lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo ara mismo. DTX 500
6: Sir Kevin,
8: so dira nyo makita nga ang klaro nga relasyon sang oxidative stress markers kaga kung gaano ka grabe ang viral diseases, no, kaangay sang hepatitis C kag respiratory diseases nga ginatugas ang mga viruses, especially nga aton nga coronavirus. So may mga ebidensya nga nagapamatuod nga ang katuman nga paghimo sang reactive oxygen species kag kakulangan sa antioxidants sa aton lawas ang may kaangtanan sa pagtugas or ang pagkalala sang aton nga respiratory infection no nga ginatugas ang coronavirus. So sakto na ni nga rason para kita dapat mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sir Dr. Ramil.
7: Correct na Sir Kevin. In fact, may mga studies pa nga naghambal nga ang mataas nga free radical levels kag kakulang sa antioxidant supplementation ang isa sa mga ginatunaan sang severe lung injury sa mga infected patient. Mostly mga tigulang gid ang apektado, may mga balatian. So dapat DTX 500 kag Mighty C gid adlaw-adlaw. Agud mangin mabakod ang immune system kag taas ang antioxidant defense sa mga selula sa tion sang viral infection. Mini mabakod bala selula mo kay naka DTX 500 kag Mighty C ka.
6: All right, sige. So mo na mga benepisyo nga makuha nimo sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa kada adlaw. Hindi kay kunsan mo lang madumduman ha. For best result, best effect, dapat adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
3: garantisado.
1: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
3: sipon, kagubo,
1: tugasong virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
3: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
3: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
3: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
1: yung may visit.
3: Ang Visio,
1: yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian,
1: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
3: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
20: Muterna Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
21: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
22: Makal sa malapit na butika.
23: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift!
29: OT!
30: Breadwinner!
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
32: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
34: Happy!
35: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5.

0: Padayo kita sa ato sining pagpagalaga diri sa El Castigador sa ngalan sa inyo regular rankerman, kagaton station manager, KK5 Rods Palma. Ako naman, ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. Mayo nga po man sa kay Marilyn Barcon, Merlita Malvas, good afternoon, Mierna Hambre-Hambre, Gina Purano, Roda de Lechos Nobleza. Mayo nga po man sa kay Bings Delphine. Of course, sa kay Merlita Malvas, Leonardo Rilos. Good afternoon. Dira sa Barangay Tangub, sa kay Julie Hinovea Lumugdang. Kay Ma'am Chimi Aragon. Kay Ayan Cordero. And of course, Tina Serohano, mayong hapon. Sa tanan nga nag-upod sa aton, Shereen Pulgo. Madamugin nga salamat kag mayong hapon. Pakishare na lang sa aton sininga programa. Amo man sa kay May Dagay. Mayong hapon man sa kay Jennifer Gumban Drua. Dira sa Phase 1 and Phase 2, Barangay Paraiso. Kay Angela Nieva Cramales, Maria Fe Argel Mendoza, Maribeth Causing, Maria Ana Caparon, kay Nestle Hibura Drua, Roselda Suarez Reyes, Emma Bacan and Donna Aguilar. Good afternoon man sa kay Richard Sona, Mylin Joy Sidayon, good evening. Katuantang dugang pa nga mga report, but before that, ang may ara kita nga luyag nga i-call ang attention. Dumduman nyo to sang una, nga may ara sang 3C, ano? C3? Kaina may nag-mention sa akon. Silingya, K5 Elmer. Ano na to ang natabo sa C3? Siling ko C3. Ano na siya gani? Ito ba lang nag-imbestigar sa flood control diri sa Bacolod? Si Kuya Ahay daw ay nabalabalita. Amo nang pamangkot sa mga netizens, pamangkot sa mga nagapamati sa radyo, nga angaway na, nga naghipos na ang C3. Ano ang C3? Nagsaylo sa katre? Nga wala na haw? Where are you? Sino ganitong sa C3 man? Sila bala kay i-research tana para mabalaan naton kung ano ng latest halin sa ila. Sang primero daw piho to sila nga nag-uloy investigar kay kuno ang ila yung investigasyon. Klaro, wala sang lipod-lipod. Pero gulpi lang daw nagsalipot-pot. Wala lipod-lipod pero hinali lang ng indulaan. O si saon kag abukayon naton ina. Kantuhan naton ang report ni KK5 Wilson Villena. Daw free for all ang natabo nga rambol sa basketball sa Barangay Granada. Amak mo? Hindi lang ya mga player mo ang nagpinukulay, kundi pati ang mga supporters, pati ang mga ginikanan, nag-intra sa inaway. Amo na kun masagad kakapulo pa basket, tapos wai disiplina, tapos wai gwardya, tapos pinagusto lang, kun may ara gani iyang mga supporter nga kutos, may player nga kutos, ti ang kutos, mamutos gid. Kay ma-intra, ginaya kagwa ang mga supporter yan, hindi na yan magpa-utang. Kung may ara sila yung nakita nga daw, hindi mo intrahan gina nila, di mo nang natabo kuno sa Basketball Rumble sa Barangay Granada. Aber, sa detalye, sino po naman sa kay KK5 Wilson Villena.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong hapon.
1: Ngayong hapon, Kipet Elmer, kagming hapon, nasatol sila nga tagpalamatik. No? Bakit Kipet Elmer nag-trending sa social media, ini ang post ni SM Rods Manotohoy, sinisang hinagapda sa tumakang basketball game sa bahay naman niya sa Barangay Granada, kagabi Kipet Elmer. Karon, sa pag-check na ito dito sa barangay, ginusisa na ito kung ano pala ang ginarasunan sinisang ila na kinakabo habang niya punong barangay Armando Pito, bali may duwa ka player kaysa Elmer ang indultado dere. So una, ang player nga ng Fico, sa ikaduwa ang player nga ng Sikuhan. Karon, sa nasikuhan kaysa Elmer, isa ka player, no? Ang amay sa ining nasikuhan, nagpadulong, no? Makadso, tanong isa iya, kundi nagsikuhan inis na kaysa Elmer. Galit na, na-disinterpret siguro sa pinaka mga audience or supporters, no?
2: Mm-hmm.
1: That's why nagkamog na, nagdinamo na, nagpinapumulay na kaysa Elmer. Karon ang hambal niya punong barangay ni ipatawag man ni Silapuan para mahusay ang ila sa mga problema no kasi ini mga impulsado ng mga players ni do ang sanction sila kay Sir Elmer ang pagkatanabo sa taxi ban ini sila for the meantime sa pila ka mga sporting events sa Barangay Granada. Kasi muna na galing kagabi, no? Yung patawag mo sila una sa barangay, galing na kitipot sa tamaan siguro kainit. So pala sa ilang diskusyon kay Sir Elmer, wala mahusay kagabi. So tomorrow pa sila pagkatawgon. Kasi isolated case man kung siya punong barangay pa magkabal ining away ngayon sa pila ka mga sporting events sa Barangay Granada. This is the first time na minatabo na amo sini nga kinagamo kada lapat kit ang nakaibalo no sini sa nga kinagamo kita sa Elmer. So itong gyud pa na lang no sa aton sini nga kwad nga punong barangay sa barangay council sa barangay Granada kun ano man ang
2: son
1: nga pagadiyon. Yes, kita sa Elmer.
0: Ano kayong plano sang barangay nga malikawan na ni ba si sunod amo kulay gyapon?
1: Actually, Kevin Elmer, sa nambal na ni Kapitan, isolated case. Actually, drama sa basket, may araman dyan isang pulis kada tanod no, that time. Ugali na tungod sa kadamutahan mo, gito sa supporters na nag-drama si Kumbaganay. Even ang guardians or parents, ang pila sa mga players kayong butado, man, nag-pulis, man, na pinapukulay mo na nga doon ka dako pala sa numero sa individual ni Kumbaganay. Inaway. Buti, ginapasiguro man ni Kapitan Armand D. Amando dito na anong siguruhon din niya kuha. Actually, yung asa man siya kay Timasi, bala pariyo, sa case sa barangay, tango pala, naging pa umtak din ang bilog ng sporting event, no, kaluwing sa natapo na kinagamo. Matito, ba't niya, ang ano lang, ang grupo lang mismo, ang hindi pahampangon ng mga impulpado, eh para hindi na, ano bala, wala na sa balusay na matabo pa sa sulod sa sporting event.
0: Ano ni, mga sultiro ni, o kakabataan?
1: Mga sultiro kay Sir Elmer, mga hubinis sa bala.
0: Okay. Okay, kung lang tawon mo bala sa video, do ka mga, gagmay? Abi ko, ano'y kabataan?
1: O, mga teenager, kagano ato, early 20s, ang mga muna mga pagkitaro kay Sir Elmer. So, so far, why man siyang dakugid nga noong pagkila sa nga nung sistema, kasi madasig mga nakaresponde dala sa lugar, ang tanod siya ang sulis.
0: Ay, so, sadya ila habuyanay ka bangko, ho?
1: Gani. Ama ayo lang gani niya punong barangay sa Armando Pito gani ko sa Denver na si sa hampang sportsmanship wala kinang lapang ito tao it ipaano git i labaw git sa tanano sa ining hampang kasi kinaubra man ini gani ang sports para at least sa nito pa paano bala maka-escape o kung makahalin sa realidad for the meantime ang mga kabataan mag-sentro i-divert pa ng ilas ng attention sa kung ano man na mga bad influences mo sa ilas ng pagsasagsak environment ng Pito. Thank you, Sir. May mula na ang atol sa mga update. No, bantayan talang kaya actually ipost naman ang kabukusan ng statement niya po ng barangay Armando Nogisito, no, tuhoy sa ilang insidente. So, mula na tayo ang atol sa mga update. Ito, Sir. May nagtutulong sa mga kalwan ng IPC. Diba, sa mga kalwan ng po nato sa patrol. Si K5 Vincent Coraldo. Yan naman si K5 Wilson Vigiana. Para sa kampiyon ng balita, sa Pisa Publiko, Kasalingawa sa Negros, K5 Vincent.

0: Ay, nako! Sigihan nyo, noy! Amak mong way na to labot. Nagsige pa yakapin ang haboy ka, bangko. Tiko di, sige man ang balo sa piyak man, kahaboy man. Ay, oo. Mga kabataan, oo. Iningasahi sang tournament, ginapatigayon ini, purposely to develop sense of sportsmanship. Ang kabataan, tudluan sang bayong abatasan. Ang kabataan, tudluan sang batasan, nga sports lang, wala kutusanaya. Hampang lang. Tinuti ko na muna nagkatabo. Sports pa na bala? Ay, nako. Kabudlay, no? Kabudlay ko ng kabataan. Tama, kahat ng mga kabataan. Tagaan mo gani, tiyansa. Ati makamog, gidya. Siguro ang request na lang da sa kay Barangay Captain Vito sa Barangay Granada that before you will call for another tournament, i-in-place gidanay ang mga tao, ang imong nga security. Kung may police da, hindi magpagwa. Kung may tanod da, ara lang nagabantay. Kay kung ara lang na sila nagabantay sa venue, hindi na iya maglala. Galing kay ti, ba sigurong pulis at usagwa. Ang mga tanod siguro, abi nila ti, daw katawahay man to ah. Daw kuan man, gulpi lang niya, nag-ilinaway. Sa iluhanta ining balita, nga may ara sang delayed reaction. Delayed reaction kay dugay nagali ni napatay. Ining mangunguma sa banwas ang kawayan bala. Sang sano pa ni siya balang gintiro. Tapos daw ulihi na lang nag-imbestigar ang pulis na no? Amugi na balang nakakatabo pirmi. Nga may ara gani isang krimen, ang pulis mahulat pa na kung diin sila makakuha sang info. Kung may info na, dito sila kag magkarankaran pangusisa. Ay, do ka nami na gida. O, pero ti, anong mahimo ta? Katuan ta anay si KK5 Aubrey Sospinye, may angot sininga balita.
1: K5 News FM, live report.
0: KK5 Aubrey, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, maayong hapon. So, ginako sa New People's Army ang paglutang patay sa isa ka mangunguma dito sa Sitio Badjang, boundary ni KK5 Elmer sa Barangay Kamindangan sa Kawayan kag Sipalay.
0: Mm.
2: Natabo ining insidente ang paglutang sa biktima tinalikdan ng Hunyo 19 apang late reported ini KK5 Elmer because nasapuan na ni siya sang iyang utod duha ka adlaw na naglipas ang insidente kay K5 Elmer.
0: Mm.
2: And then nag state of decomposition na ang biktima. And then wala na nilaging report sa atong sininga kapulisan sa otoridad even sa barangay because ginlubong na lang nila diretso kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Susuro naman sa investigasyon sa kapulisan ang utod sininga biktima nga nakasapo sa bangkay. Nakabati siya actually isang linupo ka K5 Elmer. Ginabulubanta 500 meters ikan sa Ilabalay kay lainay ni balay mo ang iyang utod.
0: Mm-hmm.
2: Kag wala niya to that time sa ginhatagan sang atensyon. Amuto nga pagkalikad sang duha ka adlaw Hunyo 21 nakitaan na nila ang bangkay sa iyang utod
0: nga nakaan ni, na sa K5. Ni pamilya, why ni asawa, why kabataan ang napatay?
2: Wala ka K5 Elmer kay layukay nila sa Ilabalay, mga 500 meters away.
0: Okay.
2: So, amo to, pagka doon nila sa Ilabalay, sa balay sa inyong utot, madamo sang samad, ginapatihan na agi sang tiro sang armas sa butang kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: And then, Hunyo 27, nakabaton ang Kawayan Municipal Police Station, report ang may ginpagwa ng official nga statement ang Armando Sumay Jr. Commanding People's Army sa ila sining website o kon Facebook page nga ila ginako ang pagpatay sa biktima ka K5 Elmer. Amo to nga ginkatuan sa aton sining kapulisan ang lugar kagin-imbestigaran kay K5 Elmer.
0: Uh-huh.
2: Rason naman niya sa NPA, isa ini siya ka K5 Elmer sa nag-hatag informasyon sa Army sa pag-parade sa unit, sa isa ka-unit sa NPA sa itong tinaligda na tuig 2022.
0: Mm-hmm.
2: Nagapang-kumbinsi, naaligar nga sa mga masa nga magsungka ka K5 Elmer. Sa karon ang atong sininga kapulisan, padayon nga ginimbestigaran ang nagluntad nga incident, especially sa pagkilala sa mga nagpatay kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ini si K5 Arbis Espanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News.

Sanguna, bala mga KK5, abi ko anay ang NPA, bala, para gini sa tagpangapin sa mga pigado. Sa una, bilib na bilib gid kuya sa NPA. Kontra ko pa gani sa unang military mo. Kay para sa ako ng military, manugpigos. Kag ang mga NPA among manugtubos. Di ko na mo ni subong nga mga pigado mo man ang ilagi na pang tumba. Di malipay ka ne. Amo ni nga balita, malipay ka sine. Ang mga pigado nga dapat dipinsahan, dapat proteksyonan ninyo. Amo man ang ginaamat-amat nyo, papas. Di, paano ta malipay sina? Sang una pa ni nga mentalidad ko bala, ang akon nga pananawan. Like for example, kadamo sang kawatan ng mga politiko. Kadamo sang mga politiko nga salawayon. Kadamo sa mga politiko nga ginepigos ang mga pigado. Te, anong ginhimo sang NPA sa ila? Amo ina nga matamat na dula ang akon respeto? E para sa akon, tani last recourse nato ni sila mo? Kung kaisa hindi tapamak angkon ang hustisya sa korte kung wala kita kwarta. And last recourse naton ng mga pigado ang mga NPA. Pero tiyan mo ni, sila pa yung nagalaga sa aton. Pigado na ta, lagsun pa ta nila? Pigado na ta, kita pa yung ipto nila? Hindi na nayabagwan ta. Damo da kawatan nga politiko ho, may ara ka mo gintumba? Hindi bala nga daw wayman? O may ara gin man guro?

0: ginpatigayon para maistoryahan ang preparasyon parte sa posibleng pag-atake sang ASF. Sa detalye, sinyo po naman sa kay Kakepad, Chester Jan Veronque.
1: News FM Live Report.
0: Kakepad Chester, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Kakepad Elmer, Subong, Adlao, June 29, 2026, kadungan sa pag-celebrar sang 59 chartered anniversary sa Siyudad sang Cadiz. Nagpatigayon man ka K5 Elmer sang pagsapol upo o kon ginatawag nga reactivation sang ASF o kon ining African Swine Flu Task Force diri sa siyudad sang Cadiz.
0: Mm-hmm.
2: Sa pangpanguna sang city veterinary nga si Dr. Josue Rabang ka K5 Elmer, ginpatawag diri ang mga miyembro sang task force kaangay sang Philippine National Police, City Health, City Engineering Office, City Budget, City RRMO, iban pa nga mga ahensya sang gobyerno ka K5 Elmer, agud nga magsapol kag i-remind liwat ang ilang responsibilidad sa sinya task force ka K5 Elmer, agud nga malikawan nga indi diriya makasulod ang African Swine Flu o kon ASF diri sa siyudad sang Cadiz kay ti makahaladlok ang balita nga gikan dira sa Sur nga bahin sang Negros may ara na sang konfirmado nga ASF ka K5 Elmer. Dire ginapasiguro kag ginapahanda ang aton nga mga hog racers, especially ang aton nga mga backyard racers nga nagasakot sang baboy kag K5 Elmer kay sila ini ang adaw prone gid. Dugang pa Dr. Josue Rabang ang dapat dili pa siguro kuno kasuno sa iya kag K5 Elmer, dapat ipasiguro ang ginatawag nga biosecurity sang tagsa-tagsa ka mga manugsagod sang baboy. Dapat nakapasiguro sila nga may disinfectant sa ilang mga baboy, dapat na pangbutangan nila sang iban pa nga mga pamatay sa mga bacteria or viruses dira sa ilang mga tangkal nga ginasaguran sang baboy kag K5 Elmer. Kag nagaplano man ang siyudad sang Cadiz nga if ever may ara na sang bakuna or vaccine para sa ASF, gilayon ini magapain sang pondo, magapasiparar sang pondo sa K5 Elmer, agud iya nga magabakal ang LGU Cadiz para masiguro nga hindi diri magdata ang African Swine Flu diri iya sa may siyudad sang Cadiz ka K5 Elmer.
0: Chester, dira sa kwan sa Cadiz, damo da nagasagud baboyaw?
2: Damo di ka K5 Elmer nagasagud sang baboy kay may mga ari di area gid malanga for animals gid sa balay ka K5 Elmer, like for example, may mga karbaw, may mga ransuhan, bakaha, may baboy, kandingan.
0: Ah, may mga pigiri dira or backyard racing lang ning ara da.
2: May ara gid dalagko nga mga pigiri ka K5 Elmer.
0: Ah, okay. Oo. Kay kadelikado kuno sining African Swine Fever kay kun may latnan kunong imubla baboy nga ginasagod tapos mapatay. Ikaw kuno nga tag-iya, posible makontaminate ka sang ASF. Tapos, inang ASF nga magkontaminate sa lawas mo, hindi na mapatay dayon, pwede kuno nga ilaton mo na to sa iban nga mga baboy?
2: Yes, kakifalver, amo ina ang ginapahayag ina sa mga pipila ka mga hog racers, kag sa aton nga City Veterinary of Head Dari sa may kaasyonan sa kanis ni Dr. Rabang. Amo ina kakifalver, nga like for example, kung ang tag-iya, nagapasaylo-saylo, like for example, nagkadto ka sa babuyan mo, suno sa iya, nagkadto ka sa babuyan mo, nga mo ng bayo mo, tapos wala ka nag-ilis, ang itong baboy yung hikap mo, may ASF, pag saylo mo ka K5 Elmer sa piyak na babuyan, posibleng nga magalaton ining ASF, K5 Elmer.
0: Therefore, kinanglan gid nga likawan mo, anay, ang kababuyan sa karon nga panahon.
2: Yes, gid ka K5 Elmer, kaya tika masikon, makikap ka to baboy, na ito sa ASF, pag sailo mo sa piyak regikap ka naman tulain nga baboy, di damo ako na nga baboy kay K5 Elmer ang imo nga makuan, ang imo nga malaktan sang ASF. Kag dugang pa kay K5 Elmer, may ara pag ginarekomendar ang City Veterinary Office sang Cadiz nga especially ni bla sa mga takal o kun ini bla naga kuan bala. Mga buot sa K5 Elmer ini bla naga mate bala sa baboy nga mga nayo. Ang sabi ka K5 Elmer, kuha na lang ma-AI, magamit na AI o kung ining artificial
0: intelligence?
2: Na pagkuhan sang baboy, Black K5 Elmer.
0: Artificial insemination.
2: O artificial insemination

0: nga ti kun mas mapahapos nga kifile runner mo kay ti grabyahe mong imot takal nga baboy na sa aton sa iligay nun nga pulog ginadala mo sa imong top down da or ano nga salakyan pinagada mo sa lugar ang iya makantuan basi posible man nga siya ang makalaton kay kifile runner sa ASF kasi takal ni si piyak naman nga mga nayon makalaton so ginarekomendar ining AI kay kifile runner para safe na gidang nga hindi makatravel palibot ang mga bore o kon takal nga baboy kay Kita Wilmer.
1: Aha. Uso na dahaw ang takal nga ginalibod?
0: Yes, kay Kita Wilmer. Kay kadamo pa niya gyapon sa Sudan sa Cadiz, kay mas amuni ang pinaka-traditional way sang paglibot sa baboy kay Kita Wilmer mo.
1: Pero akong bala, may ara ko sa una mamigo nga nagakuan? Nagalibod sang takalya, kay may ara sa tatlo ka mga takal mo. Ginalibot yan na o. Pero hindi siya gali magkuhan kung in kaso, abi masiling ka nga ihawon ta ng isa mo katakalo. Hindi gali. Kaya ka pangsot-pangsot gali siya na?
0: Pangsot ta ka Kipa Belmer kung ihawon mo ng takal. Kaya pangsot na siya. Kagti isa pagid ka Kipa Belmer kung di kung ginalibod mong imo takal. Isang diin-diin lang ang mga baboy ka maka tagto dito ako nga mag-make sa baboy man nga na yun.
1: Oo. Kay takwasan niya to noong isa no?
0: Oo. Pagtakwas siya, like example, atong ngayon, may ESF. Pagtakwas siya to, di pagkasunod, may mapakatakal naman, may schedule nga mapatakal naman, mapamit naman siya na yun. Posible, malapdagi niya na yun, Kipa Bilmer.
1: Okay. Oo. Tiyan mo na nga halong kagida?
0: Oo. Amo na ka, Kipa Bilmer, nga siling ko gani, nga sa mga nagasagod sang baboy, nga samtang subong timprano pa kung ma-dispose ng ilang mga baboy, ibaligya na lang daan sa maigo pablak ipag ilmer sang ASFT. Budlay na kaga mamirdihan kagit ka ipag ilmer.
1: Amo na, oo.
0: Kag sa mga ano pa na, ginarekomendar pa sa mga nagtatakal ba, may mga takal nga baboy, na mas much better para safe ang inyong mga takal nga baboy, gamit na lang kamo AI o kon artificial insemination ka ipag ilmer
1: para layok. Pagwaon nyo lang ang similya sang takal. Tapos, pagwa sang similya, amo nang i-inject nyo to sa nayon nga nagahulat ho?
0: Oo. Nalaman na lang na ka Kipa Belmer. Mas safer na siya sa ASF ka Kipa Belmer. Isa sa mga rekomendasyon kan suggestion, agod nga malikawan ang paglapta o kung pag-infect sang ibo baboy sa ASF ka Kipa Belmer. So far, amo na mga balita nga natipo na ton, diri iya sa may syudad sang Cadiz nagapabilin sa Gyapon nga green zone o kon negatibo wala iya ka Kipa Belmer ASF pa diri sa syudad sang Cadiz ini siya K5 just diyan berong kay para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 news.

0: just this noon time, tigpalanyaga kaina, main ang hagad panyaga. Isa ko ka amigo nga may pigiri. Wala gid ko kay balong ang iyagali nga pigiri ginsira niya na. Siling ko part nga aga ginsira mong pigiri mo. Siling ya kay may isa ako kababoy nga nangin positibo sa ASF. Silikuti isa man lang kadamo sang baboy mo nga ginsira mo. Siling ya kay madasig maglapta ina nga sahi sang virus sa mga baboy. Silikuti nga nasudlan ang baboy mo ang pigiri mo. Ya kay ang nagabantay sang pigiri ko nagkadto sa pihak nga baboyan. Pagpauli niya nagbatyag na ang baboy ko. Amo gali ina. Kita gali nga tawo pwede magserbi bilang carrier. Ang buot silingon dala naton ang virus sa lawas naton. Hindi kita mapiktuhan nga tawo kay hindi mag-igo sa aton ina nga virus. However, ina nga virus nga nagtapik sa aton posible magsaylo sa mga kababuyan. Kadelikado. Kadelikado kagkaluluoy lang ang nagasagod sang baboy kun iguon sang ASF. Because that means thousands of pesos in losses. Damo siya sang perdida. Kaluluoy lang sang nagasagod sang baboy. Pero samtang naluoy kita sa mga hog raisers, no? Ariho, ang renovation sang fountain sa Cabancalan City Public Plaza ginsugura na. Damo subong kwan si Mayor Miranda. Damo siya subong project. Di kamusta ng project mo dira, Mayor? I-check naton karon si K5 Robic Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Robic, mayong hapon.
2: Mayong hapon ka K5 Elmer. So sa karon, ginasugura na renovate ining fountain nga ra makit-an sa aton Cabancalan City Public Plaza ka K5 Elmer. Kung imo madumduman ining fountain ang isa sa mga nangin landmark bala naton diri sa sur nga bahay sang Negros, especially na kung ikaw maglagaw diri sa May Plaza kag ini nga madugay na, no, do tinuig na nga wala naga wala na bala naga andar ining fountain kag K5 Elmer. Rason nga ginidiyahan ining i-renovate, no, kag sa karon sa nagtinalikdan nga semana ginsuguda na ining kag K5 Elmer kag ti aton kapon nga ginkadulong nga kagadina ginkatuan nato nitong area kag ginasugura na, no, renovate ining fountain according kay mayor, no, according sa kay City Cabancalan City Mayor Benji Miranda. Ining fountain, kumbaga, kung imo madumduman, dira, do nakadokawa, ini siya ka K5 Elmer, nga dako, dira, sa lugar. Pero sa sining bag-o, nga pag-renovate sini, tapan, no? Tapanon ini, kada butangan suga. Yes.
0: Bali, bali dulao na ng kawa?
2: Yes, yes, oo.
0: Saan muna kay kawa na da? May bruha man da?
2: May ano?
0: Siling ko, kung may kawa, ti may bruha na. Kung may kawa mo, ti may bruha na.
2: So, ining, ano, ining fountain, kay Kevin Elmer, dubali tapa na ni siya kung atlaw nga pwede lang. Siyempre, kung wala gandar, ining fountain, pwede lang siya magyan, no? Pariyo lang sa iban, ba lang ako modernize na kay Kevin Elmer na
0: okay.
2: Tapa na sa siminto lang siya. And then may suga man ni siya nga mag muna ini mag ano magabulig man na hatag duag dira sa fountain kag ini kag K5 Elmer gin budgetan ini sang 3 million pesos, no, 3 million pesos sa sining pagrenovate sang fountain kag ti suno sa ato na suno sa information nga ato nga nakuha. Balig ini ngagaw ini dapat before magsugod ining charter anniversary naton sa sudad mahuma na ini kag K5 Elmer kay ini magadugang hatag duag sa sining aton nang palabuton nga charter celebration. Kag syempre Diliman mismo sa may siyudad sa Kabantalan.
0: Vic, saan o ganing inyong charter? August 2?
2: Yes, yes. Oo, sa August 2 na, no? Inatong nga charter anniversary sa may siyudad sa Kabantalan, sa K5L.
0: Tinano, matapos na ang renovation?
2: Again, again?
0: Siling ko, by August 2, matapos na ang renovation sa fountain?
2: Yes, target sa K5L Mer dapat before the opening, no? Before sang opening sang charter mahuman ini ka K5L Mer.
0: I see. Okay.
2: So far mula aton madulong nga update regarding sining aton na paglibot-libot kag pagpangita sang mga balita diri sa area sang siyudad sa Kabangkalan, ini ka YTC kag E3 by report ni Catch Patrol naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat gid sa kay K5 Rovic Mungkal sa sining report parte sa preparasyon ginahingagaw nga tapuson before the charter anniversary or before the charter anniversary of Cabancalan City, which is on August 2, no? Para nga tahum-tahum na ang ila sininga fountain area. Kag kun tahum na ang ila sininga fountain area, makadugang inisang kalipay sa palabuton nga charter anniversary celebration sang siyudad sang Cabancalan. But going back sa akon kainabla nga ginmuno to parte sa natabo bala sa Kawayan nga ang nag-ako NPA napatay siya daw June 19 intiro June 21 two days after na sapuan sang utod niya na diskubrihan nga patay na gali ang utod niya. Tapos kay ara na sa state of decomposition, nagapangamoy na, ginhingagaw na lang nila lubong. Kasubo nga sitwasyon. Paghingagaw lubong, nag-ako naman ang NPA days after or days later na sila ang naghimo, sila ang nagtumba, sila ang nagutas sang kabuhi sang isa ka mangunguma. Pag ako nila, dito man nag-akto ang pulis. Sa sining sitwasyon, hindi ta mabasol totally ang pulis nga kay wala sila nakahibalo sang natabo. Kay ang ining area binukid na no sang Kawayan. Tapos wala nakapabalo sa barangay ang pamilya. Gin matu-matuan na lang nila yung ilubong. Tingundi wala kabalong barangay. Since wala kabalong barangay, wala man kay kapabalo ang barangay sa pulis na may ara sila sang pumuluyo nga napatay. So in fairness sa mga pulis, wala sila sang ideya na may natabo. However, sang pag-ako na sang NPA na sila ang nagpatay sa mangunguma, dito man nagsugod ang investigasyon sang pulis. Kaya mo tong ilagin basihan in the conduct of the investigation. Now, ari naman kita sa pamangkot. Ang NPA, ano ini? Anong ginapakig-away nila sini? Ano ang kausa nila sini? During that time nga bag-o pa lang ko sa radyo, when I was still sa Bombo Radio Bacolod, reporter ko nga gina-assign sa mga rally centers, gina-assign sa mga wilga ng bayan, gina-assign to cover all kinds of demonstration. At that time, tiribling akong simpatiya mo. Tiribling simpatiya ko kag pakig-upod ko sa sitwasyon sang tao. Dito sa tunga panahon na apresyar ko gid nga ang tao nagarali, it's because sobra na. Ang tao nagasinggitan, it's because hindi na maagwanta. Later came the EDSA People Power Revolution that toppled the Marcos regime. Kundi napagwa na si Marcos, tapos na, nagpungko na si Cory. Sang panahon ni Cory amat-amat nga nagaliwat ang pananawan ko. Nga kaya abi ko anay ang NPA tagpangapin sang tao. Tagpangapin sang tao kag lagsun ang nagapigos sa tao. lagsun sa ang nag-aabuso sa mga pigado. Tapos sa ulihi, may mga report iya nga istorya nga nabatian ta nga ang mga rebuilde ginahatagan pagkaon sang mga puguso nga mga negosyante, puguso nga mga politiko, amo man ang ila ginasaligan. Di paano kamu maghatag proteksyon sa tawo kun ang inyo amigo manugpigos? Kung ang inyo ginasaligan nga mga amigo kag mga donor ninyo, mga kawatan, kabudlay intindihon ining dynamics sa pangabuhi ta. Kay balo kita nga ang mga rebelde kinahanglan man sang suporta in order to survive, in order to finance their needs. Pero tikun la, halin sa lain nga mga tao, bo Diyos ko, ginbaton nyo pa? Kilala nyo na nga mga politiko? Kagkabalo na kamusang record sina nga mga politiko? Por Diyos por santo, naghatag kwarta, gintawtawan kamo, ginbaton nyo pa? Pero kung makita ko nga ang NPA abi, mabalita ang agin padalaan sang paandam si so and so ang pagbangod sang pagpamigo sa mga obrero, dira mapati ko, dira maliwat naman ang pananawan ko, dira makarecover ang mga rebelde sang ila image sa akon pananawan. Amo man lang na ginapangayo ko, ipakita nyo bala sa amon that you are fighting for us. Ipakita nyo sa amon that you are not willing to die for your interest, but you are willing to die for our sake, and therefore I will call you heroes. Amo na iyang pinakaimportante nga makita naton, di bala? Kita nga mga tao, mapati man lang kita kung anong makita naton kag kung anong mabatian naton. Dapat makita ta ang ehemplo nga sila nagapakig-away para sa aton kausa. By the way, sa remaining minutes sa aton sini nga pagpangalagad, munuhon ko lang ni isa ka opisyal nga kung ang boss ko pa sang una, ang himplos ang boss ko sang una, sige, ano ka langaw? Ano ka langaw nga nakatungtong sa likod sang karabaw? Paghapon mo sa likod sa karabaw, ang feeling mo daw ikaw ng karabaw. Amuning isa ka opisyal, hindi ko lang anay pag-ihambal ang alan niya. Amuning isa ka opisyal, kag amuning ginatumod sa mga tao. He was able to talk to several employees and they pointed to this public official. Siling nila, yan, opisyal nga waywaay. Hindi ko nga ahaw. Yan, opisyal ba lang daw langaw nga nakatungtong sa karabaw? Pagkahapon niya sa karabaw, ang feeling niya daw siya na ang karabaw? Sir, halong ka lang sa imo nga mga steps. Halong ka lang sa imo ginapagwa nga mga orders. Kay ang tawo ginatutukan ka ginabantayan na ang imo giho. Man ang tawo kontakan, basi bala kalison ka? Kag kun kalison ka, mamay mugid. So, halong lang ah. Kaya man, problema man kung pabayaan ka lang eh. Kung intindihon ka lang eh. Ang tawo kung kaisa, ginakapoy man mo. Kapoy man sagad intindi. Kapoy man sagad ka pasensya. Kay primero, pasensyahan mo. Ikadua, pasensyahan mo man gyapon. Ikatatlo, pasensyahan mo pagid. Ikaapat, tinunto na na iya. Salamat gid sa mga nagupod sa aton sininga hapon diri sa palatuntunan ng El Castigador. Of course, ara si Ray, si Vlog Sildora. Thank you man sa kay Ray Sindico. Cecilia Isulan, mayong hapon. Sa JR Torres Singkang. Sa Libra Street, Purok Kapalaran. Araman sa gihapon si Bings Delphine, si Ma'am Rani Bilarmino Pahe. And of course, araman si Goles James Javeliana Bornales. Kenneth Chonko, amugi na basta may nagasindikato sa agricultural aspect sa pangabuhi ta. Korupsyon man inagyapon. Toreno Shat Puno, abaw a Diyos ko, puno gidya, hindi pwede tunga-tunga lang. And araman si Ray Sindico diri sa Amonia Papang Elmer. Nayon na di, nayon na, nayon na di, hindi takal. Maylin Joy si Nayon. Good evening, Sir T. Buyayot Merano Masula and Sir Emmanuel Miraflores Quales. Salamat gid sa tanan-tanan nga nagupod sa aton. Sa ngala na lang sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ang bisyonaryo sang K5 News FM. Sa ngala sang aton sining Vice President for Operations ka K5 Belgian Castanio, Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, and of course ang aton station manager ka K5 Rods Palma. Sa ngalan naman sang aton sining news director ka K5 Julius Mariveles. Kabarde ko sining hapon ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5, ka K5 John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang ako nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: ang Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan tabuyan. Kasang wala ka kayo ng sang gluter na galabo ako ng tanawan. Kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kayo na dulatan na. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
10: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
11: Happy birthday!
10: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
12: T3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio Evening Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subong Lunes sa Hunyo 29 to 2026.
1: Makita kita live sa amon sining Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radio.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC ang all-time base ga vitamin C. Sa balita lokal, pagpatay sa isa ka mangunguma sa banwa sang Kawayan gin ako sang NPA.
1: Sa balita nasyonal, kaso nga plunder ipasaka bato kay Senator Marco Leta.
0: Sa balita international, mga napatay bangod sa heat wave sa France nagdangat na sa kun masobra 1,000.
1: Sa balita sports, Carolina Mochova madinalagon sa Hamburg Open.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Joy Barcoma wala na ka farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026. Lasay sa size.
2: Ulat panahon.
0: Sa ato ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Mangin maulano ng pila ka mga lugar sa Pilipinas bukas nga adlaw bangod sa epekto sang low pressure area. Suno sa pag-asa ang LPA ang lihi nakita 165 kilometers east-northeast sang Borongan City, Eastern Samar. Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang LPA bangod nga may mataas nga chance ini nga mag-develop sa isa ka bagyo. Kung mag-develop na ini sa isa ka tropical depression, pagatagaan ini sang pangalan nga Henry. Samtang ginapapaskog naman sang LPA ang epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Ang kombinasyon sang LPA kagabagat ang nagadala sang mga pagulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, kag Romblon. Samtang habagat naman ang nagadala sang mga pagulan sa may areas sang Palawan, kag ang nabili naman nga bahin sang pungsod na maka-experience sa mga pagulan kag pagpangilat, bangon naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Mangin maulanan ng panahon sa madakok nga bahin sang Negros Occidental buwas nga adlaw bangod sa epekto sang kombinasyon sang LPA kagabagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa Shetek sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpatigayon sang imbestigasyon ng Escalante City Police Station sining aga sang Lunes, Hunyo 29, angot sa ginaligar shooting threat o kun estudyante nga nagaplano manglutang sa Escalante National High School.
1: Na-trace kag nakilalang estudyante nga nag-chat sa iya sining classmate kag nagasiling nga may plano ini nga manglutang sa Bulutuan.
0: Nagsiling pa ini nga hindi mapunggan mangud wala mapriso ang duha ka mga estudyante nga suspect sa pagpanglutang sa eskwelahan sa syudad sang Tacloban.
1: Makita man sa mga mensahe nga nag-send pa inisang litrato sang pusil.
0: Ginpakigbahin sang tiya sang isa ka estudyante nga ang mga screenshots matapos madiskubrihan ang mga mensahe sang natulugan ng iya hinablos samtang naka-open sa gihapon ang ginagamit sini nga tablet.
1: Sino sa tiya nagkilalahay lamang ang iya hinablos kag ang estudyante nga may hindi maayo nga tuyo sa online game nga Roblox.
0: Samtang nag-serbe bilang taga-duso kag taga-tago sang iligal nga droga, ang babae nga nadakpan sa Purok Lampirong Barangay 2 sa siyudad sa Bacolod, tagna alas 3:43 ang kagaon sang Domingo, Hunyo 28.
1: Ginabulubanta 105 gramos sang suspected shabu nga nagabalor tanan sang 714,000 pesos. Ang nakuha kay alas ren 29 anyos taga residente sang nasambit nga lugar.
0: Na-recover sang katapos ang City Drug Enforcement Unit ang tatlo ka sa shay sang suspected shabu, lakip na ang buy-bust item, duha ka nitride plastic bag may unod nga ginasuspetsuhan shabu, 1,000 pesos nga buy-bust money kag pila ka nan drug items.
1: Sulo sa report sang pulis ka so nga pagsupak sang Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sang subject.
0: Sa iban pang balita lokal, ginako sang NPA ang paglutang patay sa isa ka mangunguma sa sitio Badyang okon nga boundary sa barangay Kamindangan si Pale Kagawayan tinalikdan nga Hunyo 19.
1: Ginjala lang biktima kay Arnel Canilon, 43 anyos, mangunguma kag residente sa nasambit nga lugar.
0: Sunod sa imbestigasyon sang kapulisan ang utol sang biktima nakabati isang linupok ginabulubanta 500 metros gikan sa Ilabalay kag wala niya man ginhatagan sang atensyon.
1: Nagkaligad ang duha ka adlaw Hunyo 21, nakita nila ang nakakaagnas na nga lawas ni Arnel na may madamo sang samad ginapatihan tiro sang armas lutang.
0: Wala naging report sa pamilya ang nasambit nga insidente kagin palubong na lang diretso.
1: Among asad to Hunyo 27, nakabaton sang report ang Kawayan Municipal Police Station nga may ginpagwa nga pahayag sang armado ang Armando Sumayang Jr. Command New People's Army nga ilagin ako ang pagpatay sa biktima sa rason nga ginaligar. Isa ini sa nagparade sang unit sang NPA kag nagapang kumbinse sa mga masa nga magsungka.
0: Sa karon palayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nagluntad nga insidente.
1: Sa dugang pangabalita lokal, mga illegal nga istruktura sa barangay 16 gin demolish. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Gin-demolish sa mga katapos ang CLO enforcement team ang periyahan kag mga illegal nga structure nga nahamtang sa barangay 16 sa siyudad sa Makolod sininga Lunes, Hunyo 29. Sa pahayag ni retired police colonel Levy Pange, heads ang CLO enforcement team, nagtakop na ang kapistahan sa barangay apang nakaplasta sa gihapon ng mga istruktura na ginusar para sa periyahan sa barangay 16. Dugang pa, yara naman sa 15 ka mga illegal structure ang gin-demolish nga nahamtang sa dalanon sa barangay. Palayag pa ni Pange, ilan naman nga kakson sa masunod nga inadlaw ang mga steel nga illegal structures. Ininga balitang nadulong sa inyo sa Lirex 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News APA.
0: Sa katapusan nga balita lokal, SDO Kabankala nag-implementar sang seminar conference sa Good Ma-Address ang nagakalatabo sa mga kabataan sa karon. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
5: Sa interview sa K5 News FM Kawankalan kay Schools Division Superintendent Dr. Ferdinand C., ginsiling niya nga nag-implementar ang SDO Kabankalan sa isa ka seminar conference na hanungod sa nagalapnag nga kapinta sa mga pamatanong sa karoon. Iniginlakipan ni Vice Mayor Divina Gracia Miranda, SP in Charge to Education, CSWDO, ginikanan kag mga manunudlo. Dugang pa, ginistoryahan man diri ang mga preventive measures agud marikawan ang ginamo sa mga kabataan ilabi na sa sulod sang eskwelahan. Ginsiling niya nga ang isa ka eskwelahan dapat mayara sang stricto nga pagrikisa sa mga bag sang estudyante antes magsulod sa eskwelahan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 13 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Pasakaan na sang kaso nga plunder si Senator Rodante Marcoleta suno kay Ombudsman Crispin Remulla ipasaka nang nasambit nga kaso batok sa senador sini nga semana.
1: Ginpalayagman sang Ombudsman nga may mga koneksyon sa wala madeklarar nga campaign contribution sa 75 milyones pesos ang kaso. 75 million pesos ang kaso ay pasaka sa Ombudsman sa Sandigan Bayan.
0: Magluwas kay Marcoleta pasakaan man sa kaangay nga kaso sa former Congressman Mike Defensor kaunegosyante nga si Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyot Veray.
1: Base sa allegasyon, ginbato ni Marcoleta ang 75 million pesos nga donasyon antes ang 2025 midterm election.
0: Wala pa sa komento ang senador angot sa issue.
1: Ginpalayag sang Department of Education kung DepEd nga mangita sang dugang nga pondo ang Education Department agud nga madugangan ang mga security guards nga magabantay sa mga public schools sa Pilipinas.
0: Kalakip sa mga plano ni DepEd Secretary Sonny Angara among pagpangayo sang dugang nga budget sa Department of Budget and Management kung DBM agud masolusyonan ang kakulang sa security personnel sa mga eskwelahan.
1: Ginbulgar ni Angara nga may mga yara lamang sang 200 plantilla position, 200 plantilla position sa security guards para sa masobra 40 48,000 ka mga bulutuan sa Bilongga Pungsod.
0: Gin-propose man o kung gin-propose ang pagbutang sang security guards sa mga public schools kasunod sang shooting incident nga nagluntad sa San Jose National High School sa Tacloban City.
1: Sa iban pa nga balita, nasyonal nagdangat na sa 1,466,859,440 ang ginbilin nga halit sa probinsya sang Sarangani bangod sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang nagligad nga Hunyo 8. Sunod sa pinakaulingat datos nga nakuha sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRMC.
0: Sa payag sang NDRRMC sa mga Lunes, nakarecord man sila sang halit sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxar Gen, Kagbang Samoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao ukon Barm.
1: Nagdangat na sa 1,065 ang nagkalagubang infrastructure samtang 97,702 ka mga panimalay ang nahalitan.
0: Nagapabili naman sa 81 ang numero sa mga napatay samtang ang mga pilason ang yara sa 1,316 kag 31 naman ang missing.
1: Ginpamatukan ni Senator Paulo Bam Aquino IV ang pagpatuman sang blanket ban sa mga video games kasunod sa panawagan nga dumilian na ang tanan ng mga violent nga video games matapos sa nagluntad nga insidente sa pamunglothang sa sulod sa isang kabulutuan sa siyudad sang Tacloban.
0: Pahayag ni Aquino, may mga pagtuona nga ginhiwat kag napamatulaan nga wala sang koneksyon ang mga video games sa mga nagakatabo nga school shootings.
1: Dugang pa niya ang video games bilang isa ka art form kag entertainment medium ang wala nagatuga sang violent behavior.
0: Imbes nga magpatuman sang blanket ban, ginrekomendar ni Aquino ang mas istrikto nga pagpatuman sang age restrictions para sa mga mature rated nga hampang parehas ang ginahimo sa mga pelikula kag programa sa telebisyon.
1: Payag niya para sa mga video game kag online stores, stores dapat nga mas mangin aktibo ang mga ini para mabalabagan ang mga kabataan nga maka-access sa mga hampang nga hindi dapat pwede sa ila.
0: Dugang paniya, critical man ang role sa mga ginikanan nga ila dapat ginabantayan ang gina-access ang ilang mga kabataan sa internet kag siguraduhon nga age appropriate ang ila content nga ma-access. La Size, Jesse Size.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa mga balita naman sa luwasang pungsod, nagdangat na sa kung masobra 1,000 ka mga persona ang nagkalamatay sa France bangon sa nagapanayon nga heat wave nga nagaka-experiensyahan man sa pila ka mga lugar sa Europe kaangay sang Germany, Denmark, Italy, Austria, Poland kag United Kingdom.
1: Sunod sa payag sang Ministry of Public Health sang France, yara na subong sa 1,400 ang mga nagkalamatay sa sulod sang tatlo kadlaw kag ginakahadlok subong nga mas magadamo pa mga casualties bangod sa tuman kainit nga panahon.
0: Kalabanan sa mga napatay, amo ang bangod sa pagkalunod kung sinin madamo subong ang nagpadulong sa mga baybay kag suba agud makapalagyo sa init.
1: Payag pa sa Ministry of Public Health, 85% sa mga napatay naman ang nag-iedad sang 65 patas.
0: Sunod sa report, nagadangat sa 40 o kung 40 degrees Celsius ang heat index sa pila ka mga lugar sa pungsod apang sunod sa ila local nga weather service amat-amat na nga magapanaog ang temperatura sa masunod nga mga inadlaw.
1: Sa Germany, na-record ang pinakamainit nga temperatura sa pungsod sa banwasang Navy Mundi sa silangan nga bahin sang pungsod kung sa din nagdangat sa
0: 41.7 degrees Celsius ang heat index sa ikatatlo nga adlaw. Sa syudad naman sang Berlin, nag-usat na sa mga water cannons ang mga kapulisan agud mabuligan ang mga residente nga mabugnawan.
1: Samtang ang pinakamainit naman nga temperatura sa Europe ang na-record sa pungsod Czech Republic kung sa diin nagdangat na sa 41.9 degrees Celsius ang heat index.
0: La Size, Jesse Ocho.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Sa balitang sports, Carolina Mochova madinalagon sa Bad Homburg Open. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranduet.
6: Madinalagon ang 4th seed nga si Carolina Mochova sa Wimbledon warm-up tournament sa Bad Homburg Open. Ini ang matapos mag-withdraw sa hampang ang 4-time Grand Slam winner nga si Naomi Osaka bangod sa ankle injury. Nakahampang pa ang Japanese apang makita ang apektado ang giho sini bangod sa injury. Nadto si Osaka sa first set sa score nga 6-1. Kaguna na ini makapadayon sa ikaduha nga set. Padayon na kadalagaan sini nga season ni Mochova nga nangay madalagon man sa Qatar Open sang Pebrero. Para sa balitang sports nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranduet para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Joy Barcoma wala naka-farewell walk sa Miss Philippines Earth 2026. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
7: Wala naka-farewell walk si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma sa Miss Philippines Earth 2026 sang Sabado. Nagapasalamat naman si Joy sa tanan nga nagasuporta sa iya. Humalinsang nagsugod ini sa iya journey sa Miss Philippines Earth. Ginpasalamatan naman ni Joy ang bugos ng organisasyon sa Miss Philippines Earth. Ginainganyo sa beauty queen ang mga fans na suportahan ang organisasyon apisar nga wala ini naka-farewell walk. Ginkoronahan naman si Rina De Los Santos ang Balesteros Cagayan bilang Miss Philippines Earth 2026. Miss Philippines Air naman si Prima Alamban sang Tamawi ni Isabella. Miss Philippines Water si Alisa Villarinia sang Mandaluyong. Miss Philippines Fire si Patricia Bangog sang Aguol Union. Kag Miss Philippines Eco Tourism si Roveline Castillo sang Chocon, Zamboanga del Norte. Ininga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Diyosa! Bawamot na lang ni si Joy Barcoma. Kilala mo si Joy Barcoma? Sikat na siya sa TikTok, sa social media, bilang si Diyosa. Naka-close ang iyong mic. Oh, Itan.
1: Oh, Itan. Oh. Ginapatiyan ko na Itan, microphone ni Mai.
0: Oo. Oo, kilala mo si Joy Barcoma, wala siya naka-farewell walk sa pag-end na sang iyang journey bilang Miss Philippines Earth 2026.
1: Nga man, no?
0: Na? Amot mong gani?
1: Actually, dito sa report.
0: Ano-ano ang
1: balik sa report?
0: Ano?
1: Si Ivy na tanim mo. Oy, congratulations sa akon.
0: Wow! Oy, by the way, kung subong adlaw, nag-opisyal na nga nagbukas ang Sports Fest sa K5 News FM Bacolod, no? Headed by, of course, sang aton nga CEO, Doc Ramel Uy, Team K5 and Team Klinika.
1: Yes!
0: So,
1: ano ginapangan mo yan?
0: Badminton tomorrow pa kami.
1: Wow! Ako makot ako kung nag...
0: Siyempre, kamalo kung ma-pierde ka.
1: Ikaw man nakalanta ko, ginasang hampang ko.
0: Uh-oh.
1: Ano ako maghampang?
0: Bida-bida ka sa tungasang
1: ko. Aba ni Dok,
0: Sir Jules, kung nakita mo lang ang iyahampang, abi mo kung ano siya, di ba ang badminton, simple lang, maamo ka lang nasang racket, masa shuttlecock. Si Berto gamu-amo na so. Diba? Kapila yung ilibot-libot ang ano yan.
1: Aba ni Dok, katikalo.
0: Tapos may mo, ano pa na siya, may luhod-luhod, may hapa-hapa. Kabalo naman siya nga outside ang haboy sang shuttlecock. Ginlagas niya pa.
1: Oy.
0: Oo.
1: Na. Pero hambal ni Sir Eljine, ako may ano ko ano? May talento.
0: May pitik ka.
1: May
0: buti
1: pitik.
0: Na lang, mayo na lang gid ka K5 Bird. Wala ka to nang pareho sang pag-practice mo bla. Nga paghampak mo sang shuttlecock, nag-upod ang racket.
1: Pero bantayan ko na buhas. Subong ako na humandam ka buhas kaya ako makritik si mo sampang. Mulang taon tagid be. Kung diin si Jen sa tita. Eh, bati-bati. Ko doon nagpalarong pambansa, kao?
0: Kami, balasis. Uh-huh. Kami, balaka K5 Bird.
1: Mm.
0: Ang amo ni, lipay-lipay. Lipay-lipay, malanig ang probabalas mo. Kung wala sa sports fest sang K5, wala kami yaka badminton.
1: Ambal ni Sir Julius, matyag ko madaog ni siya. Matyag daog timo nga na perde na gani.
0: Sa elimination pa lang.
1: Ano ka, Tan? Ano ka?
0: Oy, kabalo-kabalo ka K5 Jules sa mga kadahampang ko na may i-declare nga MVP. Diba, ano mo ba na i-MVP kay Perni na gani sa elimination pa lang?
1: Uy, alas 9:05 bata ng time? Ang time out? Sa radio? Alas 9:23 pa lang gani.
0: Oy, by the way, mga ka-K5, may panawagan din si Sir Nonoy yes. Flores. Lubong ni Carmelo Black Vallejo sang Tuyuman Himamaylan sa Sabado 2 PM July 4. Sa mga himata dira kag mga kaabdianan naluyag mag ano tawag sinigani, magbisita or antes mag or mag anong magupod bala sa lubong?
1: Magkumpanyar.
0: Magkumpanyar.
1: Yes.
0: So amo na nung panawagan ni Sir Nonoy Flores.
1: Yes.
0: Good afternoon sa mga ka-KFM naton nga nagga-monitor live kay Ma'am Marlita Malvas, kay sinapagit ni kay Kim Flora, Angel Belando, kay sino pagid kada mo man di ka kay Feber to lang kita. Kay Tony Brillias, sino pa? Kay Sir James Bornales, mayong hapon sa inyo tanan. So sa buong mga ka K5, kay Sir Romeo Makapas, dira kang kay Ma'am Mercy Flores. Good evening.
1: Kay Chris John Balesterong, friend ko.
0: Wow.
1: Galan, toga live gusto mong dahan sa
0: Facebook. Subong ang tournamento sa
1: basketball?
0: Gym. No, volleyball.
1: Ah, volleyball, yes. Subong.
0: Sa Jato.
1: Congratulations sa inyo.
0: Ako lang ang wala di subong si Kaki Five Rods. Kaya ato yes.
1: Ako tamad na kuya. Ako okay na kuya to. Ano perdi ko? Sige. See you next year.
0: Mga ka-K5 mamuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Lunas, Hunyo, Jess, Okon, Hunyo, Vienti, Nueve, Tirgdus, Mil, Vienti, sa Iis.
1: Rosta Nabiliana, shout out. Bantayan, boss, nga adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largabi sa program, kaupo si ka-K5 Julius Marivelle. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Makolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shakita.
1: Ako naman si ka-K5 Berto Gakit.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating

Ang buhay, ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 52 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Larga Vista.
0: Una nga istorya, let's have Sugar Regulatory Administrator Sir Paul Asgona tonight. Sir Paul, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Yos.
0: Sir, salamat sa tiyempo. First of all, nano ang forum nga ginatambungan ni mo kaina, sir?
2: Okay, kagina, nag-request sa SRA ang Unified nga mag-hatag kami briefing, more or less, kag-forum upod sa ila mga members para mabalaan nila ang updated nga informasyon parte sa RSSI kung ano ang mga kinan or ano ang mga pwede nila mahimo or ano mga kinanlan himuon para magabatuan ini.
0: Mm. And how is it looking so far, sir, ang RSSI nga infestation ta?
2: Ano to, Sir Julius?
0: Siling ko, ano, kamusta ang dalagan subong sang infestation ka RSSI?
2: Okay. Ang data kagina nga ginpresentar ta, o ang una nga pag-sulod sang RSSI sa aton was sang May 2025. Amo ni siya ang first time nga nakita naton sa Negros ang RSSI or amo ni siya ang first time nga may data kita. So based lang siya sa verified or validated nga mga area. I think nag-peak nagkadasig sang saka sang 2025 and then paglabot sang June to September hasta November nag-level off ni siya, no? I think ang maximum sa to sang atong atsimpo kung insakto pagdumdum ko, Sir Julius, mga 5,000 something hectares, bala mo? Now, sang from November to May, wala kita sang validated data na accurate kay milling season na ni. So, ang mga kampo to nga ginapang kuhaan ta that data, ginpang tapas na to sila and tanan. So, pagka May 2026, ang nakita naton is nagsugod ta validate sa 1,700 hectares. Ugaling, from May 2026 to June, nagsaka ni siya to 16,000 hectares validated. Oh. And mga 72,000, I think if I remember right, ang reported.
0: Yes, sir. Ano ang mga factors nga nakita ninyo nga, how would you describe sang iyang paglapta if compared to 2025?
2: Okay, ang 2025 nga data actually, Sir Julius, no. Ang isa nga nakita namon isang 2025 kadamo sang aton farmers nga number one, hindi pa nila kilala ang RSSI.
0: Mm-hmm.
2: So ang pag-report sa aton sang sugod medyo mahina.
0: Uy.
2: And then nagsaka siya pagka organize ni Governor Lacson sang RSSI task force, interagency task force, nagsugod tagiho ang ginagamit tanga pundo is iya sang SRA. And from July to November napunggan naton ang rate of increase to single digits, no? So from may 2%, may 5% per month.
0: Mm-hmm.
2: So, though okay to siya gawas ang 2025. Ang 2026 kadasig gid sang saka, ang isa ka factor gid nga nakita namon is weather, no? Ang weather.
0: Uh-huh.
2: Sang 2025 mas basa, mas may ulan, ang ini nga tuig subong naglabay ta sa dry spell nga lawig.
0: Mm-hmm.
2: And ang napiara naton nga kun tigilinit kadasig sang multiplication sang RSSI. So that's one factor. Ikadua, ang May to June, nagsugod ang may mga lugar na tanga may mga ulan-ulan jutay, naggrabi karampant sang pagdulungan, naibalasang patdan.
0: Uh-huh.
2: So, from north to south, from south to north, gabinaligyan, naipatdan, kagadulungan, naipatdan. So, it may also have contributed to the spread. Tapos, ang kadamo sa mga sugar mills naton nga nag-amat-amat si Ras ang ina nga period.
0: Mm-hmm.
2: So ang mga farmers naton na obligar maglagan-lagan to different areas. So isa pa gina siya nga nag-contribute man.
0: Uh-huh. Okay, now very interesting, sir. Kay ang pamangkot karon amo sini. Nakamuno kang unmonitored or unreported, wala verification during the milling season, di ba?
2: Yeah.
0: Oo. Is it possible nga atong ginpang tapas nga mga tubo nga may ara pa sang RSSI are the very same sugar cane nga ginhimo patdan sa next nga planting season?
2: Yes, possibly gid Sir Julius, kanti atong mga na-monitor naton nga may RSSI, di bali ang guwa sa to nagdagan-dagan to siya sa mga dalaton naton, you know, pagkanto sa sugar mill. So ang na-notice nga daan naton, ang first instance usually sang spread is roadside. Barangay roads, highways.
0: Okay.
2: So usually gasugod siya sa roadside.
0: Mm-hmm.
2: So ang iyan nga mga crawlers, kagamay kayo, no, do size siguro sang Dapaw, do pintok sang bullpen.
0: Abawa.
2: So maskin gani sa aton nga mga tao, kag sa mga obreros nga gasulod sa kampo to fight RSSI, dako man ang posibilidad nga gatapik ni sa ila, bagyo, and then magsailo sila kampo, ginadala man nila.
0: So duwa ka mo, sa cultural practices, may ara possibility nga dire man mismo galapta. Meaning, ang gapalapta sang pesti mismo ang plantador. Pinagi sa iya obrero kag patdan.
2: Oo, maskin sa akong personal experience with RSSI, Sir Julius.
0: Yes, sir.
2: Sa personal ko yung experience, amo ginanapiharan namo, no, nga kung may makita kami, RSSI, maski jutay lang sa isa ka kampo, after makanto kami to, lantawon sang mga tao, maspray kita. Pero pag sa ilo, sa piyak na kampo, more or less, gaupod man siya sa tao. So, we later had to practice nga hasta ang mga tao ta ili sila bayo.
0: Uh-huh.
2: Di ba? Medyo time man nga bayo security and cleanliness.
0: Uh-huh.
2: Sa mga tao ta para nga mapunggan ta ang spread.
0: Kaya interesting ni Subong Sir Paul, kay kung ano ang ginaatubang nyo sa industriya sang kalamay, amo man subong sa hog industry. Kay tigatabid man sa manugbaboy ang kagaw sang ASF. So it's like the same sa sugar industry. So now, ang question, sir, with this newfound or increased knowledge sa mga plantador, paano inigamiton agod awayon ang peste?
2: Yes, ang kadamo natasang natilawan, actually, ang more or less bicon sa ano pa ang first order of battle usually, even though nga kadapot hindi kauyon, is kinanlan kita mag-usara sa chemical pesticide on the first instance kay para makontrol ta siya. And then, kamo na siyang short-term solution naton. So, kadamo, nag-gid siyang natilawan sang SRA, and then gabulig man ang mga plantador ta, gabulig man ang mga asosasyon and federations, and mga MDDC. So, medyo ang collective knowledge, mayo-ayo nagawa, ano nga mga bulong ang usaron. Ang pinakabudlay nga study sang sugod, ano ang dosage?
0: Mm-hmm.
2: Kay ti, kung isa ang mga recommended nga dosage, may isa gani kagina nga gamuno nga although as ang mga gabaligya sang bulong, kabalo sila sang kinanlanon nga dosage galing kay gina panubuan nila kay kamahal kayo.
0: Mm-hmm.
2: So budgetary concern kadako man mo, but then so ang matabo subong ang mga natilawan kag mga usar kag ina to sa ila forum sang UNIFED, gabi ang mga farmers to niara na sila ya sang mga natilawan, gin-check man sang SRA kung nadala siya sa mga active ingredients nga natilawan sang SRA. Kami sa SRA hindi man kami ka recommendar sang brand mo kay ara kita sa gobyerno. So, wala kita yas ng brand preference. Ang ginalantaw talang is ang scientific name.
0: Yes, yes.
2: So, so kanina, may sharing man to sila, no, namati man gani ang mga taga-SRA. But, with the, kadako, nag-isang na-learn ta in the last year.
0: Mm-hmm.
2: Actually, ang maski na nagasto gani sa SRA, kadamo sang ka-question, but nga ako no kadako, gisa nagasto, nga away makontrol, but kung gisa ba lang ga-mention, wala man bala nakapaminsar nga ang amount, no matter how big it is, 206 or 208 million, i-divide mo ni siya sa Nabuligan, tanga 36,000 farmers, or i-divide mo ni siya sa area planted, kung Negros lang gani, to 250,000 hectares. Pero ang amo na iya nga budget sa SRA, that's for the whole Philippines. So correct. There is 400,000 hectares in the Philippines mo mm-hmm. na may kubo.
0: Mm-hmm.
2: So, gintunga ka man na ang 200 million to all the farmers affected by RSSI from Luzon to now, may Mindanao. No? So, 1 year na siya nagasto. And sa aton nga interagency task force nga ginform last year, I think, SRA might be the first or maybe might even be the only agency nga nagbutang sang kwarta into the effort. And nakita man ang resulta, no? Kay Tagina, may namangkot man ato. So nakita namon nga ang November nga data, ang last nga validated nga area, kadako sang ginubo sang May na 2026. So from, I think from 5,000 something hectares sang November, ang first instance na sang May was 1,700. So subong madamo-damo naman gid ang knowledge Sir Julius and ini libre nga gina-share sang SRA sa whoever wants to learn, no. So even ang aton nga long-term solution which is biocontrol na yabe nga ang usaronta is biopesticides na like for example like neem oil control agents nga buhi like ining fungi nga ginahimo sang nga ginapadamo sang SRA, tanan na even the how to grow the fungi, willing niya ang SRA mag-teach, no, sa mga interested na MDDCs, associations, or sugar mill. So, siguro, Sir Julius, may ara na ta sang short term, may ara na ta sang medium term, may long term naman nga mga solusyon on hand.
0: Duka, interesante ni subong Sir Paul, kaysang 2019, nag-COVID kita. Siyempre, little was known about COVID sang pag-igo in 2019. Subong niya sa industriya sang kalamay, can we say nga daw amo ining COVID sang tubo? Nga daw amat-amat palang tayo gatuon ko na nuning RSSI.
2: Well, yes, Sir Julius, no, ang ano sini actually, tiyang history sang RSSI sa Pilipinas, first ni siya nakita sa Pampanga Tarlac area mo.
0: Ooh.
2: So, hindi ni siya gani iya makilala ang peste, so we had the SRA had to seek the help of other agencies, uh-huh, international agencies para ma-identify siya.
0: Pero imported gini siya. Hindi ni siya taga Pilipinas.
2: Hindi imported ni siya.
0: Uy, di ni siya halin admin.
2: Well, we can say na maybe from imported sugarcane or from other plants, no, nga possible to carry it. So nagabot ni siya sa Luzon 22, na-contain ni siya sa Luzon up to 2025.
0: Oh my.
2: Then ang mga farmers tagani niya sa Pampanga, Tarlac area kag Batangas, do kabalo na sila bala on how to deal with it. Ang lain lang kay nagtupa siya sa Negros. Ang problema sa Negros, Sir Julius,
0: yes, sir,
2: ang density, bala, ang density sang sugarcane sa Negros, yung grabe gidya kataas mo.
0: Oh.
2: Unlike ya kung ato sa Pampanga, malayo-layo naman ang Batangas mo. So, sa Negros, ya, tinuparay na lang gidya ang sugarcane mo. So, once nag-outbreak siya sa north of Negros, we were hoping hindi siya kalabot sa south, but then nalabot niya din. And recently, gani, may recorded cases na sa Bukidnon na-identify man itong halin siya sa Davao.
0: Oh.
2: So how it got to Davao is another question.
0: Do ka interesting gini kaayo, kay kung diri siya sa Negros, kung sa simple nga pulong, kung sa tawo, daw damo, diskuhan niya di. Pwede sa kalukso-lukso. Yeah. But ang pamangkot, Sir Paul, amun eh, I don't know kung imported ini siya nga klase sang peste, anong napyaran nyo sa inyo pagtuon? May specific type sang sugarcane nga daw hindi siya makalapta dali-dali?
2: Wala manggid ni siya actually pili, Sir Julius. Nanotice na gani, maskin sa mga sugarcane-like weeds, sabi, no? Like for example ang mga Napier, Kogon, ang iya characteristics ng tubo do ara man siya, but ang napiyara namon may mga tubo nga do na namiyan gid siya. No, so amo na siya subong ina monitor nga may dogi na miara nagagwa nga trending bala nga may mga certain varieties nga do na nami ang gidya si RSSI magtinir.
0: Ano na, sir?
2: Iman man niya nga do lesser.
0: Ano nga varieties na piyaran nyo nga do type gid ni RSSI?
2: Well, so far subong ang do isa sa mga damo gid reports abi ining RC888 na variety na do ka susceptible gid sa iya, no? And then so far do amo na kadamo gid sang reports, but then do wala man gid pa siya sang established nga trend.
0: Mm-hmm.
2: But sa reporting, maybe also because nga kadamo na gid sang RC888 sa Negros. So kadamo man sang reklamo.
0: Uy, ang RC888 local nga variant ni ukon gin develop inihalin sa abroad.
2: Hindi, imported man na siya, Sir Julius.
0: Uh-huh.
2: Now, in the beginning, may ara man ganin naghambal nga basi siya nagdala. No?
0: But Uy. Then,
2: ang RC888 has been in Negros for, I think, well over 10 years.
0: Ooh.
2: So, do malayo-layo gawa.
0: Uh-huh.
2: Kahit 2022 lang yan nagsugod kag sa Luzon na first nakita eh.
0: Oh.
2: So, do wala ga connect, abi.
0: Yes, yes. But can we say, admin, nga kundi ang pinakadako nga porsyento sang tubo ari diri sa Negros, can we say nga daw mas type sang RSSI ang katamison sang tubo diri sa aton?
2: Well, yes, Sir Julius. No, kasi usually, ang Negros has always exhibited very good sugarcane.
0: Oh.
2: Guwapo mo gid ang tubo tadi compared sa other places. And ang density gid Sir Julius kasi
0: yes.
2: kun let's say kita no kun peste ta kag nanamian tabi magkaon dahon sang tubo for example.
0: Mm-hmm.
2: Kahapos gid bali duha ka tikang tubo naman isa ka tikang tubo naman from north guro makalabot ka guro sa Kabangkalan siguro kun sa katubuhan ka lang maagi.
0: Mm-hmm. So correct
2: medyo alarming gid siya kag kinanlan gid siya binuligan sang tanan.
0: Mm-hmm.
2: Ang akon lang is may mga grupo nga gapanawagan nga mahimo naman bago nga task force nga hindi mang tingmiara naman nga taan task force head
0: correct.
2: With the governor. So ang akon lang which happy gid ko nga like for example ang La Carlota nga district nagpungko iya ang farmers, ang sugar mill, ang LGU.
0: Mm.
2: Kag nag-agree sila ya nga mabinuligay sila.
0: Correct.
2: No,
0: correct.
2: Willing maputang sila time, effort, kag kwarta into fighting RSSI. Guwapo man ang setup sa may Sagay area, may ara sila apat ka sugar mill that are competing.
0: Mm.
2: Pero gabinuligay sila ya subong with their LGUs and their farmers and the farmer groups to fight RSSI. Ang mayor sang Kabangalan kagina
0: gani
2: na kibot man gani si Mayor Benji nga ang area planted nga municipality or city was Kabangkalan, no, with 17,000 hectares planted area.
0: Ooh.
2: So nag-alarm man siya nga siling niya bo kung hindi makontrol kaluluoy ang Kabangkalan.
0: Mm-hmm.
2: So he went home with good learnings and amo man tong plano na istorya naman namo ng sentral na istorya man namo ang MDDC digto na mapungko man and ma-agree nga mabinuligay man. So no ka nami man sang response so far. And tomorrow, digto naman ta sa provincial government of Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
2: Yung munang ginahambal ko, hindi pwede na province-wide lang ang effort. It has to be an island-wide effort.
0: Oh.
2: Kasi kabalo ka man, Sir Julius, tultulan mo man ang tanan. Kasi kitanay lang man ang Occidental, Oriental.
0: Sa kung bagay.
2: Nag-agi ta sa mga kampo, lusot man ta sa plak mo. So, hindi pwede nga kuritan ta sa ang boundary with abi.
0: Yes.
2: Be an island wide report.
0: But amoning masubo subong Sir Paul because ang kontrata gamay pa sa tuldok sang bullpen pero ang iya ginaatake ang sugar industry ga ilinaway. Ti I don't know kun utdan kamuulo ni Dave Sansón kun makahatag na solusyon sa RSSI. What I'm trying to say is, sige linaway sa sugar industry. Subong hindi ko kaintindi actually, Sir Paul, no?
2: Well, Sir Julius, ang sa ini nga effort kuya ka insindi nga kinanlan ta mag-inaway against RSSI among ourselves. Hindi gani ko ka insindi nga may ara na working group. So for example, nag-present ko sang budget coming from SRA's own pocket, limited man kayo, wala man niya budget from government si SRA mo. That corporate earnings. Siguro that's roughly more than 10% of our corporate earnings kinbutang ta sa effort sang RSSI from May 2025 as a subong isa ka to. And gina-question pa kag may gareklamo pa. Ang point ko lang, gareklamo, anong nahimo nyo? Diba? Nagbulig man ka mo, nagasto man ka mo, or aralagi ka mo daya para magreklamo. So hindi na ya kinanlan sa huton sa subong. Ako ya, ang ginampan Dave Sanson kag kay BMITC is ubrahon talang yung kinanlan to protect the industry. Ang amo pareklamuha lang da. Ang to mag-question sang mga budget nga ginggasto ta, pa-question na lang, diretso man na nila. May araman agencies nga pwede nila na ma-question kaya may COA man. Di ba? So,
0: yes.
2: Wala na yung kato sa amon. Ang amon is tinguan lang gid namon as much as masarangan sang SRA nga mabulig sa farmers. Ang ginabuligan ta are majority small farmers. Wala gid programa ang SRA for big farmers mo. So, ang big farmers subong, kag ang mga small farmers gina-organize ta nga mapungko ta with their sugar mills. Kaya ang hindi lang ni problema sang farmer Sir Julius, kung wala si farmers ang tubo nga ma-produce, ano ang kaunon sang sugar mill, di ba?
0: Exactly.
2: So tinanlan si sugar mill, mabutang man siya sang iya resources, iya tawo, iya effort, iya kwarta. Kami sa SRA, since hindi limited man yung amon resources, but ara kami daya to provide the guidance, the technical help.
0: Yes, yes.
2: Like ang sa La Carlota, for example, gahambal to si former administrator Dave Alba nga if SRA takes the lead, willing sila magbutang sang ila resources. So, I'm sure damo ka pamangkot nga, but ang rason sina sa tuntuod lang, ang SRA is has been doing it for the last year. So, continue na lang. Ang ikaduwa, ang SRA, Sir Julius, wala bias. Wala man kami yaga-care kung anong imo federasyon, anong imo asosasyon. Kami ya, basta farmer-farmer. So, buligan namon. So, amo tong rason sang La Carlota, nga sige, para wala bias between the associations, between the sugar mills. Si SRA, ang palidon ta, mabulig lang tatanan, whatever LGU. Kung pinaroon mo, Sir Julius, sa isa bikalug, ang La Carlota, gani okay lang, kay isa lang ang sugar mill. So kung butang mo bis sa distrito, bini Congressman 3D Marañon, for example, apat kabilog sugar mill, Sir Julius mo.
0: Oh.
2: So kung private ang malid, may mareklamo naman nga may pinilian, di ba? Nga ginuna, yato yang iya plantador, ginuna, yato niya member,
0: oh.
2: Hindi tani mabuligan, kaya hindi ni siya member. Ikon SRA ya Sir Julius wala niya pinilian.
0: Oo.
2: Wala kami galantaw sang area on a per farmer basis mo. Ang ato niya ginalantaw per area basis niya. So dira tayo magiho. So we just need the help and the resources of the private entities nga ara sa dira nga lugar.
0: Galing kiti just like sa away sa insurgency. Ang approach diri is supposed to be the entire nation eh. Hindi lang pwedeng SRA lang, hindi pwedeng army lang, kundi pati planters and everyone in the industry. Ano pa matyag mo, Sir Paul, finally? Although, of course, I have to qualify, ha? Basi may mambal nga ti bias ka pabor ka kay Paul Ascona, kag kay Dave Sanson. Ti ginaklaro ko na ya every time mag-interview ko sa inyo nga duha nga classmates ta kamo sa high school. Kag daw wala man kamo ya record sir nga nangawat kamo no? Dibla?
2: So far maskin gina-insinuate na Sir Julius, ako ya gambal ko gina-welcome ko ang any investigation from any agency. Kay ang amon niya ubra subong is tinguan lang ginamon nga salbaro nato ng industriya.
0: Correct.
2: Amuning industriya nga gapakaon sa kadamdamo nga tao sa Negros. Kagamo man ning livelihood naton, no? Ang pamilya ta diri man gakwa sang iya kalanon. So ibo man pwede mapabayaan.
0: Di kagangako niya personally na balaan si imuya Sir Paul kag si Sir Dave. High school pa lang niya may mga sports car na kamuti. Galibog ulo ko. Nga kinanglan pa nila mga awat. May mga kwarta nang sila nga daan sang una. Or at least ang ila pamilya.
2: Ang Sir Julius, ang yes, akon lang yung maambal, usually is ang ato niya, ara niya sa, innate niya sa human nature ang pagpaminsar sang malain mo. Ang akon lang yung maambal is usually ang kapaminsar sina ang nakaagihimo sina mo.
0: Agoy!
2: So kami ya sa tuntuod lang, we are as you call be newbies, no, or neophytes sa government service. Amo lang man siguro ang government service kus bilog ko nga kabuhi, no. So and kun mauntat niya pala ni siya ang last. Wala man kuya plano serve sa gobyerno, galing kiti nangayo bulig and ginappoint kita sang presidente, wala man tatuyo nag presentar.
0: Okay.
2: So ang DA secretary nato is a very good person, is a very successful businessman. Wala man kinanlan mga awat. So ang amon siniya ginistoryahan is number one, ang tanan nga pwede kwartahan unta tonta. Ikaduwa, buligan tang farmers ta, kaya ang dream ta is we will be self-sufficient. Amo gini ang dream sang presidente ta mo. And we have successfully increased planted area sang 2022, 380,000 hectares na lang eh, ang tubo sa Pilipinas.
0: Okay.
2: Tubong 413,000 na.
0: So
2: dumayo man ang effort, although hindi tagid niya makontrol ang perwisyo sang bagyo, inisubong ang RSSI, wala taman yung ginapangayo, but then we have to find a way to control it. And ang pinaka-importante si ni Sir Julius, we have to learn ang mga farmer kinanlan magtuon paano siya mabuhi upod sa RSSI.
0: Oh.
2: Mas kinara si RSSI, buhi man tagyapon. Amo na siya ang kinanlan ta i-learn. So, tanan kami, tanan-tanan nga personal experiences namon, gina-intra na namon da sa grupo sa research ta sa SRA.
0: Correct.
2: Gina-testingan ta na siya. And hopefully, mabuligan ta mga farmer.
0: And very interesting na, sir, no? Because sa karon nga panahon, bisan kita, we have to learn to live with COVID, for example, kagaw ng kontrata. Tidawlain na subong ang kalibutan. And I think it's a very big challenge para sa inyo, paano ninyo pangunahan ina sa SRA. I hope later on makapungkuanay kita nga tatlo ni Sir Dave Sanson para talakayon pagid deeply ang problema sa sugar industry. And as you have said, gadamo subong ang ektarya sang katubuhan sa Pilipinas, meaning at the end of the day, sir, profitable pa ang sugar industry as we say it.
2: Well, Sir Julius, no, sa matutuod kun istoryahon mo ya ang mga may edad-edad na balang nga sugarcane farmers nga farmer gid balay nang nagsugod sa wala tapos naging successful. Gambal gina sila ya nga ang industriya sang kalamay maayo gid kayo. And mo na gani kung isa magsiling kadamo sang gasiling devastated. Isang 1986 pa lang ginbindihan na tagani sang industry.
0: Diba? Correct. Correct.
2: So ano na subong 2026 buhi pa ta. Tapos ang mga farmers nga gareklamo bing wala sila gihimo kwarta, mag-give up sila farms. Ang natingalahan ko, Sir Julius, pag give up mo sang farming sigida, may gakwa nga lain.
0: Ooh.
2: So meaning may mga tao pa ya nga gapati or kadamuan sang tao gapati pa ya nga may future ang sugarcane industry. And ako sa tuntuod lang personally gapati ko ya nga may future kiti ginawa ta pagani katudlo sa bata ta nga kun ano manguma.
0: Uh-huh.
2: So nakita ta man ni and amo ni siya halin sang una ang nagsugod man ang amon pamilya sa wala mo.
0: Mm-hmm.
2: And then tang time nga nag-surrender ang tanan sa kalamay, dira kami yung nagsugod pang uma mo. So, ang 1980s na iya nga ginambal nila nga why nagid ang industriya sa kalamay, dira kami yung nagsugod. Mm-hmm. So kabalo kami magugot sang pahana mon kun kinanlan.
0: Mm-hmm.
2: Nakita ta naman ang trend nga usually may pila ka tuig nga gwapo-gwapo, may isa ka tuig nga lain. And then depende na sa pag-save mo eh, no? Kung kung plano ka, naka-save ka man kwarta, so kung medyo lain, buhi ka man, dasong tuig, mayo naman na siya. Hindi man, wala man sang agricultural industry nga maayo lang all the time. Mm-hmm. Wala, isa lang ka bagyo, mag-igo si mo, karamaal man. Kundi, kung mabagyuhan ka ka isa, kag dasong tuig, hindi ka na magtanong kayo na bagyuhan ka to, hindi man ko kainsindi sina, no? But, but wala pagig kuya Sir Julius kakita uma, naging give up sa tag-iya kay Perdi siya, nga wala sa may nagbulos.
0: Oh, so, interesting.
2: So, meaning, dipindigid sa panglantaw sang tao siguro sa industriya.
0: Galing kay Tibisan, ano man lang guro nga negosyo, may risgo, Ged?
2: Oo. Yes.
0: Baligya kaga, kung magbaligya kaga ni balot, may risgo nga hold upon kay.
2: Hindi man na siya negosyo pang tawag sa Julius, kung sigurado eh.
0: Oh, kung sa bagay, kung sa bagay.
2: Oh, it's not business anymore, kung sigurado ginansya mo. So, but nakita ko ya ini subong nga tuig, katahom di manggit sang tubo this year.
0: Mm-hmm.
2: Nagsugod ang ulan sa tuig sakto nga chimpo. And hopefully, ang isa na nakita ta ni last year, nga magsigi-sigi na ang ulan, ga-drop manggit ang RSSI mo.
0: Oh.
2: So, for whatever scientific reason, I think, apektado man sila kung basa na. Nabuglay man kagagmay nga daan sa mga crawlers.
0: Ay, okay.
2: Hindi man sila guro kagiho kung basa na.
0: Mm-hmm.
2: So hopefully Sir Julius, matakol ta ni.
0: Yes.
2: Ang ginahambal ko lang, like what we were saying kagina, sa tanan-tanan nga grupo sa mga mangunguma, wala iya may ginapili ang SRA. Hindi ka mo kinanlan mag-member. Kaya tanan-tanan kita members ang SRA.
0: Mm-hmm.
2: Ang ginambal ko lang kung anong technical training nga kinanlanon, especially sa pagpadamo sang aton nga organic fertilizer nga BMO, sa pagpadamo sang fungus ni nga pwede ta mausar against RSSI, open niya ang SRA mag-train for free na siya. Pwede niya gasukot. Ang ginapanghatag sang SRA nga bulong, insecticide, abuno, libre na iya tanan. Wala tayo gasukot, Sir Julius.
0: Yes. Classmate, Sir Paul Ascona. Sir, salamat gid sa tiyempo. Hope to have you once again next time.
2: Yes, thank you, Sir Julius.
0: Good night, sir. Good luck.
1: Logo Vista.
0: Ang administrator sang Sugar Regulatory Administration sa Pungsod, Pilipinas. Classmate ko sang high school, just like kay Sir Dave Sanson, ang representative sang mga plantador.
1: Logo Vista.
0: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight gindala sa inyo sang kape nga hindi ka magulpi, DTX Premium Coffee. Wala ka nagamurarat mata kung gabi, kundi mag-aayo pa ang imo blood sugar levels kag makabato pa sa balatian sa imo lawas. Dalaman sa inyo, of course, sang D3 Bio kag DTX 500.
1: Lorga Vista.
0: Magbabalik kita, pagkaligad lamang sining.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
24: Ini ang inyong bagong nga tilimanan sa balita, ibalo komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko.

Lorgo. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayong ganiban sa kahanginan kundi kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad kundi ang katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Gorgo. Ang masunod nga mga balita nga aton pagadul igadulong karon nga gabi sa gihapon ginadala sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Gorgo. Makaligad ang masobra isana ka semana sang ginpatigayon o kung nagkaramatay ang tatlo ka mga estudyante nga ginlutang allegedly sang ila duwa ka mga schoolmates dito sa Barangay San Jose, Dakbanwa sang Tacloban, dito sa probinsya sang Leyte, may ara naman isa kam o konsunod-sunod nga mga hitabo ang nagluntad sa bugos nga Pilipinas. May ara sang breaking news tonight nga may ara sang isa na naman ka grade 8 or grade 7 gina-check ta pa nga estudyante ginbuno sang isa man ka grade o sang isa ka grade 7 nga estudyante baron ta na karon dugay pero dito sa Dakbanwa sang Eskalante may ara na naman sang isa ka shooting scare o kun liwat naman nagkinarankaran ang isa ka eskwelahan kay may pamahog nga may magapanglutang. Ano bala ang ginkamunuan sine kagnano ang pag-usisa sang kapulisan. That's of K5 Ariel Apa sa iya balita. Ariel, good evening. Please come in.
1: Yes, Sir Julius, good evening. Naalarma kag ginasang aga ang kining mga estudyante lakip nang magtutudlo kag ang mga ginikanan sine. Bangod kay Sir Julius no may ara nga nakadami account kining nga nakapangalan sa Facebook nga si Cecilia. Kung saniin, may ara siya nga mga picture nga screenshot ni kining si Jacob nga nagapamahog sa pag mga mamusil siya sa isa ka publikong tungaan. Ang publikong tungaan sa Julius amo ining Eskalante National High School nga ang school principal nila pangalan nga si Principal for Jesus Tabilino. Kung saniin nga nag-alarma gid Sir Julius ang mga pipila ka mga ginikanan kay nagkadtogid sa among publikong eskwelahan agud kuwaon ang ilang tagsatag sa mga kabataan Sir Julius. So ganyan nga sa aga ato nakit-an gid ang daw ga panic ang mga ginikanan mm-hmm. na gusto nila makuha kay populyon lang mga tagsatag sa mga bata Sir Julius.
0: Okay. Now amat-amaton ta lang ha. Ano gani liwat nga eskwelahan ini?
1: Eskalante National High School, Sir Julius.
0: Okay, Eskalante National High School.
1: Kaya kung naman, Sir Julius, sa Milabay nga Katuigan, katong 2023, kung sabihin, may ara, maninatabo nga bomb trip, Sir Julius.
0: Okay. Danay, balikan tabi. Saan nung tabo ang bomb threat?
1: Katong 2023, Sir Julius.
0: 2023. Okay, ano pag anong natabugid kay ina?
1: Ang kagaya Sir Julius, ang kaning may ara nag-message kay bangod iniya sa nga Roblox nga gaming nga Sir Julius. Nga suno pa sa atong initial nga impormasyon kag base naman sa payag ni Principal Jesus Tabilino nga napirdi ini si Jacob sa isa ka nga nag-eskwela sa isa Eskalante National High School sa Roblox nga gaming. Kag nag-chat ini siya, pinaagi sa Mrs. Man nga dra sa Roblox nga halin nila ka si Julius nga naaki kining si Jacob kay nagapamahog nga posilon niya ang kining nga mga estudyante dra sa may Eskalante National High School.
0: Okay. Napirdi, ano, liwaton, napirdi sa Roblox?
1: Oh, Roblox gaming, Sir Julius.
0: Okay, napirde siya.
1: Mm-hmm.
0: Anong ginamin nga napirde? Sinong napirdehan niya?
1: Napirde siya sa kining gila nga si alias Dudes lang, Sir Julius.
0: Alias ano?
1: Dudes.
0: Alias Dudes. Ano ni si alias Dudes? Estudyante man.
1: Estudyante sa Eskalante National High School, Sir Julius. Kaya okay. Kining si Jacob, August Kuhila, iniya sa all the population national school.
0: Aso lain-lain ni sila eskwelahan. Oo. Yes, paano naglabot ang threat nga maniro ining si alias Jacob?
1: Yes, Sir Julius. Amuna ang dako nga palamungutan ng karon sa Eskalante PNP kasi sa bisyasyon ni Police Lieutenant Colonel Florindo Fajardo. Kung sariin, ang ila ginapangita ang kininga posted sa social media kininga si Gia Cecilia Sir Julius. Kagisulayan nila kontak ang among Facebook page Sir Julius Warapan, hindi gid makontak Sir Julius.
0: Okay. Now, hindi pero ang pamangkot ko nga ang nagsinalasala ang mga ginikanan, paano sila kabalo nga may pamahog gining si alias Jacob?
1: Pinaagi sa kaning nga nag-post ni Gia Cecilia Sergulios kay nakatag siya sa 21 ka mga persona nga taga-driman sa Dakbayan sa Escalante Sergulios nga may magpamahog kay nagahatag sa alarma nga pahimang no nga wala sang klase. Siya ginagagawa muna Sergulios basis sa iya nga caption.
0: Danay pa, may ara kita sang anong panawag ni sang nabutanggid sa post ni alias Gia nga ineng?
1: Yes, seryos, hatag ko sa imo, seryos.
0: Hindi, ibasa, Ariel, ibasahan na lang bipalihog na no ang ambal sa sinang post. Kagliog lang interpret kay gikan ina sa Bisaya para makasabot ang atong mga tagpaminaw dinhi sa Bacolod, sir.
1: Yes, seryos, kape, seryos. Ato nang kuanon, seryos, i-translate ni Gog Hiligay nun.
0: Oo, nano kuno, nanong nasulat niya?
1: Ay, Sir Julius, deleted na ang post ni Gia Cecilia.
0: Okay. Pero nakita mo na basa ni mo kaniha?
1: Oo.
0: Anong iya ginbutang? Anong iya ginsuwat?
1: Ang ginsulat niya nga ang nag-eskwila sa Escalante National High School mag-preparar bangod kay kaning may matabo nga shooting threat. No, kung hindi man subong adlaw, kundi buwas o kung sa Merkules, suno pa sa iyang nag-screenshot nga kining si Jacob nga makadto sa eskwelahan kag magpamusil sa mga pipila ka mga estudyante sa Julio.
0: Oh, mamusil kuno ining si alias Jacob.
1: Oo.
0: Okay. Danay, sino diri ang napirdi, si Gia o kon si Jacob napirdi sa Roblox?
1: Kining si Gia, gihambal ba ni kining si Gia sa Julio siya ni, siya.
0: No?
1: Siya sa nga nag-eskwela sa isa ka publikong sa Escalante National High School. Kaya, amo na ang ginalantaw karon nga ang gulo, Sir Julius.
0: Okay. So, bali, ining si Gia, tiya, sang isa ka estudyante sa Escalante National High School, ining si alias Jacobia, amune ang estudyante sang Old Poblacion High School.
1: Oo.
0: Okay.
1: May ara, tadra.
0: Wait, Ariel. Asubot siningon ang gwa ni si Jacob ginpasibang Dan nga maniro estudyante sa Escalante National High School.
1: Oo. Yes,
0: yes, okay. Sige, sinong interview mo nga Eloy Di Ariel?
1: Ang Eloy inaya ni Jacob Gid sa Julius.
0: Sige, abe. Abe, pamatian ta ng interview sa Eloy ni alias Jacob. Okay, matian ta.
2: So far, okay naman kaayo, Jude, kay ang kuan ra yun sa nilang attorney o nilang sa nilang hipi pahardo na mag-cooperate kami sa ilaha para mas matrace kung kinsa gyud ang nag-post ato. Ay na, kuan naman yun nga, isa to ang nag-post, si Madam Yatana, Gia Cecilia. Ang taga-tubuso ko, no? Pero wala may kailaan na kung kinsa na siya. At the same time, ako kaila po ko. Nga nung unsay ko ano yung purpose niya nga ni post niya nga sa si Jacob but actually wala may surname Jacob Raman. So mao na akong ipuan da nang dili man jud na mao ang account sa kong bata. Jacob Arisgado jud ang account sa kong bata.
0: Okay.
2: Mao na nga nagwonder lang jud mi ganhina kay giling na mi nga fingerprint. So wala jud gyud na kuan mura ko na alarma syempre kay hibaw tas mga paghitabo anda pass, no? Pass so, mao na nga alarming kaayo pero kami nga parents, amo ad yung ipako ano ninyo nga dili yod akong bata naghimo dana. Kami nga mga ginikanan sample kami kaayo mananagat, driver niya ako swipe ra ko. So, kami nga unta no ma matagaan og action karon matrace kay ngano delikado jud kaayo sa panahon karon kay mga bata is more in social media punta ang mga officer kay hanglan i-trace nila og kinsa to katuunta dayon ang nag post ato mao to ilang ikuan ditay automatic sila hing anhidri namo ya wala man sila katuan nga mao to ang surname dito sa bata og ingon na dayon sila nga Jacob.
3: So, ma'am, paano sila nga nagpalapit sa imo?
2: Hingana sila kay almost ko, no? Kay ang akong bata, na-share account or yung profile pic ba?
3: Okay.
2: Na naka-picture dito sa INHS. Mm. Supposed to be akong bata, nag-eskwela sa OPNHS. Mm. How could man sa INHS, mm. sa katuang conversation, sa library, mm. puro to me know how about Dana. Mm. Pero, mauna akong giingon, kaya siyempre hindi na tawag pa ng mga bata karon. Mm. Pero ako, adyo niya, ako anang ask a parent, akong yes. bata na tulog na dyan anang panahon. Mm. 8 o'clock pa lang siya, nagkaon me.
4: Mm.
2: Yeah. Natingami sa post, kaya siyempre 11 or something 12.
4: Oo. Oh.
2: Yeah. Muna yung anak sila nga, basic ko na akong bata, wala na ako nabantayan.
4: Oo.
2: Sa pagkatinood ng akong mga bata, they are ano yun. Nakakuagin na silang gina-disiplina, bisag matrace pa na kayo. Akong cellphone until now, mm. nakik-cooperate ni sa police.
4: No. Ma'am, may cellphone eh, si ang mga bata?
2: Si Jacob, actually, wala gina siya yung kaugaling
4: mo,
2: John.
4: Yes. Oh.
2: Ako anang cellphone, John, in Mangin the first place. Yeah. And then yung kuya, wala naman diri.
4: Mm.
2: So ako ang gipahatag sa iya ang cellphone ako.
4: Mm. Kailang okay, edad ni Jacob, ma'am?
2: 14 years old.
4: 14 years
2: grade
4: old.
2: Grade 9 student.
4: Grade 9 student. So, kamusta? Ano ang punya si ni ma'am? Ano ang reaction niya or ano dapat nagpakita bla ma'am nga do na
2: yeah. siya na ano lang siya mura siya nakuan in the first place kay nakahibaw na daan dito kay mm. syempre di pa inform siya sa iyahang mga kay syempre siya kay cellphone kay guba yes. na yung cellphone naguba kay dili matouch
4: mm.
2: so gi inform siya nga ko hala mm. na may mga post nga ikaw kuno muni mo na mo to kay
4: mm.
2: so, ana si Jacob nga ha so pag trace niya dili man ko hinuna ni mang chat.
4: Oo.
2: Lain man and then English pa something ang ana.
4: Mm.
2: So akong bata dili jud kaayo hinuna anak mga English mm. something.
4: Pero wala man sa siling ma'am nga do na trauma siya.
2: Siya na, oh. Nag-ano lang siya kay nganong hindi gamit ra ang iyahang name.
4: Mm.
2: Yo dili man kuno surname niya wala kay ang iyahang yung profile pic kompleto yung mm. iyahang surname ang iyahang
4: Palan.
2: First name. Mm. So how could man so matrace

0: school, o sa mga kon mag-help sa mga komunidad. Mo na nga mira bisa simple ra mi pero kaning kamot di mahimong maina mayong ina.
1: Bilang ano ma'am, bilang parents ma'am, ano yung observation sa kay Jacob sa nag-start sa kapiyot sa cellphone? May nakita ka pala sa cellphone niya may mga games just like Roblox, na mo gilang subong gina Roblox, na mo nang subong nga tudlo nga daw isa man sa rason niya naka-influence sa mga bata.
0: Yes.
1: Na mag-game mo sa mga amoni klase ng mga bagay.
0: Actually si Jacob naka nakaano siya og mga kanaging Roblox,
2: yes.
0: No? Bago lang siya nakaano og Roblox kay siyempre na influensyahan puro siya mga friend.
2: Mm.
0: No, kay siyempre the circle of kuan sa mga classmates niya. So nagkuan siya og apps. So dili supposed to dili jud ko mo allow kay kalibaw ta ang apps na Roblox is linayo sa mga scammer.
2: Yes.
0: Karon nga mga panahon, wa ta kalibaw nga mao ni gamiton karon. So mauna ako ang ginakuan niya nga stop using Roblox. Kalihok ko kuan ang apps na Roblox sa cellphone. Dili ko alam nga MLML dili jud kaayo jud siya maayo sa mga bata. Kay makahatag jud og mga kung sa ilhag dili maayo ba kay bisan pag ingon pa kag maayo ang imong purpose,
2: yes.
0: Na ay mga bata within or within the Roblox nga dili maayo ang intention, so may facility nga madamay ang mga bata.
2: Kamusta?
0: So gusto bi nga kung kita nga mga parents kinahanglan maging mabinantayon pa sa ato ang mga bata kay ngano man usually ang mga bata na to mahahog sa delikado labi na magamit sila og mga hinun-ana. Mauna nga I know nga galamit na siya Roblox, pero about that, na sa case ng anak ng repost ni Madam Gia Cecilia, na no, dili jud mi makakuan nga makaingon nga ang mga bata nagkuan na, pero at until now kay napaman sa investigation ang kuan, pero na nagpalit mag naghappy ko kaayo gyapon din even nga kanang mafeel na mo nga kanang kuan nga kanong ako ang anak ni kuan. Kay ngano man kanaang para mas security na mo at isang sa akong bata. So mauna nga hope nga kanaang ma-clear ang kuan sa ko ang anak ay syempre kanang dili maayo siya nga kuan ba for the mental health or the parehas sa mga pamatan-on ron labi na dili siya makahandle sa mga hinun-ana o nga ay mga kuan mga server mga buli-buli. So mauna nga hope nga matagat action sa mga kay bawat na kung kinsa ang mga na ay mga kuan-ana nga pwede makatabang sa mga bata.
2: Minsay mo ma'am sa aton mga listeners ang panawagan man man.
0: Akong mga kuan sa mga listeners na ko dili lang punta magpatama o kanaang kung nakita na to nga dili insakto ang post we need to ano sa kanaang iklaro na to no antista mo gay mo o kanaang action nga mga ang kana gining mo alarm matag maayo ba kay masamot ang ato ang kanaang ano gani na ginatawag man masamot ang atong nervous labi na kumaay tay mga sakit dili ta magpatama o kuan sa mga post ron. Tapos kita nga mga listener anong kanaang atuang ko anon nga kanaang samtang gatan-aw ang mga post ato sang klarohon kung legit ba ni or dili. Dili ta magpataka og post kay ngano man makahatag ta og dili maayong kuan ko sa ato ang palibot makaalarm sa uban at the same time og kinsa to ang mga kanaang na kung sa kuan panit na tungdan. So maunang na nga kinahanglan kita mo gamit itag social media maging kuan ta ba
1: responsable
0: sa atong paggamit nga dili ta makahatag og kanaang maka hatag og kanaang problema sa atong komunidad o sa atong matag individual. O na nga thank you kayo sa inyong pag-answer.
3: Oh te Ariel bali ang simpleng istorya amo ni ang isa ka estudyante ginpasibangdan nga maniro siya kuno sa Escalante National High School.
4: Oo.
3: Okay. So ang nagpasibangod estudyante sang Escalante National High School man nga babayi.
4: Oo.
3: Klaro nga babayi ni.
4: Yes, seryos. Amo man ang ginalang
3: pilang edad gani sang babayi ni alias Gia?
4: Minor de edad pa ka, seryos.
3: Uy. 14, Diyos ko. Tungod lang sa rason nga ining si alias Gia na pirde sampang Roblox sa sining estudyante sang Old Poblacion High School nga si alias Jobert.
4: Jacob.
3: Jacob. Do hindi na ni Amuaw. So ang gwa, ginhalitan niya si Jacob nga maniro tawo.
4: No,
3: okay. Ti ano nga balsang pulis, sino ang may krimen karon diri posible?
4: Yes, sa karon sunok pa

0: ni Apolles Lieutenant Florindo Pahardo kung saan ang cellphone sa Iloy ni Ma'am Elisa Amo ng Iloy nakuha sa CPNP. Agod investigahan ang among insidente.
1: Danay, ang cellphone ni Sino?
0: Yes, sir.
1: Ang cellphone ni Sino?
0: Ni Ma'am Elisa ang Iloy ni Jacob.
1: Tinga nga ang iyaya cellphone ng kwaon kay hindi man siya ang hindi man niya si Jacob ang nag-post sang pamahog.
0: Yes, seryos bangod kay isa man siya karason kay para kung sino ang ginapangita seryos kung sino gini si Gia Cecilia ang amo ang nag-post sa social media seryos.
1: Okay. Now, ano ni ang pamaagi ni alias Gia sa pag-post public nga post sa Facebook o kung ginpang PM yung tawo?
0: Public din, Sir Julius, kaginatag niya ang kining isa ka sanggo niya panglungsod sa siyudad sa Escalante. Kag mga pipilaman ka mga sikat nga mga vlogger nila dere sa siyudad sa Escalante nga
1: nakatay
0: mansang alarma.
1: Danay, ginpost niya ang pila ka mga konsihal sang Escalante?
0: Nag-gintag niya, Sir Julius, ang gintag.
1: Pila ka bilog ang ginpang tag niya nga konsihal?
0: 21 person ang mga kilala sa siyudad sa Escalante.
1: Nag-ano ang mga konsyal? Nagpati man nga may maniro sa Escalante National High School?
0: Wala. Mag-i-den, Sir Julius, ang kuan lang gid, ang pagkuan ka na viral dayon, ang mga inoy lang sa mga bata na nag-i-kuan sa Escalante National High School.
1: Ay, tiyo. Kaya mo ng problema. Kay ti damo man mango nga mapati dayon sa amo nga post mo. Anyway, nanong hambal ni Lieutenant Florendo?
0: Nagpatigayon sa subong sa nga investigasyon kalabot na ng insidente. Kaga nagahambal man siya nga hindi magpanik kay bangod kay ananda naman sa pag-asugo sa pag-balik eskwela. May ara naman sila personel nga ginbutang sa kadatagsa-tagsa nga mapublikong kumaan sa mga isyo sa Escalante, Sir Julius.
1: Okay. Sige, abe. Pamatian ta ang hambal ni Lieutenant Florendo, Ariel.
0: Yes, Sir Julius.
1: All right. Lieutenant,
2: nakareceive na sir nun, forwarded po nga message sa social media. That's why gina-validate na to. Okay, just for the recent incident dito sa Tacloban, Leyte. But kani nga incident, sir, is giimbestigahan na to. Nga ang salamat na sir nga with the help of the school authorities. We work hand-in-hand nga, as a proactive measures, no? Even though wala pa nato thoroughly ma-validate atong mga parents na gusto nilang ipapauli ng bata, i-allow ra po sa mga school officials diri atong magpabilin, pwede ra po kalain kay klase ra man. Pangalawa, na-trace na to sir, no, ang suspected minor na nag-post. So sa lain nga school, nanapod karon ongoing ang investigation, closed door confidential investigation. Na adiri ang mga school authorities, na ang parents, na abod ang WSPD, na abod ang DSWD. So we will get to the bottom of this, sir. Kay as a profile sa we relay sa minor, nagadula siya of blocks. So premature siya, sir, in a sense nga i-relay diri sa kuan na nang naka-cause lang siya initially o i-overreact ang ako ang mga parents. Normally, ako gani, sir, naapod ako kabataan diri. So kinsa may dili worry.
3: Correct.
2: Worry kita tanan. Ang ato lang diri is atong sutaon gyud ang truthfulness, no, sa maong report. That's why ongoing pa ron ang pag-imbestiga sa ato ang minor one, sir, suspect. As I've said, sir, salamat,
1: Ariel,
2: willing ang pair.
1: Ariel, magambal ka nagpanik ang mga ginikanan, mga ano kadamo ginikanan nagkadto sa eskwelahan.
0: Sunok pa ni Principal Four, ito sa Tabilino, Sir Julius, ang ilang mga estudyante, lakip na ang senior high school, masobra 3,400, Sir Julius.
1: Diin gani ni Ariel, diin gani ni ang Escalante National High School, barangay ano ni?
0: Barangay Alimango ni Sir Julius. Wabaw bandirin ni siya sa Barangay Balintawak at Barangay Alimango si Escalante.
1: Bali, kung
0: ni siya sa Barangay Alimango.
1: Alimango. Kung mag-abot ka da sa Escalante proper, mga pila ka kilometro pa ni siya?
0: Alin sa may rotunda, Sir Julius, mga kapin na usa og tunga ka kilometro ang kalayon.
1: Ah, medyo layo-layo pa siya.
0: Mm-mm.
1: Okay. Ti ang ginikanan, mga ginikanan, ano oras nagkaladto? May mga ginikanan nga nagkaladasma gid kadto sa eskwelahan nga ngambal nga mas panikaw.
0: Yes, Sir Julius, kaya nagkuanan naguso na mo na ara na sa tunga kay nakita to gina pag abot ng binatunto, iya naman to pamunlot ang mga iloy nila.
1: Uy.
0: Mga papa, mga amay og pamunlot sa mga bata nga puli na kamo to kay basi dili may matabo ni tuon nga to ni matabo nga may mauna.
1: Mga ano oras na tabo? Ariel, mga ano oras na tabo?
0: Alas 7:40 sang aga sa nasunod anatabo gid ang insidente.
1: Okay. Ano oras naglapta ang text message, Ariel?
0: Aga pa sa Luis, mga alas 7.
1: Mga alas 7? Anyway. So wala una-una may nagpate nga may maniro.
0: Oo.
1: Mga lapit pa isa ka oras antes nakatalupangod ang mga ginikanan. Nga siya ba si may maniro?
0: Oo.
1: Tinanong ang balsang principal.
0: Iya, ang ambal na lang siya principal subong niya sa karon ang iya na lang desisyon maghatan lang siya sang modular na Sir Julius sa mga estudyante halin buwa sugod buwas hasta sa Julio uno Sir Julius.
1: Okay sige Ariel ha. I-develop tani nga istorya. I hope kun may ara ka tiempo tomorrow balikan ta ka Ariel. In the meantime toto Ariel salamat kid.
0: Yes, Sir Julius, kaga bago lang ito naabot rin, halin manis sa pagtutok maning shooting threat nga natabo rin sa may syudad sa Escalante, Sir Julius, kaya nanukan lang rin sa may syudad sa Sagay, kag ini nga balita, ginadulong sa DTX Pabalid X10 Pool, Superman DTX Copa, may stop niya, naka-detox ka pa. Para sa Larga Vista, ini si K5 Arila Paz para sa kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Northern Negro. K5 News FM.
3: Larga Vista.
1: Si K5 Ariel Apas, live and direct, nagikan sa Dakbanwa sang Escalante, angot sa sining shooting scare, but silingon isa kapamahog nga may ara magapanglutang dito sa Dakbanwa sang Escalante, to be specific sa Escalante National High School. Now Bad Baron, kung makadali, standby sa report ni K5 Wilson Villena.
3: Larga Vista.
1: May ara isa ka estudyante nga ginbuno man diri sa syudad sang Bacolod. Nanon eh, balawang takaroon dugay-dugay. So balikan kong Escalante amune. Alas 7 sang aga, kaina, may naglaptang Facebook post amune siling kobra kung kaisa ang Facebook. Makabulig ini sa tao, pero makabulig man sa katarso. Kagkagago, to be blunt about it. Kiti, naglapta ang mensahe nga may manirong estudyante sa Escalante National High School sa Barangay Alimango. Mga takna alas 7:40, nagdinagsa ang ginikanan kag pinangpulot ang ila kabataan suno sa kapulisan nga tungod sang sining nga text message.
3: Larga Vista.
1: Pero arianay
3: K5 News FM Flash Report.
1: Abe, chekeron ta estudyante involbado. Wilson, please come in.
4: Kasi sa Diyos na hindi, no? So, we confirmar sa ato ni police captain na Gricky Kayaw, no? Nga confirmado, isa ka stabbing incident na naglunta dari naman niya sa bahay sa Barangay Sumha. Tapos sa diin, involbado dari ang isa ka grade 8 student nga lalaki at isa naman ka grade 7 student. So, sa pagpapusisa man ako sa ibang pang detalye, isa Diyos, no? Naglumtad ini sa tubang mismo sa Sumha National High School.
1: Uy!
4: Pasado alas 3 pagali niya kadina sa
1: Isus. Isus.
4: Kada sunok man sa kay Sir Gricky Kayo, bali may komisyon nga naglumtad sa tunga sinisang isa ka grade 8 student at isa ka grade 7 student kay Fredo. So nakikita na lang ini biktima nga may pila siya sa iya sining nga kilid kag sa iya sining nga kamot. Dugang pa ni Sir Kayo, nagtuad man ini ang ang suspitsado kay Pajus nga ang pinsado ay sa kabalo kung ano ang napodyotag yung naging gamit sa pagbulo sinisakuan sa biktima, but still that's an allegation na manyahali sa suspitsado kay Pajus, no? And ara pa magsubo ang ining grade 7 student nga suspect, no? Ara sa paghinakop sa police station 9 para sa ano ni sa investigation ng kay Pajus, but still this is alarming, no? Kasi tungod naman na kay Pajus, no? Sa recent incident sa mga schools ba na ng mga violence kay Pajus, that's why buka timely sa ining report. But for the further details kay Pajus, no, as to ano ang ginhalinan ang sa pagpangbuno sinisang suspitsado, i-check pa ina for the dugang na detalye naman halin sa kapulis captain kay Tisako pa sila subong sa investigation sa ini naman ng insidente kay Pajus.
1: Okay, okay. Now, ang nagbuno, isa ka grade 7 ng estudyante, tama? Or grade 8?
4: Ang victim pa grade 8, the suspect is a grade 7 student.
1: Okay, okay. Ilungguhon talang bla. Grade 8 ang estudyante nga biktima.
4: Yes.
1: Ang nagbuno, grade 7.
4: Grade 7.
1: Okay, okay. May komosyon, wala nabalaan ko na nung kabangdanan.
4: Why pang si Fajos gina-check pag gani ni sang PNP hindi pa sila makahatag masa kung sang reason pa kasi kadamo pa siguro sa kuha ang allegation si Fajos na wala ang sariyo sa isang hamba sa suspect na why siya kabalo kung ano ang ginagamit sa pagbuno sa si Fajos. Baka kaya mo na awans na makaano ang nagambal.
1: Pero Danay, Danay, gin-confirm na sa police station number 8, no?
4: Police station 9.
1: 9. Confirmed na nga may natabo nga pagbuno sagwa mismo, yes, sang Sumag National High School or high school?
4: Sumag High School, kay Pajus.
1: Bali sa kilid lang gid sang highway ni Wilson na tabo.
4: Yes, ay
1: gadalan. Uy, higadalan mo, Diyos ko. Nagrinambol pang kabataan?
4: As to be rinambol, kay Pajus, hindi ko lang makonfirm ang rambol. Oo. Ang hambal ni Sir Kai. Komosyon eh.
1: Komosyon. So, oo, nagkinagual, abe. Oo. Okay. Mga alas tres karon gid lamang hapon and then napilasan ang grade 7 nga estudyante. May initial information ta kun pilang iya edad?
4: Muna pa si Pajos sa edad, pero kay abo na grade 8 to grade 7. Pag ila madyan, puro lalaki. Basta
1: Ang
4: age kayo. Wala pa mahatag sa ato ng edad nila. Pag miskin na alias na lang tani, wala pa mahatag si Pajos sa ato.
1: Okay lang kayang alias. Pwede man na naubra-ubrahan eh. Ang edad lang kung tani naton, among importante. But anyway, sige Wilson, i-follow through talang na. Ang biktima din subong nga ospital?
4: Ang nabutang na din si Pajos ospital lang, pero wala man ginambal. Kung diin din ang ospital si Pajos,
1: Pero out, ano ang ambal sang pulis? Ang iya pilas, is it fatal or minor injuries ang naangkon niya?
4: Ang specific word niya ginagamit, give me Sir Kayo, is minor injuries lang.
1: Minor injuries, okay.
4: Ang pilas niya na si Pajos sa left side, no, sa bababaw lang pa siya sa kilit. And then may arak man siya sa pilas man sa iya sinilabukun sa left niyang arm kay si Pajos.
1: Okay. Butkon. Okay, okay. Sige, anyway. Sige, Wilson, continue to follow up lang. Kay kung may significant development, pabalalang ko palihog.
4: Yes, si Kipa Diyos, na follow up na lang ni Kipa Diyos to Gaki. Kipa Diyos, no, ang natuhoy sa ining insidente. Kasi hulpon pa na lang ang additional na details naman sa police station ng Kipa Diyos.
1: Okay, sige, Wilson. Salamat, kid.
4: Breaking news ni Fajos, no, ginagulong sa inyo sa Palawan sa MyTC, D3 Viper DTX at nakitipon na ako sa patrol si K5 Vincent Turaldo, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa episode publiko, Hoteling Awas sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista.
1: Magabalik kita sa dugang pagid ng mga balita, may update kita sa Middle East, may iban pagid kita nga balita, karon dugay-dugay sa syudad sang Kabankalan. Ari eskwilahan gihapon. Kag may ara pata update sa ASF, bangkay sang baboy nakitaan dito sa Bago. Balikan ta pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5.
5: K5 News.
3: D3 Payo Health News. D3 Payo.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Payo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
7: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Payo para sa aton silula, Dr. Ramil?
8: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gituag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kagiinit, sir boy.
7: Pinaka-campion klase.
8: Pinaka-campion nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gituag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo nga loblak sini. Oh. Lipids. Oh.
8: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
7: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
8: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
7: may ga-repairman.
8: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
7: Anong pagid mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
3: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabuti ka. D3 Bio.
8: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gituag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imong cellula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kung damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
3: D3 Bio.
8: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
3: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang aton lamas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadlam. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Proteksyon sa mga balatihan.
3: Kusan tabuyan. Kasi ang mula ka kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatan nan, kada ko gisa magulid sa akong kalawasan.
4: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga
8: nagapamati na sininga bahin sa aton nga pagpangalagad Roda Angeles Night dira sa Hong Kong diri sa Barangay Tangub mayang gabi sa kay Nong Edmund Diaz and family. Upod sila sang iya mga apo Remar, Melanie, Amara kag iya asawa nga si Landa Diaz. Dala na sa iya mga kapartidusan pamilya magbanwa dira sa Bago at dalasa na sa taga Malingin. And of course, sa Barangay Kabug, pamilya Nesya kag pamilya Mati.
7: Larga Vista.
8: Sa kay Alan Vergara sa Eroreco, mayong gabi, dalasa na si kagawad na ni Castor, kay Miss Guy, kay Verbs, sa kay Cara, sa kay paring Robert, kag subong man sa ilan nanday Maya kag paring Robert. Sa ka, oh, natapos ko na galing kay ina, sa kay paring Rudy Bato kay Luis Peña kag kay Amit Teruel. Sa mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay nga nagapamati pinaagi sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU mayong gabi maman. Sa mga tagalungsod sang Toboso nga nagapaminaw karon diha sa Fabulous Radio Click FM 92.3 Toboso.
7: Larga Vista.
8: Yari na sa ilo kita halin sa peste sa industriya sang kalamay kadtuanta peste sa baboy. Let's have K5 Jerry Luna Luis na nuni may nasapuan nga bangkay. Wala na balaan kun nga amay nagalutaw nga bangkay sang baboy dira sa dakbanwa sang bago tipro na nung piligro dire. ang aton balahi baloon kung sino nagpatay sang baboy. No, ang balita mo sini. Diin inihalin, tungod ang ginakakugmatan karon manugpatay nga hindi makitaan ang Asia o ang African Swine Fever o kon ASF.
7: Larga Vista.
8: Ang tsura ni isang baboy kon maglatom ang kagaw daw ginbagnusan anyel ang imo baboy ga violet mo. Ari na, sa iluhan tang balita ni K5 Jerilo na Luis. Jer, may gabi, please come in.
9: K5 Julius.
8: Uy, yala.
9: K5 Julius, karon naga problema ang pila ka mga manugsagod ng baboy.
8: Uy.
9: Bangod sang ining nagtuhaw naman nga patay nga baboy sa suba sang Bago River, K5 Julius. Actually, natabo ini sang Sabado nga daw, K5 Julius, kaga nagapanimaho na. So, ginpamangkot nato na actually K5 Julius ang City Veterinary Office no sang Bago City. And sunod sa ila, ini ang kaduha ka beses nang may nasapuan sa K5 Julius, hindi tawo kundi baboy.
8: Uyala.
9: Sa kilid niya sang mga kanipaan kag bakhawan ka K5 Julius diriya sa area no sang barangay or area sang Bantayan Park sa sakop Gyapon ka K5 Julius sang Bago River ka K5 Julius. So ang problema karon kay wala pa naibaluan ka K5 Julius kung ining baboy gikan sa anong lugar no. So amo pa na ang ginahibalo karon, but ang confirmed but ang ginapatian ka K5 Julius halin ini sa portion gikan sa barangay Maaw padulong paubos no, kay may suba nga connected ka K5 Julius diriya sa barangay Mailom, barangay Maaw and Lagasan, Caridad,
8: Danayjerjer. Ipudpuron tabing balita, sakop sang ano nga barangay na kitaning baboy, nasampay ang baboy, oh?
9: Actually, sakop na sa Bantayan Park.
8: Julius. Uy. Mga ano oras na sa puwan na kapon o kaina?
9: Sang Sabado lamang ini ka K5 Julius.
8: Mga ano oras? Mga ano oras, Jer?
9: Based sa aton information, aga ini nasapuan kay K5 Julius kaga grabe ang pagpanimaho sa sininga baboy. Kaga hindi lang isa ka baboy kay K5 Julius ang nasapuan diri, kundi may ara pag allegedly isa ka na yon kay K5 Julius.
8: Uy.
9: Nga nasapuan kaga patay man kaga tigin lamangkot nato actually kay K5 Julius si Dr. Martin Torres kung posible bla kay K5 Julius ining baboy ang naanod upon ginhungod gidya nga ginhaboy no, pero makita din naton kay K5 Julius nga dumiara sang may mga ikaduha ka beses gid nga sunod-sunod kay K5 Julius nga nasapuan ang baboy. Isubot silingon kay K5 Julius hindi siguro kay K5 Julius ginanod kay T, syempre wala gid man tanto pagbaha sa ibabaw sa bukid nga nga makakos gid bala kay K5 Julius sang amo gid na ka grabe nga maka kuha gid no sang puwersa agud nga maka anod sang lawas ka baboy, pero wala na gyapon kay K5 Julius kinadula ang aton sining mga otoridad. Pero ang isa sa ginakolbaan di karon kay K5 Julius ining bala mga nagasagod sang baboy nga nagamasakit kay K5 Julius ang ila sining baboy kag para agud nga hindi na maglatna nang ila sining iban pagid ni mga kasapatan. So ginahiaboy na lang sa suba ng K5 Julius, especially kung natak-an or ginatamad kuno nga mag kot-kot bala kay K5 Julius kag ilubong ang ining mga baboy. Wala takabalo kung isa man ini sa pamaagi sa iba niya tawo agud nga mga pangalit man sa isig ka pareho kay K5 Julius, but ongoing karon ang ila sininga investigation angot sa sininga problema kag ining issue kag karon kay K5 Julius ay kagina kay K5 Julius nagpatigayon sang pagsinapol man ang aton sininga LGU sang Bago City kaga plano sa nga syudad nga magabutang no sang border control.
8: Uy.
9: Every barangay. So hindi na yan national highway ang butangan nila kundi every barangay entrance kag exit sang kada barangay kay K5 Julius butangan na gidya sang border control kay madamo na sa mga kaso nga allegedly but based sa aton sa information may ara sa Caridad and Barangay Saga sa mga damo kaso sa nagkalamatay nga baboy. So,
8: Jer,
9: Jer,
8: just to put it in context, ano kadamo ang baboy sa Bago?
9: Actually, kay 5 Julius damo gid, no? Hindi sa maambal kay ang ibanti wala man.
8: Hindi anong ambal ni Dr. Torres, ano ka significant ang hog industry dira sa Dakbanwasang Bago?
9: Actually, kay 5 Julius si ang Bago City ang isa sa mga ginakuan man sa supply gikan sa Central Negros, no? Kay ti syempre damo sa mga baboy diri sa area sa portion sa Barangay Maaw and Barangay ugid na iya kay Web Julius, no? So ang problema kay wala pa gid kita sang ano estimated pero mga sobra gid na 1000 or 1000 kay 5 Julius bangod nga damo man sa mga breeders and hog raisers naton diri nga naga negosyo sang baboy kay Web Julius eh. Actually okay. Sa Barangay Caridad daw sa Bago City sa kay Julius sunod-sunod ang baboy nga nagkalamatay. So ang Barangay Saga sa Amuman, no, which is ang Barangay Saga sa kay Julius lapit ini siya sa Banwasang San Enrique.
8: Okay. Actually
9: the boundary ini siya sa Barangay Batuan San Enrique kag amuto ang do dito gid nag gwa ang pinaka ang do una gid nga result, no, sa
8: and first
9: positive sang
8: ESR. Jer? So, Jer, ang ambal ni Mayor Tobillara first reported ASF. Pero wala takabalo kundi ingid ang una kay ti basi wala man na report. Pero are, anyway, balik ko sa Bago. Diin gani ining porsyon sang Bago River diri sa Barangay Bantayan amo na ning gibuangan pakadto sa amo na ning matabo sa dagat, hindi bala?
9: Actually, kay K5 Julius, amuna siya ang nami lagawan every night.
8: Hindi, pero what I mean, amuna ning gibuangan, amuna ning pagwa dito sa baybay, hindi bala?
9: Oo, amuna ning anan man kay K5 Julius, pakadto.
8: Pero what I mean, diin ang mga ano ang mga barangay nga ginaagyan sang Bago River antes magkadto diri sa Barangay Bantayan.
9: Actually, ti ang barangay poblasyon gid, no, ka K5 Julius sa barangay Lalagasan, no, dura nga portion ka K5 Julius ininga portion kag ti alagyan man sa Bago River ka K5 Julius sa Barangay Caridad, Barangay Sagasa, no, may angot man dira. Amo pa na, no, ginatutukan dira ka K5 Julius kay ti syempre may mga recorded nga nagkalamatay nga baboy. So suno sa mga dri sa upper barangay like Barangay Don George, Barangay Maaw, so wala pa man niya sang recorded diya nga do naglabay or may nagsapuan niya nga patay nga baboy and ginapatihan Manila nga posible ka K5 Julius nga dra dampe or dra nga porsyon halin sa Barangay Caridad padulog na dito basi dra kuno nagikan ining baboy nga ginasapuan diya sa may barangay or sa Bantayan Park ka K5 Julius, no, pero gina backtracking pa ni karon sa K5 Julius sa aton siring veterinary office.
8: Okay, kung sa babo akon sa tao may ara soko scene of the crime operative, ti ang sa baboy may ara man soso scene of the swine operative, wala sang grupo nga muna. Diba?
9: Actually, pero ang in charge diri ka K5 Julius is ang aton siring veterinary office, no, may mga ara sila sang ginatawag nga mga may mga ara sila sang technician kag iban nga mga do naga-inspect bala ka K5 Julius sa kada lugar. So posible may ara gina sila idea kag posible ka K5 Julius nga nagapatigayon man sila sa investigation karon. So ang ginalantaw gid karon ni Dr. Martin Torres ka K5 Julius nga isa sa mga rason kung ado nagadamo gid ang nagkakalamatay diri sa Bago City nga mga baboy is amo ini kunong mga nagalibot bala ka K5 Julius sang baboy nga wala iya sang nakaagi sa slaughterhouse.
8: Oy! Kaya,
9: barato.
8: Oo, butagoy gwa ya. Backyard nga pag-ihaw.
9: Oo, so wala nabalaan ka K5 Julius kung inibalang baboy ng nagaluya na or mm-hmm. basi wala ta kabalo basi patay na sang gihaw pa aliwat sa Kiva Julius.
8: Oh.
9: So ang iban nga manugsagot sang baboy, di, ang iban nagabakal naman sang baboy kay Kiva Julius kay ginasudaan. Mm. Ang iban naman niya wala iya gidyaga bakal baboy agud nga hindi ko namalatna nang ila sini nga baboy man.
8: Ah, ugaling, so, okay.
9: Mm-hmm. Mm, pero ugaling kay Kiva Julius sunod sa mga mano sunod sa mga nabiktima na no or nag nakaagi na yang na apektuhan sang ESF ila sini nga pabuyan niya baboy pero sa ila ka Kiva Julius biskan ko no for example may napatay nga baboy gindapuan ka langaw kagang langaw naglupad kag nagadto sa imo sini nga babuyan kag sa imo sini nga tangkal kag Kiva Julius maapektuhan gyapon sang ESF ang imo sini kuno nga mga baboy
8: kay amo nang problema sa ESF Jer kay kumo kagaw bisan ano lang pwede ya ang kasan. Halin sa tawo, pagkadto insekto, pwede ya sakyan. Grabe, no? Oho. Anyway.
9: Amo nang.
8: Mm-mm.
9: So, update man ka kay Feb Julius.
8: Sige.
9: Angot sa presyo sa baboy karon.
8: Uh-huh.
9: So, kay Feb Julius, ang baboy, ang presyohan na isang live weight do. Kung mag-agi ka sa ehente, kaya wala ka kilala nga mga buyers ang baboy, mag-agi ka sa ehente, kay Feb Julius, sara na lang ginatanyag sa imo sa 100 per kilo.
8: Wow.
9: So, medyo oo, grabe gid ang pagnubo no kay Kiva Julius ang imo sini nga kilo sa baboy. So kung ang imo nga
8: Jer,
9: baboy is 100 kilo.
8: Jer, magambal ta puwerte ang pagnubo compared sa ano na nga bulan ang presyo.
9: So sa ligad nga bulan actually kay Kiva Julius
8: nag-range
9: pa ini no May no May nga bulan or April kay Kiva Julius. Ang live weight naton nag-range pa sa 180 to 185.
8: Okay.
9: Karon nag-range na lang ka kay Kiva Julius sa 100 pesos kagang kung direct ka naman niya sa buyer, direct ka naman sa manog ihaw gid sa merkado ka kay Kiva Julius, may chance pa nga mag-range siya 115 to 120 pesos.
8: Mm-hmm.
9: So ang ila sini nga baligyaan ay gyapon sa merkado, nag-range man gyapon ka kay Kiva Julius sa 250 pesos no ang per kilo. So dako gid ang diferensya kay Kiva Julius kag subong perde gid ang aton sini nga mga hog raisers no. So ang iban nga naapektuhan sang ESF sadto kay Kiva Julius mas ginapili na lang nga magbaligya sang ila sini nga mga baboy sa barato nga presyo kaysa kuno kung maigo sang ASF wala man ginapangayo kay Kiva Julius ati ang matabo 1,000 na lang kuno ang nayon mo no nga baboy
8: wow.
9: Nga nag-range kung tani sa 25,000 per baboy or nayon ang matabo kung maigo sang ASF or may ASF sa inyong lugar baklo na lang sa manugbakal 1,000.
8: Sige. Ayos balikan takabuas Jer para hopefully ma-consolidate ta tomorrow ang inyo balita dira. Iti ang balita ta subong kun indi pisti sa tubo kagaw naman niya sa baboy. Amo nang masubuda. Oo. May and remember may El Nino pa ta ha. Oo. Anyway, sige Jer.
9: So, amo pagida kay Kevin Julius ang gidakulbaan karon sa mga veterinaryo naton kay ang tiglinet do amo ginantiguluwa man sa
8: ganit.
9: Mga kapit no sa mga baboy kuno ka Kevin Julius. So, advice ang ato sini nga veterinary office ka Kevin Julius nga kung pwede na baligya ang imong mga baboy kagara na sa insakto nga edad kag kilo ka Kevin Julius mas better na lang kuno nga ibaligya compare sa irisgo mo kay tuman kuno ka risky ang ining tiempo ka Kiva Julius. So
8: sige.
9: Report nga gidulong sa aton sa kaluan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News the map.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! service na upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sugalaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Antes kita magkadto sa dugang talakayan, ari kadto kita anay sang isa ka-importante nga ihibalo. Kagkaroon kabalo ka na, dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Ari, mapati ka mo sa hindi nga may ara sapat, dasig pa kay Usain Bolt magdalagan. Kag ang iya abilidad, makalakat sa tubig. Ari, lang tawa niyo blan, ano nga sapat ini? Sapat, ipakita.
11: Water. It survives by trapping micro air pockets under its specialized fringe toes. Stop for a split second, and it instantly sinks into the deep water. So it steps 5 times faster than human sprinters, proving that.
8: Hello. Sige habi, toto.
11: Physics says this is impossible. A lizard sprinting across open water. It survives by trapping micro air pockets under its specialized fringe toes. Stop for a split second, and it instantly sinks into the deep water. So it steps 5 times faster than human sprinters, proving that.
8: Magdalagan siya galing isan daw bag-o tapos sirkum, no? Gabaka nga ah. Basilisk. Lizard Banwa ang tawag na sa iya. 5 times faster than human sprinters. Ang ginagamit niya magdalaga natural, 4 katiil. Kinanglan madasig siya kay kung nagadalagan siya sa suba o kung sa pa, kumudasig, may ara ginatawag surface tension sa aton pa. Daw may plastic nga hapin ang ibabaw sang tubig. Surface tension, inakita nyo kung maghaboy ka mo pase, sang bugas, malutaw na makadali, kay hindi dayon, maglugdang sa tubig, surface tension panawag sina. Ti ang ginahimo sang basilisk lizard, nagadalagan siya madasig para hindi siya maglugdang, pero hindi pwede nga magpundo siya sa tunga. Otherwise, ini siya malugdang. That is why ang panawag sang iban sa sining basilisk lizard, Jesus Christ lizard, kay ti pareho kay Jesus makalakat sa ibabaw sang tubig. Pero ti scientific name lang gamiton ta, basilisk lizard. Amuna ang explanation sang siyensya banwa. Kagkaron kabalo ka na. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee ang kape nga indi digulpe. Tungod ang iya sang cup, indi magpapulaw sa imo, indi ka magtibaliw tarsier nga nagamurarat ang mata kung gabi. Tungod ang DTX Premium Coffee, indi tuman kapait, indi damo ang iya sang cup nga kape. Medium roast, pamining indi isog kagpait, dimdimon, kun imo na nga imnon. Ang iya nga patam is amuning ginatawag stevia, plant-based sweetener nga bisan pa type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, no problemo, maayo para sa imo, makabulig pa sa pag-stabilize ang blood sugar levels. And what's more, may ara pa sang ginatawag ang milagrosong uhong, makabato sa kagaw sa lawas mo, fungus siya, pero makabato sa mikrobyo. Amo ining ginatawag gano derma. Tidin ka pa sa kape nga indi digulpe, DTX Premium Coffee. Amo ining ginagamit ko kada gabi, kay ginainom ko dungan, siyempre padalundon ko kung magbulubugnaw na ang gintimpla ko nga DTX Premium Coffee, DTX 500, amo niyang kargado sang antioxidants. Antioxidants, amo inang pambato sa ginatawag free radicals o kung nagapatuktok sa imo lawas. Tungod ang aton selula, kada isa may ara makina. Ang tawag sina mitochondria. May ginabilin ang mitochondria sa pagpatubas sang kusog or energy nga latak o kung free radicals. Ti ang malimpyo na amuni ang antioxidants ara duro na sa DTX 500. Kay may ara siya di sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sang tubo, kag may ara pagid, dahon amargoso. Kung hindi ka gusto magtuktukon lawas mo, diri ka sa DTX 500. Dunganan ko pagid na sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang kargado sa extra virgin coconut oil. Magluwas sa bitamina nga D3, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, superstar ini. Nga akon kay Doc Ramil pa, amuning superstar gid sang D3 Bio. Kay man ginkuha iniya banwa sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang medium chain triglycerides. Nga amo ini ang ginagamit sang lawas, gatigbaliw sa aton lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya, patay kang kagaw ka.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Ay, may gabilang kay Kumaring Joyce dira sa Vista Alegre, kag sa iya mga kaingod dira, ah. Hindi ko maisa-isa pero buwas balikan ko na sila. Salamat, salamat gid sa inyo pag-upod sa Larga Vista kada gabi. George Sildora kay Manang Elena Publico, kag tanan nga mga opisyales sang purok yan sundos mayong gabi. George Sildora, priki ini. Merida, mayang gabi. Maricel Flores sa Barangay Sibukawan, Banwa sang Isabela. Ronnie Lumawag, Barangay Mansilingan, KSS member. Daphne Laraga, kagpamilya Laraga, dira sa Sipalay. Dalasa man ang pamilya Alonsabe, kag Martinico, dira sa Hill Muntilia, Sipalay. Uy! 57010 nga Ceres Tours nga bus Bacolod to Kabankalan ga monitor tod ka totoitan. Bumay ang gabi, sinong driver ka konduktor? Mangkuta kay Tamya Wunta. Bo, hambalon ko gid si classmate LRY, salamat gid ha. Kay 57010 nga Ceres Tours nga bus Bacolod to Kabankalan. Salamat, salamat gid. Si Alamed ang driver, si Alamed or ang konduktor? Driver. Okay, sa driver nga si Alamed. Salamat, salamat gid.
10: Larga Vista.
8: Wow, di mo na ang nami. Tanan nga pasayro mayang gabi sa 57010 nga bus Efren Pareño, Silay City. Salamat gid. Meliza Gador, mayong gabi kay Margie Tambong Vlogs. Mayang gabi dira sa Inigaran. May gabi man kay George Sildora. Tapos na ni Rosinette Meneses. Kay sino ni? Kay Mama. Kay Mr. and Mrs. Hireos sa Bakyas, Mansilingan. Geneline Encarnacion, kay mami niya. Dira sa Moises Padilla. Mayong gabi. Sa kay Paring Fred. Mayang gabi, Jason Ortilio, Barangay Filisa. Okay? Jovi Gando, kay amigo ko ha, Andy Tanalgo, kay Nang Lin Sarko, mayong gabi. Eman Carmona, mayong gabi, Eman. Mayang gabi, paring Eman. Salamat, salamat, gid, sa inyo. Ari, amat-amaton ko, tingwa, ubos, wa. Evangeline Corijado, mayang gabi, Jovi Gando, tapos na ini. Okay, ang iban buwas na naman.
12: Lorga Vista.
8: Huwain ako sang tiyempo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Congratulations once again. Ikasyam na nga tuig sang K5 News FM Bacolod, Halin Radyo Bandera, isa kawaragwagan sa tunga sang tangkungan. Karon number one na sa Dakbanwa kag probinsya. And I'm proud to be part of K5 News FM Bacolod. Sa tagdumalan, salamat sa sini nga kahigayunan. Why na kita sang tiyempo, buwas naman with Ethan James Sarmiento sa technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatud nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
12: Lorga Vista. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa quarantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C.

0: ako ng mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Moderna Max, Max Effectivo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang gani-carots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang akong ulo.
11: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Isiling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
15: Basta.
11: Ano na yung interval?
10: Maedukar ka pa.
11: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
17: Pre-Bio!
18: Pre-Bio ko.
17: Kampiyon.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
16: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
12: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
16: Unagin sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod

0: May dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX500, adlaw-adlaw kag inom MyTC, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX500, way ka gainom MyTC, magadamo ang free radicals nga ginarelease ang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tonika intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
1: Ano na dok kung mag-foam cells na?
0: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
1: So anong matabo dok sa foam cells?
0: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magguwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magguwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Amugali nagapurma ang blood clot.
0: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
0: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan nalasubong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: DTX 500.
1: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang MyTC kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
0: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag MyTC kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
6: How does free radicals causes osteoarthritis? No,
5: sa sulod sa lawas.
0: Ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage.
5: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga MITC, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag MITC para bakod ang tulad kaglayo kasi natawag nga arthritis.
0: Nantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
6: Correct.
0: Di, subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag MITC si Sir Boy. Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag MITC nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubin sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ilatong score ganit?
8: 470.
7: Nagtiko 2.
8: Sa gabi, 2. Sa
7: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160.
7: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
8: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500 MITC alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko MITC alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
2: MITC.
11: Para sa libreng check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, Atubang sa PLD McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Refendor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kanami isang punto rin, Dokno, kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
12: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
5: Uy, swipe, no? Swipe.
12: Pahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
5: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga. Yes. Do hindi ko ginmapunggan.
0: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
12: Coffee Mix. Pwede.
0: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
5: Oo, patay.
0: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
5: Naka-armor niya.
0: Because ang klaseng probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, base kan ano kainit?
6: Puslan gyapon sang lawas.
0: Puslan gyapon musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
13: Grabe nga technology, no?
0: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX premium coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
5: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
0: Wow.
5: Amuna ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
0: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
5: DSC.
0: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Ilja. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Prebio Coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa, discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasals ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
13: Extend.
0: Extend. Good supplement.
14: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
15: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramin?
0: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
5: Wow.
0: Na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sang gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
1: Wow.
0: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
6: Flowers.
0: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
5: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaon ta
0: ang absorption ra.
5: That absorption dinaka
0: dira ginahimo ang mga hormones.
5: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
0: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa ladaga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
1: Wow,
0: kung kainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
13: Uy,
0: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa Ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas Probiotics.
5: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga ProBio Tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Sporbiotics. Mayo si imo brain, mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sa imo health, no? That's why it's really important na ano pang idoksam ang mabulig sa kombinasyon sa Clinica Ditribayo with Clinica Sporbiotics.
12: Namigod, Sir Boy, nga ipares ang Clinica Sporbiotics kag Clinica Ditribayo kasi siyempre ginanourish ang MCT, no? Nga ra sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria nga ra sa aton nga tinai, Sir Boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, Blas, Sir Boy. Nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nag-trap sa mga kagaw, eh, no?
5: Correct.
12: So, ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
0: ginabrebenta organ
12: o para mapinsulatos lang. So ang Clinica Ditribayo o Probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
0: Wow.
12: No? So 50% Sir Boy sang serotonin, Sir
0: so,
12: Boy.
0: So kung combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinica Probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
5: Correct.
0: Kag neurohormones.
5: Correct. Unang kampiyon gid sa tanan.
0: So kung pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
12: hindi ka tulog,
0: sa depression,
1: sa emotion,
0: nami tulog,
1: nami tulog.
5: Ano pag gid mabulig sang ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
0: The resident bacteria.
5: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria ng probiotics, that's why you need to take Clinica's Probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo Sporbiotics, tapos mo inom sang Sporbiotics mo, imnan mo sang Clinica Ditribayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain, nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausas sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain. That's why kung ikaw ga Clinica Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may Sporbiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
0: Pati utang mo, madumduman mo.
5: Mga utang,
0: kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
1: Nami gali, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
5: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit. property pa ang imo cognitive function. Mm. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
1: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwa niya, plus
5: Spore Biotics. Spore Biotics.
0: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
5: None.
0: Sabi the combination na of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
5: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
5: That's why mga researcher ka, mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No? The future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sang Clinica Spore Biotics together with Clinica D3 Bio.
0: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, especially kung may amoy ba naga-LBM ang kabataan, sir boy?
1: Dako gid may outbreak lately sang cholera, bla dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo iban ang water source, sila lang mag-ininom, pero iban niya gakaigo cholera, iban niya wala. Bakod yung ilay nga
0: mga gut bacteria.
2: D3 Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatags mga butka. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: May TC, mapalis sa mga
11: para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga na power tandem.
0: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to, nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
5: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna na and everything. namati siya sa ISIL. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
0: Siya ang nag-combine, DTX 500
5: with D3Bio.
0: Clinica D3Bio.
16: Uy,
5: kanag-amat.
0: Gininom niya ka ginpahid kaya bukol sa likod na daw mga kwa na?
16: Abuswang na.
5: Kadako-dako sa bukol. Nung bilog niya likod, nung bukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang ikod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500, kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Sporebiotics.
0: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Sporebiotics.
16: Uy, nakadayon ang
0: kaso. Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Sporebiotics, kag Clinica D3Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

man, magasilak ang kapawa sang Diyos. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudurman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudurman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Diyos nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig. Kang ang Diyos nagsiling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Diyos nga siling magluntag ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nga siling magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nga sidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kadudulman magatabon sang duta, kag ang dagpo nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iyahimaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog, ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya, kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagan sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito mag-get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kung gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number, 0928-611-2263, o kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. June 29, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good. Very good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo. Maayo kagi. Hindi kayo magkalipat mga kaka-K5 sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Oportunidad kag chance kag blessing ini sa aton nga may aras ang isa ka suplemento nga nagahatag gid proteksyon sa aton ni kayong lawas. Nagalimpyo sang higko naton nga sistema. Ang higko o kung mga toksis nga nagasulod sa lawas ta, amo gininig ginatudlo yirili. Isa sa mga mayor nga rason kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian. Mga ka-K5, ang masakit o kung balatian, isa inikarisgo ang mga ginatawag naton sa aton ni kayong lawas nga pwede kamatay sa isa katawo. According gani sa research mga ka-K5, gamay ang porsyento siyang mga tao nga nagakapatay tungod sa katigulangon. Ang manakong porsyento gid kung nga nagakapatay ang tao sa kalibutan tugas ang masakit kag balatian. Kung nga may masakit kag balatian, ang isang ikarason nga mayor amo ang toxins. Higko sa lawas ta nga nagahatag siyang kalitan, pagguba siyang aton selula, pagguba siyang aton sistema, amo ina nagaresulta siyang masakit kag balatian. So that's why pasalamat kita, blessing ini sa aton tanan nga may available nga suplemento nga nagahatag gid sa paglimpyo siyang aton sistema. DTX 500. Nagabantay ang DTX 500 sa tanan ng mga toxins nga nagasulod sa lawas ta. Subong man ang mga toxins nga nagtinir na kung nagatinir na sa aton sistema, nagapalanago lang mga ka-K5, ginapangita sa DTX 500, ginadetoxify ang lawas naton. In other words, kada tapos na panyapon, tapos na kaon, nagatutbrush kita. Kay para nga hindi mabilin ang mga pagkaon sa aton baba. Kay mabaho ang baba mo, may bakterya, posible mamasakit ka. Gapaligo kita, kinagagamit kita siyang habon. para maglimpyong lawas ta. Ti okay tanda ya. Ang question sa sulod siyang lawas ta. Ang aton tinai mga kakipay, small kag large intestines. Nga kung siya diin, ang aton ginaubrang magkaon, matimo mo lang tapagkaon mo, usapon aton. Ang isa ka pingganda nga pagkaon, plus may mga sudan, kanon, kakun ino pa na ang ginakaon naton. Kaon, ipasilod talas ba bata? Imagine mo na, isa kasamo siyang pinggan mo na. Masulod sa baba mo, tapos usapon mo, tapos iluan mo. Hindi, tunlon dan eh. Tunlon mo, di ba? Nagkaon ka kanon, sudan mo sardinas. Nagkaon ka kanon, sudan mo nilaga. Ginuguan, pinaksyo, adobo nga baboy, inasal nga manok, lechon manok. Kag iban pa, sa kadugay yun, may pamahaw, may panyaga, may panyapon. Tanan ina, ginausap ta, kag ginatulon. Pagtulon naton, usap naman taliwat, timo naman ta, usap naman ta, tulon naman, hasta maurot na kag mabusog, muno tiyan mo. In other words, sa mga pagkaon to, nagsulod sa tiyan mo, din siya nagagi. Gagi siya mga kakayfab sa aton small kag large intestines. Kung isa to kapinggan, dua kapinggan, kung ano to kadamogin pasulod mo sa baba mo sa chimpo siyang tiklaon. At tula na to siya. Kag imaginon mo ha, ang small kag large intestine, kung ano klaba, kung isang punon mo ning duwan eh. Ara sa 22 to 26 feet mga kakayfab. Nga nagapulon-pulo na nasa sulod siyang tiyanta na. Ato na tong mga pagkaon na ton nga nagaproseso, da siya magi sa 22 to 26 feet ka tinaita. Di imaginon mo na, no? Makaon ka pamahaw. Panyaga, panyapon. Kapila ka magbanyo, abe, kaisya. Di nagkantong duwa. Di nagkantong panyaga kag panyapon, kaya pamahaw lang na pagwata. Pagkabuas mga kakifab, same thing matamo. Mamahaw ta, manyaga, manyapon. Maria Kasbanyo, di nagkantong duha. Di kagapon may duha ka pa na risto, di plus subong, apat na. That's why mga kakifab, nga higko ang aton nga sistema. Tungod nga hindi tanan dungan mapagwa mo. Ang Evangelii, hindi pa gani makariya si mong adlaw, may arat tag duwa, tag tatlo, may gani tag isa kasimana mo. So, ang aras sa aton intestines, mga kakipay, dry na ginaproseso mga pagkaon nato, nagkaon ka lugbate, nagkaon ka siyang amargoso, nagkaon ka kalabasa. Ang kalabasa, kilala tagin eh, vitamin A makuha na na. So, i-proseso galingon sa aton nga digestive system kag i-extract ang vitamin A. Ang vitamin A, suyupon sa aton sistema nga makarga sa dugo. Kag ang dugo naman, amo ini siya magalatay sa aton nga mga ugat, kag idolong ang vitamin A sa kutom nga nagakinaglan sa parte sa lawas ta. Nagkaon ka siyang isda. Anong makwata si isda? Protina. Di karon galingon na sa aton digestive system, kuhaon ang protina nga ginkaon tahlin si isda, be. Kag ikargay naman na sa dugo naton, kag dugo naman na mag-travel naman na siya. Sa aton ugat, mga kakifab, kag kundiin nga parte sa aton sistema nga nagkakinanglan sa protina, kagtuan na sa dugo naton, dilibiran niya protina. Karon sustansya, bitamina, minerales ang ginanglan sa lawas naton para magpangsyonar sa insakto. Nga padayon nga buhi kita. Ang problema mga ka-K5, nga kung magluto kita, nagagamit kita sa mantika. Pilipino, tayo mahilig ta sa gisa mo. Di okay man ang mantika, no? Nagagamit kita asin. Para bagid magana ang aton kaon, gagamit kita sa pampalasa, pampanamit sa pagkaon, mga artificial flavoring. those are chemicals nga hindi gali kinaglansang lawas ta, kag amoy ini sila mga toxins. Pero amoy ini mga toxins nga hindi kada yun mapatay. Kundi nagaamat-amat lang siya pangguba sa aton healthy cells. Nagapangamat-amat na siya guba sa aton sistema. Maabot ang tiyempo nga kumakusog na mga toxins sa lawas ta sa dalayon tangakaon, pabahaw, panyaga, panyapon. Sa matag-adla, binulan kag tinuoy nga mag-aabot pa. Mag-build up ang mga toxins. Kag hindi malayo, nga matabugin nga makangkon siya sa pagbatyag sang sakit o konbalatian. Iban kidney problems. Iban ang problema ras dugo. Sa korason, sa atay, sa batikulon. Kag iban pagin nga parte sa lawas ta, so amo ini ang kinanglan naton mga ka-K5. Ang DTH 500, ginatol-tol yagid ang tanan nga mga toxins nga nagapalanago sa aton sistema. Ang mga tig-an na giniling nga mga toxins nga last year pa ba, mga pila na kabulan nga nagatida sistema, ta ginakali ya giniling. Ang DTH 500, do may piko siya bla, kag may pala siya, nga ginapiko yung tig-ang at toxins. Kaginapala ya pagwa sa lawas na. Kay amo ini ang aton nga makuha nga benepisyo sang di pag-inom sang DTX 500. Ginalimpyohan niya adlaw-adlaw ang aton higko nga sistema. So naitsindihan ta na nga ang rason nga gamay porsyento gid nga kapatayang tao sa kalibutan tungod sa katigulangon. Mas dakong porsyento nagkakapatayang tao tungod sa sakit kag balatian kag saliwat. Ang toxins o kunhig ko gid ang ginatudlong isa ka mayor nga rason kung nga nagaangkon kita sa masakit kag balatian kag kamatayang tao. So pasalamat kita kag de buenas kita available lang sa halos tenan nga mga butika, sa online man o kon sa inyong mga shocking na parmasya sa inyong lugar, available lang gid ang DTX 500. Isa pa gid nga nami nga dulot sa DTX 500, kaya ginapasigurado yung gid-girili, no? Ang aton nga blood sugar, amo ning problema ta subong blood sugar mo. Bata pa mga ka-K5, hubin pa. May mga problema na sa blood sugar. May mga diabetes na. Tungod sa aton nga lifestyle, no? Now, ang DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, amargusyo. Nga may ara ang amargusyo sa abilidad. Elemento nga espesyal. Nga ginapanubuya ang aton blood sugar kung lapaw sa level. Ginabantayan na gid kag ginapanubuya ang aton blood sugar. Kag ginabantayan siyang Ampalaya Extract nga main ingredient sang DTX 500. Nga hindi siya liwat maglapaw sa level. Kag may epekto ang Ampalaya Extract sang DTX 500 nga parihas gid sa insulin. Ang lawas ta mga ka-K5 nagaproducer sang insulin. Nagagwa sa aton sistema kung kinanglanon. Now karon, it so happened man mga ka-K5 may ara chance nga aton nga sistema hindi sufisyente o kung wala masyado nagapagwa sang insulin. It's either baldado siya kung higko siya kung wala siya nagapangsyonar sang sakto. So that's why ang aton nga sugar nga makuha ta sa mga pagkaon naton, hindi maproseso kag makonvert siya into energy. Kag kada giho naton kinanglan energy mo. Ang pagtibok sang puso naton sang aton korason kinanglan sang energy dirili. Ang aton pagpangatsi, pagpanguyab dirili kinanglan sang energy. Ang pagsaka ta sa jeep, ang pagpungko ta, pagduhol ta sang aton inugbayad sa driver, energy na. May nag-agi babaye, wow, legs, kinamik, tama. Numbalikid ka, nangilay ka, energy gapo na. Bisa nagakatulog ka, nagakonsumo kita energy, mga kakifive, 24 hours a day. So kinanglan sang lawas, sang supply, sang energy. So kinanglan gid ang insulin nga mabuligan niya prosesyong blood sugar naton nga ma-convert into energy. Kag sa liwat, higko ang aton sistema. Hindi siya makapaproseso sang aton energy tungod hindi siya opisyente o kung wala masyado naga operate ang aton insulin nga ma-proseso yung blood sugar. No? So amo ina mga ka-K5 nagasulot ang DTX 500. Kay ang amargoso o kung ang palayo extract siyang magabulig giho mga ka-K5 mag-convert ang aton nga blood sugar into energy. May aras siyang abilidad ang DTX 500 ang palayo extract na ma-convert ang aton blood sugar into energy. Kaya kung hindi siya ma-convert, magadamo lang aton nga blood sugar. Si, amo ina ka-importante gid nga may tsindihan ta. Kung ano ka-importante sa pag-inom sa DTX 500, mga ka-K5, importante gid para likaw kita sa kahalitan sang diabetes. Kag ang DTX 500, wala labot sa ampalaya extract, may super antioxidant. Mga ka-K5, way back 2008, no? Wala ba kami ni Dr. Mil oy sining programa naton diri sa K5, no? Wala pa siya radio station. Nag-attendem kami si isa ka radio station every night. Nag-a-black time program kami ni Dr. Mil oy. Kag isa sa mga question ko gid siya, Doc, kung nga nagakapatay ang tawo. Si? Mga ka-K5, siyang sinilang ho, isa ka-interview ang nakita ko sa social media sa isa ka-prominent, ginarespeto ka ginakilala nga broadcast journalist sa Amerika, si Oprah Winfrey. Milyon na yung katanaw siya sa bilog kalimutan mo. Milyon na yung audience sa Jirili. Mag-inimitar siyang isa ka eksperto. Kagin pamangkot siyang eksperto, Jirili. The same sa ginpamangkot ko kay Dr. Mel 2008. Hambals ni Oprah Winfrey sa isa ka eksperto. Nga gakapatay tawo. Ang sabat siyang eksperto, tungod sang ining tawag naton nga free radicals. Ang free radicals, makuha naton sa palibot. Ha? Isa na dira, example, ang sa hangin, ining mga second-hand smoke, blani, sa sigarilyo. Arat na grabe ang mga free radicals, kang iban pa, no? Now, ang free radicals, ginaguba yung selulata. Ang aton atay, ang aton baga is made up of cells. Himo ni sa selula. Ang aton tanang parte siyang lawas, tahimo sa selula. Ang baga, tahimo sa selula. Di amo ina ang ginaguba sang free radicals, ang selula. Kag kung guba ang selula, maguba man imo nga baga mga ka-K5. Kag dira ikaw makakaangkon sang masakit o balatian katulad sang lung cancer. Now, di amo ina ang hamba sang eksperto. Ngati, kung amugali na ang free radicals nagahatag sang sakit kag ukon paguba sang aton selula kag nagatugas sang sakit o balatian kag ikamatay sang tawo, no? Anong mayutay mo? Ano makatap na sa free radicals? Kay na-identify tanag nga isa sa mga nag-atake sa buong sa tawo nga mapatay na magkamasakit ka mapatay. Free radicals. Nasabat na ni isang eksperto. Ang question is nga kapatay ang tao mo tungkol siyang mga free radicals ni. Isa na dira free radicals. Di anong imuon? Anong solusyon? ang sabat siyang eksperto mga ka-K5, no? Nabatian ko na ni kay Doc Ramil siyang 2008 siyang ipamangkot ko siya. Pareha sila sabat siyang eksperto, Jirili. Eksperto ni kalibutan, ha? Siyang medisina, kaga good health, abe. Ang sabat siyang pamangkot, Jirili, nga para matap na ang kalitan siyang free radicals, niya padamual ang lawas mo siyang antioxidant. Antioxidant. Niya anong obra siyang antioxidant, ha? Yang obra siyang antioxidant, ginabatuan niyang free radicals nga hindi makaguba sa selula. So kung maproteksyonan siyang antioxidant ang selula, nga hindi mahalitan siyang free radicals, layo ka siya masakit kag balatian, kag layo ka siya patay. Mga ka-K5, no? Pagkabate ko nito, nag-flashback na yun. Sagit, pamangkot ko si Dr. Mel Oy way back 2008. Siyang nag-programa kami siya ka-FM station. Siling ko Dr. Mel, nga kakapatay ang tao, niya simple lang lo, tungkol siyang free radicals. Pareha sila siya, Matt. Siko tindok ano ang bulong o kung mayong himuon sa free radicals, sabi. Niya makatablad na lo makasagay sa free radicals is antioxidant. Parihas gin sila dili sa bat. Ang mochilingon, siyang chimpo to 2008. Kag ining interview ni Oprah Winfrey way back siguro year 2020. Nga pareha sila, Jirili. That's why walagit si Dr. Mel nagbuhi sa sinaga konsepto nga padamuon ang aton antioxidant sa lawas para hindi tayo makangkon sakit kag balatian. May bato ang lawas, tabla. Mga ka-K5, another thing nga dapat natin mabalaan kay may tsindihan. Ang DTX 500, epektibo kataba tungkol sa margoso, dibla? Gindugangan pagin ni Dr. Ramil Oy siyang antioxidant pero hindi ordinaryo nga antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Nga man, ang antioxidant makaunat doon pagi sa mga utan, pagi sa mga prutas. Pero ang DTX 500, no? Ginakuha naton sa tubo. Ang may pinakamataas nga volume sa nga antioxidant kumpara sa utan kag sa prutas. Ara gali sa tubo. Amo ini nakitaan base sa ORAC value scale. Ang isa ka proseso nga talaksan mga ka-K5 para mahibaloan kung ano ang kadamuon nga content sa nga tanom, prutas o kon utan. Ang antioxidant abi nga level di ang tubo ara sa 1.3 million ang iya score. Ang mga utan ara lang sa 500,000. Ang mga prutas ara sa 800,000. Pero ang sa tubo 1.3 million gate ang iya score. So that's why duwa ang imo proteksyon sa isa ka kapsula. DTX 500. Grabe, ginalimpyuhan niya ang mga dingko sa lawas ta. Ginarepair yang damaged cells and tissues. Ginatagaan niya nutrisyon kagamakon. Ginamintinar yang level sa aton blood sugar. Nagabulig sa proseso sa aton blood sugar nga will turn into energy. May ara pag isang super antioxidant nga halin sa tubo. Mga ka-K5, amogi na dapat natin i-appreciate. Rason nga dapat natin inumon. Adlaw-adlaw ang DTX 500.

Okay, siyang kagapon, wala kita ka program magaga K5 because we celebrated our 9th year anniversary dito sa Campus Tuhan. Magaga K5, katahom sa lugar ni Kano Guapotan, Jirili. Pag-abot siyang alas 5, alas 6, mabatsagan mo kay Jirili nga nagamugnang palibot. Pero wala gid siyang may nagpungak, Jirili, naging sip-on. Why? Tungod ang pagkamyo klima, mga kakipay, pwede ka mag-sip-on mo. Baradong ilong mo. Pero kung nagamighty siya ka, hindi ka pag-sip-on nun, ah. Nainom nyo ng mighty siya? Amo ni Subong ang sikat nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pagbogta mo siya, gabi siya may kapanakakaon, pwede mo lang siya mainom, Jirili. Wala iya hapdi siya dyan, no? Ang iban, nagkakalbaan mo kay tungod sa ila experience nga hindi ka kainom vitamin C kung wala unod dyan mga pagkaon. Kay mahapdo siya. Unlike sa Mighty C, pwede ka lang niya kainom. Bisan way kapakinanan, kang kanami ganit niya, dasig siya i-absorb siyang lawas na, kag wala o sekid, no? Ang isa kakapsula siyang Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, doon parihas na nagkaong kasiyang pulo ka-orange, di ba? Ang vitamin C nga makuha ta sa pulo kabilog nga orange, equivalent lang siyang isa ka kapsula siyang Mighty C. Mga ka-K5, kinanglan na gini ang resistensya kag depensa. Ang tanan ini para sa atong nigkayong lawas para hilway kita sa masakit kag balatian sa subong nga panyimpo. Pasakaon ta ang aton resistensya kag depensa. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagainom ka Mighty C, hindi ka basta magtrangkasyo, Jirili. Hindi ka basta mag-ilanan. Subong pa kay nagbalik na full swing ang pag-eskwela, ang ginikanan. Ginasaligan sa kamataan mo. Sa ilang pagkaon, sa ilang mga balon, kinanglano nila sa pagtuon. Kinanglan ang tatay kag nanay, hindi mag-abiriyang ila good health. Hindi sila magmasakit kag matrangkaso. Kay nagadepende ang mga estudyante nga kamataan mo. So kinaglan sa mga ginikanan, ang aton ginaming inisyatibo para wala abiriya, wala trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, hapo o asma, allergy, kung ano nga sakit, resistensya kang dipinsagin ang kinanglan para padayon ta mag-provide sa aton obligasyon kag responsibilidad sa aton nga mga estudyante. Nanay, tatay, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Now, sa mga bata naman magkaka-K5, no? Sa mga ginikanan, siyempre, hatag mo gid ang the best sa kamataan mo. Kag-composibly pa lang, Jirili, kung nagamasakit ang kamataan, nagapinot ang dugang sa ginikanan mo. Nga kung posible pala nga kwaon yung masakit kung siya magamatsyag, bla? Amo na ginikanan eh. So galing hindi naton maibitar. Nga may aragid simpo, ang kabataan naton magamatsyag siyang sakit o kon masakit o kon balatian. Now, karon mga kakifab, kinanglantag ilang depensa, kag-resistensya sa mga bata, no? Kay komo nag-impo na sila everyday sa eskwelahan sa ibang mga kabataan. Ining tawag naton nga laton, malatnan mata mo, ubo, hilana, trangkasyo. O kung ano dang malaton sa bata mo kay tungod nagasamo sa siban ng mga bata. Kung di mabatsyag bata mo, mabsin skwela, makita mo na siya nagasiburo na, nagakurog na siya, kasakit ina matanawon. So kinanglan mo lang kay kumo nag-impon siya para hindi siya makahaklo o kung malatnan. Depensya kag resistensya sa mata mo. Pasakaon taman. Painumon man naton sila sa Mighty C syrup for kids, ha?
Mighty C Syrup for Kids para sa mga bata. Mighty C ang alkaline ng vitamin C para sa mga tatay kag nanay. Nanodo may bagyo subong mga kakifibo. Oh? Ang chimpota subong sige na tubod ang aton kalangitan. Nagainulan ang aton chimpo subong. Tanawon tabi ang weather update na ton. Girilin ang weather update na. Yes, lo mga kakifibo, weather update kita nai. Bangin maulanon ang pila ka mga lugar sa Pilipinas buwas ng adlaw. Bangus sa epekto ini sang low pressure area. Sunod sa pag-asa ang LPA, ang ulihi nakita sa 165 kilometers east-northeast sang Borongan City, Samar o kon Eastern Samar. Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang LPA, bangun may mataas nga chance ini nga mag-develop sa isa ka bagyo. Kung mag-develop na ini sa isa ka tropical depression, pagkatawag na ini sa pangalan nga Henry. Samtang ginapabaskog naman sa LPA ang epekto sang southwest monsoon o kon amihan. Ang kombinasyon sang LPA kag habagat ang nagadala sang pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calamarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon. Samtang ang habagat naman ang nagadala sang pag-ulan sa may area sang Palawan. Kag ang nabiling naman nga bahin sang pungsod ang maka-experyensa sang mga pag-ulan kag pagpangilat. Magpun naman sa epekto sang localized thunderstorms. Mangin maulanon ang panahon sa madako nga bahin sang Negros Occidental buwas ng adlaw. Bangun sa epekto sang kombinasyon sang LPA kag habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.

Piparar buwas mga ka-K5, no? Kay ara na ang LPA kag ang habagat, no? Puro tubig ni sila tanan. Puro tubig ning dala nila. Di maulanon ang mga estudyante makadtos kwilahan, mga ginikanan, makadtos trabaho. May ara ta dapat siyang silong, no? Payong da, kalo da, raincoat da, dalang nyo atop. So, ari siya bang makita natin mga ka-K5 sa satellite image ng PAGASA, lapit naging siya ara sa may Samar, galiho. Nan, sa Samar siya ma-intro, pila ka bagyo man nag-agis, nagliligan, bla? Nga daw wala ka to pa. In kaso ini mag-develop ng low pressure niya, mabagyo siya, kag may habagat, may localized thunderstorm pagid. Mga ka-K5, medyo balantayan eh. Kay posible, baha naman ni kita. Baha naman eh. Ara siya nagapalapit nati mga pila na lang guro kay nadlaw ni masikon mga Webes guro, ari na ni siya. O Merkules, no? Ha? Lapit na lang ang inyong pressure eh. Samtang nagapalapit siya sa kanutaan. Dako ang tsansa nga mag-isa ini ka tropical depression o kung bagyo. So, handam kita, halong kita mga ka-K5, ha? So, amoy nang lakad sa panahon naton, weather update, ha? Doon naman sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga ka-K5, every time mabatian ko si Doc Ramil, nga nag-discuss siya sang about sa D3 Bayo, dire siya K5 News FM, mga ka-K5. May ara kita portion gin nga naghahamba si Doc Ramil along the way sa atong mga programa. Ginasalot niya gin ang D3 Bayo to remind us nga ang D3 Bayo makasalbar sang kabuhi. So every time mabatian ko na sa agaman, sa hapon, sa ugto, sa gabi, ginapabulyuman ko gin yung jeriling radyo mo. Kay man ko mabatian mo si Doc Ramil nga nagasaysay sa ato, nagatudlo siya sang about D3 Bayo, dodugan ko jerili naga-inlove sa D3 Bayo mo. Kay dra mo masaysayan ko si Doc Ramil na mag-istorya jerili kag mag-plastar sang iyang sugilanon about D3 Bayo kung anong epekto ya sa pag-inom naton sa D3 Bayo. Hindi lang ginigali about sa virus. Kadamo-damo pagali jerili siyang mabulig siyang D3 Bayo. Himo hindi siya extra virgin coconut oil with vitamin D3. Kombinasyon nga duha jerili nga pertegay ka namin gili. Ginabuhinan niyang risgo naton sa mga heart attack, stroke, high blood pressure. Ang nagatulubo, jirili nga sakit ka mga pilas-pilas sa sulod sang lawas ta, ginabulong ka ginaayos ang D3 Bayo. Now, ako pati ko na, why? Paayo gani siyang D3 Bayo, yung bagras ko jirili nga naigo sang babuan na pilas, ayos ang D3 Bayo mo. Kuni nagdugo, gin, ginbanyusay ko lang siyang D3 Bayo, kuni soft gel, gingisik ko lang siya. Kagin butangan ko, laway na ganin akong ginugasan sa tubig, oh. Ginrikta ko lang D3 Bayo sa nagdugo nga pilas ko. Naguntat ang dugo, Jerile. Nagkipot ang pilas. Dito, bilib na kong grabe, gino. Kagtari pagin na mabilib pagin ko, Jerile. Tungod ang kilala ko ya, tatlo na kadlaw ya ang pinitensya yam la. Kay Manway Obraho, nagpaloket. Nagpaloket siyang kamalagko, yes ko, Jerile, sa TL, bla. Sang ingro niya bla, doon niya kakatol, gigolo. Sigutiyal kong kakatol, Lokita! Ginpaluket siya sa manikurista, Jirile. No kadalom na guro siyang Lokitay nila. Nakakas ginman ang nagkakatol, pero may pilas. Nano man niya nga naligo siya? Nalipat siya na ba sa tilya? Pagkadasyon nga mga inuras, Jirile, nagungot-ngot na. Kag nagabasa na.
Tatlo kadlaw nga king-king iyang hindi siya kaspatos mo. Siling ko, abi mo na imuunta. Kuha ka siyang gamay ng algodon, mas asang ditribayo kag igulo na sa kilid sang kokomo. Bilong at nahulumi siyang ditribayo, especially at night, sa gabi. Hulumi siyang ditribayo. Mga kakifive, manog duwa kadlaw, dula yang ngot-ngot mo. Kagtapos na matyagan niya ko no, daw may gatubo nga unod nga panit malayahaw. Ikatatlong adlaw ni Rile, ayong sakit niya singgro na. Grabe mga kakifib, ina-aktual nga mga hitabo nga naktuhan ko gid, kaginashare ko sa inyo. Nasuway nga bilim ako sa ditribayo, sang ako naigo man sa mantika sa guyabla. Tinasaysay ko naman na. So, rason mga kakifay nga madugangan pag inangaton kalaman about ditribayo, kung ano gini siya kamang puslanon, kag-importante nga dapat may ara kita sa aton tagsa ka panimalay. Sa tagsa naton kapagbiya sa aton panimalay, may balon kita nga ditribayo. Mamatii si Doc Ramil. Mamatii si Doc Ramil nga sa iya pagsaysay sa about sa ditribayo, diri lang sa K5 News FM. Mati lang ka mo bilongan lang sa K5 News FM. Kay nagalusot lang na yung tingog ni Dr. Mel. And he will tell us the good news about good health. Kung paano na ito maproteksyonan kang mahilway, masalbar sa katalagman. Tugas ang sakit kang balatian nga nag-ataki sa ito. True sa ditribayo, sa pag-explika ni Dr. Mel, makabuligin nga likaw kita sa katalagman, mga ka-K5. So every time maghamal si Doc Ramil, dugangan mo volume sa radyo mo para klaro pagin, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C at D3Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika dira sa inyo lugar. Available sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kung suki ninyo sa liwat sa inyo lugar, magkutala nga bilihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX 500, Mighty C, D3Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo rikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check out na lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Mga ka-K5, dapat yung kamugali, schedule tani pa-check up, galing. Pa-schedule tani pa-check up, okay, ma-nasyon nga mga inadlaw, ho. Ano na siya, eh, no? July na, eh. Tiyan mo siya mong, watch picture 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sang June o kon Hulyo, o kon Hunyo. Masulod na dayon ang Hulyo, kon July. July up to December kinaglan, ha? Mitinado, tapuson taning tuig, ha? Tapuson taning tuig, ha? Pa-check up na ta, kinaglan twice a year kita pa-check up sa clinic ni Dr. Mel. Pero everyday yan, ti siyempre pwede kang gina ka pa-check up na dalon mo na ang membro sa inyo barangay na, ha? Pamilya ninyo na, kilibre mo lang check up. Di pa check up kasi mong dinilin, kasing man abiyang basta-basta, eh. May ara kaya kininto sa pag-check up lang, no? Di ba? Dahila naton ka na na yun. Whereas kay Doc Ramil, wala ka na pag-on, missing ko. Libre check up, ya. Ang ma-check up sa imo, ang mga doktor nga gin-assign niya, medical kag alternative doctors. Pili ka lang na kung sino doktor makonsultuhan mo na. Alternative o kon medical doctors. Tanan ina, mga tanda ina. Mga kag-K5, nga agi na-endorse ko, ganyan kailangan pa-check up ka mo. Kag di buenas kita nga may clinic si Dr. Ramil Oy. Because balik naman kita sa nag-tandem kami siyang una. May isa ko ka-pasyente nga gin-refer sa iya. Isa ka maestra sa isa kasikat nga universidad diri sa Negros. Nga sang ara pa lang sa early stage ang iya nga breast cancer. Siling ko kadto ka kay Dr. Ramil Oy.
Kaya sige lang ah. Okay lang ah. Na may doktor ko. Doka syuplada, Pablo. You know what, mga ka-K5, no? After mga more than 1 year, nagkitanay kami, siyang inang maestra na may early stage ang breast cancer. Ang ambales ako, niya sino to ganing doktor mo nga hambal mo nga mayo? Sino ko si Dr. Ramil Oy, niyan ko, niyano na siya, ko alternative medicine na siya. Nga mabuligan ginang imo nga breast cancer. Niya tututuod lang lo, no? Ang akong breast cancer, nag-stage 3 na niya. Going to stage 4. May taning na kuya anong bulan mo. Ngati mapasimpalad ko laki, Dr. Ramil. Pwede mo kong pakilala. Sige, pwede git. At a time, mga ka-K5, nag-program kami live ni Dr. Ramil Oy sa isa ka-FM station. Ginlawag ni na mo ni Dr. Ramil Oy ang iyang laboratory kung ano ka grabing iya cancer mula, no? Karon, ginsuguran siya ni Dr. Ramil Oy nga buligan nga mag-ayo, no? Mga sekreto ni Dr. Ramil gin-apply dirili, no? After 15 days to 1 month of la, pakonsulta kaliwat, ma'am, pa-laboratory kaliwat, kuwaon tang resulta, kag ikumparar ta. Mga ka-K5, nagnubo ang iyang sitwasyon sa cancer yabi, no? Karunting status ito, stage 3 going to stage 4 mo. Anom lang kung nakbulan ang basa ng doktor ito. Di karun ginatuduhan, ginidok Ramil Bulig, sining maistra ni nga sikat, manidis man ni Gross. Kilala ni siya kung i-mention kung halaan niya mo. After Jerile, niya sigihon talang ni ma'am, sigihon talang ni ma'am Pawan kanin, ang bahal ni Doc. Pagkadasyon mga ka-K5, ginalawag na mo sa undir mo. Ang resulta bla. Another laboratory, the following 15 days, si ginubo, yung ganubo. Ganubo nga naganubo, no? Hasta almost nga daw zero ng iyang cancer. Gina-interview siya namon live sa On The Air, Jerile. Ining maistani, hindi ma-explicar ang iyan na matyagan. Tiwayagin mapunggan, nagtulog in luha yan. Sa pagpasalamat kay Dr. Ramil Jerile.

Yung hindi mo siya madalang masintindi, just like Sagay. Just like Kadesh, Manapla, no? Kaban ka lang. So I suggest to Dr. Mel, sa amon meeting, ko why not abi Doc, nga sa aton programa, lawagon ta nga may adlaw ka nga, gakantok siya nga lugar, kag magpag-check up ka dito. Yan daw mayo manalo, natistingan ta. Si Dr. Mel, no, isa ka tao nga aral yes, tagipusoon niya magbulig, bla? Mudlay na himoon, pero determinado siya. Kaya sa pagbulig. Ya sige, Miyerkules ara kami da sa Manapla. Webes ara ko da yes Kadesh. Mga tao, mga kakipag, mga tipon. Kay iban ini ka kadto sa klinik, kay makolod lang mo. Di I believe isa ina ka mga ginalinan sa klinika na alternatibo nga kada lugar may klinik ni Chablat. Kay daw dra kami nagsugod mo. Nga ginlawag namon sa radyo. Kay komo hindi ka kadto ng mga pasyente sa makolod. Ginda schedule lang niya sa mga lugar, sample may suki sa nga butika, dira sa may Victorias. Ginastorya yan lang taga butika, niya ma'am, pwede ko di ka pre-consultation, mga isa lang kauras, be, dua kauras. Lawago namon imo butika sa programa namon. Di gisupply man sa produkto mo. Nanti ang tangiya na okay mo lang kay Dr. Mel, daw ginabuligan siya sa tangiya mo lang. Na sige daw, kanto ka di, para at least mamakal mo di sila. Tino ka namin lang. Tino, muna na mga kakipay, ang ako lang pananawan, I don't know ko lang mo gina, pero ang ako pag-itsinde, may kang tanan ina nga may clinical alternatibo, medicine and wellness center sa halos kada lugar. Kay para mismo na ang klinika ang magakanto sa tao. Hindi na mabudlayan ang mga pasyente magkanto sa iyang ha, main clinic ni Smakolod. So bilong ang Pilipinas, ara na available sa halos tanang mga kasyundaran, kakabanuhanan, nga may kundiin ang K5, may ara ginaya, Clinical Alternatibo Medicine and Wellness Center. Diri sa aton sa Negros, Halin San Carlos, pagkanto kamangkalan, lapos na na sa Oriental, mga kakipay, bilong ng Negros, damo-damo ta klinika, subong. That's why si Lingko, nga halfway na kita sa tuig, nga 2026, ha? Langko yun, taniya. Taposon, taning 2026, tabukon, taning 2027. Basta kinanglan chikeron dagit ang aton good health nga kondisyon kita. Kaya mo mo lang ng abiriya, tamo kung magmasakit kita magbulatian. So kinanglan pa check up kita, niya way makunabatyag. That's why gani pa check up ka kay way kinabatyag. Mapacheck up ka pa kung may nabatyag ha? Kaya malukang nga lain pamatyag mo, nag-develop na sa sangchimpong amayo pamatyag mo. Samtang nagadibilo pa lang yung mga laing nga pabatsyagan mo si Pilakadlaw, tap na on na nga daan, amo na sikrito, tada? That's why rason nga mapakonsulta kita kay Dr. Mel Oy Clinic. Huwag ka man problema, honda. Kay libre man gani. Okay, sige, sige. Amo na mga gag-K5, no? Yung tayo lang at trivia, Bino. About sa clinical alternatibo. Ako nagapati ko na may kang tanan, ina may contribution, ina ang mga ideya ni Dr. Mel. And I was there, no? Nga witness ang chimpo, nga nagasugod siya sa wala, bla? Nagasugod siya sa gamay nga bagay. Asubong dako ng nga bagay mga ka-K5, nga may mga pasilidad na siya. May mga clinic na siya nga comfortably ka man. Kag kada clinic may mga doktor siyang gina-assign. Imagine mo na, no? Now, ako isa sa mga witness nila, no? Just like nagpatukod sa K5 News FM. Sang chimpo to, why pa sa radyo mo? Garkila pa lang sa radyo. May chimpo ni may clinic siya. Nagaprograma siya sa isa ka AM station. Every Sunday. Di ako nag-programa man ako sa FM station sa isa lang naka-building. Ina siyang FM kag AM station, isa lang naka-kumpanya. Nag-sugot-anay kami sina kung Domingo. Siling ko. Kaya mo ito nga time nila, damo na sa mga herbal ka mga alternative medicine sa AM la. Siling ko, Doc, itry mo ang akong programa sa FM. Damo talisiner.

0: ang mga listener, tama yung mga high blood man na di sa FM. Sa FM, may mga arthritis man na di. Sa FM, di may mga punguron man na di, may mga dysmenorrhea man di nga nagapalamate. I don't know, mas sinag-open ang ipaminsaro, gintistingan niya. Now, dito mga ka-K5, no? Gintistingan ni Doc Ramil Oy. Well, the rest is history, no? Nagsikat si Doc Ramil Oy. I was there. Upod ako siya. Nakilala si Dr. Ramil Oy. Upod ako siya. No, karon, eh, may programa kami every night. Silingko Doc, natingala siya. Ano na ginobra mo, sir? Silingko Doc, gina-record kong ato nga programa. Kaginabutangan ko label. Nga, amo ini nga pizza. Ano ang gin-discuss nato nga malatian? About arthritis, kag diabetes, no? Gina-record ko na kag ginabutangan ko label. Ibutang ko sa folder sang library sa computer. Diyan nga si Rao, siko in kaso, Doc, nga mag-absent ko, kung mag-absent ka, o kung hindi taka-program nga doa, matawagan talang technician nga si B-Boy. Boy, hindi kami kaprograma ni Doc Ramil, i-play na na ang pizza mo ni ho, arthritis, diabetes, ng title. So, ma-replay, dirili. So, mo ina, mga ka-K5, no? Nakakuha man kita idea, nga gisuggest naman kay Doc, si Linko Doc nag-offer ang Iloilo nga radio station nga pwede tato ka black time. Ang aton nga compilation nga mga recorded nga programa ta, amo to ipadala ta? Mga ka-K5, medyo mahal tong presyo kag we cannot afford with Doc ni Doc Ramil. Why pa kwarta mo, no? Sling niya, sir, amon niyo. Pila ka daw, sir. Mapatindog ko yung akong radio station niya. Mapatindog ko sa akong radio station. Sa amo to nga mahambal yung mga ka-K5, dumakadlaw ko. Siling ko, hindi tagani ka sila magbayad sa black time, matindog ka pa radio station. Pero at the back of my mind, may hope ako because nakita ko siya palang ka siyang ginuubla. Ang iyan niya ginabit-bit, Jerile, libro about medicine, kag Biblia mo. Kag determinado siya bla. Makita ko siya matayang hungry, gichas tawag nato, nga pagbulig. Kag sa likod sina sa pag angat sa pangabuhi bla. Siling ko, Doc, siya imo matasan, mamilyonaryo, kagin mo. Di pa yung home sa diyo, wala sa kambal, yung home lang siya nga daw excited sa bla. That's why may mga programa kami mga kipa, magtipon-tipon kami abeg. Ngayon siya ginahambal, ginandok ramil mo. Hindi na naghambal, una-una si G. Lulong, ang mamilyonaryo, yun natuman. Di ang iba naman ng mga upod niya, Lolo, mali mo kung mamilyonaryo ko bla. Hindi ko para lang ito yung kay Doc Ramil exclusive ah. Well, I was there magkakakipay, wala pa na isang radio station. So tanawa bla subong, nationwide. May ara kita mga 65 radio station now with Dr. Ramil Oy. Same thing with klinika, no? I think more than pa, no? Klinika na mas dabo pagro sa radyo, bro. Nationwide. And I'm very proud to say I was there. Sang naghandom si Doc Ramil niya mapatindog ko radio station. Siguro isa sa mga unang at tao ginabala niya ako. Kag ako matuunang at tao guro nagduda siya. Pero that's why ganit sa likod sa duda ko, no? May aras ang pagpating nga gamay nga makuha yan dirili tungod nga palangga siya ang Diyos kag porsigido siya magbulig eh. So, ining sumong ang present niya, no? Sumong, no? Future ni siya una. Sa way back 2008, ang 2026 is future dirili. But right now, today, is 2026. We are in the future now, di ba? di sa nawablas ang 2008 na batiay ko ng mga pangabalano ni Doc Ramil. Damgoya handomya. Di sumongo, 2026. Kung maghambal ta sumong nga ito, 2008, kaghambalon ta ang 2026, maabot pala ko ni future. But right now, the future is here. Ari na sumong future, oh. 2026, look at him now. You know what? Sang time naghandom siya, I was there. Sang time nga damo sa mga pagtilaw sa kabuhuya, I was there also, witness ako. Kag sumong, kung anong may aral siya, padayon nga naga hatag sang iyang advocacy, I am here. Still ara ko gyapon mga kakipag, witness ang tanan, kakatabo kay Doc Ramil Oy. So that's why nga wala siya unta sa pagpatukod sa mga klinika di alternatibo, medisina. Wala siya unta nga paghambal sa kahanginan, sa pagbulig, sa impormasyon, kag edukasyon about ikayong lawas. Wala siya unta paghatag sa aton sa libre nga konsultasyon. That's why ikaw halfway na kita, tunga-tunga na kita sa bulan o sa tuig 2026. Pa-check up ka na sa klinik ni Doc Ramil. Now, balikan na to gamay ang mga atong may breast cancer. Kundi nag-ayo na to siya. Nag-ayo na siya mo. Sige na niya si Doc Ramil na pangonsulta man niya si ibang sa mga pasyente. Sige na sa travel from north to south sa Negros, isa nagatabok na sa Santique. Nagatabok na sa Iloilo, pangonsulta man nito. Mga kakayfive, nabalitaan na naman ni Doc Ramil. At itong pasyente itong isa kamaista nga may stage 3 going to stage 4 nga breast cancer nga nakasurvive through Doc Ramil. Tupagi sa pagbulik doon ni Doc Ramil, oy, nakasurvive siya. Nabalitaan na naman siya kanilang patay. Kamalong kanon na matya niya? Breast cancer. Breast cancer. Naghatag ang banaya siyang panahon sa pag-istorya, sakon. Nyalo, kung nagpatig ilang sa tani sa kay Doc Ramil, siguro buhi pag-uro nga kung asawa mo. Kung anong tabuaw, nakabalo-kalo siyang ongoing itong ginabulong siya ni Doc Ramil sa iyang breast cancer. Hasta nag-ayo siya, wala ginunta si Doc Ramil sa pagpanumdom siya. Nya ma'am, siya magkainanuman. Never ever kagin, mintas tangto, hindi kagin magkaon sang sinugbang nga pagkaon, sinugbang nga talong, sinugbang nga baboy, sinugbang nga isda, basta sinugba, hindi kagin ma'am magkaon palihog. Nyati, nyalo, hambal siyang bana. Nyati, 2 years na ko nakasurvive niya sa akong breast cancer tungkol sa bullying ni Doc Ramil. Nya, naidlamag ko magkaon sa sinugba nga baboy. Ay. Nagkaon, Jenny. Nagkaon sa sinugba nga baboy. Shos, pagka following days, mga kakifime, gin emergency siya sa hospital ko, no? Kagway na siya kagwa sa hospital. Kamalukan nung natabo, patay siya. Tungod sa breast cancer nga, ah. Tungod ang sa during some time na ginabuligan siya ni Doc Ramil, correct me if I'm wrong, Doc. Ang tanan ng mga breast ako ng mga cancer to Jirili, gin panglipong ni Doc Ramil, oy. Gin pang hibernate, yabla. Nga hindi na sige pang guba, pang ot-ot, Jirili. Ang mga cancer cells, gin pang lipong ni Doc Ramil. Karon, gakalipong sila, hindi sila kapadayon niya guba sa imo sistema. Nag-hibernate na sila. Tugas ang carcinogen, correct me if I'm wrong, halin sa mga sinugba nila, nagakabuhi sila liwat nila. Ang mga cancer, nagakabuhi liwat. Kagdubli pa ang pwede ay halit sa imo. Grabe. So amo na mga ka-K5 nga kung wala siya tayo nakaon siyang sinugbabi ng pagkaon nga wala untat si Dr. Ramil sa pag-remind siya nga ma'am, bintas tanto ni ka nakaon ha, kauna lang ibandi lang sinugbabi. Te grabe no, te amo na mga ka-K5 no. Kung ako sa inyo samtang temprano pa be pa-check up na kamo sa clinic ni Dr. Ramil. Dalada ang inyo nga, nga wala man kami problema, alo. Bata ko lang galing, putot bla. Kay handog mo siya bata ko tayo, mabalibol player, ganyan bla tanya. At hindi mo siya kalamot, maglumpat sa net bla. Nga mo ginahandog ko na kay mga kanday Brianna na bla na. Namiyag ko na magtanaw yung lumpat-lumpat ka mga tagas ng mamamayi, magbalibol bla. Nga galing problema kay siyawa ko putot. Dako lo putot man ko mo, tingbat, dako masing putot man blao. Hindi ako ginachansay, kiti puro ka mo putot mo. Tihando mo sa mata, malibol player. Masing lumpad na naguro, doon siya kadangaw lang. Now, kanto ka mo sa clinic ni Dr. Ramil. Kung gusto nyo bata magtagas, kanto ka mo sa clinic ni Dr. Ramil. Gusto nyo bata nyo nga daw alam gidla. Kay man may bata nga daw nagkontroluan mo bla dirin daw nagaumpok lang sa ulo yang lecture bla. Daw budlay siya bla mag-absorb sa mga lecture bla ka mga klase bla. Sa clinic ni Dr. Ramil ara na sikrito kung paano mag-alam bata nyo. Now, nyanti, no way man ko yung problema. Galing problema. Ang ako lang ginanotaran. Nga kada manguyab ko, nga kautod. Natilawan nyo na rin, ha? Natilawan nyo na na. Nag-experience na ka mo. Inabla manguyab ka, blaga kautod, blaw. Kasa pagkalain-lain. Lalilaki manguyab ko, masimotod. Ha, day lang yun, ha? Nga way magkumulima mo lagi nag-ibinam to taran gulo. Nga do... Nga kautod ang akong panguyab. Sunda po siya nga nablaga pungko ko. Gulpi ko matindog na ma-mu-mu ko na yun niya. Uway magkumulima matyag. Nga magbalikin ko. Gulpi lang ka dalong pananawan ko. Uway magkumailan at may magkukunano ah. Wala man. Pakonsulta ka gani. Kaya amunay na ang pamaagi siyang lawas naton nga nagapahayag siya. Eh, may diferensya de. Ginapabatyag ikaw siyang sitwasyon sa sulod siyang lawas mo. Kakautod na panguyaan mo, hindi ta nakichindi. Pero kung mapakonsulta ka sa klinik ni Dr. Ramil, masaysay na siyang mga doktor yada. Base ina na sa tawag naton nga isa ka nag-develop sa isa ka masakit o kung basi lala, pabla, gulpihon ka lang. Never miling nga nag-tigang sulok-sulok ko, napuno, nga hindi ko katigab. See, wala man siya nag-ahilanat, wala man siya kunano, amo lang ginaya. Pero ina siya mga simptoma. Kag ang inyong simptoma, isa ina ka mamaagi sa aton lawas. Nga nagapabalo sa aton, nga kaginahanglan sa sangbulig. Di mabuligan talang lawas na aton kung machindihan ta. Ang problema, di na kachindi mga kakipay. That's why makantot na sa klinik ni Dr. Ramil, kay may doktor to siya nga mapaichindi sa aton. Amo nang importante na. Ha? Ang makabulig sa aton, kita man lang kung machindihan ta ang sitwasyon. Mas hapos kag temprano naton masulbar ang posible nga problema nga magabot sa to. Ya ano ni man nga kung gabi mahigdan ako. Dugay-dugay mangihi ko. Di na ba lang daw nag-aagaw-agaw nang yung dumadula na yung spirito mo? Doon naga, doon malipong ka na yung main mo. Ara pag-ida nag-tumlag, simo lang yung mangihi ka, yung malupok mo. Di, kung bakit, mas yung magdanaw mo. Ha? Di na ba lang daw nag-aagaw na mo lang, doon matulog ka naging mo lang, matamat na yung dula spirito mo. Kalay no, mabangon ka ganyan ka magkanto, si R, mangihi ka. Hindi okay na, no? Patuyo ka naman. Dumatuyo ka naman, ara naman, dumangihi ka naman. Grabe. Kasaban. May ara, maging na yung ingagaw ka, Jirili. Duha na lang tani katikang kag banyo na makapangihi ka na sus ni wala ng punggan basa na pajama mo. Giway ka man hilana at wala ka man kunano nibla mo malang ang imo gina experiencean tao nibla gano hindi mo na control ang imo pangihi bla kag tapos ka dagam indo man di ka nakatulog maayo kay tungod dugay-dugay ka lang nga bangon pangihi bago ka lang nangihi mangi ka naman hindi ka nakatulog. Mga indikasyon ina siyang mga simptoma nga may ara siyang problema nga dapat naton machindihan kag masulban naton. Nung ti anong himuon ta? Hibaloon naton na kung ano ina pagi sa pagpagkonsulta sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Milloy. Sa liwat, kanto ka mo to pagkonsulta? Libre, wala siyang bayad! Uy, mayong gabi, nagaling sa Indonesia kay aton migo na si Peter Lim. Parin Peter Lim, ha? Mayong gabi na si Monty Arisuki ni Nino Cramilo. Wala niya naga wala niya mintis ang pag-inom sa produkto ni Dr. Mil, DTX 500, Mighty C, D3 Bio. 80 anyos na, pero ang iyaya nga paminsaro niya, no, hubin pa. Wala pa isang memory loss siya, ha? Pari Peter Lim, may gamida, kag sa iya nga mata nga si Johnny Lima. Kag sa ato nga mga suki from K5 News FM Kabangkalan, Hinubaan, si Palay, La Carlota, Hinigaran, Kanlaon City, K5 News FM sa Rojas, Capiz. Diri sa norte nga bahin sa atong probinsya, K5 News FM, Victoria, Skadi, Sagay, kag Escalante. Sa atong tanan, mayong gamida, ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon nga kape? Adlaw-adlaw inom kita DTX Coffee Mix, kati amugin ni Jirili. Ang kanami siyang DTX Coffee Mix, Jirili, kay tungod, based on my personal experience, ginyan per me. Kundi may best ginyan mga ka-K5, nga sa aga, inom ka DTX Coffee Mix, grabe energy mo bla. Doon hindi ka ginyan patuyon, mugtaw ka ginyan mo. Karon ang problema sa gabi naman, sa gabi, kung may duty ka, hindi siyempre magabi matuyo ka ginakalamanan. Kung imo night shift kami, ang imo nga duty sa gabi, inom ka DTX Coffee Mix, kaya hindi ka ganyan pagtuyon. Karon mga kakifay, amuniho, ang isang ginka nga natingalahan ko kag nabiliban ko ganyan sa DTX Coffee Mix, muna bina. Alas dos ang kagahon, hindi ko katulog. Pero gusto ko na magtulog. Kamalukan ang ginhimo ko, Jirile. Nagtimpla na lang ko DTX Coffee Mix. Siling ko pagahon ko na lang niya. Karoon ang natabo kahit ang akon ng mundo, gusto ko magtulog. Nag-inom ko DTX Coffee Mix. After 15 minutes, mga kakipayam, no? Nag-sandig-sandig lakos katre ko. Tulugan ko gali. Pabugta ko kag-aga, nag-tuturok ng manok mo. Siling ko, ini natabuhin ko mas sinalagpatan lang mula. Ginhimo ko kadua, katatlo, every now and then ginahimo ko na na. Ngayon no, hindi ko gani katulog, gainom ko ni Taste Coffee Mix. Kakatulogan ko yaya. Kaya dito ko na ibaluan mga kaka-K5, no? Namangkot ko eh sa mga product researcher ni Dr. Mil. Yan o. Ang DTX Coffee Mix, gina-upda niya ng lawas mo. Ang imumudo kag paminsarol, gina-upda niya na. Kung gusto mo siyang lawas mong pahuway, pahuwayo niya ka na. Kung gusto siyang lawas mo nga may ubra ka, paubrohaw niya ka na. Grabe ang DTX Coffee Mix. That's why nga kung hindi ko katulog, dahil ko nakatimpla DTX Coffee Mix. Oh. Ang mudo ko matulog. Matulog ko ha, inom ko DTX Coffee Mix. Tulugan ko. Mugtaw ko ha, mabra ko ha, inom ko DTX Coffee Mix. Mugtaw ko lang. Mga kakipre, no? May alam nga ka-fame lang. Bala niya ko nung mudo mo. Now, kanami pag-in ma-enjoy ka sa sabor. Kag tapos elimination of waste, grabe. Naming ariya mo sa banyo. Nami pangihi mo, nami tulog mo. Energetic ka, dugay ka gutomon. Nami kapyon na kondisyon ka mula. Di ko na mo na malagin ng kape. Mga kakay-5, buhinas kita. Kaya bisan din, available gin ang DTX Coffee Mix, ha? Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kakay-5, 11 ako na 5 minutes before 11 o'clock in the evening. Mabreak tanay ka dali, ha? Don't go away, we'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: panlatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba ay nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nibala, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan
0: eh. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tira pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na ito. We got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Mga ka-K5, padayon kita magagamit siyang DTX Beauty Soap kay kanami ang resulta yaho. Nagadamo, nagigwapo, kay nagagwapa, dira siya himamailan. Subong mandri siya Victorias, dirili ang mga punggo, nagkladula na. Dira siya mursya ho, mga wrinkles, ilisipo na lang. Dirili siya banago, mga nanay nga kagi pamata, kunig may mga stretch marks at yan, ay hindi nahilmonon ang iban. DTX Beauty Shop habon, mga ka-K5, simple mo lang no, habon. Product ko ining ipikto sa aton eh. Number one, nagahatag ini sa paglimpyo sa aton panit. Kaya ang panit na ito, damo mga kagaw ni. Isa sa mga rason ngayon na bintong habon tungkol siyang kagaw. Kaya may arap parte siyang history ng ang tao dyan nagdamo ng masakiton lang. Tungkol nga makaon ka, ang mga kagaw ras kamot mo blaw. Tungkol ang nga kagaw, mausog mo sa mata mo, butang mo sa baba mo. Mamasakit ka? That's why nga number one gate ang tuyo sa DTX Beauty Shop is kakson ang mga kagaw. Di ang mo ginag-ubre, really, kagaw gid. Eliminaro niyang kagaw nga nagatiner sa panit na to. Kag ang mga yamok, ang mga oil nga nagagwa sa panit na ginatlimpyuhan niya. Ang mga dead skin na to, ang mga panit, nga kapatay nga panit na to, huwag tagali ka malo, dumanog man tagali, no? Kaya man ang manog nagahinulo, wala nagailis panit, kita gali nga mga tao, huwag takamalo, gailis man tagali panit. Nga hindi lang takamalo, wala. Nga kapatay, magaling nga ang ining pinakatap most layer sa skin na to, may ara sobra 27 ni nga layer ang panit mo. Pagkanto sa sulod, no? Ting siya mabaw na mo ng mga dead skin na siya, nga hindi takamalo gali. Nga gagailis, gali na jali, every now and then ang panit, ang manginit talang malang. So ang DTX Beauty Shop, ginakakas siya mga dead skin. Kay man, isa sa mga rason, jali, no natingala ko black, no? Naggamit ko DTX Beauty Shop. Siguro nagdamo yung buling ko, maligo ko, di mang lugod ko, damo yung naga, no damo malakalakalak, nano ko man. Tingin mamangkot kong product researcher ni Dr. Mel, kung nagkamit ko ni Tex Beauty Shop, no damo ko yung buling, ha? Singalo ni na buling, mga dead skin mo na. Ikaw ay gali. Sinya mga dead skin lang hindi masipot, black ang inang nagapalaya ng mga panit na to, ginakakas na sa DTX Beauty Shop kag naislan sa mag-unga panit. Girelito o ginman, kaya ikatid liyas sa skin gali na to, ara dirang position na tawag na to nga pigmentation. Ang melanin amo nagahatag kulor sa panit na to, ara sa third liyas sa skin na to, na nagakatabo ang pagsamo, girelito. Ining mga alom na to, gin-research yun, may mga alom, mga alom ka mo da. Tanawan nyo bilang alom, ano kulo sa alom nyo? Bukay. Kalabanan sa alom, ta itom. Kay gali idra ko no nga area no sa panit naton nga nagtubuan na sang alam nga itong tungod pigmentation na concentrated ina siya nga melanin nga wala ma-develop jirili. So mo nagaling lesson sang alam no. Parte na gali siyang panit naton nga concentrated inang portion ng dira sang melanin. Now, balik kita sa Detex Beauty Shop. Dasig siya magpaputi sa panit, kaya ginakakasya nila ang mga dead skin. O naging ginakakasyang oil, ang mga yamok, ang dead skin naton, kaya ginapenetrate niya up to third layer sa skin naton. Ngayon third layer sa skin naton, maalsa na niya pasaka, second, kag top layer siya. So kung dito sa third layer, ma-minimize ang pigmentation. O paghatag itom sa kolor sa panit naton, nasway maputi ka. So mo inang DTX Beauty Shop mga ka-K5. Kung naghahabol ka dua ka beses, mas dasig pagin ka magputi kay nga aman. Ang una mo nga paghabol kaksyon niyang oil, kaksyon niyang mga yamok, ha, kag tapos ang mga dead skin, no? Kag ang kadua mo paghabol ipenetrate niya up to third layer kiti limpyo na siya mo. Masulod na to siya up to third layer. Nga iamat-amat siya, neutralize nga hindi ka magitom. Maminimize ang coloration sang imoy nga panit. Trusang, tawag na ito nga melanin. Now, hamot lawas mo, tanang nga baho, kakas dirili, oh. Presko siyang pamatsyagan mo, kag nami ni, you know what, ang Detex Beauty Shop habon din malamang, no? Pero sa mga nanay kag mga tatay, kabalo ka mga kamataan naton na importante ni sa kabuhi, tamo. Kagpalangga tagin na sila, kag as much as possible, ihatag tagin ang proteksyon kag ang best para sa ila. Kung ang mata ni mo nag-dinalaga na kagasinol tiro, ang mochilingon nga nag-exit na sila sa tawag naton nga childhood o kung sa pagkabata, nagagulang na sila matamat. So sa teenager stage, hindi lang sila gali nga gatubo sa physical, may upor gali nga mental o kung psychological kag emotional na man nag-develop. Kalain ang ila priority mo, no? Kung ang bata, priority na isang bata, yung makahampang na daya kang makalagsanay, okay na. Ang teenager, damo na concern, damo na pamangkot, damo na may ginamatsyag, damo na may mga curiosidad na sila si ila paminsaron. So sa mga nanay kag tatay, kung ikaw may bata nga teenager kagad gadinalaga, muligan na sila. Kaya ang proseso kapag transform sa lawas nila, ang kung isang mga chemical sa lawas sa solid blood, no? Tungkol sa transformation sa ilayang lawas, kag ila malatsyagon, kag ila paminsaron, may mga chemicals nga nagagwa, nga nagaupod sa balhas nila. Kakalapanan siya is do foul smell bla. Do bad odor abe. Di nagabaho ilabalas, ang iba na do panos ng ibos. Ang iba naman da gabaho ila ilok, di bla. So part ina siya, normal na siya. Pero galing lang ti siyempre hindi siya bla pleasant bla. Hindi siya bla pleasant, pero simutan bla. No, di namin simutan bla. So kung ang bata mo ganilalaga kagasinol tiro, sensitive ng ila emosyon kag paminsaron, laki nag-aupod na si ila yung edad mo, kag teenager. So kung kisya masubuan ng bata mo, kung maisulto siya sa mga upod niya, bla, niyang punggo, niyang gabalaso, niyang ano-ano malaman daw punggo, naging tubuan, guya. Tungod sa kadamo siya punggo, niyang maisulto siya, bla, masuyaan siya, bla, ti ang iya self-confidence, no? Hindi iya bla solido. Nga instead nga ang bata mo ipagwa yung potensyal niya, ang talent niya, makulo na lang siya, kinahuya siya. So hindi siya maka-express ang iya nga mga talent. Hindi iya ma-explore ang iya abilidad. Tungod nagalnubo ang self-confidence siya, kaya tungod nga yung mga guyaon, damo punggo, no? Nagbulutoy lang. Damo-buho, gapulula. So, maho pa siya balhas. So, makantsawan siya, mahuya siya. Kang nakong ang chansan niya nila, may mga mata yung sensitive katama, mahuya sila. Hindi na mag-eskwila. Kaya ang ilang pag-concentrate sa eskwilahan nila, nakapiktuhan lang. Kaginapalayuan sa mga parihasya. So aton ina, yakaluoy siyang matanda, no? Ginikanan, nanay, tatay, buligan tas toto kay sinday. Hindi lang yan nagtapos ang aton yung pagbulig sa ila sa pag-provide. Sang ila kinanglanon sa pagkaon, sa eskwilahan, balon. Kundi ang ilang emotional kag psychological needs, ha? Na magtaas ang ilang self-confidence, buligan na sila magkladula punggon nila. Buligan na sila magdula ang maho lawas nila, maghalamot sila. Magnaming panit nila, TMB nanay, tatay, baklis toto, baklis hinday, pagamita, DTX Beauty Shop. Para sa bilog ini nga pamilya, kay bisan lolo, lola, pwede man ikagamit, dirili. Ang isa sa mga gusto siyang lola kag lolo, kung tanim lang, waib lang, ang edad lang siya kang tsura, waib lang. Galing tindi mo na yung may bitar, kati samtang katigulang ka, nag-corinot ang panit mo, bla. Tungod may mga mineralis na nga kulang sa panit, tablao. Now, karon ang DTX Beauty Shop, damo siyang vitamins kag mga minerals, dirili, antioxidant, no? Nga ginarevive yung panit naton. Kakon ikaw may edad na ba kag senior citizen ka na, amo na ni Guro, nga bisan pa paano, may younger looking ka, hubing ka tanawon, kay tungod siyang iyang antioxidant ining DTX Beauty Shop, may mga prutas ni ilagot, dirili mo. Ang imo nga mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Ang mga yaya mga panit, di siya may sagang mo niyo, sa guya mo. Amat-amat nga hulugot, dirile, gahubent lokon. Adlaw-adlaw mo ning gamiton mo. Saga ka sa gabi. Kag kung magamit ka, kaduwa ka mga habon, kay parang epektibo siya, kay saliwat. Ang una is para maglimpyo. Kaduwa nga panghabon is para to nourish, para to repair. Amo na siyang sikrito na, DTX Beauty Shop. Sa mga bata, may mga bagras. Habon eh, para hindi ma-infeksyon, dasig lang mag-ayo, ha? Para gid sa bilong nga pamilya, DTX Beauty Shop, hapos lang ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man gani ma-order sa online eh. Kanto ka mo Shopee, TikTok, ang sa Lazada. Arad na ang DTX Beauty Shop. Kung gusto ninyo marato nga DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang ka mo sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check out na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre sa gihapon, adlaw-adlaw, wala bayan. Okay, hindi ka bahay malodoloman sa ato, no, sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo lang ni ang food supplement nga available sa mga merkado, kung sa mga butika, kag farmasya, nga may oxygen siya diriling nga dala. Inom mo, may oxygen siya mo. Nga ga-supply sa aton ugat, sa aton utak. Dr. Pinoy Squalene Capsule, isagay ka namin nga suplemento nga nagahatag man proteksyon sa aton nga kidney. Ang kidney naton shadow kay ko. Kagrabing trabaho yun sini. Adlaw-adlaw, 24 hours, miskin nga katulog ka, nagapanglaba ka, nagapaharap ka na siyang karabaw mo da, nagaluto ka siyang palanyagahon mo, sige na siya sala sa dugo ta. Kaya ang dugo ta, kinanglan masirkular sa lawas, tanga limpyo siya bla. Kaya ang mga higko sa aton dugo, nagaupod na sa halin sa aton digestion. Tidra na yang nag-agi sa aton kidney nga sa laon niya. Karon, sa kadugayon mga ka-K5, no? Imaginan mo bla, since naging bunag ka siyang iloy mo, hasta subong sa edad mo, nagatrabaho ang kidney mo, di hindi na hamak ang nasala yan ang dugo sa kanadlaw kag sa bilog mo yung kabuhi, be. Higo na na siya. So, rasyon ina nagka-failure ang kidney, nagamalatian kita, nagamalasakit, tungon mahigong kidney. Ang Dr. Pinoy Jerry, si Puto niyang higo. Kwao niyang higo, no, kondisyonon niyang kidney mo, ipaiwayan nga magkamalatian kas kidney. I-repair ya kung may damage, gimana? Amo ng Dr. Pinoy, skwaling kapsule. Kagsaliwat may oxygen siya nga dala, nag-supply sa aton ugat. Sa may mga asma or hapot, tisningan nyo, Dr. Pinoy, ha? Kagina, ang memorya mo mula, abtek niya nila, Dr. Pinoy, namini sa mga kamataan man, especially nga nag-eliskwila, sa mga nag-edad man, ha? Namini siya memorya, ta nag-abtek mula. Karon problema mo, dysmenorrhea, ho? No, take budline eh, kay nag-inflame somewhere in your reproductive system na sa mga babae. Tanan nga manog na rasulot siyang lawas, ginapakupos ang Dr. Pinoy, Jirili. Inflammation, kitungod nga may anti-inflammatory effect siya mo. Di nga manog na dira ang somewhere sa inyo na reproductive system sa mga babae. Ginapakupos siya ng manog, Jirili, ginatap na iya. Una gid is madula ang imoy nga sakit na matyagan kagkupuson niyang manog. That's why makatabang gid ini nga Dr. Pinoy Squaling Capsule sa mga babae nga may dysmenorrhea, sa may mga problema sa nga ini nga irregular menstruation, sa may mga ginamenopause, hormonal imbalance, kag sa may mga mayuma. Sa nagahalabok ng prostate na ho, Dr. Pinoy Schooling Capsule, makapakupos na matamat ha? Inom kita download Dr. Pinoy Schooling Capsule. Damo siyang vitamina kag minerales nga nagasupply sa aton lawas samtang nag-aidad kita. Nagakakulang aton vitamina kag minerales kitungod ang pagkaunta. Adlaw-adlaw, hindi sufficienteng ginahatag sa aton ng minerales kang vitamina mo. Di ang Dr. Pinoy, siyang magadugang, bla, supply, supplement, no? Dr. Pinoy, wala gin problema, wala overdose, wala sa side effect. Tungod natural siya, himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang bifad, ha? Nagkaroon, ini may mga barado nga ugat, ini mga kolesterol. Mayo lang ni mga yam, o kang mga higko, ispabot ko na ito, mahabunan, tamogasan, tamadula, malang mo. Pero ini mga nagahigko ning siya, kag nagabara sa ugat tao, paano tani nga kakson man? Ang Dr. Pinoy Squaling Capsule, isa sa mga sabat, mga ka-K5. Nga ginakakas yung mga bad cholesterol nga nagaplake, nagabara sa ugata, delikado na, kabangdanan ina siyang high blood pressure, heart attack, o con stroke. Delikado, pwede ikamatay siyang tao. Ting Dr. Pinoy, adlaw-adlaw kung nag-inom ka, kakso niya na dirili, hasta nga magligwa na aging dugo mo sa mga ugat mo. Dr. Pinoy, Squaling Capsule, nagabato mas sa mga early stage ang cancer. Sa may mga dengue, kadasing magpasakas ang blood platelets, ining Dr. Pinoy. Siya nagakiang-kiang kang nagakuriit togas ang ilang gout arthritis, Jirili. Bisano mo kagwapo kung arthritis, kagalaway, kagali, no? Kasi siyempre magtika kang kaya garagomo na tiil mo. Maagoy kagid. Maagoy kagid kung magkuriit ka.

ining rason kag ginatudlo gid nga mayor nga rason kung nagabalanog ng imong gout arthritis nagasalakit tungod nga grabing uric acid. So amo nang ibrahon sa Dr. Pinoy. Una gin matyagan mo na yun dili duha ka kapsula inumon mo nga nagasubside ang ngot-ngot lang. Tapos nagbanog yung kupusyon. Di adon-dahon mo ino, Dr. Pinoy. Kay mabalik man ang yapon ng imo yung arthritis. Kaya ang yapon uric acid. Mapukong nadlo-dlo kang inom, Dr. Pinoy. Ang uric acid mo na adon-dahon niya man ang panason din nila. Tunawon yung uric acid mo. Nga nagatindir sa mga joints mo na. That's why mga kaka-K5, no? Sa mga butika, kag-farmasya na sa Kabankalan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Ibi Magalona, San Carlos, Disama Escalante, Murcia, La Carlota, Hinigaran, halos na nga mga banwa kag mga kasyudaran diri sa Negros Island Region. Dr. Pinoy, sa inyong mga suki nga mga butika sa inyong lugar, mangko ta lang kay available gid, ha? Sa bilog nga panay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, ha? Okay, kung sa liwat naman sa may mga problema, kag gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa atong hotline. 0928-611-2263 o kung sa aton man nga Globe number 09277 4489-40. Good evening sa ating mga texters kay Johnny Lim, kay Peter Lim, no? Kay Mel Celis, good evening, madat si mo Mel. Mayong gabi, J. Lolo, mati lang ko din sa imo, ha? Good night. Pa Mel Celis, no? And sa kay James Bornales, no? Mayong gabi, kaka-K5, J. Lolo and Jerry Lee, monitor lang kami din sa imamahilan, ha? Okay. Okay. Hello? Okay, may problema ta dirling ang pagamasyahon. Are you ready, ha? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Ako galilo si June, 39 years old. May problema ako, J. Lolo, parte siya ako ng asawa. Ari na, may problema sa asawa yan. Masinadakpan? Masinadakpan siya sa asawa yan? Ang problema ko sa asawa ko, J. Lolo, kay nabalaan ko nga may mga chatmate siya, Jirile, J. Lolo. Ah! May chatmate kiling asawa yan? Nano niyong asawa niya man? Dapat niya Jirilea, kung may arakan na yan siyang pamilya, may pangabuhi ka na. Likawan mo yan nga pwede kaya may in-love la. Kay man makasala ka mo, kag makapagubanis pangabuhi yan nga may arakan na responsibilidad. Kay man masilos, maaway, di mla? May lang na magbinulagay, mas magbinuklanay baka mo yan. Ang ibang nila diliyang, pinatsanay mo, di ba? That's why nga, kung ikaw may asawa na, kung may bana ka na, i-avoid mo na ang posibilidad nga ma-inlove ka. May arat na nga, inang mga bagay, mga chat-chat na. Halin lang na sa istorya mo, probably, nakonchan siya nga ma-inlove ka dira ya. Ay, nagano-ano ni siya, way. Hindi ka problema siya mong si Johnny, ho. Kay tingon asawa, ay may chatmate ko, no? Sa may mga chatmate, na mati ka mo, ha? wala mo pa gani mabuhat ninyo, wala pa mong karelasyon. Pero ang tuyo mo nga mag-chatmate, ka mag-entertainer, ka magpa-ano ka na, magpa-cute-cute kasi ibang nga babae kung lalaki. Nga na singgaw daw gapakita ka sa interes mo pagi sa panghambalanon mo kung sa giho mo. Isa na naya ka puno siyang rason niya nga pwede kaya maghimo siyang pagluib sa imo nga kaugalingon kasi mo yung partner.

0: Di ba? Wala ka payagan di yung plano ka pa lang. May intensyon ka na yung magluib. Niti wala pa magkawin na relasyon, pero you have the intention. Di na pakadto, how? Kundi manunto ka, manginto ka. Intoon mo ang asawa mo, galuyal ka kung abe, kaya gali, sige ka to ya palupad sang asang sugilanon to sa mga uyab to. Di ikaw naman niya, ya, may bana ka na ya, sige ka pa na internal sa chatmate, da? Huwag kang yarispitos, bana mo, nga pwede masakitan malatsyagon niya. Pwede siya magsilos. Grabe ka naman. Muna nga daw instasyon mo, doon hindi ko yung magnubya. Laki masikon, masakitan lang ko, jirili. Kuhaon niya lang ako nga, ano man, ano pa kuhaon niya man? Pagkalalaki lang. Ha? Kuhaon niya pagkalalaki mo. Ah, okay. Humasi, may nabilin maguro ni. Ah, yutay na malang gorti nilang magkuhaaday. Nabalaan ko may mga chatmates siya nga mga lalaki, Jilolo. Tapos kung kaisa nagatawag pa sa iya, lo. Tapos kung magtawagan ni Jilolo sa iya, dayon niya palayo para hindi siya mabatian. Ay, nako. Masyay tubig. Nano na yaman. Kung mo silingon nga may sikrito kaya eh. Di ba? Maghambal kaya nga obligasyon mo na kung may pamilya ka na. You must be honest. Responsible ka. Respect ka kag may salig. Di nga nga hindi mo bumatiyon ang bana mo, mi. Ha? Nga hindi mo siya pagbumatiyon. Nga may istorya kang ibang lalaki. Nga ha? Sa anong rasyon? Kaya tinonto ka. Nagatinonto na siya. Iban ka niya, gina-loudspeaker pa na mo, oh, nibla. Ha? Hindi kilala siyang bana mo, lalaki na. Ha? Wala kang kapaminsar nga ma-insultong bana mo, masakitan siya, ikaaway niyo na. Ha? Tungod nga padaugan mo lang siyang mga rason mo na. Ari padayunon, dablano ka nami niya. Tapos kung magtawagan ni siya yung Jinolo, dayon niya kapalayo para hindi siya matian. Kung pamangkuton ko siya, siling niya nga pagkaisa niya kuno ang ginaistorya niya. Wow, mutigon! Tinga kung pagkaisa nga mapalayo kagid. Pagkaisa sa dead, sa heart. Nga mapalayo kagid nga hindi mo mabati isbana mo. Katunto. Kung pamagkutong ko sa Jilolo niya, ano ni? Siling niya nga pagkaisa ya kunog na istorya niya. Sa subong, Jilolo. Nabatsagan ko nga daw, nagbugnaw na siya sa akon. Ara na. Nagbugnaw na, Jilili. Iga ang liwat ka, klayo. Ito'y patungtong sa pugon, mladang kang sindi, para mag-init. Naglasay na, Jilili, kung magapa. Daw ay naganam lang. Why nang tawag nila nga spark? Wala na siya interest. No, mamatsaga na siyang partner mo mo. Amo inang siya ka milagro dili siyang gugmam lang. Mamatsagaan mo ang tawag nila nga gut feeling. Kung siya ton panagupnop lang, may mga panagupnop kang mamatsagaan, nga daw wala na siya nagakoneksi mo. No, hindi mo na mamatsagaan ang koneksyon niya, be, no? Dugin utod niya, be, no? Panagopnop. Grabe nga word, panagopnop. Okay. Okay, sige. Subong do na batsagan ko nga daw nagbugnaw na siya sakon. Anong himuon ko, Jilolo man? Higa ang kalayo. Para mag-init, liwat. Kaya ginambalan ko siya, Jilolo, nga untaton niya na ang pag-entertainer. O mayo na, ginambalan. Pag-entertainer sa mga chatmate niya, pero ginasigi yung man sa giyapon, ay kabala, ah, kabala. Habal ni John Saton, hello, ginabala ko na siya kung taton mo na nakin din na nami para Saton. Ginasigi man giyapon sa babae, no? Mga kaka-K5 siya sa relasyon. Importante may harmonia. Kay may respeto. May pagsalig, trust. Kag honesty, kinanglan. To maintain the spirit of love. Now, karon, isa sa mga para mabalaan mo nga pleasing ang isa ka tao is nag-copy rasa si mo, no? Para mabalaan mo ng tao may gana si mo kang ma-interest. Base sa inyo nga mga gina-istoryahan kag gina-kumpormihan. Ginahimo iyang partiya pagi sa iya inisiyatibo nga may toyo nga maghimo siyang maayo. Nga para magbakod kag para mahimo ang kun ano man nga mga bagay-bagay nga gina-kumpormihan ninyo nga para magtawhay ang inyong panginobdanay. Sa aksyon niya mga kaka-K5, no? Mabasihan mo gid nga wala na siya luyag kag wala siya pagrespeto. Kag ginhambalan na siya nga untaton kay hindi maayo ang pag-chatmate kay may pamilya na siya, ang asawa. Padayon niya ginasigi. So dako yang bagay ang iyang ginabuhat diri nga masihan nga ebidensya nga hindi na siya interesado sa nga relasyon. May aragan eh sa English na tawag nga action speak louder than words mo, no? Bisan di ka na maghambal, po ginapabatsyag mo siya, pagi siya ginabuhat mo, nga ginarespeto mo siya, nag-aabot ka gin sa time nga ginsaan mo, abi, nagahimo ka siyang effort nga kung alang-alang ka, makapabalo ka sa iya, action na mo. Ginapabatsyag mo siya nga importante siya. Ginarespeto mo. Porte ining babae ni why na siya nag-cooperate? Kaya ang relasyon dinili ang inyo pa of the night, this is a teamwork mo. Though isa ka mo ka basketball team lang, nga pasahay ka mo siyang bulag, nga para ma-shoot nyo eh, di ba? Di amo inang relasyon nga teamwork ka mo. Pasahan mo siyang bulag, nga why nag-nasalo. Tila ba siya perdi na kiti hindi ka mo karoon ka-score? Ting asawa mo, huwag na gana magsalo sa mga sugilanon. Wala na gana magkupirar sa mga bagay nga buluhaton ninyo nga magtauhay ninyo pag-abdanay. So karoon, ano ni? Ginulo daw, gusto ko na lang siya bulagan. Oh, hara na. Kaso naluoy ko sa amon nga isa ka anak, di lolo. Buligi ko, di lolo. Anong imuon ko? Please, thank you. Kalma lang, John, ha? Nagusto yung naging bulaghan, mga kaka-K5. Susinuman namin ang tiga ulo. Ginahimo, yaya, hindi iya para magbakot ang inyo yung relasyon pag-abdanay. Basta gani iya nag-asawahay na kamoon, tatanan na yung mga bagay, ha? I-shield mo ganyang imo kagalingon nga pwede ka ma-in love. Hindi ka na kinalan pag i-remind kay tungod nga may buot ka na. Balaan mo ng tama at mali. Balaan mo ng sakto kang sala. Nga ginapili mo pagyapon ng pagkasala. Nag-asawa ka, nag-amana ka, tungkol ay tsindihan mong responsibilidad mo. Ano? Magiging honest ka kag tampat kasi mo partner? Di ba? Tingag entertainer ka pa, abi? Nano ka? Kung may mga problema ka mo sa inyo yung ano, ng pangnamdanay, istoryahan nyo kay tagaan nyo solusyon. Ikaw yung i-create kayo niya siyang problema na yung itatindar kaya lalaki, chatmate. Tapos ang magtawag yung palayo kaya kay para ni Matias ang bana mo. Tapos ang susyaon sa bana mo, sino tawag to? Niya makaisya ko ah. Hindi wala mo ginpabati. Nga aki naglaki pang palayo. Bulba, whole style mo dahi. Ano ka nami ah. John, relax lang dyan ah. Kalma lang dyan. Inom na na DTX dyan. Inom na na may TC dyan ha. Para magligo ang paginawa mo. Inom ka D3 Mayo ha. Kalma lang dyan ah. Number one, John, relax again. Kay parang kung panguna takong kisaga ano ni panginit bla. Kung akig ang upangunahon ta. Garato lang paminsaron ta bla. Makahimo lang kita sa mga bagay kang mga abrupt ng mga desisyon nga basi aton pagkahinulsulan bla. Now, karon, ang imo tanawon John, on the other side, gusto ko yung machindihan mo. Ang relasyon is, nabdanay ka mo because sa rason nga love, ha? Sa gugma. Kaang gugma, bugay na siyang ginoo sa aton mo. Now, karon, example lang. Kung ikaw, for example, isa kasimana, 15 dias, hindi ka magkaon. Hindi ka magkaon, ginyabla, hindi ka mag-inom tubig. Wala pagkaon sa lawas. Mano matabuan siya mo? Magutom ka na, di ba? Kung magutom ka, maluyang lawas mo, posibleng ka masakiton, kag pwede ka matay, di ba? So sa physical na. Karon, ang gugma, love is spirit, kakinagla na sa sang padayon nga paga. Hatag sang pagkaon. Pagi sa inyo nga pagtuo, kapag isa sa inyo nga pangamuyo, abi, kaginatuhan kapag pati ninyo. Amo inayang sikrito siyang gugma, samtang abdanay ka mo, kinanglan i-feed nyo man ang gugma paagi sa pagsintro ang ginoo sa inyo pagabdanay. Di karon kung dugay ka mo nga wala niya espiritu siyang gugma, kag wala nyo ginaimbitar ang presensya sa ginoo sa inyo pagabdanay. Ang gugma na nga rason nga nabdanay ka mo, naparehas man na, mamalnourish man na sa jirili, pa siyang physical, bla. Kaysa ka bulan, gini ka kaon, masakiton ka, pwede kang patay. Ang love naman, kung hindi ka mo united nga duwa sa inyo pagtuo, kag wala nyo ginasintro ang inyo pagdanay ang ginoo, doon mo man ang epekto yan. Maniwang ka bala, malnourish siya, mas hapos ka mo takihon sang sulay. Masapos ka mo, timtaron sang sulay o panulay. Di mo na natabo kay misis mo. Siya ang pamaagi sang sulay. Siyang alagyan sang sulay. Kay tungod, ang kakulangan sang inyong yung pagtuo, amo na taning mas shield sa inyo mo. Nga malikaw ka mo sa mga panulay, sulay, bla. Si misis mo ang siyang weak nga para i-provoke ikaw nga mangakig kay para maguba relasyon nyo, no? Relasyon nga ginahaligihan sang gugma. See? Amo ina ang rasyon nga nakita naton nga dapat gid naton nga maitsindihan. Ang kontra mo hindi lang si misis mo kundi ang kakulangan sang blessing sa Ginoo sa inyo pagdanay. Number one. So number two, pagid kinanglan mo man na yestoryahon si misis mo kag pangamuyuan mo siya. Kag kung hindi pagid siya magpati si imo, kag tanan nga miss na obra mo abi, pagihon mo siya legal. Atorne, ano ning himuon, abi? O kung attend ka mo sa mga marriage counseling, blani? Mga marriage counseling na gina-coach ka mo dira, kundi na ka mo nga party sa inyo pagdanay. Kaya may mga stages na mo siyang una doon, malang ka mo. Sa ulihi, may mga tao na nag-alabot sa kabuhi ninyo. May mga obligasyon na ka mo nag-alabot, abi. So may mga batasan ka mo nga doon. Hindi nyo na may tsindihan. So kung sa counseling, dahil nyo na may tsindihan kung ano ang mga levels ang inyong nga pag-inubdanay. So, no coach, abi, ano? Sa basketball, may coach mo niya, di ipasa mo, di siya wala, kaya sa to, madalagan to. Kaisyot niya na. Doon mo nang miris counseling. So, mga tikang June, nga pwede palang mahatagan rin mi Diyos, eh. I-exos mo na inang mga bagay. Before ikaw nga magkanto sa pinalabing in kaso ginwan, kada wala nag-iya siyang remedyo, kinihimo mo ng tanan, well, it's up to you, may mga legal remedies man ta, okay? So good luck si Mojo na. Kabudlay ah. Dumag-amo si ni Jelly, daw di na ko yung maglubya. Hindi na magkuguro mga siyawang butla lang ah. May basim lang ko na kuwao niya lang akon nga anuman. Ano pa may kuwao niya man? Daway naman lo. Daway naman tuod. Tanan ko wala na. Wala na. May harap pa maguro gamay ha? Kundi gamay na lang kuwao mo pa. Mga kakaifan, dali lagi may nga gawin tanan commercial break ha? Alas 11:50 na dun. Go away. We'll be right back. K5 News FM.
1: News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Siya katunto mo eh. Magaga K5 kabus na ginang oras ta. But before we go, reminder gate siyang aton niyang number one seafood restaurant diri sa Negro sa Makolod, Gina Seafood Restaurant. Ang ginakantuan siyang halos tanan mga ka-K5 basta seafoods lang gito. Ang kanami man kung may manok man na sila dirilingi na salo, may mga buyon man na siyang baboy na nga sinugba. Isa sa mga original nga templador sa original nga manukan country dirili. Amo inang nagatimpla na si Ginas da manoka. Siyempre may mga bisita ka kung kisal. At least may choice ka bala nga gusto mo yung manok kung baboy may araman. Pero ang pinaka-main gidya nga ginahatag sa ato niya ni Sang Ginas ang mga seafoods da. Mga kasag dirili nga wow! Kada abri mo ya siyang lokabaya doon nagdaog kas luto. Kaya may aragid nga nagapangilay nga aligi. Namit ba? Daw ginaganahan ko ha. Tapos, may mga pasayan, dirili. Nga butter garlic shrimp nga pagluto mo ka namit-namit man. Pwede mo man isigang. Nami pagin sigang mo siya kay nga rimis pagin siya kay nagdako sa dagat ni mga pasayan bla. Mga lokos bla nga dabot kon lagko namit mo. Sang sang Bernes mga ka-K5 nagpakihad ko nga daw isa lang kaguhit bla yang sang tudlo bla. Nga mo nagkadamulon sa tangigi, duwak milog ah, pasugba ko. Tapos siya yung way pakabot niya, wali ko nagkakaon ka nun. Pamasyaw lang na iya siyang sinugbaya nga tangigi, bla. Nga butangan mo siya siyang lugalaway ko ako. Inang langgaw lang tuba, hindi nga sinamak. Nga may patis niya may kalamunding. Haral lang siya ako na iya pinggan, ha. Wala niya kanon, halakaon ako na iya tangigi, ha. Sinugba nga tangigi. Makuha ko, madamo na kaon ko tangig. Yan mo na pagkaon ko kanon, dili. Tapos sigupan ko sa bawah, ha? Sinigang nga lapu-lapu nga ulo, gidbla. Mukha namit-namit. Kayong paslong batuan, bla. Ay, glaway ko si Bong. Glaway ko si Bong. Magkakakipay, glaway lang ka muna. Tanawahan nyo, bla, sa ilang Facebook page na, bla. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Aran ng mga pictures ang ilang pagkaon kay videos. Laman na mo ka na makita silang Facebook page mo. Mga vlogger na, nga mga pangayaw. Aran na. Mino nila ang ilang lugar na yung kalapad-lapad. May parkingan. Damo waiter, damo yung kusiniro. Dasing luto ay 10 minutos lang. May function room sila. Open sila everyday, Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. Para sa dugang informasyon ka mga detalye, kanto lang mo sila ng Facebook page ha. Subong i-type nyo, Gina Seafoods Restaurant.
16: Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night, and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sa kisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
3: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sa LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit ang Clinica de Fresh kag
5: siyempre
6: DTX Beauty Soap.
5: Pinaka hindi madula sa imo nga CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
6: Wow, kampiyon.
5: Oh, mas so, pinanami nga habon.
6: Gina-upgrade
5: nga habon. Gina-upgrade ang mga habon. Wala na mi to yaga endorse ang isa ka habon tungod kay damo ga pamiki ah.
7: So ang
5: dugay apigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
7: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
5: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
6: Hoy, mga swipe. Yes, santo ka swipe okay na.
7: May nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
5: May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilong gubi, nakanus-nus na ko. Nakagamit ako Clinica Diofresh.
7: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man natin yung home. Kung kita kong ibang gayam,
5: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang okay.

0: makagaw ka. Kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3 Bio.
1: Yes, D3 Bio is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugay inyo lang duwa ka D3 Bio ang inyong DTX Coffee Mix
2: Pero
1: Premium.
2: Pero kung General Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
0: extend.
2: No? Ginabubod niya, no? Extend ang iya kape. No?
0: Nagpamasag si Engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX Liniment.
2: Wow, DTX Liniment.
1: Tananda nga pagpala nakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
2: Ang palangapo nyo, mga
1: kakas na. DTX Liniment, no?
0: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
0: Oh. So, try nyo, DTX Liniment. Kag, sundagin nyo si Engineer. Inom siya, extend, para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag D3 Bio. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni tighaboy sa mga higko naton,
1: tigsala
0: para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, minerals, salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka D3 Bio,

0: patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trang kaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio mo na.
2: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo no, kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
1: Kay iban daw na luudan sila.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi. Especially ang imo kapi, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio makabulig man sa mga pagtuon na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no, para sa community acquired pneumonia o kung na CAP. No? Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man. No? Kag kung ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung infection sa imong dugo no, so kun agud nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia no, mag D3 Bio kadadlaw
0: adlaw-adlaw agi
1: so ang bintahan naman niya Doc Sam no kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan una no pag let's say begin kagat mong D3 Bio no gin imo pag in swish sa imong baba kag palabay mo sa imo tutunlan kutob sa Malabiano sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? Mm-hmm. So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
1: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
1: Oh, ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa Mono Laurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Mm-hmm. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga kuha ni sila. Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagay ng klinika D3 Bio, ang Mono Laurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may sukso ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining Mono Laurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may ara
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imumbo. D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. Bio, ang D3, yung may physio, yung may D3.
1: Virus, fungi, or parasite.
0: Or parasite.
1: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di, ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1.
0: Mm-hmm.
1: Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
9: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang po ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon.

0: sa Charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyDC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyDC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: MyDC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
9: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
10: Happy birthday!
9: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacan.

0: Alarcon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silao City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart. Basta barato ng grocery items sa KJ Fairmart. K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon. Basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon. Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: K5 News. Las 4:38.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Isipon na nyo sila mga Rosana, last 4:40 na.
4: Balita K5 sa umaga.
1: Balita ang K5 sa umaga, mga ka-K5, maulaw-lanon nga panahon, karon nga aga. Sa aton sining ang mga suki nga mga tagpalamati, plastado na. Plastar, di pa ka mamplastar na. Iplastar na ang inyo bangko. Ayaw! Areglado, sige sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Sana siling tana maulo-ulano ng panahon karon nga aga. Diri sa aton sining pagpangalagad. Ano ayan ang lakat ni bagyo, no? Ibaloon na aton mga kaki-five karon nga aga sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan ang balitang K5 sa umaga. Ako si Kaki 5 Babes Gantalaw.
5: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Sa mga ulat panahon sa atong sining weather. Latest mga Kaki 5, ha? Aha. Anong mga panibago sa buong lakad sa panahon? May LPA kuno nga ginabantayan sa Surigao City nga posible mangin tropical depression. Ini magadala sa nga masanag nga panganod kag pa mga pagulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao region kag sa mga probinsya sa nga Catandones, Albay kag Sorsogon. Ang habagat naman magadala sa nga kaparihong kondisyon sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, kag Palawan. Ang Eastern Visayas, Caraga Region, Catandaon, Isalbay, Sorsogon, maululanon kag magalumon nga panahon kag may mga lapta-lapta nga pagulan. Tugay ni isang thunderstorm tungod sa LPA, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Palawan, habagat magdalas ang kapareho nga pagulan kag thunderstorms. Ang Metro Manila kag iban pa nga bahin sa Pilipinas, may yara sa magalumon man nga panahon kag mostly cloudy skies ang kalangitan nga may isolated rain showers. Tuga man ini isang thunderstorm mga kakivan. Peligro para sa aton sining mga suki, sa aton sining mga kauturan nga yara sa mga sa tiilan sang kabukiran, higad sang kabaybayunan, higad sang kasubaan, sa dalom taytay nga nag-a-star mga kaki five, ulo aligmat lang ka delikado para sa inyo ni basi ko mag-landslide undi gani mag taob kag mag sugatanay ang tubig baha sa taob mga kabe o high tide, delikado para sa inyo mga kaki five. Nali mo bumuslog ang madamol nga tubig baha kag maglabay si inyo lag agyan kamuda kag nagakatulog kamo mga kaki five. Delikado ilabi na gid ang mga pumuluyo nga sa higad sang kasubaan kag sa dalom sang taytay
5: sa mga kanal kaki five babes nga buta sang basura. Kag kun lumapaw kag ang kanal mabasa-basa ang mga dalanon. Delikado ning basa-basa no kaki five babes.
1: Basa-basa. Oh. Normal man ang pagbasa hindi gaman distanto ka delikado. May mayo man nga sahi nga mabasa. Pero hindi la sentanto kay diyang malumutan kay diyang bleng do ka stuman ng gigadan log blao.
5: Stuman ka dan log nga basa. Kaya
1: basa
5: mo nang leptospirosis.
1: Sa
5: mga kanal bala kaki five babes na basa.
1: Di mga basa-basa na man ang ginitlogan sang lamok eh.
5: Oo, oh, gakanal-kanal ang balin lagid.
1: Gakanal-kanal. Kaya sa mga kanal-kanal, gabasa-basa na.
5: Oh, eh. Damo basura.
1: Oo, damo basura.
5: Mabaho. Mabaho na. Mabaho na.
1: Mabaho na. Ang basura oh. Nila. Himoso na. Oh, limpyan.
5: Mahalip ko sa perosis to da, no?
1: Oo. Basiko, nitlogan ka lamok na. Amo nang tirada na basikong... maunay kita sa atong sinipalibot balaan, hindi natong paglimpyohan. Hindi natong malimpyohan natin, hindi maitlugan sa lamok, idinggi kita. Nagsaka na balang kaso sa dinggi subong. Sa kinanglanon, ginaton nga ma... Ang mga nagakaya balayang nga mga kwan, mga binalukan.
5: Nagakaya nga mga binalukan.
1: Binalukan kalubi. Pakulba na kay para ni masudlan tubig.
5: Amo nang mga paya.
1: Oh, mga paya.
5: Okay lang yang paya nga gakulob. Di ba?
1: Ang paya nga gakulob okay lang na ya. Pero kung paya nga nagakaya, hindi gid ya okay.
5: Sudlan gid na, sudlan.
1: Sudlan gid eh.
5: Sudlan gid na kalamok kag itlugan.
1: Tubig kag itlugan kalamok. Amo na mga kakibay, mga tansan nga nagakaya.
5: Basta paya. Pakulbon.
1: Pakulbon. Hindi gani, tampukan. Tabunan.
5: Tabunan.
1: Amo na mga kakibay. Sige, so kinanglano na ton mga kakibay, ha? Ote. Ano pa mga kaki five ang Department of Energy abe i-check na to basi ko may
5: pagsaka antes ang Department of Energy kaki five babes yari kita sa monitoring sang linog kaina sang kagahon na batyagan ang linog sa Banwa sang Morsia. Alas 12:21 sang kagahon 3.6 nga magnitude. Amuning mga nabatyagan nga mga linog kag nagbalos man mga alas 3:29 sinigid lamang kagahon dito sa Aninii Antique Kakipe Babes.
1: Aninii
5: Antique. May magnitude nga 3.2 Samtang 4.1 naman nga magnitude alas 3-3 kayo sa kagahon sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental.
1: Tikita mo naman gina. Saan nini eh? Nga nini front ginada sa anong?
5: Ang anini eh, may fault line na da ka Kipe Babes. Kag may isa ganit da ka resort, ang Siraan Resort, Spring Resort, nga sa igad sang baybay, pero do pariyo sang mambukal. Nga mainit kag may asopre. Base sa eksperto, nga ini, nagakonect sa kanlaon ka Kipe Babes, ang fault line. Ang sungaw yala buot pa to mo.
1: Sungaw?
5: Oo. Tikita mo. Bisan...
1: But sila yun, nakalupok na kay sungaw na lang.
5: Usbong, usbong. Kung baga sa Murcia, may arad na. Anong ganyan sa Murcia na nga resort? Nga mainit da.
1: Kwan eh, ng Pandanon.
5: Oo, Pandanon. No? Kag angalan sa resort sa Murcia, anong ganyan da?
1: Pandanon Silos.
5: Oo, yung sikat mo lang resort di sa Murcia. Doon di pa taka kilala kay di taga
1: Pagani. Bayan na lang na. Oo. Kuya man lang nagaka-calibre sa.
5: Oo. May ma-comment man Japo na. Oo, may ma-comment.
1: Bayan lang na kay dugay-dugay mayara man ang information karon alin sa atom na sinulis ni Nestor sa.
5: Ah, ikalipat ko eh.
1: Sige. Areglado mga kaki-vibe, tinanong lakat sang panibag-o subong sang kwan, panibag-o subong produktong petroleum price. Ang presyo sa produktong petroleum mga kaki-vibe, latest ni as of June 30 pa, ang Department of Energy nag-confirma na mga kaki-vibe nga ang Philippine Petroleum Supply sufficient ko no? Ang mayara sang inventories covering 41.16 days.
5: Mambukal ambot.
1: So fuels, mambukal malanggaling. Kode sa sininga simana mga kaki-five ha. De, mambukal malanggaling ito. Di po na nakuha pa na palibugan.
5: Importante ang presyos ang krudo ka gasolina.
1: Mayara sang 41.16 kaadlaw nga supply sang gasolina mga kaki-five, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil, kag LPG. Ang Department of Energy kon DOE nagsiling na istable kuno kagusto ang supply bisan pa sa paribag-o karon nga sang presyo sa global market. Presyo sang produktong petrolyo mga kaki-five, ang gasolina rollback ni hindi ko kopiyo ba silang ligad to gina ba kuwan nga sa madason nga si manan ni may saka di subong ilan na rollback ni confirm na gindi karon be kung may rollback ni ba rollback o kung increase basta rollback niyo sa gasolina rollback sa gasolina 10 centavos per liter tob-tob 1 piso and 90 centavos increase mga kaki-five ba? Diesel. Amot silingon, sa nagligad nag-rollback ni? Sa nagligad nag-rollback ni? 1 piso and 16 centavos per liter ang rollback. Sa diesel. Pero subong, masaka by 0.84 centavos ang increase ha. Ang kerosene sa nagligad to 0.78 ang rollback mga kaki-five. Subong 1.22 ang increase.
5: Good news kaki-five babes. Good news. Maabot nga Hulyo 1 imbukada gid sa bulan sang Hulyo. Bulan sang tagkiliwi kaki-five babes. Maganubo sang 12 pesos per kilogram ang liquefied petroleum gas.
1: Aba.
5: Oo. So amo na yung ginpahayag ni Rigasco President Arnel T. Tungod sang maayo nga balita, iga-anunsyo ni sa Pizza Uno ang 12 pesos kada kilo sang LPG. Bot silingon sa 11 ka kilo ka kay babes. malapit sa 122 ang ibuhin sa presyo. Kung nag-arrange sa 132, 1,600, makalis ka sang 120, kakipe babes.
1: Klarohon ko lang ha, kadaw may confusing itong report ko sa Department of Energy. Aring aktual nga pagtaas subong simana ay ang gasolina, isa ka piso kag 65 sentimos per liter. Ang diesel, 0.84 per liter ang diesel, mga kaki 5 sentimos ha, sintabo. Ang kerosene, 1 piso and 22 sintabos, mga kaki 5 per liter. Muna na yung actual nga pagtaas sa sininga simana. Nano ang rason sini? Mga kaki 5, ang pag... ang resulta sa Japan do, ang sitwasyon mga kakibay sa Middle East, kag ang kasugtanan sang US Iran nagbulig naman nga maganubo ang presyo sang lana, ang presyo sang gatong sa pangkalibutan. Wala na sang mabasko nga pagtaas pa. Ang 10 centimos to 20 centimos per litro, kada litro. Pareho sang una nga nagakatabo. Hindi pareho sa kulang nga nagkatabo sa tungasang crisis. Nga, sobra pulo kapisos ang increase.
5: Sige, muna ang mga balita. Alin sa banahon, hasta sa presyo, hasta sa baba, sa linog, hasta sa presyo ng petrolyo, hasta karon sa presyo sa merkado, updated na ang aton nga mga kautoran. Headlines.
1: Martin.
5: Oo.
1: Martin, anong latest ni Martin?
5: Oo. Ang latest ni Martin, kakipay babe sa Saldi ko, gin-dismiss ang ilang kaso sa Quezon City Trial Court, kung di kita magsala, no? So, gin-dismiss ini sang korte pagkatapos nga wala kuno sang nagkaigo nga bisya, nga basyan. Quezon City Court nag-dismiss ang 1 billion civil case against former House Speaker Martin Romualdez kag former ACO Bicol Party List Congressman Saldi ko upod man kay Patrick Michael Vargas kag other respondents sa ginaligar anomalos sa flood control projects sa diin. Gin-dismiss ini sang korte kay did not acquire jurisdiction over the case due non-payment leading to its dismissal.
1: Ano, grabe, no? Ariho, ang kaso, ang Quezon City Regional Trial Court.
5: Kabalo ko na nung rason, kakipe babes. Wala kabayad sang filing fees.
1: Gin-dismiss. Grabe, no?
5: Grabe ang mga abilidad, no? Tamo lang na, kakipe babes, technicalities, gin-dismiss. So, but silingon, dapat mag-file sang kaso ang complainant. Kung sino man yung complainant ni, dapat mag-file sang filing fee.
1: Nga, away ka mo nagbayad. Lantawa na ka lang, kundi gin-dismiss na. Wala ko no basihan. Ang but silingon, wala gali basihan. Kay why sila nagbayad sang filing fee.
5: Dili-dilihing. Dili-dilihing tactics.
1: Diaryo. Suno sa report mga kaki 5, ang Quezon City Regional Trial Court gin-dismiss ang 1 billion nga kaso bato kay Martin Romualdez kag Saldi ko tungod nga wala mabayaran sa mga complainant ang kinanglanon nga filing fees.
5: Kalablawan.
1: Grabe, no? Ay, mga kalangalangit.
5: Daw ginahimo sang isa ka elementarya, no red, no right, nga nag-file sang kaso, ay may filing fee gali. Abi ko, ano, mag-file sang kaso, libre.
1: Sinong nag-file?
5: Sinong?
1: Sinong tag-reklamo? Gin-file ini sang United Peoples Against Corruption. Diba, sa no naging file? Sa tapang Disyembre?
5: Disyembre pa?
1: 2025.
5: Look, bayad filing fee?
1: Abuse of rights kag unjust enrichment. Sa ginalocate nga flood control projects nga ginapanugyan nga anomalos. Nga ginasiling nga anomalos. Grabe, no? Ay, oo. Sige, diri kita sa atong sining nga mga headliners, wa? Kadi po ko daw di ka kay Jinde magamo ni mga balita ne.
5: Oo. Iulahin ko lang ah. Sini nga si Mana Balantayan man ang pagpasaka sang kaso kay Senator Dante Marcoleta sa Ombudsman.
1: Ara naman.
5: Oo, may tanan sa undeclared campaign contribution nga 75 million.
1: Pangitaan ginila ground.
5: Oo, si suno sa kay Jesus. Maria Kagusep. Jesus Crispin Remulla Kakipe Babes. Kag may isa pagid sinutuin kasuan. Anyway, amo na subong ang latest sa balita nasyonal.
1: Si Cayetano ay nalagin kasuhan.
5: Wala pa. Ang iban nga mga supporters.
1: Subong sintrohan naman nila si Rodante Marcoleta.
5: Si Rodante Marcoleta. Pero de Chis Escudero, damo daw wala mapasakaan sang kaso kay Kipe Babes.
1: Ang nagataas kilay subong nga daw nagapulopanilag ba? Mga kikifay, kung anong matabo ni sila, ang pamilya Villar niyo. Kay Manti, ang pamilya Villar, ang magulutod ni si Camille, kag si Mark Villar, mga kakifay. Tiko di, why sila nagtipyok? Unahan sila ni tipyok ni Kuanin ni Jesus Codero. Ligad to.
5: Kag si Joel Villanueva.
1: Mga kakibab, so, sa totoo lang sila nang ginalantaw nga basikon ang duha ka mga bilyar ni magtipyok sa piyak ni galing kati nagpabili nung nahan sila ni Chis kag ni Mark ni
5: Joel Villanueva.
1: Joel Villanueva. Kaya mo to nga tamutamimi na lang sila eh. Why na lang sila niya total? Majority naman sila ah. Grabe no? Dire kita. Grade 8 na ginbono sang grade 7 sa tubangan gidben mismo sang bulutuan sa syudad sa Bacolod do na sumag ni.
5: Nga nga do naga viral ning sa mga minoridad ng mga estudyante man.
1: Ara pagid.
5: Grabe sinundan pagid. Sa pihak nga bahin ka Kipe Babes sa iban pagid ng mga balita lokal. Babaye na kuhaan sang masubra 700 mil nga balor sang Siabo sa Bacolod.
1: Estudyante nga ginaligar nakapal na nagaplano manglothang sa eskwelahan sa eskalante. Uy, mayo kay nakilala na.
5: Adamon sang nagkalamatay sa magnitude 7.8 nga ninog sa Sarangani nagsaka na sa 81.
1: Nagasopon nga tubig sa kanal ginareklamo barangay to the rescue.
5: Do tama na gid ni ka layo ning ako ning kwanaw. Sige ha lang. Baby girl nga bago muna gilbilin sa kilid sang campus sa Sagay.
1: Abi mo ang pinaka nami dire subong. Nga daw makasilingte nga daw proud kita nga taga Bacolod kag Negros Occidental. Man Bacolod noni mo. Bacolod non beauty. Hindi magigilite mo uli sa kon beauty contest ang pagambala, no? Damo mga gwapa diya sa aton niya.
5: Damo. Turtig niya ka damo ka gwapa.
1: Kag malambing pa.
5: Nagbaha diya ang gwapa ya sa Negros.
1: Siling sa iban nga lugar, sa mga iban nga probinsya, ang lingwahe niya. Kung na, may isang Bacolod, no? Okay.
5: Kalambing.
1: Kay kalambing sila, no? Bisan akig na na sila. Pero, no, lambing niya. Japan.
5: Alam mo naman kasi.
1: Abi mo bisan akig na manglabo na. Ay, lambing Japan.
5: Ay ko si onta karon.
1: Onta gig ka karon.
5: Amo na nga magduwa si na nagabaha ang gwapa diri sa Negros. Pati ang mga viewers sa subong mga gwapa
1: ni. Mga viewers sa subong mga gwapa ka mga gwapa. Mga
5: gwapa subong nga. Pero kung nagabaha gwapa subong sa aton nga nag-abuse, nagaanaw man ang laway.
1: Daan pala. Tiyan mo na mga kakibibe ang Bacolod noon nga mga beauty queen nagdaog bilang third runner-up sa Miss Multicultural World 2026.
5: Congratulations.
1: Congratulations. Sige, Tima commercial kita na, may good vibes ka pa.
5: Ang good vibes ta, kakipe babes, kalaw ay galino, nga nagkakaon, kung gutom ka, kag nahadlok ka mangayo, kag basi masakit ka, dagi na ugtom mo lang ang imong kagutom, sa tao nga nagkakaon, kaya nahadlok ka man sa iya. Titulok ka lang, kag peragitlon, kakipe babes, ang kaon niya kaon. Pero di ka magpatama kaon, litso na, mag DTX 500 kita. Yari, K5, Adrian?
1: Wala. Oh, logi dyan ka nito. So, naging nabiraan.
5: Luwa to, gay, libyon, gulalayo, no? Kung ikaw man, bihad, lukan ka. Hindi ka gilang mag-imiter, eh. Tulo ka lang na.
1: Nakatusok pa yung ito. Hanggang nga, ganyang ulo ka nito. Base litson pa na.
5: Araw na po, sa kalipa ko. Duhan pa ko niyo. Hindi man mimo. Nadlock sa mo.
1: Garago mo, garagaak. Daw mo man ang litson to sa kapistuhan ng golfing dulang ulo. Ano gali sa'yo?
5: Araw na niyo. Ginaugog ka man sila. Anyway, thank you, Gida. Isa lang ka good vibes, ha?
1: Mayo, no?
5: Oo. Te, amo man, ano? Kung magulang mo sa una, wala hindi ka magatag. Gatulo ka lang, kihibi ka, ho. Kaya ti, hindi siya magatag. Tiway kami may mo, kay isog siya mo.
1: Isog
5: siya. Oo.
1: Niya, kalma ka mo, danay, ha?
5: Oo, kalma ka mo, danay.
1: Kalma. Kay Abansita.
5: Buhas mo, eskwila naman ta. Eskwilahan naman niya good vibes.
1: Eskwilahan naman. Makomersyal kita, anay, bala? Tanbay, makomersyal kita. Balik kayo kita matapos din eh.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagatin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Milk Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh, available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
15: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
16: Happy birthday!
15: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
14: K5 News FM. News FM.
1: Alas 5, Jess na mga kaki 5 sa atong sining nga mga suki, ha?
5: Sa atong balitang sports.
1: Oh, balitang sports.
5: Sa ginpatigayon, may kangtaran sa ikasyam anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
1: Aha. Uh-huh.
5: Ginluto sang mag-iloy ang ila amay. Kag ang mga opisyal sang K5.
1: Aha.
5: Uh-huh. Ginluto sa mga ordinaryong empleyado sang K5 News FM kag Klinika di Alternativo. Isa ini ka breaking news kay bangod man ang mga opisyal kag bana na pirde sa volleyball. Ang nagkalapirde ang Musanday Babes Gantalaw. Oo, pinirde ni Miss Vicky Gantalaw kag sumaman Eljan Castanyo na pirde. Opo din ni Babes Gantalaw mga kag K5 kag si Mr. Rods Palma, SM Rods Palma, na perde man kahapon kag K5 Babes sang mga ordinaryo, hindi man ordinaryo, ibang mga official man to. Pero ti amakon mo ang pwersa dito sa Piak. Na perde mga kag K5 amo nang isa ka dako nga balita. Pina ginanugid sila, way gid sila katantan mga kag K5. Ikaw galito.
1: Anong mahimo sa kamay? Anong mahimo sa kamay nga anak lang sila ya? Anak sila ya, amay lang
5: ko. Pinulihan tang mag-iloy.
1: Ang pwersa ko, ato na sa ilaya.
5: So, ang bintahan ng Langgit Guro di, nga ang mga pamilya Gantalaw, wala kapirdihan. Matanda sila maghihimo sa ila tandem, kay gintunga nila ang ilang mga team. Ay isa ka Gantalaw, dito sa pag sinako maperdi kita.
1: Arag yapon.
5: Daog ka muda.
1: Dopaldo yapon.
5: Kung perdi ka muda, ako naman di madaog.
1: Ambot si Lingon no may paginulsol ka.
5: Anon lang ka coach ni K5 Eldian Castanyo. Ano ka coach? Kay Pordoy kita mga K5. Ang ilang nga team, no? Ambot ko nga nga daw may hina sila sa balibol. pero pasimple lang di man sa pabugalgal sa ang aton kam aton bangko. Nagdaog kami ni
1: sa patag sang badminton.
5: Di man sa pabugalo profile lang ta. Nagdaog ako kag si Jack Aluhan.
1: Si Katikalo.
5: Di lo profile lang kay karon mga akig kay karon. Lo profile lang.
1: Sa patag sang basketball. Ginloto sang ginloto sang ano nga ning inyong team?
5: Why ko ka
1: balo? Ano ka mga, ano ka
5: sa badminton ko eh.
1: Ano ka mga department?
5: Sa Arwayo kami yan.
1: Arwayo. Ginloto sa Arwayo ang HR.
5: Sa badminton, no. Pasimple lang mantay. Dito sa agad ka. Maayugid kita.
1: Si K5 GM. Kag sinatong isa gani? HR versus Arwayo Foundation.
5: Robert Pacardo
1: and Jack Alohipan.
5: Gamay lang muna bansya. Dugin lama-lama man lang sila. Tanon mo na abi kay Perdi sila. Dito tamang kasugid. Pasimple lang kita blam no. Daw hindi ay gid man abi masagang yes master. Tanon mo na abi.
1: No. Pula ko to, kunara ko to. Abuyan ta kapanit ka saging. Ba iko di ka makalamal da so salon. Malapakan mo na lo gagin na ya.
5: Ang ambal dok bisan ano pakasuya. Hindi gid ka mo mamikon. Kay kon ma ang iniya camaraderie ang pag-exercise sa kayong lawas. Hindi ka mo mag-amar sang daog bisan may premyo. Kay kon mamikon ka mo. Ipag-waon ka mo sa gym. Amo na nga daw tanga nga way ka ihi ang mga player kahapon sa volleyball. Anun mo ka bakol ni Kiki Pabage sa kay sagang to ni Ma'am Vicky Gantalaw sa piyak. Ang mga serve ni Ma'am Vicky nga hindi mapunggan, hindi masagang ni Kiki Pabage Gantalaw. Doon nahuya na lang si Kiki Pabage kahapon, nagpasab na lang siya. Kaya doon ka budlay mo nang ito perdiyon kita kasawa tas ni. Ngayon doon na perdi, basta wala lang ito sa court. Muna mga kakipay bang natabo kahapon.
1: Sige, sadya. Mga kaki-five, ang amon sining mini sports sports fest sang Arwayo Foundation mga kaki-five din buksan na officially kahapon. No, until July 3 mga kaki-five ti pagkatapos ni kiti culmination na dayon awarding dayon paldo
5: hindi man sa pabugal ang daw ang amon lang tong uniform ang pinakanami man.
1: Lauro Espina.
5: Mamugno tayo mamugno. Mami Dagay, Otoy Kadlaw, Kristen Singson, Jean Montesino Arroyo, Dave Salimbot.
1: Ara na Sir Vincent to.
5: Ara na sa?
1: Nini Dalaw raw. Maricel Lalilin. Salamat gid sa inyo ha. Gina Porano, Rosana Malabanan Granzo. Kaga si Christine Singson Arasha. Aloy Tadaya Gabo. Si Joy Aramansa, si Delmar Delphine, Jane Montesino Arroyo, Jennifer Infante, Susan Guillen, Aral sila yung mga...
5: Ma'am Rani Pahe, thank you sa tubig kag kape kahapon, nakagboto.
1: Ara sa?
5: Oo. Dara sa tutong. Thank you so much. Sige kag kay Ma'am Jun Rose Loreo.
1: Mayo, no?
5: Oo. Pagkapihan nila ko to.
1: Natagaan ka nila tubig, kape.
5: Oo, okay. Ano, 5 mil daog sa rapol.
1: Ako daw, why dito?
5: Why ka to? Why ka to? Kay, di maalas ka gidya. Perde ka mo sa balibot. Ano man, why ka buka practice? Anong, ano man?
1: Alin sa raffle, no?
5: Sa raffle, why ka man? Sa balibol, pirdi.
1: Tatlo ka stabs pa naman itong bakal ko.
5: Tipo, why ka lang eh.
1: Tatlo ka stabs itong agin ko. Bisan,
5: isa kape, wala.
1: Bisan isa lang ka kape, no, why
5: ka? Si Ma'am Juan. Doon sa empleyado, sang K5, dyan sang klinika. Doon si Ma'am Juan lang
1: ito nakalusot mo. Mayo pa si, bro ko, Franhi. Herminado kay nakakapi pa.
5: Si Toto Kinit, oy, duha pagid ka kapi yan na daog.
1: May mas Toto Kinit, oy, nagdaog pa. Ako bisan na isa lang kasasi daw, ay gin.
5: Tinimplahan ka ni Herminado, subong ah.
1: Bro, prae, aprani, Herminado, I love you very much.
5: Kipay Vincent, grabe itong purma ni Kipay Vincent kahapon daw si Baskog man to. Ambot ko nakascore, check tabi siya.
17: K5 Balantay Mercado.
1: Inagabahin doon sa Kaluan sa DTX 500 kag D3 Bio. Lakip na nga itong Mighty C Alkaline Vitamin C. Papang Vincent, alhamdulillah.
5: Daw daw naka Mighty C lawas abtik permi kagid kahapon. Grabe nga purma.
18: Daog kami sa basketball na kay Robert.
5: Nagdaog pro way kagid just ang kontribusyon sa score. Way kay imo ka score kuno abi pag wa mo sa dipinsa man kuya kag sa assist.
1: Assist siya kag dipinsa. Bal ka baloka, hindi kinanglan nga mag kwan ka sa hampang basketball.
5: Hindi sa score.
1: Hindi ya sa score ang kadalagan, teamwork na ya. Kung ikaw lang naga kung isa lang ang nagakuan, naga-score, ikaw yung naga-assist, part ka nagyapon kay teamwork na.
5: Way, kagit nagatimtira ka pon.
18: Way, idolo ko daan si Radman. Ang miskin magmakol, nagbantay lang ko yan.
5: Anticipate naman, abi, kung magtira ka. Duha ka butang. Pasalamatan ko kung makaigo ka ring.
18: Si Kakipa Babes na tira tres, wasak ang matres.
5: Grabe, grabe, grabe. Grabe, nakabawi isa sa basketball.
1: Babes, gandalaw, nagdamirad ng tres, wasak ang matres.
18: Nagbawi isa ka po sa basketball.
5: Nagbawi siya. Wain ako to yung puli, kaya wain ako gana sa ampang niya. Kung magkamumula na pangampang mo sa balibol, pulita.
1: Pero
5: bisalan ko di kasuya sa iya. Hindi nila mga kagigin. Nag-speech sa kapon si Dr. Mel kapon. Why pangiti na?
1: I challenge you, papang. I challenge you. One on one ta.
5: Ano to? Nagtira tres.
1: Wasak ang matres.
18: Nagtira tres. Wasak ang matres.
5: May isa pa naka-term daw. Daw daw sintro gidang bonbonan.
18: Pero kung fan kayo nagdaw kami, ako abansin naman. Pero sa esports namin, nakikipay babes, ang pinaka-bottom line na makapaninghot kita ko papabalas.
5: Hindi lang kuno puro trabaho, ang balindo kramil, hampang man, may dakong kapremyo.
1: May physical fitness man.
5: Pero hindi nyo napaglantawon, kaya ang kamaradiri kagbanding ang munang importante na nag-exercise ka mo. Kaya kung ang init lang kahapon si Kipay Babes yung talaga, utoy-utoy ito kakadlaw ako sa kilid. Kada bakol niya sang bula. Sa basketball gali siya. Bagay siya sa basketball.
1: Kung nakita ko lang, kung nakita ko lang kahapon nga prepare lagi ko yan ito pang bula sa kon. Tapos kadlawa niya ko yung paglabat ko sang bula. Pag stop ko sang bula, why kung makuha na error, bakulon ko to sa.
5: Amo na ganigin na tago-tago ko lang kadlaw ko. Eh basi malipatan mo ang hambal ni Dr. Mel. Kag timprano bala nakagraduate ka na imo.
18: Ayo. At least talan nakakwanta, nakapabalas kita gapon kag naka
1: Nami. Thank you bossing Dr. Mel.
18: Sa aton nga si Dr. Mel, oy, nami kag babes kiti. Hindi lang sa
5: Subong medyo gainit nang gainit ang pangkagbuas mo sandukot. Kininbitar namon kamo nga magyantawa.
1: Game 7 na ni Arik, tag game 7
18: mo. Why na ni Ron Robin kaki 5
1: Why na? Rekta na ni. Rekta na niya.
5: Best of
1: 7.
5: Oh, best of 7.
1: Te 1-0 na kami, 1-0.
18: Dito na ikaw kay Babes, kay Robert, apisar nga tag-shin na lang kilos ang live ha, live na ba boy?
1: Uy, shin? Shin
18: na lang kay Babes. Pero 280 nga po na rin pa Amerikan na rin sa may libertad.
1: Ang live nga ba boy, ang kilo tag-shin?
18: Oh, live ya, shin na lang. Tag-shin. Galing kay te Pisada, mala ng dila. Pag konti, salok mo lang sila kay Pai Babes. Mabaya sila sa slug derby.
1: Si Migo Fresh Carbao, sa daway, ganyan mag plupabad siya ba?
18: Pang kwan ni Bakabi.
1: Baka, oh. Baka, baka ka, ba, ah, kay Baka, Carbao, kabayo ng iyaya mo.
5: Da, siya maghiwa sang ba, ano karniyo? Anong klase pang hiwa naman?
18: Wala pang ano na pang karne prita.
5: Ah, karne prita.
1: Subong ah. Daw ginatok-tok yung ano yung manahiwa.
18: Oh.
1: Ang hiwaya, ang hiwaya, ginahiwa, gijay, gina, tok-tok na niya.
18: Karne prita.
1: At ang hiwa sa piyako na, manahiwa na.
18: At ang hiwa sa piyako. Dostinta ha, dostinta ang kiluhay ga pondery sa Medebatad Public Market.
1: Pero namin dyan kape ni Franio. Herminado na.
5: BTX Coffee Mix.
18: Tema na kaya pa
5: ba? Tiwaga, waga ba't siya ang presyo sa merkado sa piyak sang ano? Basi kinulang ng supply kaya nagkalamatay ng baboy?
18: Hindi ba? Ang tao, baka Japon baboy kaya pa ba? Sa ba, pesar sa mga munabing mga balita.
1: Ang problema, subong aras sa baboy. So kaon ka baka, kabayo, karbaw.
18: Kung kuna kasi may manok man na misda
1: ti kung way kada ka karne nga karbaw kabayo kag baka kadto kato kay fresh karbaw sa
5: grabe ano nang ginihiwa baka na oh ginihiwa baka na
18: baka
5: kampiyon ng sabaw sa
1: kon may amo nang hiwa pang na
18: na hiwa hiwa
1: na oh ginihiwa na
18: 370 ka pwede no 370 baka no ang baka
1: 370. Mahal o barato?
18: Ang mga Japon, kaya pwede? Okay, okay.
1: Nagmahal. Ano mga Japon?
5: 380 sweldo mo. Sa kakilo na lang ang baka, hindi ka nang bakal bugas.
1: Pagad pang kayo. May boot, may boot service.
5: May truck, may truck lagi.
1: May boot service.
18: So, malaga kaya pwede? Kaya pwede ang presyo dito yan. Isang... baboy na tondri
5: sa baka 380 baboy 380
18: imported sa pagyapon na 235 yapon ang imported natin nga baboy yan sa Brazil kaya pag bago ni Pebbles ni Pebbles Robert ining presyo na hindi na dalong sa inyo sa lingwat nga tamo yung balik-balik dari sa nga mag tumar ka mo kung magtilaw ang bango iban may patakotilaw sa nga mga suplemento dari way pa ka-try ang klinika ni Tribayo, klinika ni Tex-Pabandren.
5: Ano to? Ano to? Ano to? May alam mo yung madusmuan ko chilyo.
18: Oo, delikado. Ito na, dasma si Sir sa ano, sa tulaan sa baka. May laki, way mga kwan. Mga kakipa mga kautoran na tondra, ang DTX Coffee Mix naman. Kung may mga sobra-sobra ka mo dira, gawa sa inyo may kampanyo da free, may sobra-sobra ka mo, try nyo na yung DTX Premium naman, mga kakifide. Ang aton mga isa ka box da, naga 240, pruti. Kung naman, 250 kakifide babes, 12 naman ay kasasya yung mga kakifide. Kaya ang aton yung normal na yung DTX Coffee Mix na aton, pulo kasasya naman ay yung ang DTX Premium.
5: Kung nagabulubaliswa ka kung gabi, nga daw hindi ka katulog, nga daw hindi ka mahimos, nga daw damo ka na napaminsar, ibangod sang stress, kag hindi relax ang imo kaisipan, tulog ka, hindi ka na Japon matulogan. Gabi yung lang mata mo, hindi ka katulog.
1: Pero sa imo, hindi ka katulog, kay kahapon, way kaka-duty, way kaka-program, kay hindi way kakagwa sang imo nga sa gate, kay may nagabara.
5: May nagabalabang isa lang. Kaya sa agwa.
1: Tabi makatulogan na maminsar si na?
5: Natulogan ko liwat.
1: Awa.
5: Kay nag-klinika di Tribayo ko. Namigid man magpainhan sa utok. Tayo mo kaisipan.
1: Wala mo ginapakalma ka.
5: Oo, oh, kag ang gabarabarada nga mga dugo mo. Pag-agi sa klinika di Tribayo, daw kwan lang mo, daw four lanes lang highway ang dugo mo mo. O di ba?
18: Kung sila mga yung gina-insomnia, kung mga kikipay babes, kikipay brovers,
5: kapulig
18: itin eh.
5: Antes magtulog, mag-klinika di Tribayo. Pagbugtaw, klinika di Tribayo. Pagtulog, klinika di Tribayo.
1: Kampiyon.
5: Amo nang nami nga pamatyagan, kikipay babes. Kagipay Vincent.
1: Sige.
18: Sige. Sa ato mga kulturan dra, kay Ma'am Jocelyndra, sa ato mga kulturan, sila ni Nilia, Geraldine, Evelyn, sila ni Efren dra, nag-monitor kagipay babes, sila Tatay Gideon, Bush George, sila ni Rowlin, Arada, kagipay babes, kagipay Robert, sila ni Erika, Edisa, Araman, kagipay babes, nag-monitor sa ato, sila ni Bush Jumel dra, Ramos, kag sila ni Manuel Ramos sa may Jumbo Marketing.
1: Si Boss Manny Ramos, si si Jomel Ramos, Nick Varka, si Gaspar Coronel, champion.
18: Si Tagi, Araman Draga,
5: sila Castellana, si Arlene Aurelio, si Nilia Batukan, sa Surigao del Norte pa.
1: Si John.
18: Si John, Araman. Del Mar del Pen, Araman,
1: si Architect John.
5: May Gorsal Aujero, gamonitor
18: si
5: man.
18: Si Edganson, naraman ka kipa babes, nagamonitor man sa aton, sila ni Maria Jane, si Maria Faye, naraman ka kipa babes, sila ni Dondon, sila ni Melvin, Guapo Bones, Cousin, ka kipa babes, sila
5: ni Maritor. Chicho na kanggo, no, gay ko no kamunga dua.
18: Si Arate si Ronron, Guapo, naraman ka kipa babes. Nag-monitor sa ato na hindi pagkalipat ang aton nga base lechon. Salamat mga salamat, Ma'am Rose Gomez.
1: Rapid, lugan ni John Montefalco, no?
5: Si James Bornales Goles sa Suay, himamailan mo yung aga.
18: Base lechon, mga kakipay, nag-aragakang lechon baboy, dala sa Piporok lechon ng Barangay 36. Mga kakipay, ang Mr. Bros, Mr. Bros nyo ang sarap. Manamit nga lechon, ang kakuhan nga fried chicken ara sa ato bang bamsi mga kakipay. Araman sa may Bago City, may branch pada kita sa Mr. Bros naton, i-bros nyo ang sarap, i-bros mo ang sarap mga kakipay. Namit nga fried chicken sa aton mga kauturan dra sa may Bago City. Oy, yung aton mga miga dra, mga kaamigo naton dra nga naga-monitor, kang naga-tumargit sa aton nga mga produkto dra sa may taga barangay Villa Monte dra sa may Juliano store, arang ato mga produkto dra nila kamo magpalayo pa, nila kamo magpa-downtown pa para mo bakal sa pharmacy dra. Actually may mga pharmacy man dra sa may barangay Villa Monte malapit sa Juliano store. Prote sa Juliano store may ara gidada mga produkto naton ining mga ginalawag naton dra sa may barangay Sumag, ara man sa Sheila Trading, mga Kaki 5 kagri sa may Jimber Marketing, mga Kaki 5 ang aton nga mga produkto, mga Kaki 5. So para mga Kaki 5 babes, ha? Kaki 5 Robert, ang sitwasyon dari kag ang presyo anay sa may Libertad public market, Kaki 5 babes, Kaki 5 Robert.
5: Sige. Kantata, paano, by Dulce?
1: Aha. Paano?
5: Paano?
1: Paano?
5: Para kay Chona Kango.
19: Wala ka na.
5: Bo, berte ka na dugo ulit eh. No.
19: Paano ba ang mag-isa?
5: Bo, grabe ba?
19: Mula nang makasama
5: ka. Si Mita.
19: Kung paano'y limot ko na.
5: Okay.
1: Ra.
5: Sa mga manugkarni, nakaready na ang paras, nakaready na ang atay, nakaready naman ang ulo para sa premium ni Kipay Vincent. Please proceed.
20: Bago ka lumisan sa lima turuan mo.
5: Grabe.
20: Iwasan ang pawat na at limutin na maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito?
1: Kampiyon, kung si Boss Manny Ramos ang Boss Manuel Ramos ang judge daw ka na.
5: Mangkutanay ang nakablo kay nakibot din sa kay na. Nakakalok pula bala. Mangkutanay natin, sir, okay man to. Mangkutabi man, sir, okay man, sir. Kung hindi, kayo pa puli ko.
18: Gapo lang ako nung asang
5: niya. Hindi actually papabayi man ako mapalalaki why yung ginatrasan ng kanta kahit tungod ng mga Duke Lunchbox Kings kita kada aga, no?
1: Lunchbox King
5: babe
1: paano nga King?

0: magdamdam. Dahil naniwalang labis mo akong mahal. Laman ng bawat mong dasal.
1: Kampiyon, kampiyon!
2: Thank you, Kipe Vincent.
3: Opo sa patrol, KK5 Carla V. Defensor, and naman siya KK5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, KK5 News FM.
4: K5 Balita.
2: Nabuang na.
1: Silingsang lisinan niya. Nabuang na.
2: Dogan. Yo, ang mga comment ya bala ho. Hindi man manami. Sige lang basahin ta lang. Tangso man chipon ko kala Bernard Gideon Sardon. Oh. Ruina Villarán Nervito, Cecilia Banson. Oh. Ay nako. Panghayay na sila yaga pa.
1: Sino bahol na ginay kung di magbugtaong tao sa inyo? Bungkara sa guwaya sini.
2: Lawila, uy, aga pa. Gina Purano, thank you. Oh.
1: Ay, o, Bings Delphine. Oh. Are, katuan na to si KK5 Carla May Defensor. Kay ang senior citizen center bukas na para sa libre nga nagkalain-lain nga serbisyo para sa mga katigulangan ta diri sa siyudad sa Bacolod, mga KK5. Kadamo pa sa mga senior citizens subo nga wala pa ID, no?
2: Oo.
1: Damo ga reklamo mga KK5 nga wala sila madala pa kag wala gid sila sa social pension panabaton. Mga KK5, ano ini? Are KK5 Carla May Defensor.
4: KK5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Mang.
5: Good morning, KK5 Babe Sir, KK5 Robert. Ang center para sa atong sininga senior citizen ang inbuksan na kahapon na niadlaw KK5 Babe Sir, KK5 Robert. So, tanan yung servisyo para sa atong sininga mga senior citizen. Iyara na dito, pareha sinisang social services. Dili na di makuha ang AX, ladderized nga pension, social pension, something of senior citizen ID. Sa kag mayara man sila sang massage bed, bunti mayo ni para sa atong sininga mga senior citizen.
1: Dahi.
5: Mayara man sa senior, yes, KK5 Babe.
1: Mayo man yung programa no, sa atong syudad, no? Kaya ini mga KK5, under sa supervision, di ba, sa DSW, di ba?
5: OSCA, KK5 Babes, OSCA.
1: Sa OSCA.
5: Office of the Senior Citizens Affairs sa KK5 Babes. So, andun sa OSCA.
2: Tani.
1: May mga senior... may mga senior citizen pa doon nagreklamo nga hasta subong pila na katuig nila yung ulo apply no ay pa sila maaprobahan.
2: Tanining programa sa gobyerno bala para na ni sa mga tigulang. Hindi na magid na sila hindi na gid man na sila malabutan pa 50 katuig no? Tani iom time na lang para mabatyagan man nila samtang buhi pa bala sila kay Kipay Babe sa Kipay Garla.
5: Kaya mo na i-check na ito na kay pwede na sila maka-check diri nga center kay Kifa Babe to ask ang ila sining social tension kung ara na bala
2: o
5: kung wala kag kung ano pa ang kulang ng mga ano ni mga requirements para at least nga direct na ini sila sa office kay gati kung may ara na manggidang at yung mga tagan ini sila sa gilayon kay Kifa Babe sa kay Kifa Roberta. May ara man sa livelihood services amo ini ang meat processing, household products, handicrafts, fish processing, and seafood preservation, fruit and vegetable processing, cognitive delicacies. So, amuni ang mga livelihood programs para sa aton sining mga senior citizens. So, kaya-kaya niya sa aton sining mga senior ang ining mga livelihood services kay Kipa Babe sa kay Kipa Robert. So, hindi man magpaulihi ang health services. So, ini, aridiri ang yakap registration sa mga kautura natin yung mga senior citizen yung hindi pa registered sa yakap. Pwede inis na makapadulong sa center. Mayroon sang medical consultation, laboratory examination, libre gamot, dental check-up, nutrition counseling, kag libre nga eyeglasses sa KK5 Babe sa KK5 Robert. So, gawin mo nga mag-located ini ang center sa may annex building sa Bacolod City Government Center KK5 Babe sa KK5 Robert. So, matultulan dahil mo sa atong sining mga senior citizen.
1: Sige, dahil.

0: So far daw wala naman sa problema. Kadamo sa mga nagapalapit sa aton nga nagayo sang advice kagya problema nila. Nga tub-tub subong daw hindi pa sila yung mimro sang USCA way pa sila ID sang senior citizen, way pa sa kabaton sang social pension, mulugay na lang yung process daw wala gyapon maprobahan.
1: So pwede gini sila makapalapit kay Kiver Ben sa gusto ko makakuha na inin sila sa ID kag ma check ang status ang ila sini nga papel nga wala pa bina aprobahan o kung wala pa ini sila may labatunan kay Kiver Ben sa kay Kiver Robert
0: ta. Sige dai.
1: Yes, sa kay Kiver Ben sa kay Kiver Robert report gikan sa Bacolod City Government Center ini nga balita nga dulong sa isang DDX provided Mighty Seagull D3 Bayo ini si kay Kiver Carlos sa Professor para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante sa atong sining lawas, nagahatag sang oxygen sa atong sining body cells, nag-maintain sang alkaline balance sa atong sining lawas, mga ka-K5. Kinabuligan man ang immune system nga maka na awayon ang cancer kag tumor, mga ka-K5, sa atong sining lawas. Pagbulig sa mga chronic conditions, nag-alleviate ang arthritis, hypertension, diabetes, flow, kidney, kag liver problems. Amo ni mga kakifive ang aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang naton mabakalin ni tanan mga kakifive dira sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kag dira sa Masilay, kag Tarisay mga kakifive sa mga butika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Breaking news kakifive babes. Salamat ko lang subong nagadagsa ang tawo sa EDSA bangod sang rally sining White Ribbon Rally kakifive babes. Kag dugangan pa subong nangin mainit na ang isyo ilabi na gid sa pag-file sang kaso kay o kon pag-file sang kaso sininga semana kay Senator Rodante Marcoleta.
0: Grabe. Mga ka-K5, sir, patamiya ko lang Nanay Philly Lodimi, Lodimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamore, Benita, Ninita, Delphine, Dera sa Blumentritt, Smile Village. Oh, salamat gid sa inyong pagpamati. Okay, matabid na kita mga ka-K5 sa Iloilo sa ato ng K5 kamustahan sa sininga mga tinion.
2: Good morning! Nakadite X Coffee Mix kami subong ah.
0: Aha. Mayong aga, Sir Rex, sa atong sininga mga suki dira sa Iloilo City. Nakadite X 500 na kami kag nakaditri bayo. Kapi ang problema, way pa matimpla. Pero una, gini ka pang api si Migo ko, Franji Erminado. Back to you, Sir Rex!
3: Nalipato ako gli madribol ba? Salamat kida. Naka Power Trio na diyang Iloilo ah. Naka DTX 500, naka Mighty C kag naka D3 Bayo. Nga bukod kag mayong depensa. Daw, umalin sa may surad sang Bacolod, the City of Smile. Sa ilo naton dito ang Seafoods Capital. Daw, sa utak mga tilaw sang seafoods. Direkta sa may Radyo Tagbuanay, sa may Pilar Capiz, kay SM Jubert. Good morning.
4: Good morning, Sir Rex. Katong mga kaopdan, Andri, sa K-Fabuas, sa Visayas, sa Negros Island Region. Lofasin, saka mo na dulang internet ko kay na sang agaw. But dali sa amon sa Capiz, maulano ng kaagahon mga ka-K5, makanay-kanay ang traffic code dali sa amon sa nga area. Pero ti may ESF sa amon sa lugar. Back to you, Iloilo.
3: Salamat, SM Jobert, mabaskog ang signal. Umalin sa mga seafoods capital of the Philippines, sa Iluhanta, where's the mountains, meet the sea. Sa may area, San Sanusi, Antique, sa Tambalang, Nismar. Good morning.
5: Happy anniversary to you.
4: Good morning. K5 Boss and Visayas. Happy anniversary sa Bacolod Station. 9th year anniversary. Nakapropakapiran kami ka DTX Coffee Merch kay maraming dyan. Gauran-uran dyan sa Antique. Balik ka rin mo, Sir Rick.
3: Salamat, Tambalang Nisma. Balalipat ko mag- Kwan mag-greet sa taga-Bacolod.
2: Thank you.
0: Bisan hindi ka pa ka-greet, thank you na nga daan.
2: Nagdaog ako sa badminton, si K5 Babes, perde sa volleyball. Perde. Oo. Hindi ko na mamiko ng Balindok Ramel kay Papulion.
0: Pero kinastigo naman namon sila sa basketball.
2: Ah, bawi, bawi.
0: Bawi, bawi, bawi. Kamang ti kalon gyay no?
3: Kondiksyon ato sa may kalibo. Aklan ka, Sir Michael. Sir Michael, may adayad nga aga.
6: Good morning, K5 Sir Visayas. Oh, grabe ulan di. Kagabi, babaskog ulan. Tub-tub garon, gaulan-ulan di. Pero daw, taliti na lang. Pero grabe kayo na, baskog ulan. No, nakadetext ko, Fimix na kita. Kung baskog ulan, baskog ang signal, Sir Rec. Good morning, Liwat. Balik sa iyo, Ilito.
3: Mabaskog man ang signal diri sa inyo, K5 News FM Kalibo. Umpisaan ta na kay Malipayo ni mga taga K5 News FM Bacolod. No, naka ang mga nagdaog ba? Why kita da? Balita gikan sa K5 News FM Bacolod. Bacolod nga madalag kong balita da.
0: Ang mga dalag ko nga balita di mga kakifive, by the way, antes sa mga dalag ko na ton nga mga balita, mga kakifive, ginapangin bulahan gid ang aton sininaton ang aton nga CEO Dr. Ramil Uy kay maskin paano ginhimo niya ang sports fest naton kag ini kabahin sang kamaraderi nga maglapit pagad ang relasyon sa tagsa-tagsa. Mga kakifive, sa nano ang trabaho nga ginafokusan man naton. Mga kakibayb, ang importante, mayara kita sang mga ginatawag nga physical fitness. Kamaradiri malang ang kinahanglanon nato na, no? Relasyon nga malapit sa tagsa-tagsa, mga kakibayb. Pero ang relasyon, mga kakibayb, subong, sa kada estudyante sa mga eskwelahan, sa mga bulotuan, daw hindi gijamayo. Kaya ang mga iban nga mga eskwelahan, daw may mga pubya, kag may naga daw ginanerbiyos sila mga kakifive sa halinlangan na tabo dito ya sa may Tacloban nga may tatlo ang patay mga kakifive sa pampalutang diri sa to daw nauso na naman no grade 8 student ginbuno sang grade 7 student mga kakifive sang bulot to, sa tubang man sa bulotuan mga kakifive magluwas ini may estudyante man nga naging aligar nagaplano man lutang sa eskwelahan ini sa syudad naman sa Escalante. Te, pero nakilala ni siya ang nangyayas nga pagpamahog mga kakifive. Nakilala na kung sino siya nga estudyante.
2: Sa piyakabahin nabatian nga may ginbuto nga tawo sa kampo. Isa ka BB girl nga ginbuto sa kilid sang kampo sa Senda Esperanza Barangay Luna, syudad sang Sagay. Baw, alas 12 pa sang ugto. Nakita pa nga sang nakita ining lapsag naghilibion isa ka babayi nga lapsag kag nakita niya pa sa unahan nga nagadalagan ang iloy pagkatapos nga nagbuto sa iya pugad sa kilid sang kampo.
0: Grabe nga pugad gibutan niya to tunga
2: ang lapsag indala sa ospital kag ginatatap sang mga attending physician kag nurses.
0: Buhi ang lapsag mga kakibay. Amang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod gad Negros Island Region. Back to you, Sir Rick.
3: FM Bacolod sa sunod da, sa sports fest nyo kung may mga mapikonda dugangan ni Dr. Ramil Uy sa niya boxing. Upok ang mga hibubun. Congratulations sa mga nagdaog ti sa mga nagkalpierte. Ito ang luck next time. Pero ito ang babae nga nagbunag na ba? Wati may ko na-identify na kagang may estudyante subong. Daw nadlukan pa kamaginikanan sa una chimpo ta ginikanan niya kabataan niya nadluk sa ginikanan. Mali madalag ko balita sa Bacolod, sa Luanta, sa may Aroha, sa probinsya kang Capiz, Sam Gilbert. Dali lang, sadiin na siya.
0: Sir Gilbert.
2: Uwe, nagulag, gaunay na uli ugyaw.
0: Namute, namute.
3: Nag-stay deep pole sa si...
0: Why sa kagiho?
3: Balikan na lang kami si
2: naunay siya o?
0: Naunay siya o?
3: May problema siguro. I-check natin ang connection natin sa may Antique. Sa Tambalang, Lismar, madalag kong balita sa may Antique.
6: Mga nagapanguna namon nga mga balita dyan, matapos naglupok ang balita kang ASF sa Aklan, kag... sa Capiz, probinsya kang Capiz, baw may nagarapta naman dyan nga balita sa probinsya kang Antique nga kuno may kaso man dyan kuno kay ASF. Pero ginpabulanan dya, ginambal kang probet antike nga fake news. Gay mo imo, lang tinyo kay istorya, wala pati kompirmado nga kaso kang ASF sa probinsya kang antike. Kung ni Governor Paulo Javier, ipa-intensify, dugangan pa kang mga tao, mga borders, para nga hindi rin makasulod kung mabalik pa ang ASF dyan sa probinsya kang antike.
7: Sa dugang pagid nga mga balita, nadura ang kangawa ka makabugtuan natin sa Banuakang Hamtik, particularly sa may barangay Mapatag, matapos nga ma-rescue ang isara ka King Cobra kahapon nga nagalabag kang apat katapak o kon 4 feet. Namanan, suno sa Probit Antique nga sa Talad, Regyas Antique, wara kang anti-venom medicine para sa nasambit nga tawag ka dyan kung makagat kang nasambit nga sawa.
6: Mura so far mga balita, ramo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka nimo ka si Rick.
3: Salamat Antique sa ito na madagong balita sa area sa Kalibo, Aklan, sa Kita News FM Kalibo, Sir Michael.
6: Good morning, Liwat. Kaya Sir Visayas, again pa siguro subong sa punong barangay, sa barangay po, dari sa Banos ang Kalibo, na 100% nga safe ang mga turista nga magakadto sa Apook, City Port, mga Hagay 5. Matapos ini nga may natabong nga shooting incident sa Nagligan nga adlaw, ako sa Dengani, ganil kayong bulbaran, ini sa isang mentally challenged individual na natiruhan kag napatay mga Hagay 5, no? Pero according sa report, suno kay Kapitan 100% nga ginabantayan subong lugar kay madamo na sang pulis kagabi mga ka-K5. Oo, kag ginasigurado gid nga secure ang nasambitan nga area. Ang suspect sa pagpaniro sa isa ka mentally challenged individual nakatala na nga pagapasakaan sang kaso. Kag sa dugan nato nya mga balita, developing dalang ini sa Vibas operation nga ginpatigayon sang ato na kapulisan diri sa barangay Tigay barangay Andagaw sa Banos ang Kalibo sa nagligad nga adlaw ang suspect 48 anyos si alias Bugoy nagpositive inisya sa drug test no na recover sa iya ang 6 grams nga suspected siya bunga nagabalor 40,800 pesos mga kakaibay. Unang mga balita si Rick, balik sa imo.
3: Salamat Sir Michael, daw alang-alang ro si SM Jubert. Mga dalagtong balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, gapati kamong ang kahinaan sang lalaki babaye. Laban-laban si Daddy Babes gapati giniyang weakness ang lalaki babaye. Kay subong paldo ining babaye kay siya ni anakabaton sang reward money nga 550,000 pesos.
2: Wow.
3: Tumduman ang kaso nga ginpatay itong 89 anyos kinsulod sa balay. Ang suspect ni si Jerry Lima nadaktan sa entrapment operation kay nang si Jerry Lima mabaligya sang pusilya kay ang pusil na ibaligya ang kita inupdate sa babae.
2: Mm-hmm.
3: E dito nadaktan sa entrapment operation. Ang nagtip na babae, tidawa-dawa e 550,000. 500,000 makuha alin sa pamilya. Kag 50,000 ang nakuha halin sa city government. Kinabato na kapo ng 550,000 tama ng balanon nga paldo gidang babayi. Ang managanik nga burubudlay gidang babayi. Dapat kay basikon matipaslong kadamo ng halong-halong gid. Kagado ka pagdamo niya balita, ining update sa Sikogon Island, napaskaanas ang kaso ining si Dave Sarosa kagapat sa mga upod. Angot sa sinipag-take over temporary dito sa may area sang Sikogon Island nga kulsa din tinakuhaan sila sa mga armas. Ang kaso diri amo ang illegal detention and robbery with violence, carnapping illegal detention, illegal discharge of firearms, kag attempted arson. Abli mga kaso patubang ni Dave Sarosa kag apat sa ni kamaga kaopdanan. Pero atong pusilbla nga malaba, atong long firearms, why to ma-recover? Amo din sa pag-inventory, ging question sa din itong labang pusil, tambal sa pulis, wala kuno ma-recover. Amo mula na, may maduwa man di ka makasaysta sa amo nag-ilawayo, tungod man sa girl. Ang haba ng hair ng girl. Why na ko, chimpo, galing K5 News FM, Western Visayas, at K5 News FM, Bacolod.
0: Sige, ah. Salamat, Gede Lelo, Ruas, Antiki, Kagkalibo.
8: Balita K5 sa umaga.
0: Salamat gid ni Lelo Ruas Antiki kagkalibaw sa aton sini nga mga sister station.
2: Mayong aga kag PBM kay Ma'am Marie Elnora Siasat sa Kalubihan kag sa Busay si Ma'am Inday Bilyesta kag si Ma'am Nilda Empinado.
0: Si kagawad Leonardo Agonazi dira sa may Barangay Busay, Bago City. Mayong aga, available ang aton sining coffee. Ditire Bayo kag DTX 500. Dira sa Agonazi Residence. Dira sa may barangay Busay, Bago City, mga kakifive. Kay Miss Joliet Agonazi, mayong aga lang da sa inyo. Available sa mga nagapalo pangapoy dira sa may barangay Busay. Then mga kapiyan kung sino ka man. Balo na kami, mga pamatika. Mayong aga lang da sa inyo.
2: Kagi pa babe, sa another breaking news, daw wala ko nung mapiriparahan ining rally sa IDSA kay daw kulang ang mga pulis samtang padayon nga nagadagsa ang tawo sini nga kagahon.
0: Uy, grabe ha. Why mapiriparahan sa pulis?
2: Wala. Daw na-surprise.
0: Na-surprise ang mga pulis? Mm. Sa pagdamo sa mga rallyista to sa IDSA monument, mga kagipay. Sige! Why naman kita gid panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Salamat gid mga kakivay. Kaya Vilma, kagaya Mitong Galvan, dira sa kwano. Mitong sa Mitong Meat Shop sa may BM. Bala. Salamat gid, Ma'am Vilma, ha? Sa emosyon nga pagpamati. Si Ate Crazy. Ate Chris, Kuya Jezreel Belonio. Hoy, ang hideout mga kakivibe. Aranabla sa Maykwan, sa Silay. Bagunang Vinyo. Drasabla sa May Isaka Mall, sa Silay. Ang Gaisano, pabukid ka. Aradiraya sa unahan ang hideout, Ristro and Grill. Sige, huwag na kita panahon mga kakibab sa itong sininga pagpangalagad. Ma'am Mary Rose Lingaya, dira sa may totong store. Kag George Lauso alias X10. Available sa iya. Ang DTX Pabanid Morning Newscast, masunod David Kakifive Colin Cobia and Sir Van Alvay. Sa ngala sa aming nga CEO, Dr. Ramel Oya. Ako sa Kakifive Babes, ganda lang.
2: Ako naman si Kakifive Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Martes, Hunyo 30, 2026.
4: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Grade 8 ginbuno sa grade 7 sa Atubang o kon sa Atubang sang Bulutuan sa Bacolod City.
4: Baby girl nga bagobuna ginbilin sa kilid sang kampo sa Sagay.
2: Kaso nga plunder ipasaka abato kay Senator Marco Leta.
4: DepEd mangita sang pondo para sa dugang at security guards para sa public schools.
1: Balita International.
4: Mga napatay bangod sa heatwave sa France, nagdangat na sa masobra 1,000.
1: Balita Sports.
2: EJ Obiena na pauli ang gold sa Poland.
1: Balita Entertainment.
4: Resulta sa MRI o kon MRI ni Altigay nangin maayo.
1: Balita Negosyo.
2: Kagpresyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas, Shell magasaka subong ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Grade 8 ginibuno sa Grade 7 sa atubang sang Bulutuan sa Bacolod City. Nakaangkon sa mga samad sa lawas ang isang ka-14-anyos nga Grade 8 student matapos nga ginbuno sa 12-anyos nga Grade 7 student sa siyudad sa Bacolod kahapon sa hapon Lunes, Hunyo 29. Naibaluan nga ginbuno sa 12-anyos ang 14-anyos sa atubang mismo sa isang kabulutuan sa barangay Sumag sa nasambit nga siyudad. Base sa report, may nagluntad nga komosyon sa amung lugar kung saan inadeskubrihan na lamang may buno sa nawalang nga bahin sang butkon o kung nawalang nga bahin sang lawas ang biktima. Gilayon naman nga gindala sang barangay Sumag Rescue Unit ang biktima sa ospital agod nga mahatagan sa nagkaigong pagbulong samtang nakabuno naman nga 12 o kung samtang ang nakabuno naman nga 12-anyos ang voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan matapos ang nagluntad nga krimen.
4: Tricycle driver arestado matapos mabaklan sang illegal nga droga sa Kalibo. May balita si KK5 Leonard Aviray.
0: Arestado ang isa ka 48-anyos na tricycle driver sa ginpatigay nga drug bypass operation sa may Kalatsutsi Road, Barangay Dagaw, Kalibo, Aklane. Ginkilala ang suspect alias Bugoy, residente sa Barangay Poblasyon, Kalibo, kaginakabig nga high value individual o kon HPI nga ginasugid na baklan sang isa ka 6 ang suspected shabu kabaylo sang 2,000 pesos nga bypass money. Sa ginpatigay nga body search sa iya, na-recover sa maturidad ang duga nga 7 ka 6 ang suspect Shabu, nga nagabalor sa nga 40,800 pesos sandig sa standard drug price. Sa karone, ginaulat pa sa maoperatiba ang resulta sa drug test ang suspect nga nagapabili naman nga ara sa lakap cell sa Kalibo Municipal Police Station kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Hugot nga monitoring kag pagbantay batok sa ASF sa Capiz mas ginpasangkad. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Nagapadayon ang gobyerno probinsyal sa Capiz sang hugot nga monitoring kag pagbantay sa mga dulunan pasulod kag pagbuha sa probinsya kontra African Swine Fever o kon ASF. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginpahanumdom ni Attorney Lovim Amores ang Provincial Information Officer ang mga hog raisers nga kinahanglan protektahan kag bantayan ang mga hinuktanan nga baboy. Sunod diri, pananglitan nga sa una pa lamang may makita na nga mga senyales nga balatian, kinahanglan i-report gilayon sa mga otoridad. Isa ini sa mga pamaagi nga makontrol ang pagdamo kag paglapta sang ASF sa probinsya. Dugang pa nga hindi kinahanglan pag-isalig sa gobyerno ang tanan. Bangod dako ang bulig kung nagkooperar ang isa kag-isa, ilabi na sa subong nga sitwasyon. Naibaluan nga tubtob subong wala pasang patod nga bulong o kung bakuna, agod batuan kag matap na ang balatian sa mga baboy.
5: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginapatihan kaso sa ASF sa probinsya, fake news. Suno sa Provet, may balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ginpanginwara ni Dr. Marco Rafael R. Damil, ang Public Health Division Chief ng Provet Antique, ang ginapahayag kumpirmado nga kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa Antique. Suno kay Dr. R. Damil nga wara pati kumpirmado o kon na-report nga kaso kang ASF. Kumalin kang nagraduar sa among sakit ang probinsya, kumalin kang nagligad nga darwa katuig. Ginkabig diyak ang natingdan nga fake news, kag ang pagrapta ka diyak ang mahimo gamitin ka mga panting, agad pahadlakan ang mga hog raisers, nagbaligya sa barato nga presyo ang antang baboy. Ginpahayag man ni Dr. R. Damil nga ang pagpanghangkat sa talag ng mga baboy, amo ang climate change o kunang pagbaylo-baylo kang panahon, ilabi pa kung hindi insakto ang management kag housing, dali diyak maiguan kang sakit it parehas kang pneumonia. Ginainganyo naman kang Provet Antique ang mga hog raisers nga kung may suspected o kung reported mortalities, magpakigangat lang sa andang talatapan o kung sa Municipal Agriculture's Office, agad makapatigayon kang investigasyon kag makatugro kang rekomendasyon. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Reward money gin-turnover na sa mga nagkadakop sa suspect sa pagpatay sa senior citizens sa Iloilo. May balita, sige K5 Kim Kaluyo.
1: GTX 500 Morning Newscast.
7: Na-turn over na ang mga padya o kung reward money sa mga nakadakop. Kukunangin palagyan, agod madak pa ng suspect sa pagpatay sa tigulang babae nga si Jerry Lima.
8: Tigayon na nga na-turn over sang pamilya sa 89 anyos nga ginpatay sa sulod sang Ilabaray sa Ledesco Village sa Distrito sang La Paz ang 500,000 pesos nga padya sa kapulisan nga nakadakop sa suspect nga si Jerry Lima. Suro sa isa sa mga himata sang biktima, aga Hunyo 29 inigin turnover sa City Intelligence Unit o kun CIU sa idalom sang Iloilo City Police Office o kun ICPO nga amo ang nakadakop kay Lima pinaagi sa entrapment operation. Magluwas sa padyagikan sa pamilya, na turnover man sang city government ang dugang nga 50,000 pesos nga reward money. Sa entrapment operation aga sang Hunyo 28, nabaklan si Lima sang pusil kag may na-recover man sa iya nga granada. Naibaluan nga ginako mismo sang suspect ang pagpatay sa biktima, pinaagi sa pagkuka, paglasa kag pagguyod.
7: Palitagikan sa Iloilo, ako si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyong nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News.
4: Yes, si Shati Anyos nga Iloy ginlabo patay sang tupad balay sa Talakag Bukidnon. May balita si K5 Sai Eliavera.
9: Patay ang isang 17 anyos na ina matapos tagain ang kanyang kapitbahay sa sitio na Taring, Barangay Dagun Dalahon, Talakag Bukidnon. Nakilala ang biktima na si Alias Dindin, residente ng Barangay Kugman, CDO, habang ang suspect naman ay nakilala si Alias Roy na residente sa Talakag sa sabing probinsya. Ayon sa Bukidnon PPO na naglalaba lamang ang biktima kasama ang kanyang asawa sa ilog. Ngunit umuwi muna ang asawa nito dahil may kukunin sa kanilang bahay. Nasa lubong pa ng asawa ang suspect habang inaayos nito ang kanyang motor sa spillway. Ngunit pagbalik ng asawa sa ilog, laking gulat na lamang niya nang makita ang bitbit na ng suspect ang kanyang asawa na wala ng buhay at plano sanang itapon sa ilog. Dahil dito, agad na binitawan ng suspect ang biktima at tumakas patungo sa hindi malamang direksyon. Idinala pa ang biktima sa ospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasalukuyan, patuloy ang manhunt operation laban sa suspect upang mapanagot ito sa batas at malaman ang motibo sa krimen. Ito si K5 Sai Eliavera para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Pagpangawat sa mga electrical wires sa temporary shelter area sa Puerto Princesa, Palawan, ginaimbestigaran. May balita si K5 Gilbert Basho.
1: GTX 500 Morning Newscast.
10: Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente ng pagnanakaw ng mga electrical wire sa comfort room ng temporary shelter area sa Blackport, Pinera Road, Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa matapos itong matuklasan nitong araw ng Linggo, Hunyo 28, taong kasalukuyan. Batay naman sa ulat ng Anti-Crime Task Force, dakong alas 9:05 ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa insidente ng pagkawala ng mga wire. Ayon naman sa mga residente, maayos at gumagana pa ang ilaw at electrical socket ng mga comfort room noong nakaraang gabi. Gayunpaman, nang magtangka na magpalit ng ilaw ang isang residente kinaumagahan, napansin nito na wala ng supply ng kuryente at nang siyasatin ang loob ng comfort room, tumambad ang mga pinagbalatan na electrical wire na tinanggal ng hindi pa nakilalang salarin. May ilang residente naman na naghihinala sa mga individual na dati nang nahuli at nasangkot sa kaparehong mga insidente, subalit binigyan din na wala pa itong sapat na ebidensya at nananatili lamang na hinala. Ayon naman kay Kapitan Romy Rimojo ng Barangay Pagkakaisa, patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang may kagagawan ng pagnanakaw. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: Sa katapusan nga balitang regional, 23 million pesos nga shabu na kumpiskar sa Negros Oriental sa katunga nga tuig sang 2026. May balita si KK5 Rufa de Vero.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nakumpiskar ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO ang halos sa 23 million pesos halaga na pinaginilang shabu sa mga operasyon nito labas ilegal na droga mula Enero hanggang Kunyo 2026. Ayon na kay Captain Stephen Janet Polinar, spokesperson ng NORPO, na may kabuang 31 katao ang naaresto sa mahigit 200 operasyon na isinagawa sa buong probinsya. Dagdag pa ng opisyal na ang pinakamalaking operasyon ay naganap sa bayan ng Zamboanguita kung saan naaresto isang high-value target at nakumpiska naman ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nagkumpiska rin ng pulisya ang mga pinatuyong dahon ng marihuana at dinunot din ang mahigit 3,000 halaman ng marihuana sa kabundukan ng Bayawana City. Ang mga operasyon ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng pulisya ng Negros Oriental na putulin ang supply ng ilegal na droga sa kanilang hulis addiction. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
12: Balitang National.
14: Balitang National.
2: Sa balitang National, kasong a plunder, ipasaka bato kay Senator Marcoleta. Pasaka nasang kasong a plunder si Senator Rodante Marcoleta. Sunod kay Ombudsman Crispin Remulla, ipasaka na ang nasambit ka kaso batok sa Senador subong nga semana. Ginpalayag man sang Ombudsman nga may koneksyon sa wala madeklarar nga campaign contributions nga 75 million pesos ang kaso nga ipasaka sang Ombudsman sa Sandigan Bayan. Magluwas kay Marcoleta pasakaan man sang kaangay nga kaso sa former Congressman Mike Defensor kag ang negosyante nga si Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyot Viray.
11: DepEd mangitas ang pondo para sa dugang security guards para sa public schools. Ginpalayag sa Department of Education kung DepEd nga mangitas ang dugang pondo ang Education Department agud nga madugangan ang mga security guards nga magabantay sa mga public schools sa Pilipinas. Kalakip sa mga plano ni DepEd Secretary Sonny Angara, amo ang pagpangayo sa dugang budget sa Department of Budget o kung Budget and Management o kung DBM agod nga masolusyonan ang kakulang sa security personnel sa mga eskwelahan. Ginbulgar naman ni Angara nga mayara lamang sa 200 kaplantilya nga position sa security guards para sa mga sobra 48,000 ka mga bulutuan sa bilog nga pungsod.
12: Balita International.
11: Mga napatay bangod sa heatwave sa France, nagdangat na sa masobra 1,000. Nakarecord naman sa masobra 1,000 ka mga persona ang nagkalamatay sa France bangod naman sa nagapadayon nga heatwave nga naka-experiensyahan man sa pila ka mga lugar sa Europe. Kaangay na lamang sa Germany, Denmark, Italy, Austria, Poland kag United Kingdom. Sunod naman sa payag sa Ministry of Public Health sa France, yara na sa karon sa 1,400 ang mga nagkalamatay sa sulod lamang sa 3 kaadlaw kag ginakahadlok sa karon nga mas magadamo pa ang mga casualties bangod sa tuman kainit nga panahon. Kalabanan sa mga napatay ang magbangon sa pagkalunod kung sariin madamo sa karon ay nagapadulong sa mga baybay kag suba agod nga makapalagyo sa init.
12: Balita Sports.
2: EJ Obiana na pauli ang gold medal sa Czeslo Cybulski Memorial sa Poland. May balita si Kakated Troy Lawrence Basa.
15: Napauli sa Pinoy Olympian nga si EJ Obiana ang gold medal sa Czeslo Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Ini matapos ngayon na clear ang 5.72 meters rason ngayon na kuha ang kadalagaan sa men's pole vault event. Naibaluan niya ning labing unang nga titulo ni Obiana sa 2026 season. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayou kag Mighty C. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
11: Resulta sa MRI ni Ate Gay nangin maayo. May balita si K5 Ivy Cordova.
16: Nagpahayag sa maayo nga balita ang komedyante nga si Ate Gay angot sa iya nga ikaayong lawas. Sa Facebook post ni, ginsiling sang komedyante nga wala na sang bukol ang iya liog kag ilong. Ini matapos nga nagpaidalom sa MRI o kung magnetic resonance imaging si Ate Gay. Madumduman nga nag-diagnose si Ate Gay sang stage 4 cancer sa nagligad ni Setyembre 2025. Kaghalin sad tong ation padayon ini nga nagapabulong. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
2: Presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas, Shell masaka subong Martes. Madugangan ang presyo sa mga produktong petrolyo sa mga gas station sang Pilipinas, Shell subong adlaw sa Martes, Hunyo 30. Sininga alas 6 ang aga, nag-umpisa na ang implementasyon sang price hike. Yari ang madugang sa presyo sa mga masunod ng mga produkto. Sa gasolina, magasak sang 1.65 peso kada litro. Sa kerosene, may pagsaka man sang 1.22 peso kada litro. Kag sa diesel, may pagsaka sang 84 centimos kada litro. Mga ka K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. Ako si ka K5 Zyro Benalbay.
11: Kaga ko naman si ka K5 Colleen Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
21: Una,
20: problema, gid ako sa akong body odor.
21: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
20: Pero subong,
21: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
20: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Yeah!

0: Provincia sa Negros Occidental kadek Banwa Sambacong. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gapalig yung power to every morning. Ako si K5, Elgin Castaño.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning, everyone.
0: Well, kami ang inyo sini riding in tandem until 9 in the morning. Well, of course, ha? Si K5 Eric, do grabing dahog sa badminton.
1: No?
0: Well, na-champion.
1: Way kontra.
0: Well, kagapon, nagulampang mantas ang basketball. Ang feeling ko doon si Michael Jordan ko.
1: Ano ito,
0: ang paminsaron ko, mga liap ko doon si Michael Jordan ko. Nga daw si... Nga daw si Jalen Brunson man lang.
1: Gali kaya imo aktual damag.
0: Gali kaya imo liap. Gali kaya na liap kaya damag. Ay, gina.
1: The spirit nag, hindi, is nag, willing.
0: Oh, but the flesh is weak. Iya, tagla na kay Haron Albaw.
1: Ato pag isang gapon,
0: si Adrian Gantalao. Oh.
1: Kabulo balikin, si Mudo may pasahan. Oh. Pag nasun niya nga dribble ang bulat, sa gwa, layo ka rin kamot siya.
0: Si Sinona.
1: Si Albaw. Migo ko nga gwapo. Si Boy extend mo lang. Gadribble, gabulo balikin. Lingko ba ako grabe si Jordan Kang?
0: You know, happy kita nga nga aton nga boss. Kabalo ka may halambalanon mo. All work without play makes Joe, ano ko no?
1: Hindi lang si Jack.
0: Hindi lang si Jack. Si Joe Longlat.
1: Makes Joe Adal.
0: Kaya si Jack Mati. Nakaroon siya ginto. Adal ko no, ano?
1: Adal
0: dal, dal. Dal, no?
1: Pero ang dal yan ni Jack, hindi yan D-O. D-O-L. D-O na yan.
0: L-L. D-O-L-L. Ay, team. Naming yung Doc, no, thank you so much. At least, balance work and fitness. Dami yan. Actually, kung para... Ang reason nga nag-invest ng millions, kabalo kami millions worth of gym equipment kita kaki Paberic.
1: Amo pa rin ang lahat kong panganda, mabaw.
0: Aras mabaw.
1: Agre, malisin siya kay Doc.
0: So ginulat na lang treadmill kumpleto na. Di ako kagapon, nahuman ko ng research ko para sa akon nga program kay... Tanawang ko, biko defective mang ginaka kay Paberic.
1: Ang ulaton ko ganin, si Ma'am Justine mo maupod ko.
0: Eh, sa akong ka dapat maupod niya.
1: Sinami ito parang sadya kami to Justine. May balon siya, firming pamahaw mo. Justine lang yung bro doon ko.
0: Ma-gym si K-5 Justin Tabera.
1: May balon pamahaw.
0: Kada tapos siya balas, ibis mamahin siya balas. Siya nga timon yung pagkaon.
1: Yes, sir, ikaw. No?
0: Kaya pamati ito si Justin. Siya nga, sir, doon ginalibak niyo ko na rin si Rere. Ikaw, aga pa ako.
1: Hindi kaya adlaw yan sa buong mo.
0: Justin,
1: mo.
0: Oh, Justin. And by the way, thank you so much sa atong CEO. Officially, ginbuksan niya ng amon nga mini sports fest. Ang tanan nga mga taga-klinika, Rayo, kag K-5, Bacolod.
1: Kag-construction.
0: Kag-construction, nag-inop na na. Doon ka sa Jagli, no?
1: Mm-hmm.
0: Ti, salamat gid kay Doc Ramil Uy for making this things happened. Kag-abi mo kay Paberic, balansi kayo. Hindi ka lang focus sa trabaho. May best bagay sa puno. Lahing, hindi ako makapabalas. Subong lang talaga mabla kay Paberic. Ang balas ko kagapon, guro, doon mga isa ka tumbler.
1: Ang balas mo?
0: Ang balas ko mga isa ka tumbler, guro. Kagtapos sa mga balas kong ibang pighol. Laon. Laon na mo ay gwagawa. Lamat do ka. Diyan ka gapon so piningta.
1: Awan garo sa wibes, garo hampang na muna. Mapinatsyan na.
0: Ay, doon ko may hampang. Kagapon nagsugod na ka mong badminton.
1: Sige na sila ya kay
0: Richard. Actually, ginbutang kanila sa kwan. Ang guaya bala do si Alex Yala ka.
1: Bye kami mo.
0: Ara ka na sa round of 32, tomatik.
1: Dito na kami sa semifinals, direkta. Oh. Kami Dominic.
0: Kamu nga duha? Kaya kamu malagi ka duha sa inyo kategory. Why naman iban mo, no? Ang mapirdi na isa sa inyo sa ikan ang last champion.
1: Automatic ba? Hindi ko muna kulba ako naman champion. Yung mga pobra kami uniforme.
0: Ako mo?
1: Oo.
0: Tingala ko ng uniforme ni. Si Dominic ka may barong tong suksok. Tapos may gisi sa likod.
1: Kuhaon niya naman ko nung best in costume ako.
0: Bong grabe, no? Sa kapistuhan siya nag-best
1: in costume.
0: Ginamakita ko ni gani, oh, ang ginamangkot ko si Direk kumana ito nga ito. Hindi gusto ko ginmakita kung anong itsura.
1: Ara na galing kayo naka Google Drive. Ang damo-damo. Aras Google Drive sa memos. Na,
0: ay, galing ka. Tiya, tagtanang kay K-5 itan lang ko nabi pang download.
1: Ay, si Kuala na isubong.
0: Ay, Dre, ikaw na Toto Adrian.
1: Hasta pa na siya sa ala Lunes, dahil sa bando.
0: Si, wala pa si Toto Itagli?
1: Sa Lunes pa siyang sugod.
0: Ay, gali ka. Pulo pa
1: buhay mo siya. Buhay man po, break. Nga kinapoy ko siyang bit-bit sa Armalite ko.
0: Ang Armalite map. Puni nga ito niya muna eh.
1: Oo.
0: Ang iya muna yun. Kikikamay-kamay.
1: Kitiron.
0: Amoy niya kagamay. Ako di bit-bit niya di Rons. Kipay Rons siya amoy niya mo. Ang

0: Ή τελμίν με τσάρα μαλάτσι.
1: Μπλο παγκουλόρ. Λίκο γάμπο μπλο να γυμώ. Λίκο χωσγάνι εντε. Λίκο ερπόσι εντε. Λίκο να γυμώ. Για να εκποντέσει εσύ σε κοιό.
0: Ay, kaysa dya lamang. By the way, sa ato ka ba ko ito ng kampotso mong adlaw?
1: Kadlaw mo sila.
0: Gigi na. Di ba patay sa kadlaw ko sa bisyo tapos bungaga pa? Hindi nga amon lang yung ice. Gusto namon nga mag-relax ka mo sa bungaga.
1: Relax, relax na. Ay, by the way, sir, dyan. Napakadlaw lang kita mga kay. Pag pinapayuhom ka mo namon, kinagnubo ang gasolina kag krudo. Pero tapos panyaga ka ron, may posibilidad heavy rainfall ang Bacolod.
0: Hindi gaw lang nagali subong.
1: Gaw lang pero may heavy rainfall gid karon after lunch because we are now experiencing the entry of a typhoon. Why pa? LPA pa lang. But karon sa hapon, from crash to love. Pa-develop siya mong from crash to love.
0: So LPA sa amo lang tutukan ta, no? Sa ato naman, yung pampalagad subong. Lodo, you can check sa aton pag-asa forecasting center. Yes, so, heavy. And sa ato naman, yung magkauturan, di ba may mga klase subong?
1: Yes.
0: Wala suspension of classes, ha?
1: Wala.
0: Ang Escalante National High School, no suspension of classes, pero nag-silo sila sa alternative mode of learning.
1: Yes, online lang.
0: Modular lang sila, nai, kag online. Mm-hmm. It's because of the threat. Kag hindi mo ni pa di underestimate. It's very dangerous. Ini ginatawag naton nga NVE, nihilistic violent extremism.
1: Kailain, no?
0: Ang panawag tadi sila, kakibabirik, they are online cult. Actually, yung kabataan, culto, in yes, the correct guise of game, dara nila gina-inject ang mga idea, kag may pabati ko karun, kakibabirik, atensyon mga nanay. Amo na gabi, nag-puisay naman kami ni commander ko.
1: Oo,
0: nga. Naka-lock ang tanan nga kwarto mo.
1: Oo,
0: sa mga anak ko, blati yung laki kong anak. Oh. Ibuot mga bata ko. But you know, aras na sa room, tuktok ko, liko nung nampang mo. Nga, ang stricto kita subong ng mga ginikanan, because of what happened sa Ginpo sa aton kay Pag-Lusipan Palawan, may isa ka bata, gampang siya, Roblox.
1: Ngayon,
0: may upod siya nga si Sir Ted, amunin ngalan niya. Ginambalan siya, may task kakipaberik mo. Linya gaanta ka power. Kabalo ko may power na kakipaberik mo. Nga i-level amo ta kanin, basta may task. Nga nung task, sir, nga uba ka, paubay ang bata, tapos nga lumpat.
1: Ay, lumpat siya?
0: Lumuti ang pabangkot to, diin, basi ginasugo yung pang bata nga sa taas ba maglumpat?
1: So meaning, gina-testing niya daw may command.
0: Ang guwan niya, may reward ka, pero may task kang obrahon. Kakipabirik,
1: okay.
0: Pamati ha, hindi ka mo magaling din sa program niyo. That's why, hindi niyo gid pagpabayi, kabataan niyo magalalang kampang, huwag niyo gina supervise, abi mo na nung nanay gabi. What if kakipabirik, ang ginsugo siya, kwa kutsilyo, kagbunad, lalawas mo?
1: That is the worst part of it, no?
0: Siling sang nanay, I really appreciate the way the mother handled siya. Pwede ba, anak? I-delete na natin itong game mo kasi hindi na maganda to. Ang bata, buot ka panugid kay mama. Yan mo humahinahon siya nga nagapanugid. Mga kakipab, walang iwanan. Tutok ka muna kay tutukan na muna ni kakipab. Because this time around, it's no longer lang fraternity ni nga recruitment ang kulbaan ta sa kabataan ta. Even the young ones, especially ini mga gaedad 5 anyos pasaka kang ipabiyarik, mahilig mag-cellphone. They are the target sa sating grupo. Ang gwa nila sinin, may aras na katawag online indoctrination. Pasudlo nila, natunanan nila mayong psychology kag ipabiyarik mo.
1: Ang
0: may cycle sila.
1: Ang blacks gali kipabiyar, dyan daw, correct ka daw kulto, at the same time, they create the so-called nasyon nga ila. May kaugalingon ka passport, may currency siya.
0: Ti,
1: may kwarta siya ngayon.
0: Amuna, ti kinanglan mo may kwarta ka, ti may para makadugang ka kwarta, para makabay ka sang gusto mo ipatindog.
1: Armas,
0: or ini building na gusto mo ipatindog. Hindi man ko na aware gate, but one time, base may mga sagad sa Roblox interview ta, yung mga guest na di sa program ta, mga ginikan, nanga pa mati.
1: Kung wala ka kwarta sa Roblox, ang kwarta lang ngalan is Roblox.
0: Roblox?
1: Roblox. Kung wala ka kwarta during the game, may isa siya ka-cheat panawag nila ng daya. Blan.
0: Daya.
1: Kung paano ka makadamo kwarta sa makakuha Roblox is to loot money.
0: Mangawat ka.
1: Mangawat ka.
0: Ti, dra na. Kag plus ng balanda, karun kakipabirik, mayong madiscuss tayo. Ni mga nanay, please, pamati kamugid. Ang amon ayo ni kakipabirik, let us be aware kung anong kakalanabo, no? Si Ethan, permigampang kuno Roblox, masi amon man.
1: Si Ethan,
0: ang balon daman sa tutuitan, gurong at kapila ka na ng lotan, ha? Hindi ang punto na ito. Okay lang yung may edad na magampang sa muna kakipay merik because they can control themselves. No? Pero hindi mga minor, mga hubin, pablang, ang panawag si natin, pwede pa ma-manipulate ang ilapang una-una. It's very dangerous.
1: And dira sa games ang Roblox, kag sa Great Auto Theft, blane, dira ginapakita nga gina-inculcate sa ulo mo nga permi ka lang ginabuli isang pariho mo.
0: Kagdragi na inculcate sa mind sa bata, balos, it's just balos. Natural to be violent to balos. Protect yourself.
1: Yes.
0: Amo nang gina-promote niya. It is a doctrine nga ang violence sa society. Gina-create ang hate black kakipay ba?
1: Ang hate, aragid.
0: Yeah. Akig ka, kaya kung akig ka, kaya kaluloy mo. Kita mo, bun-ah! May mga wamo na sila kung ginampang. That's why sa mga kauturan ta, let us be very vigilant.
1: May gina-stimulate nila. Kung dito ang balo-black kayo na nga uba bayo.
0: Oo. Oh.
1: Kundi online ka, may isa sila kaupon.
0: May grupo na sila.
1: Na i-bully ka. Dasa nang balong ka. O, gina-bully. Kao, tiruwab lang.
0: Baliw matabo sila. Online game na online. Panawag. It is an online game. May grupo ka. Kagdraga sulod ang grupo sang mga kulto.
1: At yung imo
0: MKY,
1: nga, ang NBY,
0: 764.
1: They are behind this Roblox.
0: TCC.
1: Oo.
0: Balik sila yan. Grupo na sila. Ang guwan niya, every nation, sa kada nasyon, may grupo sila.
1: Oh, to ang dami nyo si Itan, magbalik na to ang dami nyo.
0: Basi mabit-bit man to sa big thermal light yung ablo. Sa aton mga palangga ang mga kulturan. Pabati ka mo karoon kayo ba yung pakita kami ni Kakipay Berika. Ini siya isa ka video. Very disturbing video mga Kakipay.
1: Ay, interesado sila. Mga marites sa kahanginan na rin na.
0: Hindi na sila magpalayo. Kaya nga.
1: Oh, 164.
0: I-ready na natin nga Andy. No?
1: Tanawan niyo mga Kakipay ba? Because this might be happening in your own houses.
0: Correct.
1: Ka mo kabalo.
0: Without knowing ang bata nyo is already indoctrinated by this online call.
1: Who can ever think na ini nagtabo na to si Escalante? Ting bakulod pagiging mga bata. Di medyo kuha na jutay. Computer sabi kay mayong signal sa bakulod. Ay pamati ka mo sa mga Kabankalan, sa Cadiz, sa Magalyon, sa Canlaon. Pamati ka mo, anay. Grabe.
0: K5, Adrian, i-download mo ni Noy. Basi pwede mo lang makuha. Ah.
1: Damo si Rijan. Nagtano.
0: I-ready nyo na nga dahil ko galingon nyo because we want you to be aware. Arya, true to life ni. Tagalog speaking ang nanay, ang bata nag-Tagalog. Man, but siguro something happened in Luzon or somewhere nga Tagalog ang ila sa dialect.
1: Nami manikon mapakita ta like si Mago subong sino balo ni Mistra ni siya. Parang ako ano di Mago makita nyo karon matudlo nyo sa kabataan hindi ka mo magamuni.
0: Kay okay, kadelikado ma. Standby ka mo karon.
1: Nami.
0: Ang bata gin blur lang ni Kakipay Berry kay minor ang bata.
1: Grabe galiho.
0: Ang ginobra ginakungkong sa sang mamaya.
1: Okay.
0: Wala mamaya gakungkong ginabuksan ang cellphone ginapatan-aw sa iya.
1: Oo. Oh.
0: Ginapamangkot siya in a very polite manner kung ano ang ginpaubra sa iya. Kag sinugasugo sa iya. Nakipay, Merik. Amo hindi ang mga bagay ngang upod mo, abi mo mga bata man pariyos mo. Amo nagdelikado, Kakipay, Merik. You total the while you're playing this kind of game, hindi mga bata ang upod na sa mga bata mo gampang. These are adults who are experts online manipulators.
1: Yes,
0: and they will poison the mind of your children. Diktahan nila kung ano dapat umaraon.
1: They call this digital addiction. Another form of addiction.
0: Okay lang kung addiction, kaya di ka lang hampang. Ang delikado is the online cult indoctrination. Because the online cult indoctrination, as mentioned, nihilistic violent extremism group. Ang ilatuyo is to create an atmosphere of hate.
1: Yes.
0: Sa huna-huna sang bata mo. They will hate the society. They will hate everything. Pati ginikanan nila. Ginatudluan silang kunkigan ka mo bato.
1: Tiyari, online predators, ginatudluan ka nga mangin predator ka.
0: Mangin pintas ka
1: nila. Mapintas ka kay ginabuli ka.
0: Kita mo to ang bayo nga KMFDM.
1: Oh, KMFDM.
0: Ang meaning sa to is no pity for
1: no
0: majority. Amo
1: na
0: siyang nga klase indoctrination ang ginasulod sa pangunahuna sa kabataan nyo.
1: Tapos ang background atong heavy metal group to nga German mo.
0: Ara ang music actually ginahatag pa ni isang friend ko. Hindi taman pwede
1: hindi
0: pabati.
1: Hindi taman pwede kay may copyright na.
0: Kagway labot kay Kipay Berik ang iya lyrics. Gintanaw kong video niya.
1: Para pa animal ganyan. Satanic.
0: Gatiniruhay.
1: Satanic.
0: Ang guwa niya ginapaisog niya kablas through that song, daw gina-encourage niya kang bato.
1: Ang movie, ang game nga Command and Conquer, ang isa na ka-underlying Music. Yaya sang KMDF.
0: Ang Gurbax gid.
1: No? Ang Gurbax mo gid ang lyrics sa ragid. Mm. Sa Roblox, ang magdo magpatay na bla. Amo na dahil ng Bridge Music.
0: Anami isang punto ni Romar Duran.
1: Ano ang bal niya?
0: Romar Duran, brother Romar Duran, you hit it right. You hit the nail in the coffin.
1: Ano kuno sila?
0: Singa amo ni. Pati ko no ang kadimonyuhan nag-upgrade na sa online. Husto because subong na panahon ang pinakamadasig na pamagi para mahigkuan ang utok sa kabataan kay Kipay Berik is through online. Grabe, husto. Amo lang delikado para sa aton kabataan.
1: You know the culture of the children sa real dyan? You know mga bata, siyong una, sinyo to sa Liganes, di ba? Masugata mo? Amo mo na sa amon, siyong una sa Magalyon?
0: Tumba patis!
1: Hindi, masugata mo. Sa inubahan mo na, hasta subong inubahan pa, mabisa. Good evening, maski hindi mo na kilala.
0: Amo na yan. Kagtapos sa una kay Kipay Berik, ang kabataan niya magagwa, gampang sila ay tumba patay si nagaboy chinilas blas sa lata. Galagsanay panaguay. Tapos, mahibianay, panakibay sulugan. Subong ay nagagwa kabataan mo sa kwarto.
1: Why na?
0: Abi mo safe ka. Simunami lang yung mga bata ko, kaya rin lang sulod kwarto. Why na sila gagwa-gwa without knowing why tagalik kabalong ang ginahampang nila. Kaya binan nila, parehas nila kabataan nung upo nila gampang.
1: Wow.
0: Why sila ya kabalong? Inigali sila ya. Glagko na. Mga kulto na ni sila. Mga manipulators na ni sila. They know how to play the minds of the little children.
1: Na. Diragin sila kasulun.
0: At that's why, pamati ka mo, ludin nyo na nga daan ng cellphone nyo. And we will tell you how did the mother was able to unmask.
1: Ako, Cyril, dyan yung sugid ko lang i-have what happened to me. Personally, ha? 2 weeks ago ko di, nagligan to, nagpa-iluhilo ko.
0: Kayo mag-sugid mo sa ako? Masin labay-labay, ha?
1: Hindi mo na, eh. Nagpa-iluhilo ko.
0: To, sige, B.
1: Naglubong kami sa ngakon nga kasin
0: mamati
1: na napatay. Mamati
0: ko, mamati ko.
1: Pero naglabay kami sa balay sa isa ko pagigakasin. Yung pangita ko ngakon nga nablos ng lalaki. Lingkod din si Kwan. Sige nga to sa room niya, Kwan. Lingkod pag-uabi nga, why siya gagawa nga rikmide? Why siya gagawa na magpakita ka mag-isa
0: okay.
1: Hindi magwa. Cyril Jan, ginsulod sa nga akon, iban niya kasin sa kwarto.
0: Okay.
1: Hindi magwa sa kwarto, perti ka niwang, perti ka puti.
0: Mm-hmm.
1: Sir, ang tablet siya, mong ginatubang yan. Sige lang gaming.
0: Addiction.
1: For 4 months, kung nung nagagwa sa kwarto.
0: Delikado, Kipay Berik. It will create. Ang iban sila ka, Kipay Berik.
1: Tisigo nga, wain
0: i-heart attack ka.
1: Gama sakit, niwang, Cyril Jan. Nablos ko.
0: Te.
1: Tisiling ko kuha na sa kwarto pagwana. Kung hindi siya magwa pagbalik, kundi sa Lua Domingo, sa gabi, magbasa kayo kung balik sa barko. Hindi siya magwa sa kwarto, ipadakop po na siya. Nagwa sila dyan pagkita ko, frail. Why na, ni Wang, dason ga to, bang si Muga, nga na lang daw, adikid bla. Nablos ko. Gakapot sa ngiyang
0: na tablet. Kulumbaan mo na kay Peberic. Amo na nga kung gabi, kisa, like last night, to be honest, no? Sometimes, ang mga na why pa kami kay Dice kag Kipay Berik why na kami ka prayer subong aglaw
1: grabe,
0: but you know
1: urgent ini
0: urgent abi kay that's why nga sa mga nanay lang sobra plangga mga bata you know mga tatay kisa madisiplina because they know what is happening around ikisa mga nanay sobra sadig sa bata
1: correct
0: abali lang da bala kay aral lang na da no ang manifestation nga why ka nagagwa sa kwarto is very dangerous ara ka niya sa kwarto manglakat ni Prano pa tapos tag alas 12 alaunas ka gaon bugtaw ka pa hindi niya normal
1: tapos pa order ka online pagkaon
0: hindi ok granted hindi pa siya mag order ka Kipay Berik you're studying pero tag alauna ka magtulog pag bugtaw mo kunaga kung why klase hindi ka gani ka bugtaw dapat tani ang training sa kabataan kung Sabado aga pag bugtaw kay mabulig na sa panglampasos balay pero kakatabong subong prinsesa na kag prinsipi mga bata
1: tapos
0: alas 12 na mabugtaw
1: tapos siguro may call na
0: tapos magbugtaw nila kay Kipay Berik mapungko lang na
1: ngayon why that mahaw na
0: why why mangga pangayo pero
1: lang.
0: Mapungko lang it's something like
1: nga maduyo
0: it's
1: lang.
0: A waste of time
1: nga maduyo lang siya
0: maduyo dugay kay balik naman sa cellphone
1: maduyo lang siya kadali
0: so amo nang isa ka bagay nga gusto sa mga tatay kag sa mga ginikanan nga tani madula na sa kabataan it's gadget addiction. Ang gadget addiction niya, delikado, health lang da. Ang ginaproblema, pero whether health or mind ang ginahalitan, it's very dangerous.
1: Dangerous. So, alert ka mo ha, kinugay-duga ipakita ta, manog 200 ng live viewers na ha.
0: Mga kakipay sa ato naman niya magkautulan. May klase! May klase! Basing iman sa inyo kamarikutot pa! Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagbag pararigon! paglawon do dyan!
1: Ayo.
0: Basigampang pa.
1: Oh? Ay, tingog mo doon naka-Roblox.
0: Ha? No, naka-Roblox. Natamala na sa balibol, Gapol. Sa siling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for the fruitful and peaceful night nga imo ginhatag sa amon, and indeed, a very beautiful Tuesday morning. As we begin our Tuesday, fill our hearts with hope, gratitude, and strength. Guide us in every decision, bless our work, our families, and our communities. Keep us safe from all calamities, accidents, and harm. Protect our children from the addiction of online games, Amen. Dear Lord, and help them grow like real Christians. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapinatawaron kag magpakita sang gugma sa isa kag isa. We entrust to you this day, dear Lord. Amen.
0: Amen and amen. Pagka K5, mapos kami commercial break. Pagbalik na mo ni K5, Eric, magka K5, we will discuss ining online natabo. Then development may binunanay, Senior High, ha?
1: Na naman.
0: Sumag! And then may nobyatong gintiro, hibalaon tang istorya, kag may alternative learning, mode of learning, na gin-implement sa Escalante National High School because of the shooting threat. Inataran sa ato naman nga pagbalik, walang iwanan. Oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix na kakapi ka na, naka-detox ka pa. Wala gasula bang sulok-sulok mo. Kampiyon yes. Nga kape.
1: Yes.
0: Alas 5:55.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health. News, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Stulyahan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
5: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kita habit, no?
5: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imong kuan, imong blood sugar. Kaya kung sobra sina, kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imong blood sugar. Pero either guba imo pancreas, diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid kaon imo kan sugar. Kung hindi man dira, ang isa's pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imo nga selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imo selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na
5: yun. D3 Bio malang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar levels. Kaya ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert siya ya diretso sa selula.
6: Magamit dayon.
5: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose siya na madulong pagadto sa imo mga selula.
6: Correct.
5: Kun amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
5: Ang iba naman yung problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano,
4: ang selula mo.
5: Kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Correct. Wow, kami si D3 Bio.
2: D3
6: Dream Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dream Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dream Bio.
6: Dream Bio. Ang Dream Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Doc Sam. So ang kidney naton sir boy, no? Ako kun may ara ka sang ginatawag balatian nga diabetes. Dako ang posibilidad nga magubang aton nga kidney sir boy. Tungod sa ginatawag accumulation sang insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
5: pilito niya.
8: O pilito niya kabalo naman kita ang ginatawag molecules sang sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang sa laanda. No? So kung piliton sang aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatawag filter sang aton nga kidney maguba sir boy kay gamay lang na eh. So okay. Sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sang D3 bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis no. Mm-hmm. Amo nang trabaho sang ginatawag D3 bio ang ginabuligan niya nga hindi maghubag ang aton nga mga nephrons sir boy.
4: Correct Doc Sam.
5: Nga ang D3 bio ma-prevent nga maguba ang kidney. Number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 bio, wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
5: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula sir boy. Mm-hmm. Kay siyempre tinluan mo, tinluan ang imo selula. So pagabot sa insulin, sulod dayon. Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
5: Dulong dayon, sulod dayon. So amo na kung naka-D3bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
6: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo pero sa nagtumag ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagatin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una, problema gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Bote, gadalhay ang pag-ariya.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Dumusmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
4: 101.5 K5 News FM.
5: Okay.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:09 sa aga. Doon na dulaw. Ari na, ari ang ating oras.
7: Pinatumok naman kung hindi mo kay Pebriniel.
6: Ang oras, alas 7:09 sa aga. Maring kita mga ka-K5 sa inyo naman nga palatuntunan. Now, sa ato ka mga utod, dati nga lang ang budami, ara na lang, kay notes ko niyo, kaya ko bulutangan.
5: Hindi, mayo mga ganito, nandang ako gani, ang akong li-laptop, hindi ko nang butang, ikon sa kilid, kibudlay.
6: Hindi na, notice mo? Doon namin ang matulog ko na.
5: Sapos ganito siya, Cleo. Amo na ka nasuod to, kaya ako ka kung mag-angkor ko.
6: Ay, gali ka. Hindi ko nang butang sa kilid-kilid. Now,
5: pwede, Cleo.
6: Balik kita mga ka-K5 sa ato naman yung presentation. Nagligal, nag-celebrate ang K5 News FM. Sa ato naman nga ikawal, siyam katuig nga anibersaryo sa patag sa pagwaragwag sa Bacolod.
5: Yes.
6: Sa papauna sa aton CEO and President Dr. Abil Uy. Kakanami sa message ni Doc, no?
5: Taong to.
6: You know, wala lagi kong expect ka mo itong mensahe.
5: The core message was very simple. You are K5.
6: That is the core message.
5: That's the core message.
6: And
5: tahuman ko to.
6: Ang message sa muni, you are the asset of K5.
5: Kamu na.
6: Dr. Yung Gido ka, salamat gigag nga. Tanan gid daling kay Sir Eric, pagkanto kay Sir J. Lolo, kay Sir Julius, all of the staff of K5, gintagaan gid honor kag recognition sa amon siya.
5: Nami pag ito na mo tong nagabalik sa ako nang una-una ko nga ginatinan nga anniversary sa K5, si naghambal si Doc Ramen. Kon may taga K5 nga announcer.
6: Nagapangayo kayo.
5: Nagapangayo kwarta sa inyo, gapangilkil sugiri niyo nako kay Palinonta. Namugid, mahudok ko munang kampiyon. Munang may hakabar. Yung K5 gumiga, ito na, may bawawaway. Sugid nyo kay Doke para palinon kay Dre sa K5. Why not di yung muanay na? Blita di, blita gid.
6: Blita period. Period.
5: Kung mapostakan ka di, tungod na sa balita. Kung dayawon ka di, tungod na sa
6: man
5: balita.
6: Sa balita. But siguro nung sina, you did something that yes. You deserve that.
5: Mula na yak si Bibi.
6: Amuning costume na mo, no? Liyo gabino isang sample sa Westland.
5: Hindi ko papakita.
6: Ang piyak pala Blanoy, Blanoy.
5: Amo na, o.
6: Doon mga amo na, Westland, nag-isa pa Blanoy.
5: Hindi mo stage yung isa ni?
6: Oo. Doon mga amo na,
5: Ti
6: pabangkot tanay sila, no?
5: Do I take picture na duaw?
6: Wala pa relax lang. Pabangkot to namon kabo before tani pabati atong party sa online
5: gusto niyo board,
6: gusto niyo makita kung anong natabo sa amon during the anniversary, anong mga costumes ang taga K5. Kung gusto niyo na makita dapat 200 sobra magic item kasi 163 plang mo.
5: Ara lang saka na ara na siya. Ice to the board. Here is what happened sa Campus.
6: Nagligad ga Sunday, ara kami sa lugar ni Sir Cano Guaputan.
5: Yes.
6: Ang Kampuistuhan, ang kampiyon bla. World class quality. Diyan ang klase isang lagawan. Now, dito, nagkantog ito amon si Dr. Miloy, no? Kaya nag-support sa grupo sang K-5 News FM Bacolod headed by SM Rods Palma. And thank you gid sa Maninoy eh. Kay kun hindi sa pagmaninoy ni K-5 Eric Tenerife, tiway gid tato ka. Ha? Pero Sir Cano, thank you gid.
5: Thank you gid.
6: We really appreciate sing imong pagatagligwa kay Ma'am Nita, no? Ma'am Nita, good morning.
5: Si Ma'am Nita gid
6: nagpa-greet. Thank you, thank you gid, no. Salamat gid Ma'am Nita. Thank you very much. Kamo gid ni Sir Cano. Gitagagito, gina-appreciate gid ni Doc sa iya message.
5: Una-una gid.
6: Imbukada ni Boss, ano? Now, gusto niyo makita anong si itsura sa mga tao to? Si K-5, gusto niyo makita anong itsura niya? Kahit yung wasteland mo. Noy, lugo ganyan, ay patikim jutay. Picture lang lang, no? Hindi lang lang, ano? Gusto niyo rin makitaan? Gusto niyo makita kung anong natabo to? Because we'll have a... Doon si Noon Yaman. Karol.
5: Sino ini? Doon kilala ko ni.
6: Sino na si Yaman? Okay. Kung ready ka mo, ha? Gusto niyo makita anong natabo during the anniversary, ipa-ready nila mo, i-move mga picture, Binoy, para makita nila. Picture plan niya, pero may video niya. Ha? Oy, ay! Sino na? Kino pa? Amo na yung hosted sticker to sa Mindanao.
5: Kasiksi no? Siniya
6: na. Grabe, manugliha picture ni Churao.
5: Si Mano?
6: Si sino ko sino ka? Si Eli?
5: Yeah, si Mano, ha?
6: Oh, si K-5 Bros. Si Chura ni K-5 Bros. No, ano lang abo sa yap. Huwag kaagi pang mistakes. Si K-5 Bros. Si M. Pabayanay kami ni K-5 Eric. Di ba si isuspend mo kami? Diba? Bo, si Troy Basa. Wasteland na wasteland. Girang dating.
5: Namin no? Si Matay. Nagpulagi dyan,
6: oh. O si Cyro Van Albay. Nakagat na sa kuno sa zombie. Manong zombie na sa mga.
5: Tanawan nyo mga K-5.
6: Ready ka mo na magtanaw? Gusto nyo makita ang video gidya? Ready na ni mo? No? Kung ready ka mo, hari na. O si Matt the Sniper. Oh?
5: 500 na?
6: Oh? Matt the Sniper. Grabe.
5: At ang tsura ni Matt
6: the Sniper gidya.
5: The Sniper 2 nga movie, oh?
6: Correct. Ang ayan, sili ko ni Matt, ang ayan ka gidya sa purma mo.
5: Anong gina-sniper mo, Matt?
6: At hindi na pagyambal.
5: Amo gani man naman.
6: Bawal na yan.
5: Hi.
6: Oh, ito yung tsura sa mga taga-Wistland sa babaw sa itablado. Kulang na lang liba, kaya play na mo na video, ah. Oh. Baka 200 ka makaroon. Yung nabahin, dala na sa paborito. Actually, si Kipa Merrick, nag-inom siya may TC. Kay Pirmigin na namon na tandaan ni K-5 Eric kaya siling ni Doc Ramiloy singang lawas nyo K-5 Eljan waigi ka mublayaga produce ang vitamin C
5: waigi da
6: kinanglan niya kwao nyo ginaya sa mga citrus fruits o hindi gani sa mga gulay protein yawan pata na prepara inom ka mo mighty C alkaline yung vitamin C amunig efektibo ng vitamin C you take mighty C on empty stomachs batsagan mo gin ka K-5 Eric ang namig epektos lawas mo.
5: Kagkumong alkaline siya nga vitamin C, wala overdose. Maskin pulok, bilog, doon mo.
6: Tito nga nga, subo nga libre pang konsultasyon sa kabangkalan kay Lunes. Bong.
5: Hindi, Martes na.
6: Ay, Martes. Hindi kami kung hanggapon.
5: Buwas sa libre.
6: Sa buwas pagid may buwas libre. Subong yan, Lord, hari di sa...
5: Subong yan.
6: Hari di subong. Hari di sa ato. Ibakulo dyan, Lord, Lawley. Ikaw bala. Isa ginatisigan ko lang kung baka doon.
5: Ay, ganito ni Mayo, kuya.
6: Ginatilawan ko kung ikaw nga taga-kabangkalan, naka-program ka kay Nightlaw na taga-kabangkalan, mabalik ka sa pizza uno.
5: Buwas na.
6: Ginatistingan ko ka K-5 Berry kung bala pwede ta ka malitok.
5: Hindi na.
6: Hindi gali, no?
5: Kaya naka-ditribayo.
6: Doon ako ginalitokon mo.
5: Kung may ko-ditribayo, malipaton ko. May kito ang ditribayo. At to bala?
6: Silingko na gin mo.
5: At to bala?
6: Oh, si Rizal Gado.
5: Ano ni siya?
6: Hook malahap.
5: Grabing mga armas nyo. Ang delikado.
6: Si Berto naman, naka-rebuild siya. Proto ka pa sunsyo siya.
5: Si Berto, iya. Nang kwan, models yung mga kwan.
6: Now, kaya ra na nga ton sini nga naka 209 na. Oh, si Martin, sino
5: ni man?
6: Si Martin di may isip na.
5: Hindi ni.
6: Sino kanina noy?
5: Hindi ni.
6: Ah, si Vincent Coraldina? Hindi ko si kayo di plato.
5: Di plato to yan. Hindi ko kayo di plato. Kasi niya siya nito.
6: Si Martin.
5: Martin to?
6: Okay. Here we go. Ipakita naman sa inyo ang wasteland costume during the night anniversary sang K5 News FM.
5: Ay, na.
6: So, ang inigamahin dala na sa inyo sang D3Bio, DTX Coffee Mix. Nagkakapira na ka-detox ka pa kag DTX 500. Here we go.
5: Hanon, come on.
6: Oh.
5: Go. Oh, bow, grabe. Bow, may sound effects ba? Katahom siyang kabustuhan.
6: Grabe ka tahom.
5: Gabang.
6: Rini o gapong?
5: Katahom. Katahom.
0: Wala sang may nakakilala kung ano
5: ang... Inisin ka, obrap ng tapiyayas niya. Ay, kasan siya. Bobo. Pirti si Mata Gamay-Mayo.
0: Wala sang garantiya.
5: Kasi si Babo lumisa. Kasi Dok.
0: Where in fact, inasuyaan kami. Our four dedicated male anchors and one of our whole people in Egypt, together with the support of our technical staff and volunteer supporters,
5: si Ma'am Sanchez,
0: the solid foundation upon which
5: the board
0: was built. Their passion, sacrifice, and commitment transformed an Indie Ilala na registration into the popular and trusted voice that
4: K5 News will end today. Warriors and survivors, this is your pre-boarding announcement for Flight K598 to the Wasteland.
5: Perte.
6: Grabe.
8: For steering K5 to its successful case.
5: Bakod! Bakod ng lechon!
8: So happy that we are celebrating now for our 9th-year anniversary. So, salamat sa inyong palayo na sa support as a team. And of course, K5 News at probably no one will be
6: happy. Wow!
9: Happy 9th anniversary, K5 News FM Bacolod!
5: Amo ning negotiator siya do.
10: Happy 9th-year anniversary K5 News FM Bacolod.
5: Bakod.
6: Oh, grabe si Bisan siya, no? Tomb Raider.
5: Totoo. Alam mo nang checkpoint ang kwan, pressing 5.
11: Ang isa sa pinaka mapaskog estasyon na become a beacon of light in the media industry, the city of Bacolod, in other parts of the
12: country. This is one of our TV coverage, and other than the tax at the team, especially from the utility, some of the security guards, and some of the running room.
6: Ang tanang nga po, Silda, puro lang na props, ha? Ito on.
5: Hindi ka po magtirunto.
12: 9 years ago,
5: why for that charge?
12: Today, we are doing this for. Healthy trees continue to bear and more growth.
6: Bakod.
5: Sama-sama isigaw,
12: buong mundo'y mapapawaw. You will say that make your passion as your company. What we did tonight is the manifestation of our passion in creating K5 News FM Bacolod.
9: K5 News FM Bacolod.
6: Creative eh. Ang mga itsura nila. O si Wilson. Ang giyak ko nun, darak ang purmaya nga ng gini. Dalok, dahak.
5: Dalok.
6: Dalok.
12: Our greatest achievement is that we can make a new capable of making excellence at daily life. Happy
5: 9th
12: anniversary,
5: K5 News
12: FM
5: Bacolod. Grabe, bakod. Martin di ba yung siya?
6: Sili ni Mercy ka, Martin. Sa ano, nakapagin ko ng manok sa kumisto.
9: Happy anniversary, K5 News FM Bacolod!
5: Si Lolo din ikang balaw. Taman siya to, pagsasakon mo. Katahom siyang kapistuhan.
6: Katahom. FM Championing. Thank you, Direk Rene Ugapong. Salamat kita. At least, kampiyon. Salamat kay Natagano Stisiang Costume sa kabataan to. Doon ka sa Diyagali mga muhabong nag-ipay, Direk. Nagbalik na talaga sa pagkabata.
5: Oo. Muto. nga ang tanan sang gasinulod nagahinugyaw mo. Ag dito ka lang kita siya na first time in hostage us Julius. Daga na kay hindi ko na pagtiklod bla.
6: But you know it was a very nice activity, full of fun. Thank you sa effort ng mo sang K5 News FM Bacolod. Ang anniversary nga ti tanan to nga mga ginhimota. Pasalamat ta kay nagbulig si Kapwestuhan dito sa lugar. No? And all the activities from the gift giving in the morning, may KKB kita. Gina-congratulate ang ginang K5 News FM Bacolod headed by their station manager Rod Spalma. No?
5: Kangayang lisi mo mag-army kasi rin dyan, no?
6: Oo nga man.
5: Ito, soldado ka gila yan.
6: Yung kontraktor ko ito, mga mercenaryong dating ito.
5: Ako ito, mga taga-Yemen ito. Mga terorista. Bla.
6: KLA, parang gila.
5: Oo, ito yung away. Hingga ito, pilada ang barko at ang labay. Ang pilata yung patungiyaman tayo. Ito sinayang istorya tayo kami. Pero,
6: habang itong purma mo, ito taga-Yemen, naisahan ka sa Lugbate.
5: Isagin.
6: Why ka kalusot sa Lugbate? Why ka gay sugid-sugid ka? Why ka gay kalusot sa Lugbate?
5: Disgrasya ka dako.
6: Huyan ka pala.
5: Huyan ka pa.
6: Ay na, alam
5: mo. Nagigilid ko si Jilulo, gamunogin.
6: Ganun bali yan?
5: Di ko nga, why ka yarmas? Nga masunod lang ganit ko sa likod. Mungin ko nga, oh. Ngiti, mintras ka negosyar ka sa mga galabay nga barko, makot ka pila, bagman, kuya. Nga muna nga, why ka pusel? Manog bit-bit, kuya.
6: Jilulo, grabe. Kasi dyan sa may churat, ano? But nonetheless, it was full of fun. Kaya ang kabataan mo rotot, kanla mo. Ang mga taga-kapistuhan nyo kung mga guest, di ka, may patay tanaw na sa guwa kung mga
5: buho. Nalibog ulo nila.
6: Nalibog ulo nila. Siya puro
5: biyarmas. Yan, inapag-abot nyo na kaniporme ka mo, doon ka purumamas yung mga tao. Ano? Yung pinapagdulong. Naglain ka mo.
6: Nag-transform.
5: Nag-transform ka mo.
6: Tiwis plan na mo.
5: Pwede reklamo na. Nga kayo na doon ka purumamas yung mga. Gayuniform po lang ka mo. Nga gulpi lang. Ayun,
6: gulpi lang, no? Okay. Back to the ball game. Back to the ball game.
5: I-post na sa account sing...
6: So, sa ato nga mag-kulturan, thank you, Gid, Sir Kanotan, for a wonderful venue, no? Kang naming accommodation for the night anniversary. Dito gigindala ang aton nga employees night ato kakipabiyari, actually.
5: Employees night, no?
6: And would like to thank Sir Kanotan sa Kapwestuhan Highland Resort sa pagbulig sa sining aktividad nga nangin colorful.
5: Ang venue to naton is the Outdoor Cafe. Wow. That can accommodate 120
6: so, packs. Pwede, for example, labi gusto na may activity.
5: May corporate ka. Pwede.
6: Pwede sila da, no?
5: Ah, pwede.
6: So, mapabooking sila da.
5: Ahead mga one month before.
6: One month before. Kay puno na mo, no? Wow.
5: Kung hindi lang to,
6: so, kung may activity da, coordinate ka mo one month before.
5: One month before.
6: Kataon to sang lugar black K5B, right?
5: It's an outdoor cafe. Kakita mo itong mga lamesa, mangko, doga float.
6: Gasiga to ya.
5: That's the only one in the Philippines.
6: Gasiga to ya kung gabi.
5: Yes, that's the only one in the Philippines.
6: Nami tulukon.
5: Gin pa made to order na ni Kano Guapo sa...
6: Tingala ko. Kung ano Guapo si Sir Kano, umang kagwapo mga bangko to. Gaya illuminate siya kung gabi. Kung gabi.
5: Kapil pa kung patcher mo ng suga.
6: Oo. At tabunta ko, ng projector ta?
5: Ng projector ta.
6: Kita mo gina yun kampiyon ng suga sa mga bangko kasi liga mo.
5: Tiki sad ako bang muni-muni ka na ka-music ka dadya. Sa mo to kita mong stereo yan ako. So manang puway lang may nang aduwa ka magtanaw sa kalangitan. Ako namin man.
6: Okay. Not bad at all.
5: Why tour ko kasi ron mo.
6: Salamat gin kay Sir Kano. Okay. Now, balik kita sa ito mga discussion. No, sa mga ginikan, nanda ice on the board. If you can recall before the commercial break, we discussed about Roblox. Ang aton di, we have nothing against Roblox, but the people behind playing Roblox, hindi mo na nabala kung sino. Ang delikado dari kung ang bata mo gay dad 5 anyos pasaka hasta 12 anyos 15 anyos ining mga mind nila bikapos na ni manipulate. Abi na nila, pareho sila bata, gampang na kagipay-birik without knowing, these are already members of NVE, Nihilistic Violent Extremism. Ining grupo na, no, ining grupo ng NVE, online silang grupo na nag-recruit sang kabataan around the world. Gina-influence nilang mind through social media. Ang padawag sa ila, sang Los Angeles kag US Police online cult.
5: Nihilistic ang alas to?
6: Online cult, panawag sa ila?
5: Kulto na gin siya?
6: Kulto, because delikado sila ni Kipamerik. Ang ila ginobra mo ni?
5: Grabe ba, cruel ba, ano?
6: Ang ila gusto pagwaon nga ang mga ginikanan will be kampante, kaya ang kabataan nila na lang sulod kwarto. Dito all the while, their children are safe. But no, because kung nakaupod inisla sa grupo, online, Ang ginobra nila is gina-terrorized ang huna-huna sa inyong kabataan and they create hatred and destruction sa society kag ipamirik. Kag ang delikado, ginatudluan ila mga bata nyo nga hindi respetuhon ang ginikanan, batuan. Kita nyo kabataan, one time may tipon-tipon kami, hindi ko lang pag-mention. Para hindi ma-offend man, kayo ka we observe sa ginatawag nga secrecy sa grupo namon kag ipamirik. Kinablang kung ano nang gina-share nyo mo, pwede mo
5: siya. Amo lang gina-share ako.
6: So, why lang nga lang? But one time, kung naglagaw sila sa Boracay, ginsawa isang papang bata ay gampang.
5: Okay.
6: Online. 12 years old. Ang sabat siya, may papapatay ka. Nakibot ang lola.
5: Ang hanghampal sa bata?
6: Yes.
5: Uy.
6: Kigan sang lola because nakibot sila. Kag sa gina-discuss namon ini kag kay 5 Eric, dito nila na-realize ga posible na impluwensyahan ang bata because sa game na ginampang nila is very violent bla. Ila mga hampang pinatsenay lang po sanay. No, kita mo na kun grupo kamo. Nga raras likod mo.
5: Likod mo lang po siya.
6: Buni. Kasi ka buni. Buna.
5: Buni.
6: Buni ka to niya. Katulis. Ginoongod ko.
5: Nga lang po siya raras sa skidid mo.
6: Nga tiruwa, tiruwa.
5: Amo ginada.
6: So ang mind nila ginabu. Aras sa likod mo. Nga lipoton niya ka, lipoton niya ka. Tiruwa, tiruwa. Amo na the way sila magsugilanon da sa sulod. It's very dangerous. Now, ano ni nga grupo? Take note mga parents, talawon nyo ni basic member ni mga bata nyo. 764. MKY. Satanic group niya online. Kaya kipabirik. TCC. True Crime Community. Amun silang nagadayaw sa mga shooter nga nagpaniro sa eskwilano. Grabe, dayaw nila ni sila page. Dapat kinabana na ganin ni Mita, tani.
5: Tuwayman?
6: Order of Nine Angels. Kaya kipabirik. Neo-Nazi. Ano Nazi?
5: Neo-Nazi. Daw, amo ni mga Hitler-Hitler ng mga kulto ah.
6: Because they create, ano eh, culture of hatred sa society.
5: Ang Nine Angels gala is 09A na siya.
6: Ay, gali ka?
5: Ang iya nga title is 09A is Nine Angels. Ang iya gidya nga upor ginapirme is the TCC. Ang True Crime Community. Duwa okay. Ginaslagi ka partneran.
6: Kabalo ka kundi na mo ni Kakipa Beriking Kuwa. Based on the official report from the Los Angeles Police. Isa to ka Pinay, siya ni nag-explicar. Ginadala na mo ni because it's very alarming ang gakalinabo subong. Ang amon lang niya is to create awareness among parents. Nga dapat ninyo pabayaan kabataan yung aral na sulod kwarto. Gina-inspire nilang kabataan mag-imo violence kakipay biyari.
5: Ang Nine Angels Glycerol dyan ka nga ko or 09A tuod-tuod gini iya nga satanic cult.
6: Grupo MKY ang original nga satanic.
5: Tapos, sa online, ang iya grupo, amuning nahambal mo nga TCC. Sa
6: true
5: online,
6: crime.
5: True crime community. So, may actual nga satanic group nga 09A or Nine Angels kag nag-link siya sa online community using the TCC.
6: Tagaan ta naman ka background, si OC 764. 764 lain naman itong nambal ko. 764.
5: Amo gina.
6: Network sa international online sadistic organization nila. Nag-ooperate sila sa intersection of violent extremism. Amo na nga panawag sila nihilistic violent extremist. Ang ilan nitira, child sexual exploitation.
5: Or CSAM.
6: Severe violence, kagipamirik. Designated as terrorist group by United States, Canada, and New Zealand. Kagang network is known to target vulnerable minors on gaming. Pamati, mga nanay. Actually, rara na sila da. Abi mo lang, gampang lang kabataan mo. Pero isla kabalo nga. Kabalo ka ini mga online games. May grupo-grupo ni mo. Yes. Ma-i-add ka nila sa group nila. Siya. Join us in our group. Like ang bata ko, ganyan nga may edad na, nga grupo, may taga-Russia, may taga, ano?
5: Virtual community.
6: Virtual community. And they're sharing their experiences. Kadelikado. Now, may grupo sila sa New Zealand. The network is known to target vulnerable minors on gaming and social media platforms to coerce. Paugon, Blackie Pabirik.
5: Amuning kadidlis ang computer.
6: Into producing abusive material, kagi Pabirik.
5: Amun na siya.
6: Amun niya, guru, kis aming mga bata na nga makuhaan mo mga videos, sexual videos, because gina-coerce nila. Ngayon, hindi ka magkuhana mo. Doon mo nag-rook kay Paverick.
5: Coercion and self-harm.
6: May modus operandi sila. Mm. Number one, gagamit sila sextortion in blackmail to force victims into producing child sexual abuse material. CSAM. As you mentioned. Ideology. Basta CSAM, tanan na na. No, hindi ko na pagpadalaman. Pero video na hindi manami para sa mga listeners to black. Ang decentralized network is driven by, arinaw, nihilism, sadism. Sadism, pintas na.
5: Pamintas.
6: Violent accelerationist ideology. Ang mga participants gagamit brutality to build in group status and advance their hierarchy. Kita mo na? Pwede ba yung nation-nation sila? May ginarian sila? Dra-na-da. Gagamit sila violence kakipay brutality nga why nilulo oya patyon tani sila do muna black kay Paverick para kita man dominar target platforms ang grupo actively operates within the larger COM network community. Ecosystem and preys in youth across application like Discord Telegram
5: tama na kaysa kakabaton ko sina
6: damo di
5: sa Telegram kakabaton
6: sa ko. Telegram kagi Paverick ara di gasulod ining CSAM
5: kasi gamiksa mababaton ko nga mga message
6: ari pagsulod Roblox
5: Roblox sige permi
6: Minecraft
5: sa Telegram permi na
6: Minecraft and
5: WhatsApp isara man siya
6: mental health forums ba sila kay nga ginahiluan gli nga pinsak bata so nga gina discuss

0: Amo nang ila.
1: Amo nang isang nakakuha. Abuse to animals. First stage na actually, hindi anay taong biraon. Sapat anay animals. Kadumdum ka nagligad sa Mursya nga may mga ido to nga damo-damo igo i dyan target.
0: Mm-hmm.
1: Kadumdum ka nga damo-damo tong mga igo. Ay, abuse to animals. I think these are already signs nga may nagasugod na to eh. Last year to naton nga mga balita.
0: Kundi gidambal tala. Correct na. Correct. Kundi gidambal ta MQY. Kabalo ka no meaning sa MQY galini.
1: Okay.
0: The meaning is Manyaki Cult Obiesta. Translated as Russian word di siya. Bao Diyos mio, nakulbaan ko kay nga. May mga Russian nga grupo sa game ang mga kilala ta.
1: Damo.
0: Maniac Murder Cult or Maniac Murder Club.
1: Of the youth.
0: Violent International Neo-Nazi Accelerationist and Terrorist Network. Its two primary ideological pillars are extreme misanthropy and theistic satanism, combined with nihilistic form of national socialism.
1: Amo na si 098.
0: Grabe, no? Ang ilang paano sila mag-recruit? May entrance exam sila. Recruits are heavily vetted and must complete escalating criminal task.
1: Amo na, inasugo-sugo.
0: Kisa, iba, di kita mo may para-para. Ila fraternity na, na masakay-sakay sila. Grabe, escalating criminal task. Pariyosang assault. Mang salakay, kabisan may landa, labot-labot. Amo ni guro na tabo to sa India. Ato lang nakatindog yung tao sa babaw. Sang bukid nga mayara nga the Wall of China. Tiniklod lang gulpi sa isa ka tao.
1: Sorry ha, interrupt ko si mo, masimlipat ko. At ublas mo para-para, inang mga hits ride.
0: Yes!
1: I remember the other day, drive ko minyo.
0: Amuna sila, halimbawa lang na nila, we don't know if they're part
1: hindi
0: of it.
1: Hindi always na may magyan ka, pero the other day nagmunogig ko, hindi ko nga ang ma-hitch ride sila.
0: Eh, hindi naman sila kilala?
1: Oh, tapos sa piyak sandalan, may kakwa video.
0: Correct.
1: Hindi ko nga may kakwa video nga may mapaparang piyak
0: task man. Tas na, kay amo na siya ang resibo nga na-comply nila
1: tapos
0: ilatas.
1: Tapos they are dressed like yagit.
0: Correct.
1: Ay, amo guro to. Diaril di si Mursya, oh.
0: Halungan pa niya.
1: Nagigad lang adlaw.
0: Because may ara sila galitas ginatag. Escalating pa na, ha?
1: Ay, grabe amo glito.
0: Then.
1: Sus, grabe.
0: Creating chemical poison.
1: Uy.
0: Again, full membership.
1: Pa, uy.
0: Gina-escalate mo.
1: Manghilot ka.
0: Mang-assault ka.
1: So, primero, para-para lang. Uba-uba.
0: Kag hindi lang na pwede nga way sa lataot, sumbagon mo lang yan. Pre-pungol ka naman, nalakay ka lang da. Assault
1: primero
0: mo.
1: Na siya, primero.
0: Ikaduam no, no, Carson.
1: Ay, na, no man nga.
0: Maniguro mga kampo, galaba na ba?
1: Mga kakipay, bantayan nyo kadelikado. Mga nanay, mga tatay, pamati, mga bata. Da.
0: Ang ining grupo ng MQY,
1: oo.
0: Kilala ini sila nga gina-require ng mga members nila to film or live stream some violent acts again. Amo ni ginubras ang taga-Tacloban. Gabidiyo pas lanti sila mag-gimo sang
1: tanan ara gid sulod gid no.
0: Tanan because this is requirements to be an actual member of MQY. Attention mga nanay.
1: Ati mag-video-video kaya sila diyan mapalayo. Kuya kay permi kag video palayo ko.
0: TikTok na yang aton. Susaot na yang aton. Yang hawak mo ang beat. Hawak mo ang.
1: Hindi mo na yang aton. Wala ako perming ka sang tansi na.
0: Tita Gina pa sa utal na siya karon.
1: Oh, that's all.
0: Mga kakipaib.
1: Grabe ha.
0: I don't know kung mga nanay ka pamati sila subong sa program ta no. Grabe. Ara sila ga-react sila kay Five. Rigtob damo galiga-react, no?
1: Oo.
0: Hello, K5. Mayo kay unahon nyo ang hampang kay sa mga irresponsible nga ginikanan, no? Oo. Mayo kay unahon nyo ang hampang, hambal ni James Winchester.
1: Oo.
0: So, dapat halonggid.
1: Oo.
0: Good morning, Sir Eric, Sir Aljan. Amugid na ang gakatabo. Subong, ka-relate sila.
1: Ka-relate sila.
0: Please, this time si, around, yaka
1: kay Sir Helbinites, ka-monitor kay
0: Chato. So, ngimoon, guro sa mga nanay is by 8 o'clock in the evening.
1: Oo.
0: Tapos, panyapon, kung may assignment, i-guide.
1: Mm.
0: Pagtapos assignment, confiscar dahil ng mga cellphone.
1: Mm.
0: Kenneth, parents, lang yabi da kung ano, siya ba ni Kenneth, kung ginikanan ng yabi, kakipay berik.
1: Agree.
0: Good morning, Sir Aljan, Sir Eric. Monitor lang ko, di ka pamati, kagalantaw sa live, no?
1: Grabe, ha?
0: Ari mga response, mayo.
1: Grabe, Sir Aljan, lagi mo pag-describe to, ka-alarming, ha? Loka-kuan ko.
0: This is the reality, kakipay berik.
1: Kaya mo na siya, kag...
0: Well, ang ginadiscuss na subong, this is not ours.
1: Mm.
0: This is an information discussed by a policewoman, Pinay policewoman, in Los Angeles.
1: You know, sometimes, ha, kami sa radyo, we avoid doing alarm.

0: alarming stories.
1: But this is
0: but
1: very important.
0: This time, we want to alarm you.
1: Yes, because it's happening
0: now. We want to alarm you now.
1: We have the incident in Tacloban. Dalawang pattern yung Tabuc Escalante.
0: Na.
1: We need to be very vigilant right now. Ang sulong ay munta is the more nga ginaidukarta ang aton mga tagpalamatikon anong modus sang sining ginatawag nga online cult. Padawag nila is NVE, Nihilistic Violent Extremist.
0: Grabe.
1: So kung hindi ta na pagbulgar, hindi babalaan sa gilikanan.
0: Pagkulang ni ko kumbalog, ang para-para, permi na, may kapapara. Huwag man taga-pasakaya.
1: Huwag taga-siling nga sila na, pero this sample, ini sa mga task.
0: Pero atong siling mo lang mapapara, naglibugin ang ulo ko, nagligad-gad, law, munok pa gina, ganin. Kung nga man mapapara sa piyak, may ka-video sa piyak man, amugali to. Daso nang attire nila sila dyan, doon mo amos ng attire ta kagapon, nga tublang wasteland to. Inano ang muna galito.
1: So, hambal ni Kenneth Chongko, dugay na ini 15 years ago. Pagtalam din yung kabataan nyo. Gusto gikipaberik, no? But siguro sini, actually, nga medyo nagdelikado di because of the online. Because of the gadgets na pwede nila ma-invade.
0: Kaya subong, mayulent na ganyang kabataan.
1: Ang ila, subong nga. Kaya muna gali. Kung pabayaan mo lang expose bata mo sa mga games.
0: Kaya ginasugo. Amun nasugo. Amun naman may task.
1: Now,
0: grabe.
1: Ari ang sample, simple nga pamaagi, nga amat-amat nila ginakontrol ang bata mo.
0: Ari na. Ayos to the board.
1: Ayos to the board. Aring video nga resibo sa atong discussion.
0: Ari na, ari na.
1: Oh. What we are trying to discuss, ang amon katuyuan ni K5 Eric, for all of us to be aware. Hindi kita magkampanti, kabataan nyo, aralang sulod isang kwarto.
0: Okay.
1: Safe na yung buot na bata ko. Purtingala ka, nga buot bata mo, gulpila manabat-sabat sa imo, do tigib.
0: No?
1: Tatalom sa mga talaga. Subong ko lang pala na-realize, no?
0: Mugli na, no?
1: Kadelikado, kagipaberik. That's why nga dapat bantayan mo galing nisla because it's very dangerous. Ang di mga nanay kisa, sawayon mo sa online, mambali mo ba ilan da sila? Oh. No! Mga ka-K5, aring resibo, no? Pabati ka mo, kay nga, ang amon ginadiscuss ni ka-K5 Eric based in isa natabo sa Tacloban, based on the analysis sa isa ka policewoman from Los Angeles, K5, Eric, who discuss about what happened in Tacloban, siya nagatag sang idea nga nagkalaam muna. And then talawa ang pattern la,
0: pareho,
1: ang istorya ni alias Nash, atong ng
0: shooter,
1: kag ni alias Rhodes, kag ang naglagaw nga online na nakuha sa Escalante.
0: Pareho gid ang dialogue, ang lingwahe lang lain kag ang pag-type. Pero halos pareho. Ang pagplastar sang istorya pareho, kagkadamo ta sang nalibugan sang ulo nagligad
1: nga. Isa di nga nagamuno yang may dalom pagdiaser nga mo niya base lang inisubong sa analysis. Hindi na kami ang mapasibangod sang iban.
0: Pakay ka buta sang iban. Oh,
1: di, ang imo day sige lang yang imo. Respeto niya sa imo pero hindi na paglitok ang aton yung utok because online ang ginistoryanta, no? The online is ang gusto lang naton di karon na remedyo kakipabiyarikis for parents nga i-guide gid nila kabataan nila kun ano ang ginatan-aw, ginahampang, hindi sila pagpabayaan nga daw hilway sang talang hilikoton nila na sa online.
0: Don't let them feel that they can do everything.
1: Yes. May limitasyon.
0: May limitasyon.
1: Now, sa aton nga magkauturan, no? Look na bi black ni siya kagipay ba hinap lang si ano na si Black James now. Kaya ang iya is something like imbis ka bulig siya ang gakatabo gina pa confuse siya pa yung mga
0: tangkad
1: hindi
0: mayo
1: hindi na niya hindi niya muna siya you kick him out of the group now ari ang nanay gina kungkong yung bata niya. Ginaistorya niya ng anong ginsugo sa iya mga kakipaib. This is now the resibo sang amo ni kakipaib Eric na ginadiscuss sa inyo.
0: Amo na ni.
1: So here we go with the statement of inanay gaso ginanon sinaupon sa bata niya na minor di edad kung ano ang ginsugo sa iya kakipaib Eric. Mga kung mong bata, ginsugo mo ba mo?
0: Kag kon pwede mabulyom yung inyo nga mga cellphone kag mga radyo.
1: Ang radyo nyo para kabating kapandalay nyo.
0: Kagpahipusa na yung tanan. Why na siya may magahod?
1: Ang tuyo na ton, di is not really nga mag-create kita panic. No, it's not. It is better that all of us will understand ang modus operandi paano go-operate kag gina-manipulate ang utok sang kabataan ta online. ari ang importanteng video i-proof that your children is at risk kung hindi sila mabantayan mayo. K5, Adrian, pakita nay sa screen. Ariho, tanawan nyo sa screen. Nan, nagin-blur ini ka K5. Gin-blur. Kay K5, Eric, minor de edad.
0: Minor de edad.
1: Bata.
0: Ta importante ding dialogue nila yung.
1: Pamatian yung dialogue. May 253 kita. Hindi bala mas proper i-share na to ni para damo makabati. Please, please. No? Subong ang head, gambal na translation mo. Nagubad ka ng shorts mo. Tapos, may English translation pa. You took off your shorts and... Attention mga nanay, ha? We have a 258 live views. Si sister, si ate Christiani Villamorga, pamati. I-share ta. Paglabot na 300, i-release ta ni para at least damo kita mabuligan. Damo kita mapainsyende. No? I-share ninyo mga kakipan. Tunugan yung mga radyo nyo paliog sa balay nyo. Pamatian ta ni. And then, ang bottom line sa di kakipay Eric is for us to realize nga mga bata galigin na impluensya sa hampang nila. Abi mo tas-tas lang nila kang mga bata gusto nila ma-level up na sila mo from level 1, level 2, level 3, level 4 hasta ka magsakang level na to become more stronger sa games nila. Tikisa hindi nila kaya ang kakatabo kakipay Eric. Ginambalan siya ti gusto mo ni nga ma-level up ka, may trophy ka, may task kuatag sa imo. Amo na ang ginobra nila. So gaan ka task kag amo ining natabo sa bata.
0: No? Okay.
1: Mga ka K5, here we go kay amo ni pabati ang conversation sang nanay kag sang bata.
0: Okay.
1: Larga.
0: Keep quiet everyone.
1: Audio.
0: Tira. Task number 1.
2: Kailangan ng shorts mo tapos nag-run ka, 'di ba? Ano 'yun? Bakit ka naghubad nung short mo? Bakit?
3: Napa-task sa akin.
2: Ha?
3: Napa-task.
2: Task mo? Saan mo task?
3: Roblox.
2: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
3: Naghubad siya ka, nagtatalon.
2: Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
3: Si James.
2: Sino si James?
3: James.
2: Ano nakalagay?
3: James 489.
2: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
3: Trophy tsaka next stage.
2: May trophy tsaka may next stage.
4: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yung panang
1: baby,
4: yung
1: pinapagawa sa'yo. Baby, ang bata, sila. Coercion ka, Kipaberik.
4: Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta... I-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
1: Again.
4: I love you.
1: God. Ginapaw. Balik kaki 5. Balik kaki 5. Okay. Go ahead. Play liwat, no? Kaki 5, Itan.
2: Naghubad ka ng shorts mo. Five, Adrian. Tapos, nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad nung... short mo. Bakit?
3: Napa-task sa akin.
2: Ha?
3: Napa-task.
2: Task mo? Saan mo task?
3: Roblox.
2: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
3: Huhubad siya ka, nagtatalon.
2: Huhubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
3: Si James.
2: Sino si James?
3: James.
2: Ano nakalagay?
3: James 489.
2: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
3: Trophy tsaka next stage.
2: May trophy tsaka may next stage.
4: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
1: Okay, stop.
0: Okay.
1: Balikan tang discussion na mo ni Kakipay Eric. Okay. The 764 Network nga ginambal sa Los Angeles Police.
0: Aha. Uh-huh.
1: Para magpatik kamo kay base masiling kamo nga gini-discuss lang namo ni Kaki Fiberic just to create alarm. No. Sa Amerika may analysis na din nga ginaobra, no? Ginapangita ko subong Kaki Fiberic ang Los Angeles Police nga siya mismo ang nagapatag Pinay nga police sa Los Angeles, no?
0: Ang babae na siya.
1: Yes.
0: Ang by the way si James 489 nga ginhambal to kay nga nagapatask. Siya ini ang main player sa Roblox sa community.
1: Balikan ta si 764. 764. Not 769, give everybody. 764. Ari ang iya nga style. Well-known na network to target vulnerable minors. Minor tong bata. On gaming, hampang siya Roblox. And social media platforms to coerce. Ginpahog yung bata. Kita mong bata, gaybe, takot ka.
0: Gaybe.
1: Takot ka, balang nanay. Coerce them into producing abusive material. Ato ginmensyon ni Kaki Fiberic, CSAM. What does it mean? Child sexual abuse material. Hindi, laging paubay yung short ng bata.
0: Amo na na, sugod na na. May laki nakita sa nanay.
1: Nanay, very good.
0: May laki nakita.
1: Subong Kaki Fiberic, subong na nag-sink in sa akong planindog balay buko Kaki Fiberic.
0: Muna siya.
1: Gasink in sa aton. Now, mga nanay, kung ga pamati ka mo, tanawa nyo ano ginampang sa kabataan nyo, hindi na Roblox lang gali. Because, ang ila isa ka grupo ng MKY or Maniac Murder Cult, MKY, Maniaki Cult OBS Chab.
0: Russian based.
1: Ang ila sininga target ka mga games nga sudlan, Roblox, Minecraft. Amo na paborito nila nga sudlan.
0: Minecraft damo gampang sining.
1: And other mental health forums. Inabla mga website about mental health. Das lang sulod.
0: Kedra na makita ko sino may problema mo.
1: Correct. Damo ning dapat mahalong gi kita.
0: Kalain no.
1: And, Diyos mio. Kung ako i-delete yun lang nabiyang mga game sa kabataan nyo?
0: Mawa, ma-scrabble na lang tayo online ah.
1: Now, nga na-discuss naman ni Kaki Fiberic, one time, na came across naman ni Kaki Fiberic ang isa ka-police woman from Los Angeles.
0: Yes, so ka-follow ko ni siya, kanami.
1: Ang i-discussion is all what happened sa online. Kaki Fiberic, Adrian, pwede mo ipakita. Atensyon na, eyes on the board. So si Sir Hel Benitez nag-agree sa US bong ginapang delete na asang parents ang mga games similar as Roblox.
0: Kita mo? Sa US. Ha?
1: US na.
0: Ginabanda.
1: So mga nanay nga hindi nyo man pag-delete tanan nga games na sa kabataan nyo. Delikado.
0: And even in Europe right now, may arat na sila nga 16 below.
1: Dapat, ang muligali nga kadasig ang depresyon sa kabataan. Because ginabully sila within the group.
0: And there is one town dito sa Cebu, Dumanhog, Cebu. Ang mayor nag-ban sang use of cellphone sa tanan nga estudyante nga
1: during classes.
0: During classes hindi ka kadalas campus.
1: Very good man.
0: Kung dalo mo sa campus, confiscaron sang teacher kag may gabantay nga pulis iuli pagkatapos ang klase, end of the school year. Subong ban dito sa Dumanhog.
1: Mayo guro sina makuha ta di sang reaction sa Women's and Children nga committee sa Bacolod. If they can do an ordinance deleting all Roblox in Minecraft games
0: sa mga computer,
1: sa kay kung bisan sa cellphone kakason mo ni iba kantos las computeran mo sa mga computer shop hindi lang ta sir manumdum sang income. Panumdumon ta ang impact ang impluensya sa community ta kay nga ang ining kabataan notice nyo tinapungulay bisan din lang sa gwa. Kadang ang pinakalitis report ni Wilson sa Alangilan, ginbuli tong isa ka-transferi.
0: Sumang naman, ara naman sumago.
1: Pagibuno.
0: Buno naman, ato to siya
1: ka-standby. Standby ka kipag Wilson. Ari, ang policewoman from LA,
0: grabe,
1: resibo para mapati ka mo that what we are discussing is legit, well-researched.
0: And this is very pressing issue.
1: Yes.
0: Very pressing.
1: Mga ka-K5, eyes on the board. Ari, ipabati lamon sa inyo.
0: Here we go. Come on.
1: Here we go.
5: My connection nga ba? Yes, no doubt ay my connection. Let me explain it to you guys. So, ang tawag namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng ating mga kabataan sa buong mundo ay NVE. Nihilistic Violent Extremism. At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY Satanic na grupo, TCC True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. 09A, Order of Nine Angles, may neo-Nazi. So marami ito sila, guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila.
1: Itong copycat?
0: Sunod-sunod.
1: Amo itong lighting na kwan kayo nag-post siya? Amo man isa, Escalante? Okay.
0: Amo man isa kwan sa Columbine School?
1: I-post nato. Thank you, Kaki Five, Adrian. Ma-post kami commercial break when we come back si Wilson. Karoon, ma-check nato na update sa Binunanay. Sinyuray kami kopod na karoon si Congressman Mayor Greg Gazataya sa Bacolod, Tingwan Tabalabot, to discuss about 6100. Di ba, zip code sa Bacolod?
0: 6100.
1: Mm-hmm. This time around, it's no longer a zip code. It is a hotline.
0: A hotline.
1: Ano ini? Sino kag ano ang purpose ni? Idatanan nato ni istoryahan sa arong pagbalik with the Mayor of Bacolod City, Mayor Greg Gazataya. Oras sa K-Pad News from Philippines, Las 7:55.
0: Standby.
6: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
7: Madamo pa sang binipisyo nga matag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C once adlaw-adlaw mo iniginainom. Isa sa mga madamo nga health benefits sang pag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang pagpugong sini nga hindi makalbo ang mga lalaki nga may predisposition sa alopecia o kung pagkakalbo. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagaprotect sa mga hair cells. Agod ini ang hindi madamage kag magkalamatay causing hair fall kag wala na nagatubo. Liwat, Dr. Mil?
8: So, actually, Sir GP, bisan wala pa sa lahi nyo ang pagkakalbo, no, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo kaya. Tungbangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles nga nag-apekto sa pagtubo sa buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagamat-amat kalbo ang ulo mo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano nabi magtubo ang buhok mo kung nagalupok na ya ang matrix cells? Inom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo mula nang gaamlig da sa mga hair follicles mo.
9: Engineer, ang namian ko nga epekto sa ining
0: DTX 500 DTX?
9: Among nami ang imo tulog sa mga pag-study, no? Ang oxidative stress amo ang ginapatihan nga may yara sang contributing factor sa MDA levels kaga manubo sang glutathione
0: peroxidase
9: no activity sa may mga primary insomnia.
8: So mga hindi makatulog, labi na ang may insomnia, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Try nyo na kaya ko. Amo na permintin
0: the natural
8: na
0: sleeping pill na yan.
8: Ang DTX 500 kag Mighty C ang super antioxidant nga gapanami sang tulog, nagaparelax man sa imo paminsaron kag nagapanami sang imo mood. Kag ti ang paborito ko ya engineer, ang epekto sa lawas ang DTX 500 kag Mighty C amo ang pagpabilin nga hubin. DTX 500 kag Mighty C ang mayara sang direct effect sang imo skin cells making it looking young, vibrant kag nagakadula ang mga wrinkles, age spots and faults. Hugot pa gid ang imo nga panit.
7: Ay. Hugot ng bulsa, hugot pang panit, engineer.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500
10: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
10: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
9: Another problem sa mga lalaki, no, male fertility, no, hindi lang male fertility, pati female fertility, inaapektuhan sang ginatawag ang oxidative stress. Dako ang mabulig sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki nga hindi makabata. Ang oxidative stress na closely linked to male infertility, weaker sperm cells and low sperm count. Several studies showed that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA and the protein, because of course oxidative stress attacks the DNA mismo. It mutates the DNA. Basically, it could not do its basic function. So you need to take DTX 500 daily to neutralize free radicals and prevent oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperm cells, adequate sperm count, and satisfactory sexual performance. No, extend man ba?
8: Hindi lang lalaki, Sir Boy. Nagkuman mabulig ang DTX 500 kag Mighty CC sa mga kababayanan, no? Nga hindi makabata. Sa mga studies, naibaloan nga ang oxidative stress ang mga nagadamage sa oocytes, no?
7: Oocytes.
8: Isa ka cellula sa ovary nga naga-undergo sa meiotic division. Agod mangin, mahimo na siyang itlog, no? Or female reproductive egg cell. Nga kun ma-fertilize ang sperm cell, no? Nga mo ang sinugdanan sang pregnancy. No? Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapasiguro nga makaproduce ang healthy nga egg cell sang babae. Ang ini ang tigayon nga ma-release during fertile days. Sa mga mag-asawa nga wala pa bata, I suggest taas gid nga antioxidant. Makita lang gina sa DTX 500 kag Mighty C. Makabibi ka na pagkakalbo sa ulo mo.
7: Malikawan pa.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500
6: garantisado
10: epektibo
6: aramis
10: mo. DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
10: hilana,
6: sipon, kagubo,
10: tugasong virus,
6: kagbikrobyo.
10: Mag D3 Bio ka na!
6: Ang D3 Bio
10: puno sang lauric acid
6: na ginahimo
10: monolaurin sang atong lawas
6: nga tumang epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
6: D3 Bio.
10: Senior citizen ka na bala?
6: Kag medyo
10: nipato na?
6: Ibalik kag protektahan ang memorya.
10: Mag D3 Bio ka na!
6: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio
10: na isa kasahi ng brain food.
6: Gagandino man sa aton uto.
10: Rason
6: nga gandami ang memorya.
10: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
6: Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
10: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract
10: nga bugana sa quarantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
6: Likawan
10: ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500
6: ang free radical neutralizing supplement.
10: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
6: Likawan
10: ang komplikasyon
6: kag balatian.
10: Mag DTX 500
6: ang pinakakampyon
10: ng antioxidant.
6: DTX 500
10: Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang duti kong buntag gabi imo nang lunch akon nga ubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
6: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
6: Mabaka
10: sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Coyote, gadalhay ang pag-ariya.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo. New Clinica.